0: Kuryente, busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente o pagpraktis sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan o makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit.
1: Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco One.
2: Oras alas 8:01.
3: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Magnum 45.
2: Dito kami tan mga action nga karon ng adlaw Domingo, Mayo 17, alas 6 sa buntag. Ipedyo na ang atong Benning Magnum Brand Dating Mission sa Lemkit Ka Atrium. Ang unang 1,000 katawang nga magkuha dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga bugas. Ang una usab nga 1,000 katawang magkuha og dugo, makaangkon usab og food packs. Ang unang 1,000 katawang magkuha dugo, automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts. Samtang ang pinakaunang 300 katawang nga magkuha dugo, makarawat og tag 100 pesos nga pang-pretty sa ilang pagpauli. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga magkagdugo, magkadawat og 5 kilos rice, automatic na. Unya dayon niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga magkagdugo, may kagyunan usab nga magkaangkon sa among irapol nga electric kettles, rice cookers, dish pans, thermos o guban pa. So, karunang anong Domingo, Mayo 17, alas 6 sa buntag, ipagyod na ang atong Benning Magnum Bloodletting Mission. Niaspikas ninyo si Kapitana Letlet Baal sa Barangay Bonbon, Cagayandoro. Kapitan, may buntag ma'am, under ka sa Magnum Radio. Imong kauban si Magnum June Albino o Magnum Aileen Acuren. May buntag ma'am.
5: Maayong buntag, Sir John.
2: May buntag ma'am. Ma'am, kining imong barangay sab, sa iyon man ko nga aktibo kaayo, dagan sa mga himsog upang lawas dia sa imong barangay. Nabakay makahangyo ba minimo nga makapadala o pipila ka mga blood donors alang sa atong bayaning Magnum this coming Sunday sa Lingkit Ka Atrium, ma'am.
5: Okay, Magnum Jean, naka-receive ko o glitter gikan sa inyo. So, buhaton karon, karon pa ginamong adlaw i-post nga na'y bloodletting dito sa Lingkit Ka Center.
2: Ay, salamat kayo. Ikaw, ma'am, sa imong paglingko na isip barangay chairperson sa barangay Bonbon, may mga panahon na ba makasinati ka nga naa kay residente nga mo dangop sa imong buhatan o gahangyo nga matabangan unta wag para dugo mabunuhan ilang pasyente?
5: Naa gyud Magnum John, kanunay nga maghanyo nga sa katawan sa Barangay Bonbon nga mangayo lagi og dugo. So among gabuhaton gay refer lang gali namo sa maong Red Cross. Aron makakuha sila dito sa dugo. Pero aduna man gyapoy processing fee.
2: Yes, naagyan ang processing fee daw kay Morgan na. Di man mahimong suyupo ni mong dugo gikan mismo sa lawang sa tao.
6: Diretso rin ibalhin.
2: Ibalhin na diretso sa pasyente. So taon pa na, og naabay depekto, naabay bakterya, naabay...
6: Limpyo magawas magdamsyon.
2: Limpyo ba, oo. Kay, og imo po nang iubuno diretso nga to sa pasyente magumailin, na ay problema ang mga dugo, ang problema mo pa, ingat nga itong pasyente sab. Imbis ma-extend pa yung kinabuhi, mamatay na noon. Tungkol ka nanay balatian, nanay depicto daan ang dugong gabon nga ito kanya. Kining Kapitan, ma'am, salamat kayo, thank you ma'am, karoon ng Arlong Domingo, salam kit ka atrium, kita-kita ta dito, kay makita ko man sab si mong beauty, nga himsog man sab ka, nga pwede sa pagkabinit itong dugo. Ma'am, thank you ma'am.
5: Sige.
2: Salamat, ma'am. Thank you. Kapitana Letlet Baal sa Barangay Bonbon, Cagayandoro. Kalimpia, karon ang Domingo, ha? Atong Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Kay sa imong dugo nga donasyon, kinabuhi ka na. Magkahulugan ka na kinabuhi sa mong isikaingon. Kung para ka na mo, para sa mga nakadawat sa abunong dugo, gikan sa imong isumong kaugatan, maging bayaning Magnum ka. Panunta sa atong mga balitang lokal.
7: Giklaro sa Department of the Interior and Local Government kung DILG Region 10 nga di mahimo nga mag-designate og officer in charge kung OIC sa Office of the Governor, City of Manis o

0: Municipal Mayor kung mobyahi gawa sa nasod. Kinilabi na sa personal opisyal nga katuyuan. Matad ni DILG Regional Director Bruce Kulaw nga mahimo lang sila makadesignate og mobyahi diri sa atong nasod apan gawa sa iyang territorial nga jurisdiction.
1: Dili makadesignate ang governor, city, or municipal mayor o officer in charge kung ugaling siya mo travel gawas sa nasod alang sa personal o kaha opisyal nga katuyuan. Kinigi pa klaro sa Legal Opinion number 118 Series of 2010 sa Department of the Interior and Local Government na nagkanayon na ang OIC sa opisina sa local chief executive mamahimo lamang mag-designate kung ang incumbent local chief executive mo travel within the country but outside his territorial jurisdiction. Kinisubay sa Section 46C sa Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, na nagkanayon, and I quote, when the incumbent local chief executive is traveling within the country but outside his territorial jurisdiction for a period not exceeding 3 consecutive days.
0: Ang pamahayag ni DILG Regional Director Bruce Kulaw.
2: Gipasalig ni Consul Ibi Imano sa Kenduro nga mapalipdan ang mga senior citizen o matagan o kaigunan nga makatrabaho. Kinipinagi sa House Bill number 8940 nga ginuso ni House Deputy Speaker o Misamis Unitang 2nd District Congressman Bambi Imano. Mato ni Consul Ibi Imano nga di mahimong o angang suportan nasgutan nga balaudon kay maayo kini alang mismo sa mga senior citizen na bawat sa tanan nga pwede pang magkatrabaho.
3: May balaod na to nga gamping yun sa itong seniors. Of course, dili man ni mo pwede i-supersede. Kung nakay balaod mo ato, dili man di-aod anang sa protection sa senior citizens. Already, na siya. No, kamulo na siya. In the works na siya. So, kaning balaod ni nga gusto ipapasar or bill ni Deputy Speaker Congressman Bambi, of course, nagihapoy protection. Kay, they have to go together kung mapasar ni siya. Dili man pwede nga walaon ni protection. It has to work together. No, mabitaw nang ingon nila nga ang beauty sa balaod is they can complement each other and how they can work together. Marano. So, dili pwede nga, walay protection na ito. Nag-iapon sila yung protection. Same sa atong protection. Di ba? As employees sa establishment.
2: Ang inyo nabati, mao si Consul Ibi Imano.
0: Giklaro ni Dr. Erica Joyce Alfonso sa City Health Office kon CHO nga hatagan gihapon nila sa bakuna mga batang babae nga nag-edad og 9 anyos hangtod 14 anyos sa HPV vaccine na batok sa cervical cancer. Apan matod ni Alfonso nga hatagan lamang sila og 2 ka dosage sa maong mga bakuna. Gidugang pa niini nga mahimo usab nga makabenepisyo ang mga adults women.
4: Yes, we give HPV vaccine to children aged 9 to 14 years old. So, kana sila sa mga grade 3 to grade 4, no? So, kana sa mga nga ages, we give only 2 doses. So, sa pangutan na, can adult women still benefit from the HPV vaccine? Yes, adult women can still benefit from the HPV vaccine. Actually, kani siya nga vaccine, it is still recommended until the age of 26 and it depends, it can also be given to women age 45 years old. Sa mga adults, since catch up naman siya nga vaksino, we give 3 doses, no?
0: Ang pamahayag ni si CHO Medical Officer 3, Dr. Erica Joyce Alfonso.
2: Sa Tumadong National, giklaro ni House Justice Committee Chairperson Congresswoman Jerby Luisto ngawa siya gibati og pressure sa gitagdang pagboto karong adlaw sa impeachment complaints bato kang BP Sal Duterte. Matin Luisto nga kinitungod kay gatuman ug mutuman lang sila sa unsa may gidlatid sa matagang balaod.
5: Wala po akong naramdamang pressure neither from the leadership nor from the INC. This is not a matter of choice. This is a matter of duty. After you have considered the evidence, after you have considered the party position, I think at the end of the day, ang dapat isipin, or sana ang isipin, will be for the best interest of the Philippine nation.
2: Ang inyong nabati, Mousy House Justice Committee Chairperson, Congresswoman Jerby Luisto.
0: Gilaw man rin Manila, 3rd District Congressman Joel Chuang, adunay mga kongresistang magpabiling supak sa impeachment case, batok kon impeachment complaints, batok ang Vice President Sara Duterte. Kinibisan pa man, adunay na yung mga ebidensya. Mato ni Chuang, abisan nga makuha nila ang gikinahanglang mga boto sa impeachment. Doon naghihapoy kay gayunan si Duterte, nga tubagon ang mga aligasyon na batok ni ini.
6: Inaasahan na po natin, may mga talagang kongresista na talagang hard no, na kahit na anong ebidensya pang nasa harapan nila, kahit sumisigaw na yung mga ebidensya sa harapan nila, talagang mananatiling nakapikit. Pero ako naniniwala, mas marami po sa ating mga mambabatas ay mananaig ang katarungan. Bibigyan pa ng pagkakataon na sumagot ng 10 araw ang ating vice-presidente o ang respondent ng Senado at 5 araw naman para sa reply ng prosecution.
0: Ang pamahayag ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua.
2: Samtang nagkanayon si Congresswoman o Congressman Chua na maglisod ng kontrahon sa kalyado ni VP Sara Duterte, ang impeachment complaints bato kaniya tungod sa kabug at sa mga ebidensya. Mato ni Chua nga kinilabi na nga walay mga mapakita nga tubag nini kay bangga usab sa mga aligasyon batok sa Vice Presidente.
7: Sabi nga nila, di ba, ang justisya dapat nakapiring. Paano mo sasabihin na no? Kung wala namang ebidensya pinresenta yung kabila, wala namang ebidensya para ibangga dito sa mga aligasyon laban sa kanila. So we're giving them their days in court. Exactly. Never naman sila umapi. Di ba, sinabi pa nga niya, bloodbath. So yung bloodbath, nawala, naging bubble bath.
2: Ang inyo nabati mo sa Manila's 3rd District Congressman Joel Chua.
0: Ito ba ni Bicol Sara Partilis Congressman Tere Ridon ang payag sa PDP laban nga di nadawaton sa ilang partido suportahan ang sunod nga sa sunod nga eleksyon ang mga muboto sa impeachment batok ang Vice President Duterte. Matod ni Ridon nga dili lang silang partido sa nasod ilabi na ang tinguha lang nila nga manubag ang mga opisyal nga nakahimo og kalapasan sa balaod.
8: Malayo naman sila magbigay ng payag. May sarili naman silang karapatan no, na magbigay po ng position po nila sa impeachment. Sila po yung bahala po dyan sa kanila pong panindigan. Pero pangalawa, alam po niyo marami ng partido sa Pilipinas. Hindi naman po sila yung nag-iisang pwedeng puntahan ng mga iba't ibang mga partido at mga public servants no, na gustong lumaban sa politika sa darating 2028. Tuloy po yung boto at ma-impeach ang pangalang Pangulo at panghuli, solido yung batayan. Bakit po siya i-impeach? 6.7 billion ang kailangan ipaliwanag na labas doon sa 88.5 million na salin po niya. Yung pong 448 million na pinapasoli ng COA doon po sa kanyang confidential funds misuse, yung kanyang pong banta sa Pangulo ng Pilipinas. Yan pong lahat ang mga batayan. Bakit po i-impeach?
0: Ang pamahayag ni Bicol Sara Partilis Congressman Tere Ridon.
2: Samtang gibutyag ni Act Teachers Partilis Congressman Antonio Tinio ng ang pahayag sa PDP laban nagpakita lamang sa pagkadesperado sa kampo ni Vice President Sara Duterte na pugan ang impeachment complaints bato kaniya. Bato ni Tinio nga susamang pagpanghulga ang gihimo sa mga partido.
9: Indikasyon nito na kung gaano kadesperado ang Vice President at ang kampo ng Vice President para mapigilan ang napipintong impeachment niya by the House of Representatives. No, na yun na nga, yung PDP na alam natin ay partido ng mga Duterte ay naglabas ng ganyang banta no, na no refuge and so on para sa mga boboto para sa impeachment bukas. So nakita na natin, ginawa ang lahat ng vice-presidente para mapigilan itong impeachment na ito sa pinakamaagang panahon mula dun sa kanyang pagdeklara ng napakaaga na tatakbo siya bilang presidente sa 2028 tapos yung agad na pagtakbo ng niya sa Supreme Court para harangan ito. Premature, very early announcement ng pagtakbo ng Vice President bilang Presidente sa 2028. Tapos ngayon, very explicit yung PDP sa kanilang deklarasyon na essentially, tatandaan namin kayo. Parang ganun ang sinasabi. No? So, ay takutin, no? Intimidate.
2: Ang inyo nabati mo si Act Teachers Partilis Congressman Antonio Tinio.
0: Masaligon si Senador Sherwin Gatchalian na sa liderato ni Senate President Tito Sotto III taliwala sa giyong dunay kudita sa Senado. Mata ni Gatchalian nga gipakita ni Sotto ang hustong pagpangulo. Girugang paniini nga responsibilidad usab sa Senado nga mag-convene kung marawat niini ang articles of impeachment.
10: Tingin ko on stable ground naman si SP dahil pinapakita niya yung tamang leadership dito sa mga ganitong panahon. It's not a matter of choice or changing leadership. It's a responsibility of the Senate. Hindi mo pwedeng upuan yan ng matagal o hindi pwedeng hindi ipagpatuloy dahil nga nakasulat. Very clear constitution natin to try forthwith.
0: Ang pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian.
2: Nagtuo si legal expert Attorney Domingo Cayosa nga di paboran sa Korte Suprema ang petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa para babagan ang posibleng pagsikop kaniya sa International Criminal Court kung ICC. Matod kini Cayosa nga bisan pa sa mong petisyon sa mong senador, wag yapon kini paingnan labi na nga dili ubos sa Korte Suprema ang ICC.
11: That would be a reliable indication na pwede nating isipin o we can survive na hindi yan haharangin ng Supreme Court. Alam din naman ng Supreme Court ang lugar niya. It's only Supreme Court for the within the territory of the Republic of the Philippines at hindi naman niya saklaw, hindi under sa Supreme Court ang ICC.
2: Ang inyong nabati, mao si legal expert Attorney Domingo Cayosa.
0: Gibukyag Gibler Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson nga doon na pa'y kahigayunan nga mawala ang pangalan sa pipila ka mga senador sa partial report sa Blue Ribbon Committee nga nalambigit sa anomalya sa flood control projects. Mata ni Lacson nga bukas pa ang ilang committee ba sa pagdepensa o klaruhon nila Senator Ches Escudero, Senator Joel Villanueva o Senator Jingo Estrada ang ilang panig kung makumpleto na ang perma sa partial committee report.
12: Kung nagpirma lang sila, that's their platform to defend themselves. Habang nag-interpellate, di sabihin nila, hindi totoo yan kasi ito, kaya baka pwedeng strike out natin dyan sa record ng committee report or partial committee report, yung portion na ako nire-recommend. Di ba mas mayroon namin ganun? Kasi kung umabot kami sa interpellation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa. At nanalo sa botohan, halimbawa, or nakonvince ako as chairman, sponsor. Sabi ko, accepted. O di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report.
0: Ang pamahayag ni Blue Ribbon Committee Chairman, Senator Ping Lacson.
2: Sa Tumaglob International sa United Arab Emirates, yakusan sa United Arab Emirates kung UAE, ang Iran nga mihimo sa live pagpataki sa mga nasod. Kinuman mapagsa sa air defense system sa UAE ang ballistic missiles, cruise missiles o drones sa Iran. Matod sa UAE Ministry of Defense nga tulo ka mga tao ang samdan sa mga pagpangataki o para yun nakamonitor sa posibleng himong aksyon sa Iran. Samtang may makausap sa Iran nga sila responsable sa nasgutang pagpangataki.
0: Sa South Korea, gibutyag ni South Korean Foreign Ministry spokesperson na Park Il nga nahigo sa duha ka unidentified flying objects ang ilang barko sa Strait of Hormuz. Mato ni Park nga nagresulta kini sa dakong sunog ug pagkaraot sa ilang barko nga ang maong pagpangatake. Gidugang pa niini nga luwas ug way na samdan sa 24 nila ka mga tripulante sa nisgutang barko. Samtang gipag-usab sa South Korea ang nakuha nilang video sa mong pagpangatake sa wa pa mailang armas nga gigamit.
2: Sa Iran, nakigtagbo sa Islamic Revolutionary Guard Corps kun IRGC Major General Ali Abdullahi kang Iranian Supreme Leader Mutaba Kamini. Kinaroon ihatag ang mga bagong giya alang sa ilang military operations. Giyong kiniusa sa lakang aron mas mapaligun pa ang ilang puwersa batok sa mga kaatbang nga nasod. Isaron nga gibutyag sa gobyerno sa Iran nga napadala na nila ang ilang tubag sa ginusong proposal sa Amerika aron tapuso na sa ingpit ang gubat. Pero wala mihatag pa sa dugang detalye kalabot nila ang nasgutang opisyal.
0: Sa Pakistan, patayang 21 ka mga pulis human atakiha sa marmadong tao sa Pakistan duol sa utlanan sa Afghanistan. Subay sa report nga gibabagan ang gisakyan sa mga biktima ug kalit nga gipaulan sa bala. Giyong gipabusika pa ang sakyanan sa mga otoridad una gibiyaan sa militanteng grupo. Sa pagkakaroon, gimaduan ni Prime Minister Shehbaz Sharif ang mga otoridad nga lakgon ang mga responsable sa maong pagpang-atake.
2: Sa tumagdong business, gibudyag sa Energy Regulatory Commission kung ERC nga doon ay mga safeguards sa power supply sa nasod nga nakanaay. Aram sigurong di mapahimudsan ang ipatuman nga staggered payment scheme sa Bayronon sa 40. Kinuman sa kamanduan sa gobyerno, sa mga distribution utilities na wala na ay himuong disconnection sa kuryente sulod sa tulo ka mga buwan. Maato ni si Director Attorney Maria Hines na wala usab walay additional fees o dugang bernon kung ugaring i-appeal sa electric consumer ang staggered payment scheme sa pagbulikta sa mga distribution utilities.
13: Kasi hindi ka naman mapuputulan, kaya wala ka rin reconnection fees. Walang itong interest, wala itong surcharge. Doon lang sa mga babayarin na staggered din. So, 1:1 yan. Kung hindi naman siya staggered, then mabayaran talaga, i-remit talaga kaagad. Pero yung mga bills na staggered yung payment, staggered din yung yun. Kaya nga, merong kailangan na separate accounting process ito para sa mga distribution utilities para hindi maghalo yung pwede nila, kailangan bayaran nila ng buo kaagad doon sa mga suppliers din nila at yung pwede nilang bayaran on staggered basis.
2: Ang inyo nabati, mao si ERC Director, Attorney Maria Hines.
0: Nagpagay ng National Food Authority kung NFA misamis rintal o mga test milling activities. Kiniisip kamahin sa ilang mga lakang na mapaspasan ang pagdugang sa inventaryo o pagpangandam alang sa procurement o implementasyon sa contracted milling services. Tumong ninigma siguro nga paray ng igo ang supply sa bugas alang sa mga programa sa gobyerno o relief operations. Hisaran nga nagpagay ng NFA 10 o series sa koordinasyon o panagtago kauban mga municipal agriculture office officers, rice technicians o mga rice farmers aron matuman ang bagong pamaagi o mas taas nga buying price sa tipasing humay ubos sa flexible price range scheme. Samtang sa itong foreign exchange rate, pabilang ubos o sa 88 centavos ang dollar sa sakayos dollar batok sa peso nga nasa sa 80 pesos o sa 89 centavos sa pagsira sa trading na itong adlong Biyernes kung itandi sa 61 pesos o 37 centavos sa pagsira sa trading ni itong adlong Webes. Nanood sa nagparang tensyon dito sa tunga-tungang sidakan ang kasamtangang presyo karon sa Dubai Crude Oil. Ana sa 97.60 US dollar per barrel kini misaka og 0.02% kung itandi sa daan yung presyo nga nasa 97.58 US dollar per barrel. Samtang sa parehong pagmonitor sa mga presyo sa lana dinhi sa Cagayan de Oro, diya sa may Shell Cugon ang ilang diesel 84.10 per liter, regular gasoline 88.60 per liter, Petron Carmen diesel 85.90 per liter, regular gasoline 79 pesos ang matag litro, Jetty Osmeña diesel 82.31 per liter, regular gasoline 86.50 per liter, Blue Energy Osmeña diesel 87 pesos ang matag litro, regular gasoline 81.50 per liter, Velox Osmeña ilang diesel 84 pesos ang matag litro, regular gasoline 81.50 per liter, agda sa may Caltex Carmen ang ilang diesel 84.30 per liter, regular gasoline 84.01 per liter.
2: Karon sa ito Magnum Sports, pakyas nga masakmit ni Pinoy tennis star Alex Ayala ang karugan batok ni world number 2 Elena Rybakina sa round of 32 sa Italian Open nga ipigayon sa Rome, Italy. Kinaman matapos nilang duda sa score nga 6-4, 6-3 pabor kang Rybakina. Taliwa pa man sa mga kapilihan, mapasalamaton gapon si Ayala sa pagsalig og suporta kaniya sa mga Pinoy fan. Samtang yun Ayala nga gibalinan niya karon ay ang focus sa double game din kauban ni si Haley Baptiste.
0: Kitag ng ipagayan sa Barangay Rosario City o Claveria, Balingasag, Misamis Oriental ang championship sa basketball tournament. Kinisugdan karong alauna sa hapon sa Barangay Rosario Covered Court. May unang mag-atbang sa 17-under champion game ang SK Kamawayan versus Kuya Mumong sa exhibition game ang Zone 6 versus Zone 7 o sa Open Age Championship game Winner 1 versus Winner 2. Samtang giagat ang mga kabataan-unang mahiligon sa lulang basketball na saksihan ang nisgutan nga liga.
2: Ay kalimot mga igsoon nga karon ang Domingo ang atong bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Lemkit Kayatium magsugod sa lasa sa buntag. Ang unang 1,000 kataong magkuhag dugo, makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan ni Mayo Clarix Oy og Barangay Carmen Capitan Kikang Oy and Family. Ang unang 1,000 kataong magkuhag og dugo, makaangkon usab og food packs gikan ni Kaganduro Second District Congressman Ropos Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong magkuhag dugo, automatic usab nga makaangkon og bayaning Magnum T-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store, o sa band pang sponsors. Samtang ang pinakaunang 300 katao nga nakuag dugo, magkaroon ito sabog tag 100 pesos pang piti sa lang pagpauli, ginagikan sa AMC Warriors Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang taong nga makuag dugo, magkadawat o 5 kilos wise, gikan ni Mayor Clarix Oy o Kapitan Gikang Oy and family o sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niyapag yun, ang pinakauna hangtod sa katapusang taong nga makuha ng dugo, may kagyan ng usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, despans, thermos o guman pa. Hay kalimot, Bayaning Magnum, Bloodletting Mission, Mayo 17, karon ng adlong Domingo, sa Lemkit ka atrio magsugod sa lasan sa buntag. Sa kinika joint bloodletting project sa Magnum Radio, sa Philippine Red Cross City of Missouri Chapter in cooperation with Lemkit ka Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa mga isikaingon, Bayaning Magnum ka. Sa atong Magnum Opinion, uban sa Balita Opinion, super excited o nagpanikad na ang mayoriya sa mga kongresista giingong sobra sa 200 kanina sa pag-impeach kang VP Sara Duterte karong hapon. Si Defense Spokesman Attorney Michael Pua na mahayag nga dugay na silang nangandam, sabton nga andam na sila sa gilauman ng pag-impeach kang VP Sara o ang pagpasa nini nga ngadto sa Senado.
14: The prosecution is also working as hard as we are for the things to defend. So kami naman po, we've been working on this and we've been working together for over a year now dahil nga nagsimula pa itong team na to. Bago pa man, no, ma-file yung mga impeachment complaints noong 2025. Tayo naman ay hindi tumigil lang sa paghahanda dahil na-anticipate talaga natin kahit na nung magbaba ng desisyon ng Korte Suprema, finding the previous impeachment proceedings unconstitutional, hindi tayo tumigil sa paghahanda. That's why we're confident naman po na mabibigyan natin ng solid defense ng ating Vice Presidente kung sakali mang matransmit ito sa Senado.
2: Inay mataranta tungkol kay hukman na siya sa mga kongresista karong adlaw, VP Sara Duterte mihirit pa sa pag-ingon nga sa impeachment complaints bato kaniya, dagang nakasapi o nabulahan ginamit ang iyang ngalan.
15: Madami ang pumipera gamit ang pangalan ko. So, unta, mawisikan na ilahang mga constituents sa kwarta sa ilahang bulsa.
2: Apandali, kiningi pa'y makak ni House Justice Committee Chairperson, Congresswoman Jerbel Westro.
5: Wala po tayong na-encounter ng mga ganyang offer. As a matter of fact, we had 2 months in the Justice Committee. Wala pong kumausap sa akin, nag-alok sa akin, nanakot sa akin. I deny the statement of the Vice President.
2: Sa samang higyon gagit ni Congresswoman Luestro, si VP Sara Duterte, sa pagatubang sa impeachment court aron mugawas ang kamatuoran.
16: Na sana sa impeachment court, humarap siya. Because even the public prosecutors are interested to see her defense. And we will leave it up to the senator judges whether they will open or not the PIR box. Again, yun pong naging huling boto natin sa Justice Committee. It is only on the determination of probable cause. And by probable cause, it was explained in the past impeachment processes. This is merely justification to be able to proceed to trial. You have seen the notices of disallowance, the decision of COA, the video of the Vice President, as well as the findings of the NBI. You've seen the AMLAC report vis-a-vis Sal-N. Always remember, all of this are unrebutted. Unrebutted because the defense team never presented even one single evidence.
2: Igzon, tingong pagpakabana. I-comment o i-message ang mga opinion. Huwag ng pag-like, pag-follow, pag-share sa mong FB page, Magnum Live. Timani, ay kalimting nga sa kagawas ng katiling ban, katauhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
0: Managlahi man ang atong baruganan sa matag hisgutanan. Simbolo kini sa atong panag-iusa, alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
2: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaog serbisyo,
0: Magnum Radio.

0: Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: GCash, G-load.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
4: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mo hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
11: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: What if your phone could be your front row seat?
13: Playtime Entertainment launches PT Idol.
12: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
13: Where talent takes the spotlight.
12: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Crown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
16: CDO Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
17: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
16: Ito ang idol ko.
14: Also try Idol Hot Dog. Our meatiest and tastiest. Best idol ever.
18: Hi Cagayanans, this is Ara. Join the Bayaning Magnum Bloodletting Mission on May 17, 2026 at Liam Kitkat Atrium. Donate blood, save lives. See you there.
19: Sponsored by President George Shu Guking, Xavier University Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw ba na ang may diabetes?
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500
21: ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo
21: kaga kontrolar
20: sa imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Sa Rica
21: Epektibo.
20: DTX 500.
21: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
21: DTX Coffee Mix.
23: Mabaka sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahal ang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Lea Udi San Pedro. Pausap ko o ultrasound niya. Diyan din nakita nga kidney crystals niya pati liver. Niya iya rin kong gilistaan ng Life Extension D3. Mga 2 months, nawala na ang kidney crystals na ko o niya kong pati liver po. Epektibo kayo ang Life Extension D3 longer life.
3: Dinhi ka na mutaya sa imo ang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now.
6: Oras alas 8:45.
7: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
8: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
9: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
10: Kini, mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan o gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
6: Alas 8:46. Igala, kumusta ba yung kampuntang kanyang tanahan? Welcome sa itong pag-uban sa itong programa ang itong Magnum Rapido.
10: Magnum Rapido. Rapido.
6: Adlaw na siya karon, may gala, nga Lunes o diyata si kaduhang simana, may gala, pitsa 11 na sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Mayong kabunta kanyo tanan, mga suging tig pabinao. Ding atong lain, may gala, ang hugna sa itong pag-uban sa itong programa sa Magnum Rapido. Lunes nga Lunes karon may gala, balik sa ting klase, balik sa ting trabaho may gala. Samantala usab, alang may gala niyang tumakang magpahigayon, mga igsoon sa ilang mga kaliukan. Labi na may gala kagahapong adlaw atol sa kiniabang kiniabang gitawag may gala nga adlaw, alang may gala sa kababayanan. Siguro karon pa na daghan pa medyo ang uber pa. Ang uber in the sense may gala nga gikan sila sa mga activities. Kaon, inom, la-la, tamas ginawa, may gala. So kay Mother's Day man lagi mga igsoon, medyo daghan okasyon, kagahapong adawa, o daghan pa karoon may gala ang medyo minos o aslo-maslo paghihapon may gala silang mga ginawa. Anyway, sa tarantang ka mga suging tig paminao, mayong buntag ang tanan, sa laing hugda may gala sa itong braguban, karong nga mga takna sa kabuntagon. Sa tanan nga nakaroon ka may gala, gamunitan ka na ito, karong matakna, ilabi na may gala sa itong live streaming. Bisan asang song sa kalibutan, basta kay mga internet connection ka, pwede ka maminaw live sa Magnum Radio, Cagayan de Oro. Oga sa talan nga nakaroon may gala, gabritol ka na ito, sumisan asang sok sa kalibutan may gala, mayo nga buntag kanyong tanan. Oga ayong kalimot mga egson, sa di patawag pa rin nga tusunahan may gala, karoon na yun mga egson, Domingo may gala. Lones man ta karon, karon ng Domingo mga egson, Mayo 17, mga egala karong adlaw nga Domingo, ang atong pagpahigayon may gala, sa atong bayaning magnum, bloodletting mission, dedepita may gala sa may limkit kay Itrium, alas 6 ka na may gala, takda sa buntag. Magkita-kita kita niya may gala, kay tananga mudalikyat mga egson, atol may gala sa kaliukan may gala, wala gi mag-uli mga egson nga luhaan, tanan may gala, dunay mabit-bit. Tungod kay sa magpakuag mga dugo, may gala, karong adlaw nga Domingo, mga egson, ang unang 1,000 ka mga tao, ang una, pinakaunang 1,000, nga makuhaan may gala og dugo, sila may gala magkaangkon og tag 10 kilos, 10 kilos nga rice, may gala, gikan kada mga egson, kang Mayor Clarex Oy, kang kapitan na kiniabang cupcake kikang Oy, og sa iyang pamilya. Ang unang 1,000 ka magkuhaag dugo, may gala, automatic na siya may gala ang 10 kilos. Unya dayon, ang una pod nga 1,000 ka mga taong makuhaan og dugo, makaangkon sab sila may gala og food packs. Gikan kana may gala ni Cagendo Second District Congressman Ropos Rodriguez. Dayon, ang una pod gihapon nga 1,000 ka mga taong makuhaan og dugo, automatic sab sila may gala makaangkon sab og bayaning Magnum t-shirts. Guwapo ra kaayong t-shirt may gala. Gikan as Magnum Radio sa Magnum Express Graphic Gadget Store og sa mga sponsors. Samtang magkuha samtang 300 katao, ang una may galang 300 katao nga makuhaan may gala og dugo, makadawat usab may gala og tag 100 pesos pangpliti sa ilang pagpauli may gala, gikan sila o kada gikan mismo may gala sa kinibang AMC, Warrior Security Agency. Unya ang 1,001 ka mga tao usab may gala, hangtod sa katapusan nga tao nga magkuha ang dugo, makadawat usab may gala og tag 5 kilos mga egson nga bugas, gikan gihapon may gala kang Mayor Clarex Oy, Kapitan Kikang Oy, og sa iyang pamilya og sa Caganoro Eagles Club. Now, mga egson, sabton nga walay mudalikyat na may gala nga magpakuha ang dugo nga walay madala pag-uli. Tanan ka doon ay madala. Ano niya pa? Ang pinaka una hangtod sa katapusang tao nga makuha ang dugo, may chance pa yun kahit gayon nga magkaangkon may gala sa i-raffle electronic kettles, rice cookers, dish pans, thermos, uguban pa. So naging kayo mabit-bit yun na ayaw karoon kalimte may gala, itala na sa mong kalendaryo. Karoon naging Domingo may gala, pizza ni Chichete na, magkita-kita kita may gala, nanapita mga egson sa may limkit kay Itrium, alas 6 mas buntag may gala, na natanya kay mag-start ta. So therefore, katong unang mga mudalikat, una makuhaan, una sa itong magkauli. Pero hantong tas hapon may gala, tungod kay tanang tao nga mudalikat niya may gala, nga willing magpakuhaag dugo, atong ikiter mga egson. Okay? So, kita-kita ta. Pwede ka mong magparehiso daan karon, pwede pong, ay, dito na lang sa area. Pwede na lang mudalikat na mo diretso, aron nga wala yung hassle ka ninyo. Pwede mo mudalikat na diretso mga egson, dito na pita may gala sa venue na to. Okay? So, igahin yun ang adlaw, mga gala, ang adlaw na Domingo, karon pizza 17. Okay? So, kada may gala sa atong bloodletting project, nga himuon may gala, karong adlaw mga egson na nga Domingo. Anyway, sa tanan ka mga suging tigpaminaw nga nagabulitan ka na ito, may gala karon sa Facebook, may nga buntag mga kaigsunan. Sa ato mga kaigsunan nga nakaw, may gala gabulitan ka na ito. Pinagay sa ato Magnum Live sa Facebook, inyo makita niya may gala ang programa sa Magnum Rapido. Salamat kay kanyang tanan, mga suging tigpaminaw nga nakaw, may gala nag-share, nag-likes, nag-follow sa Magnum Radio, Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Lakbas, Cagayan de Oro, mga igsunan, assalamualaikum, kanyang tanan, mga igsunan, taga mga Muslim. Mahag sa yaldon yung tanan, just bukid sa itong mga egsong lumad, mga maguma sa tanan ka nas bukid. Maupay, maupay na unjuan, maupay na buntag sa inyong tanan, diya sa maya probinsya sa Camiguin. Balik tamay kala, dinis sa itong dakbas kay Gandioro para sa itong kahimtang sa itong lakaw sa panahon. O gakinigabahin sa itong programa, at doon ka na ito ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablo ni Sudan.
1: Magnum, rapido, rapido.
6: Niya may gantong kahimtang sa itong lakaw sa panahon, karong adawa. Mga egson, ang usa ka gi-monitor nato nga low pressure area, mga igala nga kinsa nahimong bagyo o misunod may gala sa Philippine Area of Responsibility ni Anto may gala nga nakalabay adlaw ang Sabado, mga igsoon ang maong nga bagyo may gala karon na apaghihapon siya may gala din sa Pilipinas. Actually, ang bagyo may gala ana siya karon sa atmang may gala nga dapita sa may kiniabang Giwan Eastern Samar. Ana siya may gala sa Gilayon nga maabot may gala sa 500 kilometers at may gala siya sa Visayas area gikan ka sa Maya Surigao mipasaka siya may gala na siya karon nalapit ta mga igsoon sa Giwan Eastern Samar may gala karong adlaw. So ang tropical depression nga kanabang kaloy karong adlaw may gala na siya diya pakaron pero bagyo siyang nagpadayon sa paghinay. Ang iyang gikusgon karon may gala is nibalik siya may gala gikan sa pagka-tropical storm. Mipaubos siya ang atos tropical depression. 45 degrees Celsius ang iya may galang maximum sustain. Samantala doon siya may galang 55 km per hour ang iya may galang gustiness or ang iya may galang pagkaguro sa sintro. Now, ang bagyo, either karong adlawa, Lunes, pinakadugay ugma Martes, mahimo na ni siya may galang usan na sab ka LPA. LPA, pero magdugay ni siya. Diya at bang may gala sa Visayas area, magdugay ni siya. Mag-standby siya niya sa pipila ka mga adlaw nga usa lang siya gapon may gala ka LPA. Hangtod may gala sa hinapos ning si Manaha, hingpit na sablayon siyang malusaw. Ang pangutana nga naman nga wa makasustain ang bagyo sa Angikosgon, gikan na unta nga nahimo siyang tropical storm, mupadulong na unta siya sa pagkasiver, meaning pakusog, pero ni balik man pag-ubos. Ang tubag may gala is sa pagsulod niya sa Philippine Area Responsibility, wala siya makakuwag puwersa or moisture tungod kay ang hangin sa sulod sa power line is mga uga. Uga ang hangin. That's why wala siya makasustain sa iyang puwersa. That's why nalusaw siya. Wala malusaw sa pagkakaroon but nagpahinay siya. Kay balikon ako, gikan sa iyang pagka-tropical depression, karon buntag, either karong adlawa, Lunes, pinakadugay Martes, mahimo na ni siyang LPA. Mubalik siya sa pagka-low pressure area. Naluya siya. Wa niya masustain yung puwersa. Kay balikon ko, tungod kay uga ang hangin sulod sa Philippine Area of Responsibility. Wa siya kakuha puwersa, may gala. Wa niya masustain ang iya, may galang strength niya. Wa niya masustain, may gala. So that's why, mag-standby ra po ni siya karong sulod ng si Manaha, may gala, at tumangan sa Visayas area. So, di na ni siya magsoon, mupuwersa pa. Kaya mupaingon naman siya pagka-LPA. Then, hangtod sa tumoy ng bula si Manaha, malusaw rasab siya na yun, may gala. Okay? Now, naapay usaka LPA. Ang pangutan na, unsay kapalaran ng usaka LPA nga nagsunod kaniya? Ang tubag is ikunani. Naay LPA karon gasunod ani ni Kaloy. Padulong siya paduol sa Philippine Area Responsibility. Pero, ayaw mog kabalaka. Nga naman, samtang gapaduol kaning LPA sa power line, hinahina siyang gakaluya hangtod nga pag-abot niya sa power line, malusaw rasab siya. Malusaw rasab kining nagsunod ga LPA. Nga giingon nato sa nakalabay ng simada, nga i-hold sa nato ang iyang kapalaran, kay unahon sa nato ning duha, labi na ni Kaloy. So, niya na. Ato nang i-forecast kaninyo kining LPA nga nagsunod ayaw kablaka kay samtang magpaduol siya sa power line padulong sab ni siya sa pagkalusaw may gala. Okay? So unsay kapalaran ani ni Kaloy magpabilin lang siyang LPA na dayon dinhi sulod may gala sa Philippine Area Responsibility. So hinungdan nga daghang mga lugar sa Gyapon ang maulanon especially di sa ato sa pulo sa Mindanao. Ang grabing makasinatis mga pag-uwan unya sa hapon is Jadapita may gala Central Mindanao kusog-kusog. Apil niya dapita may gala sa Maya Bukidnon area. O pipila ka mga lugar dinis atos Northern Mindanao. Magkasinati gyapos mga pag-uwan, dala may gala yaning bagyo nga mapanulong sa pagka LPA. So muna may gala, ang atong intotong nga kahimtang sa atong nakaw sa panahon karong adlaw. Ang atong temperatura kanang adlaw, init gihapon kayo. Mag-range ta may gala ngadto sa 38 to 39 degrees Celsius. Busa, inom lang ito na kang tubig, dili na magpabulan sa init, suot ang komportable may gala nga suot na to, kaligo dayon aron mga bugnawan ang atong lawas. kana super may gala ang ato mga igsoong kahintang sa itong lakaw sa panahon kanong adawa nga intututang gihatag kaninyo may gala para sab nga may kahibalo kita may gala sa unsa mga igsoy dagan sa lakaw sa panahon karong adawa. So sama higayon kanyang kapon yung alagad sa kanginan kanyang ang kurban kanyang si Magnum Manny Agustero hantong taon niya may gala sa itong programa sa Magnum Rapido. Dita maglangan mga igsoon sa itong paraguban yan kung magato ng mga tough stories mga headliners. Unahaw ito may galawaluhan sa itong mga dako mga balita, balitang lokal.
1: Magnum, rapido, rapido.
6: Uluhan sa itong mga dako mga balitang lokal, ganahipos mga igsoon, mga estudyante nga nga lumos sa dagat niya sinita human mga ligo. Usa pa ang missing, tulo may gala nila, patay. Samtang trabahante sa City Hospital nga nagmotor, disgrasya may gala, may bangga kini mga igsoon sa usa ka taxi ni Pitas Carmen. Ang mao may galang empleyado sa City Hospital, patay. People's Day kun adlaw sa katawhan nga naagi atubang sa mayor karon ang mga problema sa katawhan na sila karon sa may barangay Kausuwagan ning Dakbayan. Og karon sa tumang dako mga balita, balitang nasunod.
1: Magnum, rapido, rapido.
6: Kini nga bahin sa tunga programa atong kanato ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay Tablo ning atong syudad. Sa balitang nasunod, usa ka military truck nga disgrasya nito sa Pangasinan. Upat kasundalo sa Maran, usa on the spot, patay. Samtang sa Pekas Gabayan, Vice President Sara Duterte, hukman sa mga karong adlaw sa mga congressmen, aron may gala ang impeachment batog ito kaniya, ilargada na sangat dito sa Senado, isip magsilbing korte. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balitang international.
1: Manonom, rapido, rapido.
6: Sa itong mga dagko mga balitang international, massive ga airstrike na gilusan sa Israeli forces dito may galas Libanon. 21 may gala ka mga Libanese, patay! Now, standby may gala sa itong mga dagko mga butang at iskutan karong kabutaga sa itong maraguban sa itong programa at itong Magnum Rapido. Ning adlaw karong may gala ka Lunes, pizza onsina sa bulan sa Mayo. Sa itong magbalik, stipot lang sa itong mga butang iskutanan oras, untop ng alas 9.
11: That Time Check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo.
12: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
13: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyosang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
14: Mabakal sa mga butika.
6: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Don't settle for less. Fuel up with Penrol Gasoline Station. Drive smart, save more, go farther. Only at Penrol Gasoline Station. With branches at Sirio, Bukidnon, Butuan City, Camigan, and Cebu. Penrol Gasoline Station.
2: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa, pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Taas bang imo blood sugar?
5: Ato na kamay diabetes?
4: Mag-DTX 500 ka!
5: Ang DTX 500
4: ato na kini anti-diabetic properties.
5: Sama sa
4: charantine,
5: nga kapamubo sa glucose,
4: visine,
5: controls blood sugar,
4: o polypeptide,
5: nga parehong epekto sa insulin.
4: DTX 500
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
6: DTX Coffee Mix?
7: Gusto ko na.
6: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
7: Inaang kape ko,
6: DTX Coffee Mix.
7: Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga butika.
1: Are you craving a delicious, juicy meal without the hustle? Then look no further. Kamayan sa Manukan. Maka-ing ka sa kalami. Swak sa timpla, barato na ang parking space, luag pa. Kamayan sa Manukan. Nahimutang sa Corrales Extension. Adunaw sa Silay Branch sa Quirino Yacapin Street, Sidio. Kamayan sa Manukan. Ang paboritong manok sa Cagayan.
2: Kapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol na bakini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa, pag-mitesin na. Kini o sa ka-alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo, mapanalipod ka nimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitesin muwagtang sa panakit sa imong tudlo o mupalikon sa imong immune system. Kini mapalit na sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o ang D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount doaw labang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Nahimutang sa May Market City, Agura, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text og tawag lamang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika di Alternativo Cebu.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
9: Basta reloading pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab silay kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga reloading pulso, Wadhos Quality Store.
10: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
11: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
12: Mas klaro na ba bisan gabii?
11: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulam.
2: Igson, gusto ka bang makadawat og 4,000 pesos? O mudawat maka og allowance nga 2,000 pesos og usa ka 12 o 20-inch LED TV? Human ma-enroll og grade 11? Libre pa gyud ang tuition, uniform, ID lanyard og insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dalha lamang ang imong card og PSA birth certificate og bisita sa ABCA main campus abay sa PNB Divisoria Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Pwede usab, mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugan kasayuran, bisita lamang sa ABCA Education Channel sa Facebook. Limited slots only. Para sa kalidad ug libreng edukasyon sa senior high school, enroll na sa ABCA karon.
8: Ako si Cherry.
14: Usa ka full-time nga virtual assistant.
8: Halos 24/7 ko sa trabaho.
14: Mao nga walay tulog og stress
8: kada adlaw bisan sa balay.
14: Hibaw-an na ako nga tungod sa stress.
8: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
14: Mao nga
8: stress tabs akong giinom.
14: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
8: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabug-at. Busa, sulay usab ang stress tabs.
15: Oh, the bottom is iron. This is generic name of stress tabs. It's supposed to persist. Consult doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.

0: Ang pizza ng mga mababait.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
2: Balik tayo ng Ragoban sa itong programa itong Magnum Rapido. Oras magiging ka na alas 9, just na may gala sa buntag na standby may gala sa itong mga butang at iskutan karong ka buntag ha. By the way, may gala sa dipata sa unahan na ato lang pahibalo may gala sa kamatayon, pasubo sa kamatayon may gala sa laing o sa kasakop sa media din sa Dakbas, Kagandoro. Mangigson si Mr. Nilo Labaris may gala o siya mangigson ka inilapod kanya ito, no? Rugan medyo laylo lang siya karon tungod kay may balatian naman god. But usan na siya mga inila kanya ito may gala nga usa may gala kasakop sa media o sa broadcaster may gala Nilo Labaris. Mas naila din siya kanya siyang programa kanya ito may gala sa istasyon nga gitawag nga kiniaba may gala nga pinabukol ba nga estilo mga eksyon. But seryoso ni siya nga komentarista may gala. Oo, medyo seryoso ni siya. At the same time may gala, rugar hait sa rugar mo komentaryo mga eksyon nga kiniabang mo komentaryo kanya ito may gala si Mr. Nilo Labaris. Nalaman ko ni siya balatian. Kanya ito may gala ha, estudyante patag, kapaminaw na tanya ni Ani. Ganahan sa tanya ni niya may gala, mohimo may gala sa kiniabang mga pagkomentaryo. Labi na may gala, diyas kanginan. So, ato may gala nga kiniabang pasubo. Nga ito may gala kang Nilo Labaris. Nga mas naila sa iyang programa kanya ito may gala nga si babaeng bagol. Ang mahilig sa pundiyong pinabukol. Rugar iya rin mga binuang ka dito magbuhat sa mga jokes-jokes ba. But sa unang panahon, rugar magkomentaryo ni siya may gala. Kwan yod, seryoso yod. Usag hapon ni siya may gala ka hard-hitting commentator may gala. Ang naiskutan mga igsoon nga komentarista sa radyo may gala. But kwan man, giabot magin ang panahon may gala. Kay munang ingon tanis kalibutan, tanan man kita mulabay ra din eh. Kausara man tamo puyo ning kalibutan na may gala. O niya, naghambin po siyang balatian. Hinungdan may gala nga lugar gyabot kinang panahon niya kay taas-taas po ng pag-suffer niya siyang balatian may gala. But kagabi kaganyan ang kadlaon nabugtuan gyud siya may gala sa iyang hudulaman nga kinabuhi. I don't know kung pila ba edad ni Mr. Nilo Labaris. But usa ni sa mga banggitan may gala nga mga komentarista. In fact kanyadto usa sa gapaminaw sa iyang mga komentaryo kanyadto kay mahilig man lagi ta gapaminaw may gala sa mga komentarista labi na pag ang komentaryo kana bang dunay unod paminawon ba. Naiunod ang yang kuminta ang yang kuminto may gala paminaon. That's why nga kadet ko ni Nilo Labaris gapaminaon ta na siya once mo komentaryo may gala kay ang yang mga gipang kuminto mang komentaryo niya dunay unod meaning may gala kana bang naasab siya point may gala sa iyang mga gipang komentaryo. So muna may gala, so pasubo gikan kanato sa kanamo sa Magnum Radio may gala kang Mr. Nilo Labaris ato ni sold gapon nga higala gihapon may gala sa una sa kwan siya ang last niya kaniya to may gala nga istasyon is DX sa Aryo. DX Aryo may gala ya siya last kaniya to ka programa mga igsoon si Nilo Labaris may gala o sa una komentarista siya ga komentaryo naghihapon may gala yung pagkakomentarista but mas naila siya sa una sa iya may galang programang mga jokes ba mga jokes nga babaeng bagol ang ngalan niya may gala is babaeng bagol. Sa igalan siyang programa rugar, babaeng bagol ang mahilig sa pundiyong pinabukol.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: So, kana mga igsoon, rugar kamahin sa mga sakop sa prinsa. Dinay may galas kay Kagayan de Oro nga inahinay na usab mga igsoon ang mitaliwan may galas laing kalibutan. Tungod sa unang-una is taas sa sablang edad, ikaduha may gala is tungod sa mga balatian nga gihambin may gala. Muna nga ayaw yun pag kumpiyansa, nagit tayong mga balatian kani. Kinahanglan nga ariglahon yun na to. Di na to take for granted at the same time, mag-amping po to sa itong lawas sa atong gaibnon, gakanon, o importante yun ang pag-exercise. Kay mura yun ay makapataas na itong kinabuhi, may gala. Kung ikaw gusto mo taas yung kinabuhi sa kalibutan, number one is exercise. Number two, katulog, sa insaktong katulog, may gala. Pangutan na imong kaugalingon kung nakatulog baka 7 to 8 hours a day. Mura yun na, pangutan na imong kaugalingon. Kung natulog ka og 7 to 8 hours a day, safe kadiha may gala. Pero below ni ada, so dali kagid niya mamatay. Nga naman, gi-advance man yung imong kagalingon. Tagdugan man ka matulog o minus mo yung katulog kaya tuwa ka man galatagaw. So gi-advance mo yung kinabuhi. So gamay na lang nabilin. So importante yun ang pagkatulog may gala sa insaktong oras. Alas 9 man ganyan sa gabi, dapat matulog ka na. Nga naman, from 9 up to 4 a.m. mao na may gala ang oras nga ang imong may galang mga cellula, ang imong cells, ga i-repair ka na may gala while ga katulog ka. Mao na mga igsoon, ang importante. So, kung gusto ka mo, tasi mong kinabuhi, exercise. Ang point, ang purpose, aron nga mga stretch ka na imong kaugatan, singuton ka, sweating may gala, singot. O niya, ang pag-exercise yun, importante. O ang pagkatulog, o ang pagpili sa imong gakanon. Ayaw nga himuong basurahan mo imong lawas. Himuong basurahan imong lawas. So, pagpili sa imong mga pagkaon, labi na pag muidad na kag mga 30, 40, 50, ilimit na imong gakanon, pilian na katong makahatag og kayuhan. Katong medyo scrap, junk na nga mga pagkaon, ayaw na to sa imong lawas. Kaya, damor ga taas ang itong edad, gadamor sa mga medyo gakahinay sa mga itong immune system. Okay? So, pag nakay balatian, example, high blood ka, kinalan ko ang tao sa ka-high blood or diabetic, exercise yun, pasingot yun kung high blood diabetic ka. Nga naman, more gina i-advise ka na ito sa doktor. Kung ikaw isa ka-high blood, exercise. Diabetic ka, exercise. Pasingot yun. In at the same time, importante yun sa isa ka-taong balatianon. Labi na may high blood ka. Kung doon na gani maintenance na nga gihatag ang doktor kanimo, ayaw na siya undangi. Kaya nga itong magong nabatasan, instinct na ito, kapag mutik tagtambal, pag blood pressure balik, uy, normal naman lagi ko. Ni-normal na ko, so undang na kong tambal. No, ayaw na himua nga muundang ka. Ni-normal na ang imong dugo tungod kay nag-take mga tambal. Ang purpose sa tambal, ang atong ugat nga nangakipot tungod sa mga kolesterol nga atong gikaon nga abusos lawas, ni-kipot na siya. That's why, pag-kipot niya, high blood ka nga naman, di man makasirculate yung insakto imong dugo. So, ang purpose anang tambal nga imong gitake, inaton ka ng imong ugat aron nga mudaloy og insakto ang imong dugo. Okay? So, nidaloy na siya, kanya inat naman. Pag-undangan nimo na og inom ang imong tambal nga maintenance, mubalik ng kipot. Wa ka kahibalo, gamas may grabe di siya kakipot, dili masuportahan og blood o di makasirculate ang imong dugo. Dili niya masupply og dugo ang imong brain, ang imong utok. Dili niya masupplyan og dugo ang imong heart. Dili makaagi din na ang oxygen. Resulta, heart attack ka. Muna'y importante nga itong naon. Busa, pag nanagani kay maintenance, kinahanglan, i-maintain. Mabitaw gani, ginahanglan na siya maintenance. Kaya i-maintain naman na habang buhay na na. Part na nas kinabuhi ni mo ang maintenance, labi na sa high blood. So kung high blood ka, back-upi dayon og pag-exercise. Dayon, katong gidili, ayaw na to siya. Useless ang imong gitake na tambal, useless ang imong pag-exercise kay high blood ka, kung supakon gyapon nimo ang gipangdili na sa imong kaugalingon. Unsa gidili, dili na siya. Ang baboy, karning baboy, or unsa diha ka mga pagkaon, wala magyun na totally gidilis, doktor. But gamay lang. Okay? Ang tanang butang nga pasubraan, makadaot. Sinana, may gala. So, kita diskalibutan, labi na ka sa mga sakop sa print sa usahay, kining mga sakop sa media manggod, medyo minus ng exercise tungod sa trabaho ba? Oo. Ayaw kalimtig yun ang imong kaugalingon. Kung nang ginabuhi ka, isip mo sa kasakop sa prinsa or unsa imong trabaho, profesyon nimo, gahinig yun kanunay ang imong kaugalingon. Pagpasingot yun, pag-exercise yun. Ayaw pagpalabi, pagpangitag kwarta, nga gabi ka na kadlaw na kamuli, kadlaw ka matulog, ayaw. Kinahanglan, pangutana, everyday ang imong kaugalingon. Kung nakatulog ka ba og 7 to 8 hours, mura na ipangutana. Pagbata nimo, nag 8 hours makakatulog ba? Nag 7 ba? Oh, kwintahan na yon. Unsa man ka orasan na tulog? Okay. Unsa di ka orasan nigbata? So kwintahan na kung niabot ba og 7 to 8 hours. Wala gani na mga igsoon mo abot. Sigihon gani mo na, dali kayo ka mamatay. So importante gyud insakto ang imong tulog. Kinahanglan exercise. Minus gani ka nang duha, muna gitawag patay ka matag.
1: Magnum, rapido, rapido.
2: Okay, but tatanan man ta mga matay di kalibutan, wami mo gamot na to din may gala. Lumalabay ra tantanan di kalibutan. But sa ikaw ang nagdumot sa mong isig tao, walaan na. Walaan ang pagdumot. Kung ikaw naikayugot aning tao, walaan na. Useless. Useless na nga kayugot. Labi na kung gasimba-simba ka, o useless na siya. Ano man? Gitudluan man kas Ginoo. Ang simbahan, ang imong leader sa simbahan, ang Ginoo nagsulti nimo, ayaw pagdumot. Pasayloan na kasala nimo. Higugmangi mo si kataw. Kanalang unang naon na to. Kung sundon talang ang giingos Ginoo nga ayaw pagdumot. Sundon talang sa Ginoo pasayloa ang nakasala kanimo. Sundon talang giingos Ginoo nga higugmaon mo imong kaaway. Walay rason nga magdumot ka sa imong isig katao. Bisan pag nakasala siya nimo, bisan pag nasayop siya nimo, wala ana. Tungod kay may useless ang imong pagsimba-simba. Gasimba ka lagi kay kuno religious ka. Gasimba lagi ka aron sundon mo ang sugo sa Ginoo. Anya to man lagi mo nimo masuwa, man lagi nimo masunod lagi. Nga ang Ginoo nagingon higugaon ang imong kaaway. Pasaylo ang nakasala nimo. Ayaw pagdumot. Kana lang tulo. So wanay rason nga magdumot ka sa imong kaaway. Higugma siya. Ni ana kahimutan kas Ginoo. Ogway rason, ogway walay kabasihanan ba kanang magdumot man ka? Kanong imong nang awayo na? Labay ra ta di kalibutan. Mas patsyada ang atong kagalingon nga watay kontra. Lami kay paminahon mga igsoon nga ang tanang tao amigo nimo. Total pag wala nimo sa kalibutan, wala na. Wala na dayon. Kaya usay man gud mausab ta pag ang atong kinaiya ra bagid tao. Daghan gyud hinuon nato but dili inong tanan ang kinaiya nato gani mo asinso gani ta mausab ang atong kinaiya mo gyud na mga igsoon mausab ta feeling nato ba nga oy pobre man ka dato man ko oy may daghan man ko grasya kay nimo makaminos na nita sa atong isig katao ayaw gyud mga igsoon kun unsay naabtan nimo ipabilin kun unsay imong batasan kaniadto kun masinabtunon ka nga tao mapaubsanon ka nga tao, humble ka nga tao, pa dugangi pa yun. Labi na kung ikaw ni angat, niya na, nganong giangat ka, kay gi, tagaan ka niya na, nga gasas Ginoo. Imo ganing abusuhan ka ng paggasa, gihatag sa gasas Ginoo sa imo, mawala na. Kay balikon ko, kasagaran na to, muasinso ganita, mausab ta, mura na ditag si Kinsa. Makasakay, nakasakinan lang ka, mura na kag si Kinsa. Masuko na dayon ka kunay magali-ali sa imong dalan. Sirbatuan nimo, singkahan nimo, balikaso nimo. Ayaw. Pasalamat gani kas Ginoo nga ang iyang gidriban tricycle lang. Nya imong kasab-an kay nagbabag-babag sa dalan, hinay kay siya mudagan. Ayaw. Pasalamat kad nga dili ikaw nang nagdrive sa sikad. What if kun bayluhon sa Ginoo na? Muingon ang Ginoo salbahis man ka. Okay. Ibaylo na ko kanang imong gibalikas nga driver sa sikad siya ay makasakyanan ikaw balik ka sa sikad sugot ka na magpasalamat ka gani sa Ginoo pag naa kay tricycle ya nga in town muna munang paningkamot gyud og drive nya nakaalin nimo kay ganing kamot siya pasagdi siya ipauna siya bulahan ka nga dili tricycle ang imong gidriban naa kas air condition nga sakyanan pariyara ba mo anak sa Ginoo pariyara ta anak sa Ginoo dis kalibutan but ikaw, gipalabikas Ginoo, niya paguman, manamastamas kasi mo yung sigataw. Ayaw, himuahin noon siya nga kanang kanabang kwan siya, kanabang himuahin siya, ihimplo siya, ihimplo. Okay? So inana lang, mga igsoon. Ayaw pagpataas kung unsa imong naabdan. Kay kanabang pasalamatin noon ng Ginoo. Kanunay gayon, makaangkon ka, magainagmay, madinagko nga grasya, pasalamati kanunay ang Ginoo. Pasalamati siya. Kung dunay mga tao nga tanaw ni mo, nga medyo ubos ni mo, nakalapas ni mo, pasayloa siya. Pasayloa siya. Big deal magyod nang magpasaylo ta sa itong isig katao, di ba? Ayaw. Kung nakasala man siya sa imo, pasayloa siya. Huna-hunaada yan, pirminti ang Ginoo, nga ang Ginoo nag-ingon, higugmahay mong kaway. Perminti dan isulod si mong ulo nga ng Ginoo nag-ingon nga pasayloon mo siya kapituan kapito siya pasayloa di lang kausay kadua katuloy kapat kalipa kadapuloy kabaiti katrise kapituan kapito siya pasayloa muna gihatag sa Ginoo nato. That's why kiniabang kung muhimo man ta sa pagpuyo sa mga pulong sa Diyos ipasunop tas kasing-kasing kung nun siya yung giingon muna ang muingon kung may galang kung nun siya may naabdan mo ayaw kaminosi ang taong was ubos ni mo. Ayaw. Hinunoa, pasalamati ang Ginoo, pakiangay nga to kanila. Pakasendurot nga to kanila. Malipay ang Ginoo diha kanimo. Amen? So, inanda lang kasimpulang life. Tungkol kay mula bayro tanis kalibutan. Kung nagtuo ka karon nga nadato na ka, kanadtong pobre ka karon dato ka na. Ayaw! Kay basin simba kulang ugmang adlawa, bawion as Ginoo ang gihatag nimo. What a kabalo, karong sunod oras sa mga labay nga mga oras, kuhaon kas Ginoo. kinsabay mahimuot nimo kuno galing ikaw mapadamas tamason kasi mong isig katao, di ba? Nindot kay puya ng kalibutan may galagala kay kontra. Nindot kayo puya ng kalibutan nga sa matagbo ni mga tao ga ismile nimo. Labi na kung murispito pa yun nimo. May buntag sir. O, nana ba? May buntag ma'am. It means wala siya magdumot nimo. Meaning, ganahan siya sa imo. Kaya ang taong di ganahan nimo, di liman na malagad nimo. Pero ganig matagbo mong taong murispito nimo. Good morning sir. Oy, may buntag. May buntag ma'am. Ana, gikas kasing-kasing niya na. Busa basli pod. Gikas kasing-kasing pod nimo nga. Uy, may buntag. Kumusta man ka? Okay ka karong buntaga oh. Medyo kan ka. Dahiga siya. Ayaw siya i-discourage ba nga. Unsa magkakaroon, murang nagdiwang ka karon, murag nagdaot ka. Ayaw. Sayop biya na. Sayop siya may galay. Encourage siya. Okay? So, makiangay ta sa itong isig katao, mga igsoon. Kung nadato man ka, imo na lang na, nga dato ka. Meaning, ayaw pagpaubo sa imong isig katao. Ayaw paubsa ang tao. Ayaw usaba ang imong kaugalingon. Tungod lang bas kwarta, iusab ni mos kaugalingon. Ayaw, demonyo ang kwarta, mga igsoon. Ug ayaw padala sa demonyo. Ayaw padala sa kwarta. Nga usbon niya ang batasan mo. Walay mawala ni mo kung magpaubos ka lang. Walay mawala ni mo. Kahimutan ka pa sa Ginoo, mas mahimuot pang tao ni mo. Kadabang i-abiba pa kas tao, ignon ka nga, kanya si Kon lagi oh. Dato no biya kaya na siya, puro tanawa na magdala siyang kogalingo, no? Mura lang siyang feeling niya, pobre lang niya po kay siya. Kana, i-appreciate kas tao, ana. Pero ganig, mura nakagsikin siya, ignon kas tao, nakakwarta lang ko ano, ni arang lag panginabuhi, mura na magsikin siya, kapayaso na ba kayo? Uy, nada, di ba, paminahon? Pero imagin ang tao nga, si Kon oh, feeling lang yapon niya nga pobre kay siya. Dato na biyan ni kay ni siya. Pero imo paminaon siya ang yang tunada, ang dawi siya manamit niya, dawi siya manulte og yang kakanon niya. Moro lang siya pobre kayo. I-appreciate kas tao. Og kun gi-appreciate kas tao, the more gi-appreciate kas Ginoo. Og kun gi-appreciate kas Ginoo, hatagan ka pa og dugang pang yang mga blessing og grasya. Amen. Layo na tagabtan mga igsoon. Anyway, salamat kanyana. May buntag niya kang Pastor Kapitan Spencer Kailing na dapita may galas barangay Bugon ng atong syudad. Inana lang may galang kinabuhin na ito diskalibutan ha. Kay balikon ko, laing sakop sa media ang mipanaw sa laing kalibutan tungod kay kitang tanan, lumalabay lamang. Okay? Lumalabay lamang. So therefore, sa atong pagpuyo ni Ibabaw sa kalibutan, mapasalamaton tas kahit tasan at the same time, magbuhat ng katarong mintras ni Apata dinininin kalibutan na. Asa na ta? O, nana ta din eh. Sa itong mga butang iskutanan. By the way, day, katong doon mga problema karon ha. Katong ula makaadalikyat niya sa City Hall itong Merkoles sa atong People's Day. Ang mayor, naa siya karon diya sa Barangay Kauswagan. Naa siya karon may gala sa Barangay Kauswagan, mga igsoon. O niya, dayon may gala. Kung doon na kay problema, wala kay pang palitambal ni mo, pambayad sa hospital, unsa pa na pamiliti, pang bugas, wakay bugas, naibugas, gidala ang mayor niya, usa ka truck. Usa ka truck na nga bugas giatag gidala dalas mayor panahon sa People's Day tungod kay number 1 problema sa tao is bugas. That's why kun hain do day People's Day na truck niya ginadalas mayor ng mga bugas og kana nga bugas dili na mga igsoon na iya may galang nga gikuha niya nga panudanan sa gobyerno iya na personal sa pamilya sa ilang negosyo. Okay, so kung nakay problema naa diya karon may gala. Mga igsoon, ang atong may gala nga mayor, diya mismo may gala sa kiniabang kwan, na diya may gala karon sa Barangay Kauswagan. Oo. Makatiks pa manigyan po ng ganyo, bisag na ganyan tao nga kanabang nga intertinon. So, salamat ka na, Mayor Clarix, imong pag kanunay. Nga, wala bito gani pag surrender ba sa pagkatubang matagsimana sa problema sa mga tao. Kapoy ba yung kanyang mamirma kada adlaw, tibok adlaw may gala? Kadang ka pamirma lang ka diya, kapoy ba na kayo? Number one, ginang kontra gikan ako, may gala ka ng mga seminar, mga, kanagin pa pamirma gyan, sos, labi nagbangutang ka mga gala niya, mingo ng bangko nga, okay sir, 5 years term, sos, daghana ba kasi chicken ng imo gapirmahan? Kontra gikan ato ng mga pirma-pirma, may gala, labi nag 37, 50 ka chiki pirmahan ni mo. Uy, kinuha ko kakapoy ba diyan eh?
1: Magnum! Rapido! Rapido!
2: Okay, so sa tanan may galar nga naakaron mga igsoon ya gadunay mga gihambing nga problema dalikat mo da pitas may barangay kauswagan na adya karon may galang atong mayor sa dakbayan naghulat sa unsa inyong mga problema. Number 1 atong problema bugas dalikat mo dia, wa mo pangsudan na dalikat mo dia, walay mo itumar sa tambal karon da dalikat mo dia. Tanan nga klases problema dalikat mo na dapita. Kay na adya ang mayor karon may gala barangay kauswagan, taman pa na sa unyas unto. Tama sa unto busa dalikat mo dia para sa pag asikaso sa inyong mga problema kay atubangon mo dia sa mayor. Okay? So sa dali sa atong mga kauban dia pabuta kay Nadia ang report ni Magnum Perseid Blanca. Kamuway igatungtong sa kaldero, dalikat mo dia kay naib. Muingon mo nga, sir, mga hatag magbuka sa mayor. Ay, basta kay mangayo ka lang. Basta kay mangayo ka lang. Bisan asa nga People's Day ang mayor, basta kay pangayon magbugas, tagaan ka. Tagaan ka pa para pangsudan. Bugas rang imong gipangayo, tagaan ka pag ipangsudan. So dalikat mo dia mga igsoon, na sa may barangay kauswagan, kada ang mayor kanon dia, gahulat ka ninyo sa inyong mga problema. By the way, may gala karong adlaw kay Lunes man. Tanaon ta may gala, wala ba mga patutsada, mga birada, o usawa pa mga gala nga mga komentaryo sa City Hall may gala, wala man diyan atong mayor. Tungod kay Thomas People's Day may gala, mitambong sa Plug Racing sa Kauswagan. Dias Kapitolyo, pabuta diya si Magnum Kia. So taon ta ko na nabansam diya ang atong gobernador. O kinsa sa gipang birahan na sab karon kundo naman. O unsa masab ka mga unod sa mga minsay nga gibuyan may gala tol sa Plug Racing diya may gala karong mga panaw na. Standby lang sa itong kauban niya na pita may gala. Now, karong adlaw by the way, mga igsoon, Lunes, 11, mauna ni ang, dagan sa kwarta ni karong magbaha, kwarta karon, no? Mauna ni may gala ang paldo-paldo karon sa mga congressmen, pwera lang sa mga tarong. Tungod kay matod pa may gala sa igsoon sa presidente, si Senator Amy Marcos, matod pa niya, karon may gala ang mga congressmen nga mupirma kwartahan kayo. Pangayoy ninyo, balato na inyong mga congressmen dayon. Kay dagko kay may galang mga incentives.

0: rapido.
1: Kada kunto ang tangigsoon sa presidente may gala nga ingon nga kining impeachment karon may gala ni Sara. Mamirma naman itatalan mga majority ng mga congressmen. Pero nagyapoy mga tarong niya, may gala. Nagyapoy mga tarong niya. Pero matod pa ni Senator Amy Marcos, paldo-paldo karon, kwartahan karon ang mga congressmen. Sa pagpirma, may gala, katapat niya na may gala ang hundreds of millions. Kay grabe ba? Kalami ba? Kita na may mga pobre, may gala, katong mga opisyal, mga igsoon, kwartahan man.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: Ang purpose nga nung tangtangon si Vice Presidente Sara Duterte, aron wala na'y mubadlong, wala na'y mu-expose, ug wala na'y mangita, wala na'y mukaso kanila ni ani may galang mga kawatan sa billions-billions ka kwartang malita-malita nga hangtod karon maski usaw, wag yun may galay na priso. Billions-billions kini nga kwartang ilang gikawat, malita-malita kini nga mga kwartang ilang gikawat. But until now, walay usa may gala nga na priso. Walay usa mga igsoon. Now, ang ilang gikadlukan kun ma-presidente kini si Sara Duterte. Ma-presidente gani ni muna giingon may gala ni Vice President Sara Duterte na kun mapalagpot siya, ma-impeach siya, matangtang siya pagka vice presidente o di na siya padaganon pagka presidente, matod pa niya kana God's will. Kabibutons Ginoo. Pero kun dili gani sila magbalampuson sa pagpatangtang sa vice presidente, see you tomorrow. Muna giingon sa PDEA Region 10 Director o sa NBI, PDEA Director Kanyatos Pilipinas nga kita ta sa finals. Pero, aron nga dili yun mabawi sa gobyerno kining kwarta nga milya, billions, malita-malita nga kwarta nga ilang gikawat, kinalantang-tangon kining Vice Presidente. Kay maone ang sagabal, kay nagbahad raba nga ma-presidente lang siya or magpabilin lang siya sa pwesto. Lakagon niya, dili pwedeng dili manubag kining mga kawatan nga hangtod karon na apa naglingkod sa Kongreso, hangtod karon na apa nagyakas Malacañang, until now naapa silang mga posisyon. Dili pwede niyang palabyon kana kwartas taon na lang gikawat, billions kana trillions nga samtang ikaw Pilipinong naminaw karon wa kay tungtong si mong kaldero, ikaw Pilipino wala kay purol nga ikapalit para sa imong mga anak sa kapobre. But ang atong mga halandon ng mga opisyal, billions, trillions kinilang kwartang gikawat nga unta kining kwarta para kini sa inyo. Para unta kini sa inyo nga kwarta. But sila ang nabulahan, gikawat nila, malita-malitang gidideliver sa ila. But until now, was maski usa, walay na preso diya kanila.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: So aron nga dili sila mahilabtan, dili mauli, dili mapaningil kanang billions, malita-malita nga kwarta, trillions nga kwarta sa tao. Kinahanglan tangtangon sa pwesto ang Vice Presidente kay kinilang siya ang nagbahad nga iyang panglakagon kining mga kawatan nga atong mga halandong dikurbata nga mga honorable nga atong mga opisyal. Ug munay rason may gala karon nga karong adlawa ilang pirmahan ang impeachment aron may gala isang at makiningadto sa Senado. Og ang Senado na dayon may gala ang magdesider, maghukom kung tangtangod ba sa pwesto ang Vice Presidente aron wala na isagabal sa kwartang ilang gipangkawat. Karong adlawa, ilang mga ilang pirmahan ang impeachment. Expected na siya. Nakuha na siya. Given na siya. Di na ito maghahakaka nga ma-impeach magka ang Presidente. Moabot ka sa ginaganon aron agoy Ginoo ko no need, given na siya ang pag pirma aron i-impeach ang presidente, ang vice presidente, given na siya tungod kay unang-una magkaalyado sila ng mga kawatan diya mismo mga igsoon diya sa Congress, pura lang sa tarong kaalyado silang tanan. And at the same time sa matag pirma kung tuuan ta ang igsoon sa presidente, paldo-paldo sila karong adlawa. Hundreds of millions ang ilang mga dawat nga sapi sa pagpirma aron tangtangon ang Vice Presidente aron di isla malakag sa ilang gikawat nga kwarta may gala nga billions ka kanang kwarta inyo na mga suging tigpaminaw.
0: Magnum, rapido, rapido.
1: So expected na may gala karon mga igsoon, expected na. So ato na lang hulaton nga mahuman lang pirma aron masangat sa Senado. But kung ang Ginoo magingon nga kinahanglan malakag kay gining mga halandon natong mga opisyal nga mga kawatan nga wa ba priso hangtod kanang panahon na. Ug kun ugaling mo ingon ang Ginoo,

0: si Sara Duterte ang iyang himong instrumento aron lakagon kini mga kawatan, mga igsoon, kung boto na naon may kala, mga majority ng mga senador diya sa Senate may kala, kaalyado sa mga Duterte. Kaalyado. In fact, kung moingon kag pila ba kabuok ang mga senador, nga sure, sure ball ba, sure ball, ang gikinahanglan lang ni Sara is only 9 senators. 9 votes. 9. But kining 9, sobra pa kaayo. Kung moabot lang 9 ang votes nga makuha ni Sara, dili siya mapalagpot sa pwesto. Makadagan siya ang presidente. But sa karon ang mga senador nga iyang kaalyado diya may gala, nga dili mo pirma aron siya palagpoton sa pagka-vice presidente, aron siya dili ikonvicto. Ang sure ball, may gala, nga mo pabor, not guilty, ang vice presidente is, mauni sila may gala, balikon ko, siyam lang ang gikinanglan ni Sara, but ang naakalyado niya diya sa Senado, sobra sa siyam. 14 padulong 15 ang sure ball niya diya. Kinsa man ni sila? Of course, Bongo, Ruben Padilla, Amy Marcos, Rodante Marcolita, Bato de la Rosa, Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, madugangan na nila ni Pia Cayetano, Loren Ligarda, Joel Villanueva, J.V. Ercito, ikadose Jingo Isada, ikakatorse Mark Villar, ikakatorse si Camille Villar. Si Mig Subiri, kung mutampo siya sa mga taga Mindanao nga senador, nga dili i-convict may gala si Sara, siya ang ikakinsi. So, kinilang, kining mga senador, ginganlan ko, sure ball na siya. Sure ball na si Sara Duterte. Nga dili ma-convict. If ang Ginoo mag-ingon, himuon ko ning instrumento aron malakag kining mga kawatan, managot, manubag, ug mabalik ang, I don't know kung mabalik, mabalik ka ng kwartaha, may gala, pamalit, malag eroplano, helikopter, pamalit, mag Lamborghini, may gala. Ha! So, but mo ingon ang Ginoo, himuon ko ning instrumento. Na, kana, God's will. Pero muna ingon, may gala, sa kadabang vice presidente, kung matang-tangin siya di siya makadagan, so what? Pero kung ugaling, magbalampuson ang iyang tinguha nga lakagon kaning mga kawatan, see you tomorrow.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Nanay, may galay, warrant of arrest, mga igsoon ni Bato de la Rosa, aron itanyang sa Pislangyaw. Sa Pilipinas, lagas tibok kalibutan, makadungog, may gala, nga ang mga opisyal, ang imong kaugalingong tao, imong itonover sa mga Langyaw. Sa mga nasod, di kakadungog ka na. Only in the Philippines. Only in the Philippines. Sumala, may gala. Kung katong pagkahagsa sa eroplano sa Amerika, sa dang gituruhan sa Iran, ang duha ka piloto gigastuhan yun sa Amerika sa pagpangita, may gala. Aron makuha lang tong piloto nga di lang madakop, may gala, sa Iran. Imagine, ha? Duha ragot to ka piloto, God. Isa ka piloto, duha. Gani ang isa na recover, ang isa gipangitaay pag yun. Gigamit na ng resources. Inana ang ubang mga nasod. Sa Pilipinas, dakpon mo may gala, aron iton over. Aron iton over. Aron ibahog sa Langyaw. But, ang dinis ato, nag-ingon nga, nanay warrant. Ang ICC siya, wala man. So, ano good, mga igsoon? Ano ba talaga, kuya? Kaya gidinay man po sa ICC, nga wala daw sila, may gala nagpagawas ng warrant. Pero ang PNP, si IDJ, nagpagawas, nagsumpuy na, against ba to? In fact, matod pa ni Remulla, DLG Secretary nga, nag-ready na siya gismil. Grabe sa gamay. Gismil ka mga otoridad, aron may gala, lusubon si Bato. Overkill naman sa siguro. So, si Bato karon ni gunlok-unlok, ulo na nagitunga, may gala. Kaya nga naman, ngayon kag wala, what if kung naa ang warrant, di napurnadas Bato. It's better, tago na lang. So, ambot magini, kung sabar, ragbin siyo ni mga tawhada, kami nga nagsisi, wala. Pero mga, ang dinis sa official, naa. Ano ba talaga, kuya? Sige, wala tonta. Ang susunod na kabanata. Pagbalik ta may gala, largada ta. Bulyadas ta. Oras maginikanan, alas 9:43.
2: Time check was brought to you by TH Cagayan Puerto.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortify Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in tourism, real estate management, elementary, secondary, professional education, technical vocational, preschool, grade school, junior, and free senior high school. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
2: Exxon ang Detex 500 adunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang Detex 500 mulimpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag Detex 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag Detex 500 na ang Detex 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Visamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450-463.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Back to school or office grind? Say no to mahal na gastos. Sa Cagayan Educational Supply, everything you need is here. Pens, notebooks, and supplies na kumpleto o presyo barato. Cagayan Educational Supply, located at Naumar Mordila Street, Sitio. You pay less for more.
9: What if your phone could be your front row seat?
10: Playtime Entertainment launches PT Idol.
9: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
10: Where talent takes the spotlight.
9: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
5: pabalik sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
13: Mari, ngano naginuktok man ka?
14: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
13: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
14: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
13: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang kana mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
11: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
15: Gusto mo pang mapalit og school and office supplies sa tindahan nga hassle og stress-free? Adto na sa Crown Paper and Stationery Supply, ang one-stop store nga naila sa ilang unique, high-quality stationery, competitive prices, og friendly service. Sila nagabaligya sa nagkadaiyang papel, computer products, office supplies, school equipment, sporting goods, and furnitures. Crown Paper and Stationery Supply, Veles JR Borja Streets, Cagayan de Oro City. For free delivery, call 857-1576 or 323-6201. Brown Paper and Stationery Supply. Your quality supply is our priority.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Ako si Junipi Ninyo, 44. Kuan, nalipong, bakang vertigo. Muto na kadungog mong ko. Nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan na yung kuganeng kuan. Life Extension Vitamins D3. Antod karoon ako, balik sa akong kuan sakit ba? Diriradyo ko na ayaw. Maka gamitin mo sa Life Extension D3.
16: The doctor's recommended brand nga na itatak LE, Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
19: For your construction and repair needs, Gogo Mac General Merchandise kana himutang sa Masterson's Avenue, Uptown City. Quality materials, sulit kaayo. Tawag na 0917-712-5505. Gogo Mac General Merchandise na.

0: mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Panahon na naman ang ubo, si punch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
3: Travel in style and confidence with Rassini Bags and Luggage. Durable, stylish, and built to last. Order yours today. Message Rassini Bags and Luggage on Facebook or visit us at Capistrano del Pilar Street, Sitio. Rassini Bags and Luggage, your dependable travel partner.
4: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
6: Alas 9.50.
7: Time check was brought to you by Sign and Prince.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido!
6: Balik tamay kay flag uban sa tong programa. So taon sa nato may galadias Kapitulyo Provincial atol sa flag racing. Naadya ba karon ang gobernador? Unsa pay mensahe? May patutsada o birada ba? Nias magdumkia, i-check ta. Magdumkia sa location ko.
9: Yes, magdumani na atol sa pag-abay gayon sa kaning sa flag racing diri sa Mayang Kapitulyo Provincial. Una nga gihatagan og ang maraga pa si Dungog or maraga appreciation ang kaning mga mama diha sa Kapitulyo pod magdumamani to pinagi sa kaning tungod kay Mother's Day man kagahapon. Oh. So sila pod gi-greet usa sila og Happy Mother's Day sa kaning uban pod mga empleyado. Labi na kay gipasaka pod si Governor Juliet Uy diha sa Maya Stage gyud og siya gyud isip pa matawag man gyud siya nga inahan sa kaning Kapitulyo pod ay probinsya pod mag mama. Siya nga gipasidunggan gid pod gaya padayon matud pa ang iyang pagaserbisyo isip usa ka inahan ug pagpangga gato sa mga katawhan sa lawigan sa Misamis Oriental. So dili siya ang nagdiskurso magdumamani kung dili si iyang provincial administrator ang nagapadayag pod kaganiya. So ang pinaka mo pod dili kay sayon nga taas kayo. Sige. Pero kaning mga accomplishment lang pod ang magdumamani nga sama nang medyo na na sila iyang kasabutan pod sa Sipalco nga nay utang ang Kapitulyo Provincial nga 74 million kurente, gipa rin kamutan nga, mahimo na lang siya nga usa ka agreement nga, dili na bito siya ngayon nga, dito nga 74 million yun nga bulto ang mabayaran, kung dili, mahimo na lang po siya nga, gamay na lang po nilang makuha, pero hindi yun dako po ang makibhang gikan sa pondo po sa kaninga Kapitulyo po magdibama ni iso ka na siya nga mga tipiklo po sa mga gigisikutan ka ganina, na yun nag-iisitan yun po lang katong iyang mga accomplishment, katong mga pagkikinagbo ni Governor Judith Uy sa kaninga bagong regional director sa DEP ed kani nga pagpangapod-apod ay ko na pagdawat po nila sa kani mga sinakuha currencies kay gitak na yung pagpangapod-apod sa mga mag-uuma o katunguban pa nga mga himuon po nila nga mga lakang pa magnamamani kay kasagara magigit mga ginahimuon niya sa usa ka siman ginapakita magigit na during sa kani nga flag racing. So sige pa kaingon pa kagani ha wala daw matutay hunong ang gobernador sa pagpangita o kani mga pondo ikan doon sa mga national agencies po magnamani aron din po nila magpunduhan uga makahatagit po sa dugang so diha sa larigan po sa Misamis Oriental magdamani.
6: Sige.
9: So matang report ikan din sa itong lokasyon sa Kapitulyo Provincial ni nga at sa larigan sa Misamis Oriental para sa Magnum Rapido. Okay ni si Magnum Hunter John Trickian pinausa sa balita o servisyo Magnum Radio.
8: Magnum Rapido Rapido.
6: Salamat Magnum Makia diyan sa may Kapitulyo Provincial diyan karong may gala City Hall. Nadia karon may gala ang atong mayor sa Dakbayan sa nag-appeal sa flag racing may gala sa Kauswagan after may gala sa flag racing gisunod sa dayon may gala ang People's Day. Nadia karon may gala nagatubang sa mga katawhan. Magdumper si Blanca, go ahead.
10: Palagan magdumani, live sa binigkaring sa Barangay Kauswagan. Grabe ka, init magdumani.
6: Ano kita sa itong Magnum Live, mga Ikson, ya, ang itsura dito sunod sa Kauswagan na area.
10: Grabe ka, daghan kay tao magdumani. Ang mga tao giabot-abot dito sa simbahan ng linya kaganina sa buntag. Kay maulagi na magdumani, daghan kay mga tao din atong pagpangutan na. Magpilar magani kuno sila sa way siguro, kani pairoon nga sigurado.
6: Sure na.
10: Sure na kay ang bugas karon kay padaghan manggod magdumani pagayo ang mga bugas karon.
6: Oh.
10: Gana din yung lugar ipangatag din bugas plus kwarta pagyod.
6: Kay.
10: So bauto nga ang linya karon din eh. Grabe yun, kataas yun kayo ang linya sa mga tao.
6: Di po di mo po na ma-i-discount considering ang kauswagan, tako ba sa kay barangay?
10: Tako, sabgit kayo nga barangay, magdumani, no? Kay kanilang pasil lang daan, sityo raman yun magdumani din sa ila, pero...
6: Grabe ka tao.
10: Grabe yun mga tao niya, mga senior din ni karon.
6: Oh.
10: Daghag niya pong kay senior, so dapat yun ay alalay yun sa mga senior.
6: Oo.
10: Okay, kung ano yung mga senior ng taon, luwis at magdumani, kung wala sila'y alalay.
6: Magkangkaan mo.
10: Okay, sus, ginoon ko na senior din ni nanay.
6: Eh?
10: Maingbuntan din mo, nanay. Napulag na sa inis. Nanay, silong sa diri.
6: Silong kay inis.
10: Silong, sus, ginoon ko. Nanay, maingbuntan. Pinahidad din mo, nanay. Magkabrasyo lang. Pinahidad din mo. 76. Bila? 76. 76. Ah, unay, magkili niya handi rin. Bugas? Bugas, o.
6: Isa na?
10: Bugas. Ambulin niya lang na. Iya, yeah, balik dati mo na eh.
11: 74.
10: 74? So, tagatagay mo. 76, 74. Iba na eh, balik dati mo.
11: Maglong ka?
6: Si Kuyo.
11: Si Kuyo Ganto?
10: Oo, ako.
11: Ay, yung King of.
10: Salamat kina ha. Salamat kina.
6: Si Kuyo Ganto.
10: Bugas, magdumani. Bugas.
6: Bugas, lagi gano.
10: Oo, kailan. Na, balik dati.
11: 56.
10: Ikaw na, balik dati mo.
6: Si Kuyo.
10: Ha? Bila mo edad?
11: 52.
10: Si Kuyo ni mo.
11: Ngayon po, bugas, gayuda.
6: Bugas, ayuda.
10: Grabe, sipin.
11: May ayuda nga, kaldi.
10: Pinahidad din mo?
11: 66.
10: 66.
6: Saan ba yung itong bugas daw, ayuda niya?
10: Grabe, kaya ka, tinis, paan magdumani? Oo.
11: Ayun. Ano naman, gano'ng senior ba?
6: Saan?
10: Grabe yun ang linya magdumani. May pinakainit karon ang paglinya sa mga tao.
6: Okay, ginoo ko.
10: Ang mga senior karon din, bugas o kwarta magitang toyo sa mga senior.
6: Oh.
10: Oh, so naiuban din.
6: Ang tambal niya, lalimta na, tungkol sa bugas.
10: No, manggihilang giuna po din magdumani. Una na karon ng...
6: Okay, ayaw sa ng bugas o nasa ng tambal.
10: Bugas, manggihilang na toyo, good. Galinyahan good din karon. Kay, simpre, mangyawat good sila yung tao magdumani.
6: Ay, kaysa may di mangyawat, anak.
10: Oh, good. Sumura nga, daggan kay tao din sa sunod. Bam! Ayun mo tayo, magdumradyo. Sa kaos, sa mga panod po din eh, o BW.
11: BW, sir.
10: Kumusta man, ganinas, buntag sa'yo. Unsa, kiduras, gadaghan kay tao, yung yasiman din
11: eh. Oras, katlaon pa, sir. Katlaon? Linya din
10: eh. Okay, linya, di ba?
11: Oo. Mana mo?
10: Sige, tao, linya, dagang kayo magdumani. Ang BW, ganin na pa. Unsa oras mga katlaon, mga alas dos?
11: Mga yan na, sir.
10: Dagan na kay tao din, tapok.
11: Oo, kay Abi mong gusto, nag-number na. Wala na iba siya ng number sa
6: barangay.
10: Ah, so first come, first serve?
11: First come, first serve, sir.
6: Ah, nagyod.
11: Lingyag yun.
10: So, sa mga pinakasityo dito sa kauswagan, ang nahan din ni Karo, kaya burag iabot pa dito sa simbahan ng linya sa tao, dasan kayo?
11: Ah, ka na, amo na ibo, ang burag, ang gialokit ni Mayor din yung number, kaya burag 1-5, sir.
10: 1-5?
11: 1-5.
10: Pero supra pa ba, dasan kayo?
11: Supra, wala na yun ang uba nakasuan.
10: Pero si Kapitan, yung ihatag niya nga katong kining indigent, daghan.
11: Okay, Igor, gito gipasigon, gito ang allocation ng 1-5.
10: No, ito nga ang upan, mangyawat po matagaan.
11: Matagaan.
10: Pero dahil kay senior dito, dahil kay senior, matagaran.
11: Oh, naula man ni priority, sir, kay mabata o na ito ang alaya po yung
10: priority. Dahil priority ang senior, hurot na rin, sobra pa.
11: Hurot na ako pa.
10: Mas dilan, eh, paita rin magdumani.
6: Mga senior na ba?
10: Senior, dagang kayo. Susugaya pa ba yung senior rin magdumani? Kanis nanay yun na, kung pagkas nanay yun, kakuha na
6: magdumani. Mas mayor nga, grabe nga witik-witik.
10: Oh, paspas po niya.
6: Pag... Pagani ka kalingkob to, ano sab?
10: Paspas ko niya ang pagpirma kay para nga
6: mahurot. Witik lagi ka tirana.
10: Oo, oh, wahurot yung tanan magdumani. Tungod kay daghan pa kay Galimya din ni Karon, no? Sa gawas, naapay Galimya.
6: Oh.
10: Dini sa sulod, sa kubot-kot, naapagyapoy dahan kayo Galimya o naapay kaingkot upan sa bangko.
6: Oh.
10: Pero kaning naga-linya na din, surbol lagi din sila magdumani.
6: Oh.
10: Oh, surbol lagi din sila pag nanan sila ipapapil. Tapos napirmahan na itong gamay kaya ng coupon,
6: oh.
10: Surbol na ginang bugas na magdumani. So, Nay, huma na ka, Nay?
12: Oo, pagka akong kuan.
6: Si Tuyo niya?
10: O, si Tuyo niyo?
12: Kuan, kanan po agad tambal.
10: Tambal mo?
12: O, tambal, uga ng...
10: Bugas?
12: Bugas.
10: Bugas na yun?
12: Oo.
10: Kanawan mo ako?
12: O, salamat.
10: Pinay dati mo, Nay?
6: Tambal, bugas, ugaan.
10: Pinay mo dati mo?
12: 80.
10: Sus, 80 anyos na magdumani. Sige, ayaw pa init, pag silong-silong. So, cintaan nyo, cintaan magdumani, nakatulo ang iya,
6: oh.
10: Tambal, eh, sisi.
6: 3-in-1 yung iyan tirada.
10: Oh. So, tambal, bugas, plus kwarta.
6: Mm.
10: So, pwede yun, tuluhon, no? So, balitulog yun ang iya.
6: Mm.
10: Ni nanay in town. So, Naiburos pa rin. Alis na rin. Nakakuha na ka? Nakadawat na ka? Oh, magdumradyo lang. Nakadawat na ka? Ito yun mo. Ayun, kaulaw kay... Wala, magtanag... Ay, kaulaw. Pagkataan na raman ko. Naka... Ito yun mo. Pinakabulan yung tiyan. 8 months. Hapit na. Sunod bulan. Mga anak na.
6: Bumutuhay na.
10: Ikapila man ni mo nga anak na.
11: Kaupat.
10: Ikaupat na.
6: Ah,
10: nanay subri niya. Ay, subri. Oh, subri naman niya?
11: Ay,
10: ay, subri. Nagawin naman ng subri magdumani. Sige, salamat ha. Sus, nagawin naman ng subri niya eh. Oo, oh, so, kuha na ng ila magdumani. Mura ba din sila o dalatanan na ba?
6: Oo.
10: Oh. So, pag-ani din eh.
6: Tambal, boga, sudan.
10: So, nanay subri.
6: Sarang pamitaon pa ni mo.
10: Oo, oh, nanay yung kay... Nanay, may konto. Bilang edad ni mo?
11: 77. Aboy.
10: Kasi po, tuyo ni mo din eh.
11: Ha?
10: Ito yun mo kami yun?
11: Siyempre, mag-ano ng kuwan. Ikaw na yung mga inabang na ikaiwan.
10: Kasi mo sumay, sulod na yung subre.
11: Ay, isa kayo. Wala pa kayo. Antipara, wala naman ako.
6: Ayaw na sa basahan na. Ayaw na.
10: Oo, kas, ay sulod, ane. Ah, masigil ang bayin mo, ne.
11: Dili, oy, nagpampura ba ko?
6: Masigil ba't niya, solicitation na.
10: Oo, basi nung pagtuon mo, sulat ang sulod, ane.
6: Masigil solicitation ba? Kabalo, kwarta mo yun.
10: Lahay naman yung mga tigulang eh. Bunga-bungao na magdumani ba?
6: Naga.
10: Malabay magatas. Basurahan magatas. Katugod magkasubre.
6: Maktarak na pananaw.
10: Lahay ng tigulang kay. Pagtanaw sa tigulang ha. Wala mo kundi para
6: ayaw, na ka. Ayaw yun ang tigulang ngayon. Malab, masalaba ka na. Nalang, idaran.
10: Siya na si senior.
6: Oo.
10: Oh. Oo, so at least magdumani nga. Karoon, napay. Ma'am. May buntag, ma'am. Napatay sa purado?
11: Urot na siya.
6: Uy.
11: Aras kaldo mo ah.
10: Sa TD...
11: CDR.
10: Sila ka... Cup inyong nasag.
11: Wala pa siya. Sa mula sa kasi kay Panietto. Ang among arot kaldo, kawag si 100.
10: Urot na?
11: Urot na siya.
10: Ang tampurado, wala ba siya purado?
11: Sa CIS mo na.
10: Ah, ilang putulahin po dito?
11: Lahit siya. Amo para Panietto para sa mga staff.
10: So, okay. Paano ninyo na? Sat na yun, sat na?
11: Oo, sa mga staff sa kuwan. Itchol. Para Panioto, kami mo'y mag-save.
10: Pero katong para sa mga tao, ang...
11: Naurot na, doon ka kaldiro, wali si Binandri.
6: Itilapan mo si Iring ang halap, ang kaldiro.
11: Ulang pa.
10: Ulang pa. Isang kapila ka kaldiro, doon at...
11: Wow!
10: Kasi
6: kaldiro po ng gagmay kayo, Sab.
10: Dagko kayo ng ilang aras kaldo, magdumani nga ganong ilutuan, baga ng pangpista bitaw nga
6: so,
10: kaldiro.
6: Ang duha kaldiro, hurot, murag itilapan si Iring ang halap.
10: Di na mo magluto pa otro?
11: Hindi na, kaya hindi naman, 11 naman ay tama ni, 11 ang katong.
10: Kung nagkamoy mo, nagatog yung mga tao, sila hindi doon.
11: Kami, ang uban, madool, ang uban, nagatog.
10: Ano may dago lang itong arskaldo ninyo?
11: Wanda, kanang gulay, narot, may nanarang.
10: Walay karne?
11: Wala, bawal man. Kaya tatay yung mga dimangaon o
6: karne. Ayaw na, kaya blaron tana.
10: Okay.
6: Sige, nagtambal sa blaron.
10: Pangalangin niyo?
11: Si Rosie Ulango. Ulango.
10: Okay, mamurusi Ulango sa CDR. Magdumani mo yung insert sa... Hindi bang lamian kay magdumani ng aros kaldo?
6: Oo.
10: Oh. No? So, at least nga, hurot, sat, yun magdumani. At hindi na, maritilapan sa iring nga, banbanon.
6: Okay.
10: So, yung mga iring banbanon pa.
6: Morang hindi nga lao.
10: Natingala ta kay sino, makas plato pagkabuntag. Hinungan na yun, morang magbula, manangugas.
6: Morang itilapan
10: man yung plato sa kadlawan, magdumani, pagbuntag.
6: Palayo.
10: Pag matas buntag, sino makas plato?
6: Sino, patindukot, kagot. Sige.
10: So, wow din o. Padayon pa, mga tao, daghan pa kayo. Ay, siguro ni magdumari, mahuman siguro ni.
6: Oh.
10: Mga, yun, alas 12 na magiging, ang half day na magiging. Pero pag naapa, ayun rin pag ginamagdumari. Pero at least, nga makita na to ang mga tao na na-happy. Oh. Ang uban, wala pa ma-happy kay Galinya pa man.
6: Malagi.
10: So, at least, ka sure pull na. Mm. No, sure pull na. Pag balinya ka na, nakay papel, mulinya ka na, hayag na ang kaugmaon magdumari sa bugas o cash.
6: Sige.
10: No? So, gikan din sa Kauswagan Covered Court, barangay Kauswagan, alayon sa People's Day. Karong adlawa sa City Hall. Magdong Persib Blanca sa Balita Og Servisyo. Magdong Radio.
13: Rapido! Rapido!
6: Salamat Magdong Persib Blanca. Gikan sa may kauswagan, may gala. Sos kabibo bagay kayo nila mga igsoon. Mura mga nag-payout sa may gala. Bugas, tambal, kwarta, tanan. Unsay toyo na agalin niya may gala. Mura insakto mga igsoon. Kaysa tuwara ka sa opisina ni mo, dili ka mahagilap sa tao. Pag-abot sa eleksyon, labano. Pero pag nakalingkod na, di ni magkita. Kini, naagi sa tubaga di mo may gala. Hurot-hurot aros kaldo may gala. Hurot ang kaldiro. Murag itilapan si iring halap may gala.
13: Magnum! Rapido! Rapido!
6: Kuto mo natin maurasa mga igsoon. Kado na sa'yo musunod may gala kapid program. Salamat kay kanyo ninyong mga suking tigpaminaw. Salamat mga viewers. Salamat mga listeners may gala. Kalbutaga. ay kalimot sa usa ka gawas tong katilingban katawhan labing gamhanan managdai man nga tong baruganan hukom sa katawhan na matuman kilaman yung angkor man kini si Magnum Manny Agustero di Hilabang sa balitang serbisyo Magnum Radio.
8: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
6: Oras alas 10:05.
5: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice.
14: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno.

0: Islao, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: The doctor is in.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
2: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
3: Libre?
2: Libre!

alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch.

0: Mayong, mayong, mayong adlaw sa tanan natong suking tagapamati ng atong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. At japon ka ninyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inyo japon makauban sa ka naturopathic practitioner Dr. Lutin Chavez. Makiguban nga na kaninyo lang sa pag-isgot-isgot sa mga balatian, sa mga angay nga mga pagkaon nga kaunon o angay nga likayan makikilan. Kauban sa Klinika de Alternativo Medicinal Wellness Center, uban sa itong mga epektibong mga produkto, labi na ganda itong Klinika DTX sa 500, at ang Klinika D3 Bio, at ang Mighty C, ang itong Klinika Sport Biotics, ang itong Klinika DTX sa Coffee Mix, DTX Premium Coffee o Prebio Coffee, X10 Food Supplement for Men, Klinika Deo Fresh, Klinika DTX Beauty Soap, o uban pang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicinal Wellness Center. Kung asa, daghan ang nakasuway, daghan ang nakapamatuod, o daghan na po ang nagrekomenda sa ilahang kabanay, sa ilahang tibuok panimalay, nga sulayan, no, ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, mga higala. Kanatanan, mapalit sa mga butika, parmasya, nga duol sa inyong mga lugar, o laban na sa itong mga branches, mga higalaan, din sa Mindanao, Cagayan de Oro City, located na din mismo sa may Agora Market City, mga higalaan, din sa may terminal, laban na din sa may before pa ka muabot sa Balingasag Liner, mga higala. O mga alihanan sa jeep, paingon o Balingasag, paingo gasaan, kanto man na siya, corner, mga higalaan, before pa diha, di pa kakaabot ana. Tupad di anang nagabaligya o itlog, mga higala, nagapamaligyag itlog, mga higala. Sa Hingoog City, nata din na mismo sa may Adelpha Street, doon yung Graciana Street Corner, Adelpha Street, na sa may Hingoog Bus Terminal. No? Kung katultol ka sa terminal sa bus din na sa Hingoog City, o sa'yo naging kainin mo matultulan ang atuang clinic din na magiglaan. Sa Butuan City, nata din na sa may Punta Siya Pavilion Building, din na sa may Calo Street, magiglaan, Butuan, at bang mismo anang hotel din na, at bang sa Amigotel Inn, mga higala. Ay, na, doon na tayo mga clinic schedule, ha? By the way, every Wednesday, no? Matag adlaw Miyerkules. Miyerkules sa buntag, nata din na sa Hingoog City, alas 8 to alas 11 sa buntag. Pagkahapon, magigala, natas Butuan City, mga higala. Alauna hangtod alas 3 sa hapon, mga higala. Take note, ha, matag adlaw Miyerkules, nata sa Hingoog City sa buntag, pagkahapon nata sa Butuan City, magigilan aran sa paghatag og delivering servisyo, konsulta, kung doon mo yung mga laboratory result, doon mo yung mga ultrasound, dalaanin niya magigilan kaya ito ng tagaan og advice, no, sa itong clinic. Unsay mga dapat buhaton, unsay mga juice nga imnon, unsay mga pagkaon nga kaunon, o unsay mga pagkaon nga likayan, mga higala. The rest, ana, makigalaan, no? The rest sa simana, maliban sa adlaw Miyerkules, nata dinis Cagayan de Oro, mga higala. Gikan sa Domingo hangtod sa Martes, o Huwebes Biyernes, mga kaigalaan, nata dinis Cagayan de Oro. So, muna ha, weekly na ta, no? Muadto sa Hingoog, weekly na ta, muanha din na sa Hingoog City o sa Butuan. Sa una mga good, kay every 2 weeks, dugay ang follow-up, no? Dugay ang follow-up sa mga ato ang mga suki na, ng mga clients o mga patients na to. Karon, no, nadungog na gyud nga matag semana na gyud ta muanha, magkiglan, no? So, kay daghan mag-follow-up, no? Dili dayon mag-follow-up, nagnaan na po ta dito, di na po maka-adto sa ito ang clinic. So karon every week na kita magkita-kita, ha. Di na sa Hingoog City o laban na din sa Butuan City, mga kigalaan. By the way, ang tanan na ito clinic branches open gikan sa adlaw Domingo, mga kigalaan. Take note na gikan sa adlaw Domingo hangtod na sa adlaw nga Biyernes mga higala. Take note yun mga higala na close ta every Saturday mga higala. Close ta matag adlaw Sabado mga higala. Oh, so muna nga inyuhagi ng hinumduman ha nga di mo muadto o di mo muana sa mga clinic branches na to sa adlaw nga Sabado kay sirado ta wagit may maabtan niya. Oh, everyday na lang no do na tay ma-encounter matag halos matag adlaw na lang moingon nga dinhi mi tong Sabado sirado day mo. Oh, every Saturday close kita makigala na balik-balik na ginato na gin-announce din sa to ang programa mga higala. And by the way, bantay gid mo sa mga counterfeit or fake products sa DTX 500 magigla na. Dili lang sa DTX 500 apila po ng ato ang D3 Bio mga higala. Okay, daghan gihapon. Nanapod sa mga online shops magigilaan. So bantay gid mo sa mga online shop ha. Labanan gid din na sa Shopee. Daghan gid din na peke og sa Facebook magigilaan. Labanan nagbakitaan ninyo kung nakabutilya nga DTX 500 naka-transparent nga butilya unya ang DTX 500 kay soft gel dili ng kapsula ay bahala mo kung mupalit mo na unya mo ingon ra ba nga barato no barato man good ni kaysa tong sa DTX 500 gyud nga nakakapsula oh makabarato mo pero ambot lang no kung makatabang na sa inyo ha. Bantay gid mo ha sa mga counterfeit products sa tong klinika DTX sa 500 magigla. Aron makasiguro laban na gyud sa mga suki na nato nga mga nagagamit og sa mga gusto pang mugamit o gusto pang mutumar sa tong mga produkto adto mo sa mga parmasya. Kaya kika ng mga parmasya di man na sila mamaligyag piki. Oh, laban na gyud din sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Hingog City, Butuan City, Surigao, Agusan. Oh, ato gid mo sa mga parmasya magigalan. Kung di gani, gusto gid mo nga makapanigurado gid mo nga gikan gid na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga DTX 500, adto mo sa atong mga branch mga higala. Adto mo sa mga clinic branches na to dinis Mindanao. So wala makigila na ayaw gid mo kalimot nga magbantay magmatngon kay daghan na gid kaayo ron nga mga mangingilad pasakay sa panahon ba kay kabalo sila nga epektibo atong produkto kabalo sila nga daghan ang natabangan sa atong produkto unya napagigihapay mabiktima nga user nas DTX 500 oh amo nas clinic na to nga barato manggod kana laging kani laging mindset sa Pinoy nga gusto makabarato. Ang ending, piki di ang yung ginom, agisurinder din as clinic. Muna siya magigilan na ang tinood niya DTX 500, nakabox na siya, o niya nakakapsula na siya, nakablister magigilan, or kanang nakabanig ba? Nakulay green ang capsule na to, ana. Veggie capsule na siya magigilan na. Ang veggie capsule ang gigamit ana sa to ang klinika DTX 500 magigilan. So, sa mga gagamit na o sa mga gusto pang musumay sa pagtumar sa itong mga produkto, dito ragid mo palit sa ito ang mga branch or sa mga parmasya mga kagila. Sa online, kung gusto gid mo og online, naaman tagihapoy mga legit nga store sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Basta kay makita ninyo katong nakabox, mauna na siya. Pero kung nakabutilya gani, piki na siya nga DTX 500 magagalan. Okay, so text ka mo sa itong text hotline number 0985-013-2198. Usbon ko,
1: 0985-013-2198. DTX 500 Health Alert. Das bang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, at polypeptide, gaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Dro, ang kapinako DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lamig, taas pagyod o antioxidant. Tungod sa adro na kini the sugar sugar cane extract DTX coffee mix mauni ang healthy nga kape
1: DTX coffee mix mapalit sa mga butika DTX beauty cell
3: ako si Ronald sa sales rep
4: so, una
3: problema gid ako sa akong body odor
4: huya na ako magatubang sa akong mga customers
3: pero subong
4: sadya na gid ako sa budik sang DTX beauty soap
3: kag
4: naghamis ka nagbuti gid ako nga panit
3: salamat gid sa DTX beauty soap
1: DTX beauty cell mabakal sa mga butika DTX 500 health alert health alert
0: DTX 500 makigilaan ang produkto sa Clinica de Alternative Medicine Wellness Center nga kung asa makatabang sa nagkadaya mga problema sa panglawas tungod sa sagol nga di sugar cane extract ug ang palayalib mga kaigalaan. Isgutan nato ning urinary bladder mga higala karon sa to ang health alert makigilaan DTX 500 health alert. Unsa man ang problema aning sa urinary bladder nato makilan or kining ginatawag natog pantog mga higala no naga-inflame ang kining atong pantog or kining ginatawag natog paghubag sa pantog makilan sa unsang bahin nga makatabang ang atong klinika DTX 500 mga kaigalan ang kining urinary bladder prone gyud siya sa infection no labi na gyud katong sa mga kababayenan no nga pirmi gina UTI or kining ginatawag natog urinary tract infection no so ang paghubag or inflammation sa urinary bladder ginatawag kini og cystitis mga kahigalaan so tanan nga mga testis lagi no testis ha sana tanan nga mga kaning inflammation no is problema gyud kana siya mga kahigalaan no tungod sa kining infection or kining ginatawag na tuob urinary tract infection no kung maghubag ang atong pantog magkikilad no ang prone ini mga kababayenan no laban na gyud kay kining ginatawag na tuob prone sa bacteria mga higala so daghan mga rason no nganong maghubag ang bladder no ang atong urinary bladder sama na lamang sa infections irritations bladder stones chemical exposures tungod kay nagainom og mga maintenance or synthetic drugs mga kaigalaan, toxins og radiation exposure mga kaigalaan. So kanatanan no mga reason na siya ngano maghubag ang kaning atong urinary bladder or kaning ginatawag natog pantog mga kaigalaan. So kining tanan usab ang hinungdan ani is a build up sa free radicals resulting to oxidative stress mga kaigalaan. So ingon ana ang ginahatag nga problema no sa free radicals sa oxidative stress sa ato ang lawas mga kaigalaan. Then nagatuyok lang ang problema no kay ang oxidative stress manggod causes inflammation. Then ang inflammation hinungdan usab sa oxidative stress. Kumbaga cycle lang siya mga kaigalaan no nagatuyok-tuyok lang na siya no. It's repeating no kay ano man mo na magina siya ang hinungdan sa oxidative stress or ang hinungdan sa inflammation is oxidative stress ang hinungdan sa oxidative stress is inflammation mga kaigalaan so mahuman lang kana nga cycle kung naakay antioxidant defense sa imuhang lawas o labo na gyud no kung ma-achieve na to ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw so pila ka mga sintomas sa cystitis mao kini mga sumusunod no dili na mapugngan ang kaihion no adunay burning sensation nga mabantayan kung mangihi ha ginagmay nga ihi ang pinaka worst or dili pa man gid kayo worst pero pinaka kumbaga alarming no adunay dugo no, nga magkuyog dina sa imuhang pagpangihi then kung isog kayong baho sa imuhang ihi then aduna kay mabantayan nga discomfort sa imong pelvic area o kung doon na nakahihilanat mga kaigalaan. So, kana siya, it means nag-inflame ang imuhang urinary bladder or ginatawag na ito naghubag ang imuhang pantog mga kaigalaan. Take note ha, usa sa mga hinungdan ni Ana is infection no? O usa sa hinungdan ni Ana is irritation o uban pa mga kaigalaan. So, unsa may matabang no sa ato ang produkto nga klinika DTX 500 laban na gyud sa mga nagasuffer og sama ani nga mga cases mga higala so ang DTX 500 makigilaan no makatabang na siya tungod sa iyahang role sa iyahang antioxidant properties, mga kaigalaan. So, according sa kining studies or pagtuon, mga kaigalaan, ang kining ato ang Clinica DTX 500, doon na siya taas kay ng antioxidant content. Then, kung oxidative stress ang hinungdan sa inflammation, then, ang hinungdan na sab sa inflammation kay oxidative stress, so, kinahanglan yuta adunay DTX 500, mga kaigalaan. So, kinabaluan na to, nga kusog kayong supplementation sa antioxidant, nga naasa to ang DTX 500, makatabang ginisyag pagdako, makatabang ginisyag pag-ayo, sa pag-prevent sa bladder inflammations, mga kaigalaan. So, simple lang ang equation na to, mga kaigalaan. Aron wala tayo oxidative stress, dapat taas ang antioxidant sa ato ang lawas. No oxidative stress means no inflammation. So, ang solusyon niya na, inom permente sa ato ang Clinica DTX 500 aron matuldukan ang problema sa imuhang pagpangihi, mga kaigalaan. DTX 500, no? Mauna siya ang ato ang ideya or sikreto aron usab nga makabaton kita og longer life, mga higala. So, DTX 700 lang solusyon, ha? Kinahanglan yun. I-maintain yun na siyang DTX 700. Pangutan na, Doc, kapila ka beses mag-inom ang DTX 700? At least once a day. Pwede twice, pwede three times. Depende sa budget niyo, mga galan. Kaya food supplement man yung atong product, ha? Huwag man siya yung overdose. So, at least once a day, pwede na. Kung naagi budget, di three times a day na. Ano na siya, ha? So, maintain mismo sa ito ang Clinica DTX sa 500, mga higala. Okay, so, text at number 0985-0132-198. Ito lang ito, bagun unya ang inyong pangutana, bago na ito tapusin ng itong programa, kasayuran sa maayong panglawas.
1: D3 Bio Health News. Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
5: Libre?
1: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ravil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Labasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal. D3 Bio.
6: Ano ang singalan na ito, ma?
7: Ima Gaman.

0: is D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
1: Mabalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Amy. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
1: Mabalit sa mga butika.
0: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ngamay.

0: na jud akong gibating anili, nawala na jud ang lagong-lagong sa ako panit.
1: Mighty Safe! Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio Health News.
3: Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay vitamin D3. O sa ka-epektibong supplement bupatay sa virus, bacteria o fungi, mga igala. Okay, doon na po yung nagkakalat sa social media nga virus, mga igala na. Actually, ang virus na amangid na, no? Kanunay na siya, nasa itong palibot. Masahay, ma-overhype lang ba? No? So, doon na po yung mga nagkakailap sa social media, no? Nga bago na po daw nga outbreak. O, dito mabalaka, no? Mag-supplementation kita og Klinika D3 Bio, mga kagalaan. Kung kaya itong Klinika D3 Bio, doon na siya ay taas kayong antiviral properties, mga kagalaan. Tungod na sa iyang cold press extra virgin coconut oil. So, according sa research, no, mismo din sa Pilipinas na nga research, ha, no, according sa DOST, ilahan ang giproclaim ng doon ay kapasidad mapatay o virus bacteria ang kining extra virgin coconut oil. Tungod na sa kadaghan niyang MCTs or kining ginatawag na itong medium chain triglycerides, mga kaiglaan. Sama na lamang sa lauric acid, caprylic acid, citric acid, no? Nga naabis mo sa virgin coconut oil. Okay ka na siya, maprocess na siya sa itong lawas, may mong monolaurin. Kanyang mo na ng resulta, no? Ang katong-atong naisgutan ng mga klase-klaseng medium chain triglycerides, mga kaiglaan. Muna yung maprotekta sa itong lawas. Og mapoday, mapatay sa virus, mga higala. Actually, no, karon nga panahon, bisan pa ganito mga holiday season pa, uso na yun kaayo ang kining hilanat, trangkaso, ubo o sipon. Usahay, ma-overhype lang tas mga virus bago na po na-discover ng virus. Naturalmente na siya, mga kaiglaan. No, kaya ang virus, everywhere na siya, mga higala. Di man ta makaikyas, anak. Mabitaw nga ubhon ta, mabitaw nga sipunon ta. Mudulot pa man gani kung nagainom na tag D3 Bio. How much more kung wala tayo panagang, makigalaan. So, muna siya now, ang sekreto, no? Kinahanglan, mutumar kita sa tuang klinika D3 Bio, mga higala. At least, no? Once a day gihapon, 2 times or 3 times a day. Yan, ayaw mong kalimot pag-boost sa inyong immune system. Umuinom gani kag D3 Bio, parisan gini mo og Mighty C, mga kahigalaan. No, kaya nga tong Mighty C, doon na siya kapasidad nga mupaboost sa atong immune system, no, aron nga dili ta dayon dali matakdan sa bakterya o virus, mga higala. Di ta mahadlok, ha? Di ta mahadlok. Usahay, mag-una nga tong kahadlok ba? Yes, wala pa mga vaccine ba itong dana? Pero napuno na niya itong lawas og vaccine. Nabot lang, no? Kung nagpa-vaccine mo. Kung nag-vaccine, puno na og kining vaccine ng itong lawas. Kanya, kaniba yung virus? Kay klase-klase ba yan, ha? Dilip ingon nga na kay vaccine sa mauning nga virus. Dilip na kamatakdan sa uban nga klase sa virus. So, ingon na siya, mga higala. So, ayaw, kadlok, ha? Na D3 Bio, na MITC. Naapagitay Clinicas for Biotics. Muna'y makahatag ka na ito o good bacteria sa itong lawas. Aron nga mapatay ito mga bad bacteria. Kung nagka-problema ka sa imuhang tiyan, nagka-problema ka sa imuhang pagbawas sa hugaw, nagahapdos ang imuhang tiyan, so mag-Clinicas for Biotics ka, mga higala. Then sa mga mahilig magkape, ilisan na nato atong traditional coffee. Pulihan kini nato sa atong Klinika DTX Coffee Mix. Magid na siya nga to ang best seller nga coffee, mga kagalan, or sa to ang best seller nga herbal coffee, mga higala. Dinas clinic nato, daghan kay mamalit ana. Then kung tasi mong sugar, dito kas DTX premium coffee, mga higala. Plus, no, ang atong pre-bio coffee. Kung nagahapdos ang imong tiyan pag humani mo kape, din ikas pre-bio coffee, mga higala. Then upon pang product sa Klinika de Alternativo, ha? Napatay extend food supplement. O, kanang itong extend food supplement, not only for men, also for women, pwede ni siya. Laban na yun sa mga kalalaki na nag-suffer o prostate problem. Sa kababayan na nag-suffer o kining menopausal na stage, mga higala. Dahil na po tayo Clinica Dio Fresh plus Clinica DTX Beauty Soap mga higala. Ganataran, mapalit sa mga butika parmasya o sa mga branches sa tuang Clinical Alternative Medicine and Wellness Center. Tubagtas sa inyong mga pangutana, user number 9342. Good day, Doc. Unsay maayo sa dili makatulog? Kung dili makatulog, daghan o hinungdan. No, basin sige kag ihihi, taas imong sugar. Kung lalaki, dunay prostate problem. Pero kung idaran na, moingon na lang tag, nga normal na ni sa mga idaran, maglisod o katulog. Makatulog man, pero inigmata, maglisod nagbalik sa tulog. First na to dira nga advice, no? Kinahanglan yun, ma-achieve na to ang 8 hours of sleep. Pero kung maglisod ng gitana, maintain ta sa to ang klinika Ditribayo. Kaya nga tong Ditribayo na siya ketones, good for the brain na siya mga kahigalaan. User number 1245. Good day, Doc. Unsa nga kape para na ko? Ang akong sugar, 132. 132 yung sugar. Unsa man ni fasting blood sugar or random sugar test. Depende man na. No, kung fasting blood sugar, tong 8 hours ka, wala nagkaon, wala nag-inom ng tubig. Gikan alas 10 sa gabi eh. Pagkalasay sa buntag, gikuan ka o ganing sugar test. So kung 132 sa kana nga sugar, medyo taas-taas na gina sa fasting blood sugar. Dito nakas DTX Premium Coffee. Pero kung sa random sugar test na siya magkikilan, it means namahaw na ka. Medyo low lang na siya. Namahaw na ka, nag-inom na kang tubig. Pwede rakas DTX Coffee Mix. Okay nga naman, dili raman kayo na taas. Pero kung sa fasting blood sugar na, ingon na na imuhang sugar, medyo taas-taas na dito na kas DTX Premium Coffee. Pero doon na po yung mga ako, ano?

0: Kana karong bago may gala, pidbid na gid siya. Diya may gala sa City Hall, muraga pwede nimo kabuto ng kana kana bang dingding may gala sa City Hall.
1: Magnum.
0: Inana may gala dagan. Biga kadto lang ay mas speak kasi niya si Director Asia, Director Mang Kagawa, Director Salcido. Ang ato may galang overshare may gala sa ato may galang sa atong Roads and Traffic Administration. Kaya gusto ito may bawaan sa iya kung unsay may tabo anang atong traffic diya sa City Hall kung pananitan mahumanan ng tulay diha may galang expansion. Okay, karon pagani, wapo mahuman, lugar ang traffic may gala, lugar makita na nimo na nga grabe. O niya, kung mahuman ang nasangpit nga expansion sa tulay, kada bang nga murga usakan lane mo siguna. So, I don't know kung sa may tabo may gala anang lugar diya kung isugutan na ito ang traffic. Kagawa din ng Salcido, ang atong overshare may gala sa at the same time, sa kanang public utilities may gala sa itong konsiyo. Kagawad, may udto nimo?
2: May udto, Magnum Joel, o may udto po sa katawas na client sa Kagendi Oro.
0: Oho. Kagawad, inyo ba nakita unsay ipikto o dangatan anang atong lugar sa atong traffic o kung mahuman na ng tulay nag-expand diya sa Isalina Bridge kanang nakapidpid na sa City Hall, Kagawad?
2: Karang sa pagkakaroon, Magnum Joel, grabe na may kinakatraffic diya. Karoon. Oh. O niya, kung imong tanahon gani, uban dagan namang gani, illegal parking, tuwag kaya naging maparkingan ang City Hall.
0: Aha.
2: Kung pwede na sila tuyo sa City Hall, gani, uban dito sa Gaston Park, dito sa Gaston Park,
0: simbahan, ang
2: nakapunot
0: diya,
2: ang nakapunot diya, ang mga kliyente man sa City Hall, mo nang dagang kay panawag na ko na mga illegal parking diya sa Atubangan, sa City Hall, sa Catrins.
0: Oh.
2: Kay wala na gyud mga parkingan gyud dito. Kung na sila tuyo sa City Hall. Pero mo lagi na, wala man tayo may mo kay wala magiging parkingan diya sa City Hall.
0: Oh.
2: Muna nga sige lang sila pang issue sa ticket diya sa unattended. Pero mo lagi na balik-balik kay ang problema tungod kay wagi parkingan lagi niya. Grabe na po kayo makakosa dahil o traffic.
0: Aha.
2: Magnum Joel. Mm. Grabe ang traffic dyan. Labi na sa Udto, sa Buntag, o kining sa hapon.
0: Kana sa gabi ginoon. Hapon, sos. Kana ginoon.
2: Hapon. Muna, lugar tulong nga oras.
0: Uh-huh.
2: Muna, Magnum Joel, gisamutan pagid ni karon kay na naman, ongoing naman ang proyekto sa Isalina Bridge.
0: Aha.
2: Niya, kung imong tanahon, manggod, naigo ng katubitong kaparkingan ni Mayor Clarex Paragsa, kaya munang dili naman siya kaparking, green naman siya dapit sa Atubangan kaparking karon sa samot na yun ka delikado, kay pidpid na kayo, Magnum Joel.
0: Oh. By the way, pidpid, asama na siya mulata, gawas ka nang diya sa, namurang na plug pool diya sa Atubangan, na diya napit?
2: Dili kinigin dikit na kayo sa kanang opisina ni Mayor kanang kanang daan katong Hall of Justice kaniadto. Dikit digi kayo.
0: Jesus Maria.
2: Sa ato pa wala nay setback
0: at setback. Na,
2: nya delikado na kayo.
0: Di ba sa una da kagawad burag na pa may maka parking ka usa ka sakyanan dia. Kapanaw ni Mayor Dungko Imano burag di man ay parking sa kanan.
2: Di man siya ka parking.
0: Wala na siya.
2: Oh,
0: so pa din apil na.
2: April na, igo mo na, Magnum Joel. Muna nga, samot kayo ka delikado, samot kayo ka traffic diyan kayo na kung mauman na ang atong tulay diya, Magnum Joel. Muna nga, kung imong tanahon lugar, di nagit angay, di nagit suitable ang City Hall para diya.
0: Mm-hmm.
2: Grabe naman ka traffic, di pareha kareado bito, Magnum Joel, nga gamay pa ang sakinan.
0: Aha. Uh-huh.
2: Karon Magnum Joel, grabe naman yung kadagan. Gani, kung imong tanahon manggod, ang data, 300, bago lang na 300 kada bulan ang Cagayan de Oro na diya. Bali mamalit ang tao lugar, mga bago na ang mga sakyanan.
0: Ah, kada 300 ka sakyanan kada buwan?
2: Oh, asa manin mo na pangmutang.
0: Oho.
2: Oo. Oh, muna nga,
0: uh-huh.
2: Ang Mayo Magnum Joel, kaya di naman suitable, mabalin ang City Hall. Yeah, labing maayo katong unang, katong plano ni Mayor Dungkoy, kinakita ni Mayor Dungkoy kaniadto nga kini mabot ang panahon. Labi na gini kabisi karon.
0: Uh-huh.
2: Di ba?
0: Uh-huh.
2: Na karon na sab, nakita na po ni Mayor Clarex, oy, nga grabe

0: na yun kabisi kung samot ni siya kung 5 years after gikan karon.
1: Five years.
0: Oh, gikan karon. Na samot na gini ka sana ka traffic busy unsa dia nga delikado pa gyud kay dapli naman kayo sa building ang dalan wala na may setback. Unless kung imo sang bungkago ng daan nga sitiol na kuha man na, landmark man natos ka ganyan di oro. Part naman siguro na sa heritage na karon. Kanang sitiol mo na nga muna naging in time magnunjoel nga atong ibalin ang sitiol.
1: Okay, kay diya doon ay sa kaysa diya, no, nga naglalis tong RTA o katong na driver kay ang driver, murag na sila ay, murag ang yang ang pasayro, murag tuwa sa opisina sa mayor. O niya, siguro, murag mo ahuangay na to sila. So, gitawagan na po niya nga atangin na ko niya kay mong kanaog na murag inana ba? Lala sa di. Diya na pinsas Katrin, nag-hazard siya. Nagidulan po siya o RTA kay bawal lagi niya. Itong, medyo grali sila. Eh, kay na naman akong, kuhan, ang musakay na sa news office, munaog na to siya niya, aron nga di na kayo mutuyok. Kaya mutuyok pa siya, mutraffic naman pag-usap, kalayo makituyokan.
0: Mapugos gid ka pag illegal parking niya.
1: Oh, illegal gito ya kay bawal man kadya. So nag-hazard lang siya sa pagtuo nga di siya Badlungon kay munaog na tong yang lugar katong ang gasakay sa yang gikas opisinas mayor. Awa gyud kay murag halos og lalis sila kay sir bawal kay nag-traffic naman mutong nilakaw na sa siya. Ambo to kasa to paingon so inana to nakita ko kalisod pag kay nga kaimta nga ang imong guest nimo to
0: sa kadua Magnum Jewel. Kung pananditan mabalin ang sitiol diha sa Sayat. At least lugar ang atong sitawag ana kana mag government offices tato dia national government offices posible nga mabutang na dia kay dako man kayo na niya, gani karon wa siguro ang uban wala masayod ang uban karon nga mga national offices karon tuwa na sa El Salvador
1: kay
0: ibalin na kay wala tay luna gyud nga ma cater na to sila niya El Salvador na cover
1: na
0: niya muna lugar kung lugar kung atong tanahon layo na kayo ang atong
1: pero kaning cover sa El Salvador free ang ilang luna libre ihatag sa lugar ipagamit sa ila.
0: I don't know ang kanat lang wala ko masayod kung libre ba pero butang ta nagabang gapon pero at least lugar is spacious na parking siguro niya ang atong diri sa ato sa siyudad traffic kayo niya wala na siya parking area niya at least lugar dito siguro tanaw nila na lugluan pa lugar
1: oh layo kalayo so kita na po taga Cagayan mo atong El Salvador para dito ta mag-transact sa ato mga sa ato mga permit baka national
0: mo ginamit ta bo
1: agkoy na unsa na ba
0: ang atong for example NBI to naman sa El Salvador, transfer naman sila.
1: Analagi, kanyang NBI din sa Kapitulyo kagawad, wala na rin eh?
0: Oo, transfer na dito sa El Salvador.
1: Ay, natanawa lagi, pastilan, tanawa. So, niya, may tabuan niya kung nakita, ang mga tao magbagot-bot, nga nung tuwa na dito, dapat nung
0: tagi. Look at the o clearance na.
1: Tuwa sa El Salvador na?
0: El Salvador na.
1: Agoy, naunsa ba tao ni Kaimtangan eh?
0: Muna, kung nai... kung padayo na to ang Sayas at least that ay government center dia na makakater og dako-dako lugid lugar gyud nga space nga parking area one stop shop na lugar
1: so kay kanang Sayas siya kagawad burag sa ato nag ang ato man kita ra gaagi man ta diha. Anay dalan diya nga 4 lanes nga dito mo gawas mo na siya katong kusumpay na.
0: Kanituan.
1: Paingon dito sa LTO, Region 10. O niya, gawas po siya dito sa Diversion Road. Dito mo man nga sumpay. Kini nga dala, although karon naputol siya kay nas kanituan, nag-iwo pa sa nagtulay diya. O niya, gamay na lang ang kulang diya nga ilang isumpay, paingon diya sa kinibang na sa Sayas. So,
0: At least, madi-congest na to.
1: Lagi kay... Kung dito paingon, labi na ang taga-Bulwa, di naman nasa sitio, diha na tanan, ipunan, di ba, kanituan, pagatpat. Nana diha, unya at least sa lugar na dili na kaya sila makasamok pa nga mo ato pa sa syudad. So makamuhugka gamay ang atong problema sa Dagas Traffic. At the same time, kanang ire da kagawad kay gaagi man taga motor tagaagi diha lapad pa kay na. So ma-develop po nag-iya diha kay nag murag tulo nang nagsanga na nga mga barangay ang nadia dapit. Nadia ang Carmen, Kanituan ug ang Bulwa, apil ganin patag diha. Upat. Sinugang si ano ang murag upat lagi, upat.
0: Apil patag, Batag, Kanituan ug kuan.
1: Kay diha man kamo paingon sa target rin sa Pitdais Patag. So tanaw nimo diha, wala kay sa ma-develop tungod kay una nasa murag nasa interior siya sulod kayo, pero the moment nga naana siya ay dalan diha, unya butangan ng mga dalan diha, so kana na sa mga lugar ang mo asinso pa kayo kanang lugar ra kagawad ato nakita.
0: Asinso gina diha, pero labaw sa tanan lugar makasulbad gis problema pod Magnum Joel sa traffic.
1: Sus, grabe ba?
0: Makater na to ang mga national government agency. Mahimo man siyang government center. One-stop shop siya. Ang atong city engineer, diya na. City health, diya na.
1: Uy, sus, kayahay, no?
0: Ang RTA, diya na.
1: Tanan na, tanan.
0: At least lugar nga advantage yapon sa kung na kay tuyo sa City Hall. Kaya dili ka naman mo ato sa...
1: Tuyok-tuyok.
0: Dili ka naman mo ato, tuyok-tuyok pa. Ato pa ka City... Kung na kay tuyo sa City Engineer, ato ka City Engineer.
1: Kaswagan ka pa yun, kaswagan.
0: Ato ka kaswagan. Ato ka kung na kay tuyo City Hall, ato pa ka Barangay 40.
1: So, whereas di ha, usala ka lugar ang imo...
0: One-stop shop.
1: One-stop shop ba niya... Siyempre, ingam nga, na pa imong biyera ni, kung na biyera na, so dihan na sila ka... Naralo ka sa usa ka lugar? Sus ka kuan kay no. So karon ang nakita kagawad no, membro ba ka sa ad hoc committee kagawad?
0: Dili ko membro, sila raman ni Councilor Alan Lim ug si Majority Floor Leader kining
1: Kabanlas.
0: Kabanlas.
1: Pero sa imo nakita lugar kinahanglan na gyud karon panahon na. Kay ato nakita murag seryoso ang atong syudad. Bisan pag na mga gababag na payuban nga usay murag daotan gunahon na
0: ha. Kung karon kung imong tan-aon Magnum Joel, sa una ron ta na panong patukoy nga kinanglan na gyud.
1: Lagi.
0: Sa una ron ta na.
1: Kay kanang isim sa una uptown, plano mo na ni kuan sa una, mo man ang una na ni Dungkoy Mano kay na hinabi na to sa una pa na patay na man taon to siya.
0: May gani kay na nanunaan pud balik ni Mayor Clarice Oy.
1: Kay wata malimot anang katong iyon niya nga kining lugar, kining sa uptown, kay hawan pa man na. Butangan talaga niya o mga dagkong tindahan para ang mga tao, instead din eh, ito manaka na para ma, kay nag-traffic, kuha naman to, medyo hutuot ang traffic ato, sugod na. So, pag sugod na pag-mayor, mo to yung target nga, kanang uptown, mabutangan ng mga dagkong tindahan mo na ng SM. O niya, i-develop na niya sa mga subdivision o garo mo asinso.
0: Mo ganito, so, mo ganito, Gabrian, ni Dungkoy ang diversion kanang sa Taguanaw.
1: So karon talawa.
0: Sa una, dagang kay Bugutbut, anak sa una, pero karon gamit naman kayo.
1: Gamit na, in fact, kailog na mga subdivision diya. Pag sa Ubos Taguanaw, dagang kay subdivision man diya.
0: Ang growth area, lugar ko, imong tanahon, mulapad.
1: Kay wala man na sa una gyud, hawan man kina. So karon tanaw nimo high end gyud sana, diya tanan nga mga
0: erundom ko sa una Magnum Joel ba. Pag roadway dining gi atake si Marcos. Karon makita man day nga kuslan day kayo.
1: Kining na Marcos diba? Bridge.
0: Pag karon pag ingon si Dungkoy nga ibalin ang City Hall, atake gyapon siya ano kuno di pa kuno kinanglan ang City Hall nga ibalin. Katuon ta nga panahon na kung gibalin ang tato, dili na tama problema karon.
1: Dili na, tama
0: Karon mo gininig panahon na gid unta gid nga ibalin, sakto nang nanahon na ni Mayor Clarice nga ibalin na gid sa Tiol.
1: Mo na gid na kay wala man pangutaras mga tao diha. Number one, magreklamo diha katog yung ga-process og mga business permit niya. Kay mo mo tay naka problema gi kayo. Grabe ka problema
0: so nam. Labi na karon mamahal kay ang pliti niya langan ta gid. Sus. Kaya kung nakay, siyempre, mangayo ka, magkulukat ka business permit na nakay to yung civil, natukas parang kay 40. May gani ka ron kay kung magkulukat yung business permit, iusa na diya sa city tourism. Sabi, kung lain yung tuyo na nakay to yung civil, siya nakay suyo sa kasuwagan sa RTA o city engineer. Kayo, at this lugar, kung mausa lugar ang atong government center, at least one-stop shop na ta.
1: Correct, oo. Kaya kana nga City Hall diya, o mga 1990s pa man siya, mga 20, okay ra. Mga 1990, 2000, kana medyo kaya-kaya pagkayahon pa na niya ang bulog sa dagat sa Pico, pero 2026 na ta karon. So pila ka tuig na nakalabay, so mag-expect ka nga
0: na dako na ganing 5 years ako nakita nung Joel, dako na gani kay kanon unaw nimo grabe na ang sakyanan. Ayat ako tag dako na ginan ko lagi ako tanaw dako na ng 5 years from now.
1: Oo, kay kung tanaw nimo kagawa dinhi sa kwan kining dinhi sa usani kining dinhi sa Lumbia og tanaw nimo sa Lumbia nangabot ako tas mambuaya ang auto mga subdivision niya diha sa Lumbia ambot ingon pa ni kagawa di balas si Tinta ka na subdivision niya kapin si Tinta kapin.
0: Oh, no, no, ni mo island tong Lumbia, dili lang sa uptown lang, uptown. Dili sa pila ka buhok matukod niya nga kondominium.
1: Oh, kana.
0: Wilabot ang Landmaster, wilabot ang Sir Sulin, ang Xavier.
1: Oh.
0: Kini lang sa SM, pila ka buhok kuan dia.
1: Katursim sa nakabuhok ilang na kondominium niya.
0: Napay primavera nga itukod.
1: Oh, napay dito sa ubos, katong ubos kay Sano, na mga dusim sa nakabuhok, niya na po sa Curisco, mga upat.
0: Mm. Muna ang panahon karon magdun Joel, kinangla na yun.
1: Lagi ba? So, sa ato pa, kini mga magsigig kuan nga, supak sila kay ano, ana, alin na paminaw ni, total lugar kung na maglunta o magkwarta, niya di man mahimo nga magpaabot ka nun sa makakwarta, kay di man kita makatigo mong kwarta, kay gamiton mo na matag tuig. So, loan regyo na nga ito masaligan nini para matransfer na ginato ang City Hall kagawad.
0: Magnon Joel, magloan gani ang national government. Naonin mo na. Oh.
1: Mawala kisa, diba? Loan magganang Amerika, magloan magganang Obama.
0: Oh, magloan manggani ang Amerika.
1: Kung na kay importante nga buhaton, niya wala kay diretsong kwarta, so normal nga magloan gig ka, total, mabayaran mo na kay na may ikabayad po.
0: Diba? Yeah, dili mo siya namang sagot ang bangko kung tanaw nila ang Osaka LGO dil kabayad.
1: Oh, asa mo na magpa, magtanaw nila nga, ops, makabayad man, ah, sige loan. Mm-hmm. Yung kanwa, kanang nga project, lati sa, para sa katawan sa Cagayan, kanabang naagi, magaligay lugar, naghangin project, pero usala siya for one time sa mga magamit sa hantod-hantod. Kanang project ka, kagawa, naman ito nakita. Oo.
0: Mo, nagidna siya hantod-hantod niya, at least lugar na nanay, di pa nagan-an na daan, pohon.
1: Oh, good, oho. So, ate sa inyo diya, lugar para nimo, determinado ang atong city government, kamo na diya sa pag-approve sa kunay mga i-approve diya, lugar inyo suportahan yung kining tingwa para yun nga dili na malangan ng matransfer.
0: Sa City Hall, ang pagbalin sa City Hall, suportaran ako, lugar, ako lugar important na magdun Joel, kaya una-una, labi na kita yung overseer sa traffic, kita maginato, ang problema maginadapita.
1: Oo, correct, oo. Sumura na yung solusyon nga pag-transfer na, muhugka na diya, unya at least di na kay oh nenta balaka
0: grabe magid ka busy na labi na nga nang uptown the SM dana sus manguman na para sa taftilan labi gid ka busy gyud.
1: Okay, sa uptown kagawad na may dalan diha kay moagi man kanang dalan gika sa basurahan bitaw gika sa SM gika sa basurahan. So kung dito ka si babaw magtransa ka og negosyo dili na ka balik city o dito na kalaos ka kay na may dalan dako kay da four lanes. Diyan na kapaingon, at least.
0: Niya, nabi ang katedral diya, napita mo nang isa po nga busy kayo, kinamad ng katedral.
1: Oh, mogen lagi sus problema lagi kayo. Mga sige ang ato kutom lang tas bagot-bot. Sige lang tagyo. Naun sa wala tong gobyerno dapat ibalhin. Nya karon nga nanay interesado lugar nanay tingwa nga i-transfer. Niya pa ba nga mga club mentality nga di po sila kay wa ko ni kwarta o tangon ko no. Nya lisod gyud panahon. Karon sa balay ta ayan na nag mga magtinga na ta niya. Di mo ni panahon nga dapat tinayo na to. Kanang
0: ako lang Magnum Joel, lata na to kung recommendation sa ad hoc committee.
1: Oh, kana siya. Oh, so say recommendation mo na isundon. Aha. Uh-huh. Okay, anyway, so kagawad, Erickson Sino, kagawad, salamat kanimo.
0: Salamat kayo Magnum Joel o sa Magnum Radio.
1: Aha, uh-huh. Salamat kayo eh. Ato sa check mega si Magnum Makia Villanosa kay atong ipa-check mega la unsay development ana kay gusto na to si kwan po no ugma may gala niya si kwan no si kining engineer Mumungan kay sila na may coordination may gala sa DPWH kalabot ini para mabuhat to kanusa ba ni humanon unya lugar kay naka ongoing man karon ang trabaho ana kung kitalao nimo tingala ka suba gitambakan man mao na may gala kay di man ka maka himo dia og kalihukan og dili nimo way mga dagkong sakyanan so muna tambakan nimo ng suba para nga pagumana na kwan na po na mga bato nga gitambak dia aron nga makatunob-tunob na ng mga bakho dia. Magnum Kevin sa Kiagwad Kia.
2: Yes, ha, magduma, Joel, no, ito nga pagdalikit niya sa kamuno po gikustrang nga tulay po magduma, yeah, Joel. Ito
1: nakita, sa wala sa Magnum Live, oh. Makita sa Magnum Live, oh.
2: Oh, nakita, kanang ito nga gisen nga mga ulagway niya magduma, Joel, no. Oh. Ito nga nakita, kanila nga mga bakho lang magduma, Joel, at nakita nga nagatrabaho. Oh. Sumo na siya ang kasamtangan karun nga sitwasyon po sa maong nga gitrabaho po nga tulay magduma, Joel, nga napidpid na yun.
1: Napidpid
2: nga doon sa...
1: Muna suba ka nang kitambakan, muna na suba, karun?
2: Yes, Magnum Joel, muna na siya karon ang kasamtangan na siya nga sitwasyon karon Magnum Joel. So medyo maganigid ang bato nga nabutan ka ng diyaman na sa may kowa na siya dapat Magnum Joel. Kikipaklay mo ito.
1: Tapay na yung akwala ni, katong sa City Hall yun nga napidpid siya. Tanan na itong katong nagpidpid sa City Hall siya.
2: Tanan, una ka picture nga itong agitin niya Magnum Joel. Muna ang pinakapidpid yun.
1: Ito maklao, kanao, kanin siya. Muna yung, unsa man siya, kanin na yung City Hall man ako. Ano siya, pahingon muna yung pahingon ito sa sulod. Muna siya diya. Ah, napidpid na mag-ilis sa skural ba? Sa City Hall?
2: Napidpid na gina siya Magduma Joel. So, ang kanina nga ito nga makita ka ron sa Magduma Live, ito nga pag-dalikit kanina, wala man po'y nag-trabaho Magduma Joel. Ang narito, equipment lang kanina bako, uga kanina yung gipang tambak ng mga bato diya sa ubos po sa suba po Magduma Joel. So, kung ito nga makita, maragubayabay na gina ka mga bato, ang natambak diya niya, kanina ginigimutangan po sa bako Magduma Joel, medyo
1: baga-baga na gina ka na natambak po diya. Crane mani, crane mani oh. Kining na ibutan nga dako kay nga crane nga nas pidpid sa City Hall.
2: Kana magduma Joel kana wala nag-operate na ganina, wala yung mga
1: trabahante. Pero asa man og maglumkiya panlitan og mag kuan ka na kay i-dam nimo nga bato diha sa tunga sa kinibang tunga sa suba. Asa mo agi ang kuan kay ako nakita mo nagdinis sa opisina sa mayor dapit mo agi ang kato mga dam truck maglumkiya nagpidpid gyapon sila.
2: Kanang gikana to executive building ni Mayor Magduma Joel. Katabi ta ang kilig sa tulay dito mo agi ang kato mga equipment kay kato man siya nga maragira fraud Magduma Joel nga gitambakan dito na yan gipang agi ang kaning mga culvert at kaning crane Magduma Joel.
1: So kang tulay po diha sa nan tulay diha sa siya ikuan na tungod anan tulay kanang yagian na muna ang tulay po siya pag makwala.
2: Yes, Magduma Joel, muna siya ang tulay po nga kaning yagian po sa mga equipment po do, sa pagtrabaho po sa tulay Magduma Joel.
1: Oho. So makita may gala kini nga to makita sa Magduma Live muna ni siya. Kanang kili di ba muna likod sa City Hall man eh, likod ho kaning nay yellow o na suba na dayon. So nana gilipid-pid may gala ang atong mga equipment so niya mao po ni ang dihapon mo agi ang tulay. Namo na itong gingon nga mintras tanto nga kamulo pang trabaho, mas timing sa ta na to kung lugar na nai-approval sa council, na matransfer na ginang City Hall. Kay parang while trabaho na sila din eh, kay basinog wala po nipunduhi karon sa simpre sa atong gobyerno. Kay flood control project, grabe mang iskandalo. So, gipang putlan nila may gala o wala sa kwarta siguro ng gobyerno. Kay murag purdoy-purdoy na sab. O budget may gala, basig tanawang tanay o kaning ano na stop siya. Basin may gala o appealing gi lugar wala budget may gala karon kining nasangpit nga tulay nato may gala sa dakbayan nga gitrabaho. So while ni apan eh, so i-timing nato nga kun mahimo matransfer na City Hall aron nga while nga og nalagay approve ana masugdan ang pagtrabaho sa City Hall at the same time kining tulay while magtrabaho po ni siya igoy-igo mahuman ni siya ang City Hall. Ang importante ang executive building o kining importante nga mga departamento sa may atong ibutang para nga dito na tanan mo paingon may gala sa lugar kung diin kung na i-approve man gani sa atong City Council. So kanang kuno kay so man nakababag ba ni sa Magnum Kia mo mag nay kuno ni wala man asa man mo agi ani kay na may kuno ni na may dako kayo nga krindya asa man sa mo agi paingon suba.
2: Gikan dito sa kaninga ang kaning manaugan pa ba gihapon sa Magduma Joel o manaugan pa ba gihapon sa nga kaning crane na to lang siya pidpid sa katong gitrabaho ng portion sa tulay Magduma Joel pero may nang kag-asa mo agi na pa man gihapon magian same ra gihapon na to nga dalan kanina nga portion gigilid sa tulay si kaning sa Isalina mo lang ni siya nga murag nababagan ani nga crane pod Magduma Joel.
1: Oh so makagi gihapon dia ang kwan dia mga kining kwan mga dump truck o kaniyo nasa kining bato amin ni agi dito lapit sa kuwa sila kuwa
2: sa kuwa na Magduma Joel kanang na yung mga bato-bato. kanang sa kuwa tungod ay kilid na siya sa kuwa kay makita man man ang kanang dako nga building kanang mga blue nga bintana kuwa man siya magduma Joel. So ang kilid ana man siya nga gitambakan og mga bato niya kan gani mga pagkagala kaning sa entrada gyud sa Isalina magian pa manon siya magduma Joel kay naraman siya kilid pud sa tulay niya adto po siya ingon nga makabalda kay kaning maragi gikuha siya nga dalan para gid specific sa katong mga ekipo nga gamitod pud sa pagagama sa tulay magduma Joel.
1: Ah, sige, so at least may, muna may gala, no, ang ito nakita. So, muna itong ingon nga pangandaman tagin eh, kay agianan man sa sakinan, ang tulay, labi na kay okay lang, wala ang City Hall niya. Namagos ang City Hall. Ang City Hall, may gala, kadaadlaw ang tao na ikatransact niya sa mga papilyo sa panadya, busy kay nga lugar. So, dapat tagaan na ito o luna po nga kanabang o dagan na lugar busy siya o muparking imo sa sakinan, nga dili na ka matandog, igon lang ka mo dito, musibat kaysa mangita pag asa kang paingon niya ang traffic diha gabulbuhol na bati ang mga artist sige na kitag away diha kay kini uban nga mabubuhis si masa magpatunto sukol sa ayo sa na apit to mo naog na to sa dili sir bawal ni sir traffic na oh kasi ang imo ala magpadakop ka di larga na lang ka di imong ang imong ka imong pasayro sa mga private labi na kato nag nasa City Hall magkawala wala may gala. So ina na may gala ang dagan sa kalabon. Sige, finally po limo magnum kaya.
2: So mo tawa na ato nga pagodagay diya sa kasamta kang igikos na katalay diya sa maya kini City Hall diya ubos sa maya Isalina Bridge para sa magnum in action kini sa magnum 123 kaya bilin o sa balita o servisyo Magnum Radio. Magnum
1: in action. Salamat yun naman sa Miguel Pusongaba Magnum kaya bilin o sa ato na yung i-check may gala. Ato na bilin si injured duel mumungan ani kung kanon sabagin yung humano niya tulay. Nga ano may gala nga karon. Ngano man eh nga naundang I don't know naundang ba or uwa na sila magtrabaho kay basigwa may budget may gala karong atuig kita ko man kay nga kwan dako dako man nga trabaho mga igsuon kini siya Magnum in action mo na may gala to nakita sa Bacalabot may gala din anyway super god sa tulong tong oras alas 11:49 Play smart, play bright. With No Star Online, have fun. Take risks. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph.
3: Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
4: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Only Lechon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply, your quality supply is our priority, Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries, Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
5: Kini ang pipila ka mga praktikal ug simple nga pamaagi sa pagdaginot sa kuryente. Sa imong gigamit nga mga suga, gamita ang LED bulbs. Ug kung walay tawo ang mga kwarto o kahasala, palunga dayon kini. Ug gamita usab ang natural nga kahayag sa adlaw. Sa aircon, ayaw pasubrahi ang kabugnaw. Iset lamang kini sa 23 hangtod 25 degrees Celsius. Sirad-i ang mga pultahan ug bintana. Aron dili mo gawas ang kabugnaw, ug limpyuhi kanunay ang filter. Sa refrigerator, ayaw pagsigig able sa ref, kay mo gawas ang kabugnaw niini. Siguro ang hugot ang pultahan, ug ayaw ibutang ang init nga mga pagkaon sa sulod. Hinumdumi, palunga ug i-unplug ang mga appliances kung dili na gamiton. Pinaagi niining mga simpleng butang nga atong himuon, makadaginot kita sa kuryente ug muubos usab ang atong balay runon. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
1: Ay gala may balita, gusto ka bang makadawat sa og 4,000 pesos o mudawat og allowance nga 2,000 pesos o usa ka 20 inches sa Lida TV. Human na ma-enroll sa grade 11, libre pagayod ang tuition, uniform ID, ang lanyard o insurance. Dali na, enroll na sa ABCA. Dada lamang ang imong card o PAC birth certificate o bisita sa ABCA main campus sa abay sa PNB Divisoria. Kurale sabi nyo kagendoro, pwede sa ABCA nga mutawag sa 0917-777-9593. Alang sa dugang kasiyuran, bisita lamang sa ABCA. Education Channel sa Facebook, limited slots only para sa kalidad o libreng edukasyon sa senior high school. Indul na sa ABCA karon.
6: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
1: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na balikyan yung kalidad ng mga eyeglasses ug inang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jarboa Street at Bang, sa Aurora Macugon. At na po sila sa Salag, sa Principal Mart, balik ang sang Bisamis Oriental.
8: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
9: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Kumusta mga higala? Mayong adlaw sa tanan, nanginaot ko nga maayo ang imong gibati. Ang programa sa kahimsog nga gihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3 ang numero uno nga gisaligan nga brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas, The Science of a Healthier Life. Mag-text sa 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Mga higala, atong isgutan karon ang usa ka kahimtang sa kahimsog nga naibalan ako nga pamilyar ka og tingali alang sa uban. Kini ang hinungdan nga nawad-an ka usa ka hinungdanon nga taho sa imong kabuhi. Usa kini sa mga nag-unang hinungdan sa kamatayon dili lamang sa Pilipinas kundili sa tibuok kalibutan. Nagiskot kubahin sa breast cancer. Sumala sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang cancer sa suso mao ang labing kasagaran o ikatulo nga nag-unang hinungdan sa pagkamatay nga may kalabutan sa cancer sa mga Pilipino, next to lung and liver cancer. Ang cancer sa suso o sa kasakit din ng mga selula sa suso mutubo nga dili makontrol. Mahimong magsugod kini sa lain-laing bahin sa suso. Lain-laing usab ang mga sintomas niini, gikan sa lump, hangtod sa paghubag, hangtod sa pagbag-o sa panit. Adunay daghang mga cancer sa suso nga walay klaro nga mga sintomas. Adunay sa ka medical nga pagtuon nga gihimo bag-o lang sa WebMD Cancer Center kaniadtong Hunyo 10, 2021. Kini nga pagtuon naglambigit sa hapit 4,000 nga mga pasyente. Gibahin sila sa tulo ka level. Kulang sa vitamin D, kulang og igo. Niini nga pagtuon ay bawaan nga ang mga babae nga adunay igo nga levels ng vitamin D, 27% nga dili kaayo mamatay sa bisan unsang hinungdan sa pulo ka tuig nga pag-follow up og 22% nga dili kaayo mamatay labi na tungod sa cancer sa suso kumpara sa mga babae nga kulang sa vitamin D. Dinhi sa Pilipinas, gipasiugda sa Department of Health ang importansya sa regular nga self-breast exam ug ang critical nga papel sa screening sa sayo nga pag-ila ug pagtambal sa breast cancer.
11: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Leonida Elangos, Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas na naay ni tubo nga bukol. Ingon ang doktor nga mahog na kon ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Nawa ang akong bukol po.
11: The number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
10: Mga higala, ayaw na pagulat nga mugrabe grabe pa ang sitwasyon. Pinalip di ang imong kaugalingon gikan sa kanser sa suso. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Syempre, ang among giendorso kanimo maong kinisigurado nga kasaligan og epektibo sa paghatag kanimo sa maayong panglawas. Wala nay mas maayo pa sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay girekomenda kini sa mga medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 na pamatud-an gisulayan o gisaligan o gitipigan nila ang ilang kredibilidad. Life Extension Vitamin D3 usa ka kalidad, potent o concentrated nga vitamin D3 nga giproduce sa USA kainila nga kumpanya nga Life Extension Foundation sa Florida, USA. Sunod sa kapin sa 40 katuig ang Life Extension Foundation nagpadayon na gisaligan sa tibuok kalibutan. Ang kanang imo vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials o medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna. Ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion. Kay kinidi kalidad, potent o standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
14: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
15: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa uniberso. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
16: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
17: Magnum Noontime News. tungan sa inyong pagpanyunto. Among ipabati ang mga nagpagkang mga balita sa Untong Tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
1: Alas 12:12, gala kumusta maingod doon ay karoon ang uluhan sa itong Magnum Noontime News. Oras maglublokal, Mayor Clarex Loy, magpasalamaton nga gidawat sa konsiyo sa barangay Kaswagan. Ang iyang mga programa taliwalang managlay ang ilang baruganan sa politika. Sa itong Magnum National, Congressman Zamora, may pahimangno sa mga kongresistang dili mutunga o mubutar sa impeachment campaign bato kang Vice President Sara Duterte karong hapon. Sa itong Magnum International, U.S. President Donald Trump may basura sa tubag sa Iran sa sugyon katapuso na sa hingpit ang gubat. Sa itong Magnum Besos Green Energy Auction Allowance, temporaryong suspensyon sa ERC sa duha ka mga bulan. Sa itong Magnum Entertainment, Ayas de las Alas, may pambit kung unsa ang kikonsiderar niyang red flag sa lalaki. O sa itong Magnum Sports, Spurs star na si Victor Wembanyama na eject sa playoff games, humana masiko sa nagway si Minnesota Timberwolves player na si Naz Reid.
17: Magnum Noontime News.
1: Mga Ikson, kumusta? Maingod to. Karoon laud-laud karoon nga Lunes, Mayo 11, tuwing 2026. Kini ang inyong mga tigbalita. Magnum Joel Jacobo.
18: Magnum Aileen, ako rin.
1: O karoon sa ritala sa Magnum Lokal, kipasalamatan ni Mayor Orlando Clarex Uy, ang pipila ka mga sakop sa konsiyo sa barangay Kauswagan nga midawat sa programa Gika sa City Hall nga People's Day. Mato pa ni Uy nga gikalipay niyang taliwala nga managlay ang ilang baruganan sa politika apan wala nini balibari ang mga serbisyo alang sa katawan sa maong barangay.
19: Salamat sa inyong panahon usab, sa inyong pagdawat sa atong programa. Bisan aduna kitay bulok sa politika, apan gipalabi ninyo ang inyong pagserbisyo gugma ug pagtagad sa katawhan sa inyong barangay. Salamat kaayo na wala ninyo balibari o kikawi ang maong programa, kundili lamang nga tagaan o kahigayonan ang katawhan sa barangay Kauswagan.
1: Ang payag ni City Mayor Orlando Clarex Uy.
18: Dugang Magnum Lokal, parayan nga gitutukan karon sa Misamis Oriental Provincial Health Office ang kahimtang sa nutrisyon sa mga kabataan. Mata ni Provincial Health Insurance Officer Dr. Ted Yu, nga pinakabago nilang data, miubos ang ihap sa mga batang naglisod sa pagtubo o katong mga putot tungod sa kakuwang sa nutrisyon.
20: With regards to our nutrition program, the province gained significant gains, no, to reduce malnutrition in the province. The operation Timbang has reached 78%, while stunting decreased to 2.75% and severe stunting to less than 0.5%, while wasting, overweight, and obesity remain still at a low percentage.
18: Ang pamahayag ni Misamis Oriental Provincial Health Insurance Officer Dr. Ted Yu.
1: Alas sa 12:16, samtang ibutan ka ng Dr. Solomon Chavez, Chief sa Hospital sa MOPH Sigog City, nga basa nagkaubos ang hiyap sa mga pasyenteng nakabsa sa kinabuhi sa ilang ospital. Matuman ni Chavez nga kini bunga sa parayang monitoring o paningkamot nga maluwas ang mga pasyenteng madala sa maong balay tambalanan.
21: In terms of clinical outcomes, the hospital recorded a very low gross death rate and even a lower net death rate of only 0.81%, which is a very good parameter given the complexity of cases that were referred to MOPH Hingog City. Continuous monitoring and quality improvement initiatives were undertaken to ensure patient safety and optimal clinical management.
1: Ang payag ni Dr. Solomon Chavez, Chief of Hospital sa MOPH Sigog City. O karoon sa itong bayaning Magnum Update, unong kadla na lamang, karoong ipahigyan na karoong Domingo ang Mayo 17 ning tuiga, ang laing edisyon sa bayaning Magnum Silver Give Life Bloodletting Mission diya sa Limkit kay Triom ning atong syudad. Ang unang 1,000 ka mga tao nga makuha ng dugo, automatic ini nga makangkon sa taga na 10 kakilong buga sumay, food packs, bayaning Magnum T-shirt o ang una sa nga 300 ka mga tao nga makuhaan og dugo makadawat usab og taga usaka gatos ka pesos nga pangpliti sa ilang pagpauli. Niya pagyod ang pinakauna og katapusang tao nga makuhaan og dugo may kagayunan usab nga makaangkon sa among i-ruffle nga electric kettle, rice cooker, disa fans, thermos og uban pa. Busayo kalimot bayaning Magnum Silver Give Life Blood Dating Mission. Karong Mayri 7, adlaw kini nga Domingo, magsugod alasay sa buntag sa Limkit Kay Triom Kagendioro at Joint Blood Dating Project of Magnum Radio and Philippine National Philippine Red Cross Kagandiyon Misamis Oriental Chapter with Lim Kit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isigkataong bayaning Magnum ka. O ganoon sa itong lakaw sa panahon.
0: Magnum Weather Alert.
1: Unata si Magnum, Magnum lang, si Sir Joe Probaldo, tapag-asa weather forecaster. Sir Joe, init kayong panahon, Sir Joe.
2: Yes, sir. Magnum Joel, mayong utog sa itong mga soaking tigbang na doon sa Magnum Radio. Nanato si Bagyong Kaloy, aso pala is kanyan nina, nakinig sa 475 kilometers silangan dito sa Giwan, eastern summer. Ganyan kinis sa direksyon mo. West na quest sa paspason niya 10 kilometers matagoras. Ang hangin ni 45 kilometers matagoras, paguro 55 kilometers matagoras. Giraw man kining nga mo may mga sa low pressure area within 24 hours. Sa pagkaroon, hindi man sila affected sa ito sa mga doon nila. Kasi natin lamang ito mga isolated ng mga pagulan o pagpanyalugdog. Hindi na sa kapo nung sa gabi ito mag sa easterly. Doon ay hinay nga sa kasarangan ng hangin magagikan sa amianang silangan nga ito sa amianang direksyon ng kabagatan, sarangan ng pagbagatan. Ang temperatura, 25 centigrado ang kabugnawon, ang kanitong 10 centigrado. At ang heat index, 39 to 40 degrees Celsius. Philippine Standard Time, alas 12 degrees. Kitang suwakan sa Pagay Salvador City, Joe Pribaldo, mayong otto.
0: Magnum Weather Alert!
1: Alas sa 12:20 na.
0: Oras, Hatod Carino, ni Ariel Nunoy Bation sa Barangay Balulang, Cagayan de Oro.
22: Golden Heritage Polytechnic College, one of the top performing schools in Region 10, is now offering Bachelor of Science in Criminology program. They also offer DepEd Complete Basic Education programs and Sunday High School TESDA programs and CHED Teacher and Business Education programs. Enrollment is now going on. Visit their website at www.goldenheritage.edu.ph or contact them at 088-858-7326 or 0917-152-4297. Enroll now!
23: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
23: Wow, alang sa naa'y katarata, ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
25: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature

0: Villa Street Studio.
1: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Epekto sa sakit nga diabetes, ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes para mokunod ang imong blood sugar. Mag DTX 500 na, usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dili sa Cagendoro ug Misamis Oriental. Paimong usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Daghan ang tanan nako, unsay akong sekreto. Nga bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
4: Inom na og Mighty C!
5: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
6: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
5: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
6: Wise jud ka, Mari.
5: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
6: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
7: What if your phone could be your front row seat?
8: Playtime Entertainment launches PT Idol.
7: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
8: Where talent takes the spotlight.
7: Search PT Idol on TikTok and follow today.
8: Playtime Entertainment.
7: Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
2: Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
10: Magnum Noontime News.
1: Alas 12:24 na para sa mga balita karon sa itong Magnum National. Ipamunuan ang karon ni House Justice Committee Vice Chairman Congressman Isabel Zamora ang mga kongresista ang dili mutunga o dili mabuto sa impeachment complaint batok ang Vice President Sara Duterte karong hapon. Mato pa ni Zamora nga maoy ang ayang kahadlukan sa mga kongresista ang katawhan sa dili nila pagbuhat sa ilang responsibilidad.
11: Siguro dapat matakot sila sa taong bayan dahil makikita naman ng kanilang constituents and hindi lang ng kanilang constituents, no, the Filipinos, makikita kung anong ginawa nila at obvious naman siguro kung hindi sila pumasok for that reason. Ako po, sa totoo lang, the past many months, in fact, the past year, ang dami, sa liit ng syudad namin, no, ang dami, biglang ang dami kong bashers na mga DDS, but hindi ko naman pinapansin dahil alam ko po kung ano yung ginagawa ko for my constituents. And I believe that my constituents are happy with how I am serving them. And sa tingin ko, ganun naman din po ang mangyayari sa lahat ng mga, or sa karamihan ng mga kasama ko.
1: Ang payag ni House Justice Committee Vice Chairman Congressman Isabel Zamora.
12: Gipamugos ni Manila Congressman Joel Chua nga pwedeng kasuhan ng mga senador nga mubabag sa pag-convene sa Senado isip impeachment court. Kinuman sa payag ni Senador Robin Padilla nga mabagan sa minorya ang pag-convene sa impeachment court kung galing mapasar sa Kamara ang Articles of Impeachment. Batok ang Vice President Sara Duterte. Mato ni Chua nga nalatid sa batakang balaod nga mandatory o dili opsyonal ang pagdungog sa impeachment.
13: With all due respect sa ating kagalang-galang na senador, maliwanag po sinasabi sa ating saligang batas. Ang sabi po dito, in trial by the Senate shall forthwith proceed. Hindi po sinasabi dito na kailangan pagbotohan pa po nila. Ibig sabihin, immediately pagkatapos po namin na magkaroon ng one-third vote, makuha po natin yung numero at ito po ay na-endorso na sa Senado. Ang ibig sabihin po ng ating saligang batas, kailangan agad-agad mag-conduct ng trial. So hindi po sila binibigyan ng option whether kung itutuloy nila yung trial o hindi. Dapat inuutos po sa kanila. In fact, ang ginamit nga po na salita dito na word ay shall. Ibig sabihin, mandatory. At ang nag-uutos po sa kanila ay walang iba kung hindi ang ating saligang batas.
12: Ang pamahayag ni Manila Congressman Joel Chua.
0: Alas 12:26, samtang kitawag ni Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay, kinsa ex-officio members sa House Committee on Justice, nga pinakahuyang na testimonya sa Article of Impeachment na bato kang Vice President Sara Duterte, ang ibutiag sa nagpailang bagman nga sina Mel Madriaga, mato pa ni Congressman Suntay, nga alang kaniya ang konbiktadong tao nga wa pa napaubos sa credibility test, lisod katuhuan.
4: Yung testimony ni Madriaga. Si Madriaga yakay si isang convicted na felon at ito ay nilabas pa sa kulungan para lang magbigay ng testimonya. And yung testimonya niya became a cornerstone of the complaint. Parang how can you give credence to such testimony? In fact, kahit na sa korte pagka pumunta ka, yung mga testimonya na nanggaling sa medyo tainted source, you have to consider it carefully at dapat suriin mo. Tao hindi rin nabigyan ng pagkakataon yung mga members ng committee to test the credibility, not only of the witness, but of the statements that he made. So, I think, parang maling-mali. Napaka-imposible.
0: Ang ipayag ni Quezon City 4th District Congressman Bong Suntay, kinsa ex-officio member sa House Committee on Justice.
12: Giklaro ni DILG Secretary John Vic Rimulyang, walay kalabutan sa International Criminal Court kung ICC ang ipagawas ka sa PINA sa PNP-CIDG. Bato kang Senador Ronald Bato de la Rosa, mato ni Rimulyang nga ang maong sa PINA may kalabigitan sa investigasyon sa kaso sa ngayong extrajudicial killings kung EJK, apan giingon sa kalihim nga kung dunay warrant nga ipagawas ang ICC, andam nila kining ipatuman.
14: First step natin to ini-investigate kasi ang EJK. Walang maglabas ng mga data tungkol sa mga nangyari. For example, ang Bulacan, in-erase lahat ng records. Metro Manila, marami mga substation, yung mga cause of death, in-erase nila. Diba? So this is the first step in determining kung bakit ganun na nangyari nung panahon na yun. Walang kinalaman sa ICC. Ako ba't let me clarify, walang kinalaman sa ICC. Pero kung dumating ang ICC warrant, then we will act on it. Okay, but this has nothing to do with the ICC warrant.
12: Ang pamahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya.
0: Alas 12:29 na sa pagpamugos karon ni Greco Vilhica angkor sa Peanut Gallery Media Network nga susamang scripted ang pagkasikop sa social media personality o PGMN founder nga si Franco Mabanta. Kini tungod sa gingong 350 milyon pesos nga extortion plot bato kang kani House Speaker Martin Romualdez. Mato ba ni Vilhica nga dili igo ang mga migawa sa social media aron pamatunan nga dunay pagsulay sa pagpangilkil o pagpang-blackmail sa grupo ni Mabanta.
15: Sabi ko parang scripted dahil sobra naman po talaga. Parang sino ba naman mo si Franco Mabanta? I mean, hindi naman siya kilalang tao, hindi naman siya bilyonaryo, hindi rin naman po siya opisyal. Siya po ay isang social media outfit owner na para bigyan ng ganyan kalaking attention sa isang entrapment operation, bagamat si Speaker ang ini-implicate dito na kanyang kinikikilan, pero to be given that much media attention, para naman nakakapagtaka dahil kung si Senator Bong Revilla po, nakakulong na nakakasuhan. Pero siguro pag nakita natin siya sa social media and media nung siya ay makulong at pag nagkakandak ng hearing, pinakamahaba na po siguro kalahating araw makita natin siya sa media. Pero itong kay Franco, sobra naman ang tuto. Parang talagang wala na. Inihiwalay na yung issue sa impeachment, inihiwalay na yung issue sa ekonomiya, issue sa gera. Talagang sa kanya lang nakafocus. Parang sabi ko, sobra naman ito.
0: Ang payag ni Greco Vilhica, anchor sa Peanut Gallery Media Network. O karos na Magnum Health Alert.
16: Magnum Health Alert!
0: Nagpahimaw na karon ang skin experts sa publiko batok sa gitawag o swimmers sa itch. kuna pagpangatol tungod sa pagkaligo sa mga suba o sapa dala sa parasites, langgam o kining mga suso, snail. Matupan ni Dr. Richard Gadiasa kung Gadiasa nga rakip sa sintomas ini ang pagpamula, pagubag o sobra kakatol sa panit. Ginugang pa ni Gadiasa nga kung makasinatiin ini, mas mayong mag-cold compress pahiran sa tukmang ointment o pwedeng muinom sa anti-allergy.
17: Ang swimmer's itch, ito yung tinatawag natin na cercarial dermatitis. Isa itong pansamantalang makating pantal na nangyayari pagkatapos maligo sa tubig. Lalong-lalo na sa freshwater. So, hindi siya common sa saltwater, sa dagat. Mas common siya sa mga freshwater. Lalong-lalo na kung may mga parasites, ito na galing sa snails and sa ibon. Hindi ito nakakahawa at hindi rin nagtatagal sa katawan kasi namamatay agad yung parasite sa tao. Pero nagre-react lang yung balat kaya nagkakaroon ng rashes. Kapag naligo yung tao, dumidikit at pumapasok sa balat yung larvae. Tapos,
12: Putin nga posibleng hapit na matapos ang ilang gubat tali sa Ukraine. Kinuman gipadayag sa presidente ang kaandam nga makigtagbo kang Ukrainian President Volodymyr Zelensky kung matapos na ang peace deal. Gihimo ni Putin ang komento human sugdi ang tulo ka adlaw nga ceasefire ug nagpasabot nga pag nagkasabot nga magbinayloay sa usa ka libo ka mga binilanggo. Subay sa report ato sa gitawag nga Victory Day parade sa Russia, gilayag ni Putin ang ilang mga tropa, ang iyang mga tropa nga nagigubat sa Ukraine. Hisaran nga tinuig na Victory Day kaban sa selebrasyon sa pagpukan sa Soviet Union, sa Nazi Germany ato sa World War II ug pagila sa 27 milyones ka mga tao sa Soviet nga namatay ato sa gubat.
0: Alas 12:34 na karon sa atong Magnum Business. Temporaryong gisuspensyon sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang alos 4 centavos matag kilowatt hour nga bayranon sa kuryente alang sa Green Energy Auction kon nagi-allowance. Matupad ni ERC Chairman Attorney Francis Saturnino Juan nga kabayan kini sa ilang mga lakang nga maminusan ang gibukaton nga nasetian karon sa mga konsumante tungod sa krisis. Apan gingon sa Saturnino Juan nga wala sila igahum nga tangtangon ang ubang bayranon sa kuryente nga nalatid usab ga sa balaod.
18: Para sa renewable energy, yung GEA allowance o yung Green Energy Auction allowance.

0: Sound of Fox Street, ang Osaka US Dollar, de valor karon sa 60 pesos o 54 centavos, sin Asian Dollar 44 pesos o 25 centavos, ang Hong Kong Dollar 7 pesos o 73 centavos, Australian Dollar 43 pesos o 69 centavos, Taiwan Dollar 1 peso o 23 centavos, Korean Won 4 centavos, ang Euro 71 pesos o 21 centavos.
1: Nalat sa reparatensyon sa tungatungang sidlakan, ang presyo karon sa Dubai Crude Oil na sa 97.58 US Dollar per barrel, kanimisa ka 1.47%, kung itandi sa daan yung presyo na sa 96.17 US Dollar per barrel. Samtang sa parang pagmonitor sa mga presyo sa lana, din sa Kagendoro, tiyan sa may Shell Kugon, ilang diesel 84.10 per liter, regular gasoline 88.60 per liter, Petron Carmen, ang diesel 85.90 per liter, regular gasoline 79 per liter, Jetty Osmeña, diesel 82.31 per liter, regular gasoline 86.50 per liter, Blue Energy Osmeña, diesel 87 per liter, regular gasoline 81.50 per liter, Velox Osmeña, diesel 84 pesos per liter, regular gasoline 81.50 per liter, ug sa Caltex Carmen, ilang diesel 84.30 per liter, regular gasoline 84.01 per liter. Ug karon sa tong Magnum Entertainment. Gipaambit ni Comedy Queen ay de las Alas kung unsa ang mga red flag kundili gusto niyang kinaiya sa usa ka lalaki. Mato ni ay nga lakip na niini ang lalaking bag-ulang niya na kaila, mga yu nagilayon og Gcash o katong kaugalingon agay lamang ang gihuna-huna. Gidungang pa sa komedyante nga red flag usab alang kaniya ang malalaking ubus ka amubo kayo ang pasensya og daling masuko.
2: Papa Gcash. Tsaka ganda-ganda ko, no? Hello? Na. Natutunan ko yung mga lalaking narcissist. Naaral ko sila. So pag alam ko na medyo may dugong narcissist to, iyoko na, kawawa ako rito. Love bombing. Mga one month pa lang kayo, I love you very much na. Tanga, I love you very much. Iba ako kilala. Hello? Gagagala. So na iuwi, mahal ka. I love you very much. Kanya. Tapos, charming. Charming to everyone. Friends. Yung gugustuhin ng friends mo, gugustuhin ng pamilya mo. Pero at the back of it, patay ka dun. Yaya ka dun. Sa ano muna, yung sa init ng ulo. Eh, minsan kasi yung nangyayari ng parang pag nagselo siya, may pitik lang eh, na nangyayari. So, hindi mo madetect.
1: Mm-hmm. Ang pamahayag sa Comedy Queen nga si I.I. Gcash
0: ito,
1: de las Alas.
0: Gcash. Naka-Gcash. Oh, pero si I.I. de las Alas, kung mangita sa batanon niya, wala gid siya swerte, binuangan gid sa kwarta ra gid ang kay na pamasay kwarta na bilin. Pero daya mo kagat niya nga mga 70 anyos nga lalaki, 72 sana kana mo lang tininoon na. Pero mga manghod niya, alis na mag-expect ana. Kwarta gid ang tuyo gyapon ana. Sa una ato man tong gikuan nga di ni madrugay, di ba gyud, di ba? So gamiton na siya, unsay gusto atong naiyang banabana kanadto, pag mahuman ang iyang tuyo, Bianes lay ay sa ala, so tinuon yun.
1: Active na ba siya nung Magnum Jewel? Nag-Hyrox na siya Magnum Jewel.
0: Si Hyrox.
1: Kana bitong exercise, bitaw nga ka nang magpasan o gatong bugat kay nga weights, dagan, good at mga...
0: So pa, pag diyan na lang yung lingaw na yung ginawa niya.
1: Huwag yun, ana lang daw yung...
0: Tara na lang at least exercise pa, pero kung love life, niya isigutan niya, niya mangita na siya kbataan, mauragay po may tabo, binuangan ragay po siya. Pero mga 72 years old lang mukha niya,
1: basta di ka mura ng kaedad lang po diya Magnum Jewel.
0: O kanina na, o kanina diya. Pero naman guman, sa ilang mga kasagara diya, kwarta ilang ipadagan para yun nga ang tao mo pikit sa ila. Mga manang na mga kwarta, mga artista. Puro kuhagan na yung kwarta. Kana, like for example, kanang si Kwan, si...
1: Si?
0: Katunay ang si Kwan, itong si...
1: Vice?
0: Bading, ito si
1: Vice?
0: Kwan. O, Vice, ganda. Kana, o ay kwarta, ihata ka na iyang uyab-uyab. Wala, wagay mo patul.
1: Uyab, yan naman itong bana.
0: Bana kung sa wala kayo, mag-alaw sa ito. Dili gina siya mo akan, wala gina mag-Magnum Eileen. Wala gina, dili na siya kanang murag makiga kwang gyud halos makigpatay dia kay na may mabubuhi man siya. Mm-hmm. Yan ay kwarta so agwan taho na lang. Kay isud sa maluod man sa ay kabalaka na pormero ra na siya ang luod. So inana so mas bay pa ni kanang yang gimo sa sports, mas bay pa.
1: Oh,
0: malingaw pa sa dia, focus sa siya mga anak. So inana na lang. Pag naipling-spling, pero ay nagigseryoso kay basig masakit na lang siya pag-usab. Sama sa tahitabo niya, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Nga, dahom gid siya niya sa itong ipang pilota niya. Para
1: okay, nahimog mo gitong piloto.
0: Oo, so nahimog piloto, pero eject po siya.
1: Oo, wala, gigipa ko ng green card.
0: Kanita mag-line, kayo matanong.
1: Revoke.
0: Una lang siya piloto nga, kaya ay baging mama. Ako lang siya kasawa, ako yung anak. Okay, so Magnum Sports, eject, ikan sa dula niya.

0: Si San Antonio Spurs star nga si Victor Wembanyama sa playoff game batok sa Minnesota Timberwolves sa ikaduhang quarter, hinuman na sikha ang dagway ni Minnesota player nga si Naz Reid. Naitabo ang insidente diya nga nag-rebound si Wembanyama o gisulayan nga pagputiktar sa bula gikan sa duha ka player sa katbang team sa Game 4 sa Western Conference sa second round series. Apan sa pagtuyok sa basketballista, nagbuhi kini sa iyang kusog nga tuong siko ug mao inaigo ang swang ni Reda. Rason nga natawagan kini og foul sa nabiling 8 minuto sa first half. Giya review sa officing kung officiating crew ang insidente og dito gipagawas ang flagrant 2 nga automatiko nga nagpagawas kang Wembanyama sa dula. Isa na nga si Wembanyama dunay effect ka performance sa Game 3 diyan nagtala kini sa 39 puntos, 15 ka rebounds o 5 ka blocks. Mga kasunyo na bate ito kompleto detalye sa ito Magnum Non-Time News sa lakarong lawad lawad karoon ng Lunes May 11 at Wiglius Mil 26 o karoon sa itong headline review. Sa ito Magnum Lokal Mirkarik Soy nagpasalamat nga gidawat sa konsiyo sa Barangay Kaswagan ang iyang programang taliwalang managlay ang ilang baruganan sa politika. Sa ito Magnum National Congressman Zamora may paimangno sa mga kongresista at hindi mo ito nga mubuto sa impeachment complaint bato kang Vice President Sara Duterte karong hapon. Sa ito Magnum International U.S. President Donald Trump mibasura sa taba tubag sa Iran sa sugyot nga tapuso na sa impit ang gubat. Sa atong Magnum Beses Green Energy Auction alawan sa temporarong suspensyon sa ARC sa duha ka mga bulan. Sa atong Magnum Entertainment II de Las Salas pipambit kung unsa ang ikusidirang niyang red flag sa lalaki. Oga sa atong Magnum Sports Spurs star Victor Wembanyama na eject sa playoff games human na masiko sa dagway si Minnesota Timberwolves player nga si Naz Reid. Mga eksyon, timan lang sa kusong, kung sa usang kagwas ng katilingban, katawan ang labing gamhanan. Managlaman ang atong baruganong kum sa katawan ang matuman. Hang tulugma, kini ang inyong mga tigbalita. Magnum, Jewel Jacobo.
1: Ug Magnum, Aileen Akuri.
0: Basta mga newswriters, Ching Tirina, Lader Delgado, Giprel Borja. Dini lamang sa Balita o Serbisyo,
1: Magnum Radio.
2: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News. Dini lamang sa Balita o Serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 12.42.
3: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
4: GTX 500 Health Alert.
5: Sa Gyapon na Doc Hands, lima na lang yung makauban. Magsamok-samok na bugaw. And of course, kini nga to ang programa Dulumanon Hato Dosab Ganinyo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Susunod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Pumali sa mga butika.
5: Ang DTX 500 may kombinasyon sa ampalaya o disugar. Sugar cane extract DSA naana siya'y kombinasyon sa taas kayo og antioxidants properties. Mura man gini ako ang advice nako sa itong mga may sakit ron, may mga blatian sa mga senior citizen. Pilian ninyo ang supplements nga taas kay antioxidants. Para nako kanang 1.3 million nga antioxidants, di naguro mo magkulang anak nga makuha ninyo sa DTX 500 kada og bitaw tag luto sa kamilyon perting dakuan na. Kanang antioxidants nga 1.3 million nga naa sa DTX 500. Potential kaay na siya nga mo reverse sa sakit nga diabetes. Nang akong gikahadlukan aning komplikasyon sa diabetes kay makapatay mangud makamatay mangud ni. Niya ang kalaot ani kay unending spending ba kana mag-inom trag tambal unending spending. Nang walay hunong nga paggasto. Lima ka tuig ang bantag pulo na ka tuig. Medication gihapon then may diabetes, may high blood gihapon. Unsa na ning ato ang kinabuhi ani? Napuno na ning tambal ni. Napuno na og chemical ang lawas. Pag mubigay ang kidney, nako, ay galing mo sa pag-inom sa DTX 500. Pag mata sa buntag, nakainom na tag DTX 500. Okay. Sumala sa pagtuon, ang high blood, kasagaran gini sa kids Pilipino, musakan ni siya mga higala sa iyo sa buntag. Kaya ang stress good na to, laban sa buntag. Pag mata sa buntag, no? Tagwa na, gahuna-huna na kaunsay ang ngayong buhal ton. Kaplano na ka sa imong activities, sa imuhang business, sa imuhang trabaho. So, ang stress level, gasaka ang cortisol level ng hormone gasaka. Muna nga, kasagaran maglipong taan ni kaning may mga high high blood, may mga diabetes, maglipong mo sa iyong buntag, magsakit inyong abaga, stress bugat inyong lawas. Munang pagmata sa buntag, dapat naka-DTX 500 na, nakainom na DTX 500. Dahil yung nakainom na og Mighty C, kanang wala pa isulod inyong tiyan, Mighty C. Ang alkaline-based nga vitamin C, ang Mighty C mga higala, sa mga may edad, kinahanglan na gita og vitamin C. Dili pwede nga walay vitamin C si nanay o si tatay. May mga sakit o balatian, importante kaayo ang pag-inom sa Mighty C, vitamin C. Kay ang vitamin C, gatabang ni siya sa ito ang healing, recovery every day. Kung may sakit na may balatian. Kung may high blood ka, kinahanglan ka o vitamin C. Mighty C na as mga butika, as mga pharmacy, Mighty C. Kung diabetic ka, kinahanglan po ka o Mighty C. Aron dili na mga daot ang itong mga organo. Bisan pa man nga kapan ng balta. Dili pwedeng magulang tagbitamina sa lawas. Kining mga common disease nga naa sa mga senior citizen. Common chronic condition sa mga may edad. Okay, naay napulo ka mga chronic condition kung magkaedad tag 65 pataas, bisan 60 gani, na anataanin nga mga sakit. According sa Quick Facts, 80% have at least one chronic condition kung magkaedad tag 60-65. Dayon 68 have two or more chronic conditions. So magkaedad ay ta, may high blood, may diabetes na, karon may arthritis na, o magpapatit naman. Magkalugay ba, magkadaghan ang sakit kung magkaedad ta. Ngunit tinuon nga senaryo ron. Kaya ang sakit mga higala, mga ka-DTX, mura ni siya og kadin na nga magkatay-katay. Mientras naatay panahon nga dili nato malugangan atong mga sakit o balatian, pugna na nato ato nang paggangon. Naatay supplementation na makatabang sa pagpahunong, paggang sa paglala sa mga sakit o balatian sa pagkatay sa komplikasyon. Malipay ko ana sa atong mga senior citizen. Matabang-tabangan ang atong mga sakit o balatian ba? Ay galimod sa pag-inom sa DTX 500. Pagmata sa buntag, nakainom na tag DTX 500.
4: DTX 500!
7: Si Janilin Cospirited ni Sir Tagamanugan Zamboanga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang. Nya high blood pud ko. Nya magsige pud ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag DTX 500 na mo og Mighty C. Kay sukad ko nga nakainom aning DTX 500 og Mighty C, gainit niya akong tiilo gabaga. Murag nay magimok, sir, ba? Nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga og bat-ang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murag ko bug maglakaw buyod inya kasagit ni akong ulo karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX 500 o Mighty C ra jud ang akong ginainom, sir. Mayo na pud akong tulog karon, sir, tungod anang DTX 500 o Mighty C. Salamat jud kaayo. Janilyn Prosperidad ni sir taga Manugan sa Buanga del Norte.
4: DTX 500. Pumalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
8: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
9: Libre?
8: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Brand. Located sa Agora Marketplace, Barangay La Paz, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Mari, ngano na ginuktok man ka?
6: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
5: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
6: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
5: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
7: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Usmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
8: This program is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action!
3: Magnum in Action. Magkala sa to para kumanta ni Satong Tromo na Magkala to Magnum in Action tong oras alas 12:52 na Magkala sa Kauton.
9: Magnum in Action.
3: Pabunta Magkala katong imonitor sa Bilabina kining impeachment complete ako no kining impeachment Magkala sa batok sa Vice Presidente nga butuhan na Magkala karong hapon.
9: Magnum in Action.
3: While Magkala sa Senado alas sa Kongreso lugar dunay pagbuto Magkala karon yes or no lang no impeach ba si Vice Presidente kining Duterte diha pud Magkala karon sa Senado milutaw na sa Magkala karon ang isyu Magkala nga dunay matabo nga kudita meaning kuditahan Magkala ang Senate President nga si Tito Soto 3-0 kun kabo kinanglan niya sobra na sila so once makuditahan siya bago Magkala ang kung matinuod Magkala kini kay karon ni gawasan Magkala ang mga istorya
9: Magnum
3: posible dunay kudita matabo Magkala diha sa buhatan Magkala sa Senado. So, kung may tabo kini siya, ay sigurado Magkala nga bago na po ang ilang Senate President mga eksoon, unyaon sa kay may tabo Magkala sa impeachment complaint.
9: Magnum.
3: Kung bago na sa ang ilang literato. Kajut lang kay sa pikasin niya, kajut lang kay abutala na katunang i-follow up. Ato sa next pikasin niya Magkala karon na si Engineer Joel Mumungan kay mangutan natin niya, kanabang na lugar paghibo o additional nga one lane nga tulay, diya Magkala kilid sa City Hall. Kapanin, no, mangutan natin kung Usabay update ani kay Murawaga kagalina makita sa picture Magkala no gitambakan nya wa na may nagtikaw-tikaw Magkala na sa nasambit ng lugar. Explain kasi niya si Engineer Joel Mumungan ato si Engineer sa Dakbayan. Engineer, may ngod to nimo.
10: Amayong buntag, amayong udto diha magdumdujak, amayong buntag asoking tigpaminawa.
3: Siguro engineer mangutana ta kanang diha sa atong Isalina Bridge na may ongoing, so pala ongoing ba na o giundangan na kining kalihukan diha ilabi na kining extension sa one lane sa tulay sa Isalina Bridge sa kining engineer mumungan.
10: Yes, magdumdujak, kining tulay nga nagtrabaho karon no, ongoing pa na. Supposed to be last year pa na siya magnumdujak kuan na kontrata pero tungod lagi ato tingaling mga kuan katong height sa flood control no mo na Oktubre na siya no na suspend yung naundangan na siya pero karon nakita man ato nga nagbalik na sila karon so nagresume na siya but sabot ana magnumdujak no kanang usa ka lane diha nga kuan kay mo man lagi na dili man nato pwede gubaon ang usa ka bridge mo nang ang DPWS naghimo na lang po og tulay di askil giabay na lang po nila ang isa ka ano ang duha ka lane nga tulay both sides ana magdumdujak.
3: Aha. Okay, so meaning kana karon ang padayon din na siya karon para na.
10: Yes, padayon na sila karon magdumdujak no. Last year sama sa kingon last year pa unta na siya pero kay naundangan man siya na stop tumud atong katong mga kuan mga unsa ni katong investigation so tingali na okay na siguro. No, so muna nag-resume na po karon sila sa ilang construction.
3: Aha. So pila ba katuig ni trabaho ni aron mahimo nang hingpit nga tulay na ma-additional atong ano additional nga tulay diya.
10: Tingali magnum jujak no 1 year man ni kasagara ni
3: 1.
10: Oh, 1 year man ni kay partial man unta ni kay supposed to be kuma na gid puno ni tingali at ni aging tuig. No, pero so karon nag-resume sila muna na siya continuation pero that is partial only magnum jujak. That's I think for 200 million ka no nga project ang kandidat ni Ana para lang sa partial nga
3: 200 million.
10: I think 200 million ako wala ko na sayo magnumjujak.
3: Aha. Okay, so by the way, di man na kwa no, so man nga kwa left and right siya kaning kun dinhi ka sa sitio manungkad na may diha nagamrog nag-start sila diha dito speakers na ba gyapon dito or kana lang din speakers kanila din nila kilid sa City Hall.
10: Yes, kung tanaw ni mo magnumjujak ang pika suma naman to kay ang ilang gitrabaho para part aning 200 million mao man ang peer no kanang itawag na ito ang tier, pero puste, munang puste sa tulay nga ilang ginakonstruct niya. So, humana dito ang sa PICAS, so ang din na po sa PICAS, kay kuan man, dili man pwede na ito siradaan ang flow sa kuan sa supa. So, mauna, nga gitunga-tunga lang, katunga sa PICAS, ang katunga po dili sa PICAS, para dili masampungan ang flow sa atong supa.
3: Aha. Okay. So, by the way, no, kung tanaw ni mo, Mangundia Karo, murag na pinpid siya sa Coral sa City Hall. Unsa pala siya unsa magika ang distansya na gikan sa Coral sa City Hall? Although masabda nato nga diha man gaagigon ang katong ilang bakho. So normal nga medyo kung tanawon nimo ni pidpid gid siya pero ang tulay one lane ra man ang one lane pila ra man ka kuan siya metros mga 3 meters man siguro ang gitason ang standard ana. Nawa kung palitan na nay one lane diha pila gyud ka metros ang mabilin gikan sa kilid sa tulay padulong sa Coral sa City Hall engineer?
10: Kanang atong executive building legislative building ako na murag mga 15 to 20 meters pa ang gap ana no
3: taas pa rin taas pa rin na taas taas
10: okay, usara man kaligi usara mo guna kaligi so kung tanaw nimo diha ang ilalom halo gyud ko nang ilalom magcomputer kay usara man kaligi ang tindog ana no nga mauway tungtungan sa atong bridge.
3: Aha.
10: So mga 15 to 20 meters ang gap ana magnumjujak gikan so, sa kaning yellow na to nga building.
3: Gikan pero kung gikan diya sa gikan sa yellow nga building pero gikan diya sa kuan kining karaang building sa kanang sa diya sa atong mayor kay sabdan to murag na may kuan diyan ay parkinganan magya sa kilid kining sa mayor masila kanang ni parkinganan niya before sa pultahan na diya kanang dalan pingas babaw. So gikan diya pila kay kun dito ta sa yellow nga building layo gid siya. Pero kung diya talapit sa kuan kining aning building sa kanang sa opisina sa tong mayor.
10: Ayos pag nung jujak, dili na matandog ya, walay makuha diya magdugjak. Kay buli ko na siya diri sa kuan, buli ko na siya diri sa Acacia dapit nga kuan. So walay matandog anang sa atubangan sa atong aya executive building magdugjak. Mm.
3: Buli ko so unsay but masabot.
10: Buli ko siya.
3: Buli ko siya so kanang naandan diha nga duha ka linya mo ra gapo na.
10: Yes, mubalik na siya magnumjujak. Mubalik na siya sa normal nga flow sa kuan sa kanang atong
3: So murag na.
10: Wala matandog.
3: Mura sa butilya diya, engineer nga dito sa ang butilya dito sa tunga, dako kay siya pero pagabot siya ang ulo, nagamay murag inana.
10: Yes, sino na magnum jujak. Kaya ang kanang, oh, murag, oh. Murag na siya, katong kanang instead nga kuan, kanang gikan ka diri sa atubangan sa legislative, nga mo diritso ka sa bridge, dili, o diri sa daan nga
3: kuan. Oh, sao na, street, street naman ka, street ka. Karon, muliko ka kajot.
10: Muliko lang ka gamay, nga para dito ka makaagidayon sa atong, kanang isumpay na ito, na bridge.
3: Oh, okay, so kay ang problema man gud diha tungod sa ka-traffic kayo diha sa City Hall, ang problema kanag yung baba sa tulay. So kung ang baba sa tulay mao ra gyapon kadako siya, standard na gyapon siya, unya murag motipas na ka mo right turn ka gamay kana may bagong tulay. So wala ba ka solbad sa problema kay una ang baba man atong siguroon nga kinala ang baba dako siya. Para nga ang daloy sa dagas trafiko lahos-lahos kay kung ang iyang baba gamay unya pagabot sa iyang ato uban sa pagabot sunahan dako. So I don't know kung sa dagas trafiko murag mamao siguro gapon in general lapad lang ang tulay pero ang iyang entrada gamay murag standard ng gapon murag ka dako.
10: Kuan lang bulog-bulog siguro gamay jujak
3: no kay
10: na may entrada gid lugar sa bridge. So bulog siya gamay kay pwede matagaan man ato og dalan gining pa muagi anak na bridge yon.
3: Mm-hmm.
10: No so depende na lang ni magnum jujak sa traffic management no sila nga jero klaro kung saan nila pagmanage pero I think dako ning matabang magnum jujak sa akong tanaw lang ha it will help a lot kay instead nga muli instead nga katong moderate sa bridge no kanang old bridge kay para muli ko siya sa tuo diri sa Carmen basi dili siya ka lusot kay pagabot diha sa tunga-tunga sa bridge na may makabara kay instead nga free right turn ta sa ka free right turn kay may nagulat man ta nga mo
3: pero dito sa the pizza kwan engineer katong diha dito sa COA unsa man na mo gapon or ang COA diha kanang ilang murag na ilang gate diha lugar kwana gubaon na siya padulong yes, to sa yes. Building sa ni Harawla.
10: Yes, akong pag hibaw-i magnum jujak, makuhaan ng mapahakan na gamay ang
3: ganing building. Oh, pahakan.
10: Street na siya. Pasan ang kang haraw lang, mapahakan. Oh,
3: so, gawasan hindi sa City Hall, kaya na may akasya niya. So, murag iya mo libay sa akasya.
10: Kanang daan magnum jujak. Oh, ang, sa pikas ra, kanang sa right na imong ipot masabot.
3: Oh, okay na may kwan niya sa akong... Oh.
10: Dili gisya, no? Depende na lang nila, usaw nila.
3: Usaw nila, oo.
10: Pwede pa na ito na maputol ng... akasya kay kuan man heritage part na sa heritage.
3: Oh, murag karaan mga murag part sa atong heritage sa mo gani problema ng heritage balag magantos ta sa atong ka-traffic diha basta ang heritage silang imadonggan o ma although di na magano na to mabalik na no kay siguro ilang no na di na mabalik na kay pila ka 100 years na siya unya lugar sa Takulahaw lang putlo nimo kana mga handumanan lugar sa unang panahon. Anyway, so
10: yes,
3: at least no. Oh, so karong tuiga lugar morning target nga mahuman kaning tulay diya sa kaning extinction sa expansion diya sa Isalina Bridge kaning engineer momongan.
10: Yes, magnum jujak kanang 200 million nga parcel pero sa akong paghibalo murag wala na siya, wala maapil sa budget sa 2026 ang kanang completion na subot sa 27 para sa mga budget na completion magnum jujak. So tuod pa ni. Oh, tuod pa ni mga abtan pa ni mga 2027 siguro magnum jujak mahuman ni kay wala man ma-appeal sa 2026.
3: Okay, nga to diyan. Ito nga, doon na mo ad hoc committee nga gitukod para pag-toon, ilabi na nining plano karo nga i-transfer ragyod ang City Hall. I-transfer ang City Hall kay tungod sa traffic na gikabalakan po sa ni Kagawa Salcido, si RTE Traffic Czar, nga once mauman ang tulay diya, makadugang ni sa problema sa traffic. Kining tulay, yes, I don't know kung mo ba na ang matabo, kung aktual na pero ang sigurado gyud nga lugar ilang giplano karon sa atong Butas Mayor kinig yung pag-transfer na sa City Hall para medyo mukalma ang dagas traffic diha ilabi na kay way parkinganan kan lugar sa City Hall engineer so ano so at least sa imong giingon nga within this year lugar posible nga mahuman na siya unya katong pikas ito katong dito na pitsa dapit sa kilid sa sana kining diha sa atong tennis court. Appeal ba na diya nga expand gapon, engineer?
10: Yes. Yes, wag nung jujak. Sa ilang plano, mahuman appeal na diha. Pero wala gina. Dako pa kaya nga pangutan na kung saan po na nila kay mapiktahan man, udilipot lo ni ang akasya na
3: agoy.
10: Mapiktahan magid ang tennis court. Diba? Kaya ipaliko pa nila ang bridge.
3: Ipaliko. Kalaayam siyang ipaliko. Diba?
10: Lagi tinood man. So, kaya kung dili, putlon yung lugar. No? Tanaw na ito, magnum jujak, lata na ito ang DPD Police. Saan nila pag-construct ang pikas kay mo lagi na adako magkatabang kini kay mo lagi to na nga magdudyak no naghahandog kita nga gitukta kaning atong bagong City Hall no kay mo maginighandong pod no. Tanan nga mayor magnom naghandom man ani magdudyak sa Bicol Mabalhin, pero si Mayor Clarence sa gyud noon ay naagay kadasi gyud no nga ipadayon gining pagbalhin sa mao pag-una tong sitwasyon.
3: Mm-hmm. Okay, so anyway, so engineer mo nga na itong City Engineer may galas at unakbayan. Engineer, salamat mo, engineer. May ngunto ni mo.
10: Yes, mayang ngunto, Magnum Jujas.
3: Okay, thank you very much. Ginabati may galas, engineer mo mga. So, 200 million may gala ang kandidat ana, initial pa na siya. Sa 2025 na may gala ang budget, murag itiwas lang karon. Oo, so, di pa na mao, no? Kay initial naman siya. So, within this year may gala, posibleng tiwason ka na nasangpit nga project. So, murag muli ko. Kaya sa nga tulay may gala muli ko. Kasagala sulay. Hawanan magini mong kilid anak kay panalaos-laos. Pero diya, liko-liko may
9: eksoon.
3: Tungon na ng mga kahoy may gala. Karaan na ginang kahoy noon. Magwang pa na sa inyong mga inyong kaluluhan kanya ito. Kay 100 years man nakapin. O kanang kahoy may gala nga na in between sa tulay may gala diya sa Isalina. Na kana may gala kung liko siya. Niya ayang ba murakada ko. Niya pag-abusaw na ni Bukad. Wala gapon. Kaya importante, diya may gala sa entrada, dako gid siya. Para nga ang sakyanan mo, paspas ang iyang sulod. Pero mo lang ginaw, saan mo nga gamay siya, napilot gapon ang baba, murag bottleneck ba? Tanawagan ng mga ilim ng makahubog. Diba, ang iyang baba na gamay pagkabusunan ni dako. Inana siya, so murag gapon. Kaya ang traffic, wala man diyan dito man ang traffic may gala sa din sa City Hall. O diya na, way parkinganan. Pag agin ni mo listulay, mga eksoon mo, traffic labi nagbubukog ito sa KSY. Dini may gala matrapik pa ingo sa Lourdes Pagos di Bisuria.
9: Magnum in action.
3: Por eso lagi kay may gala.
9: Magnum in action.
3: Anyway, sa ato skuta lang sa mga may gala, pabuta lang may gala, tundo ka mga skuta ng kalapot may gala nini. Pabuta sa may gala, no? Kapag atong imonitor sa ang kining pagbuto may gala sa mga kongresman, kung nga ba may gala impeach sa may gala si Sara Duterte, ang itong vice-presidente o dili, yes or no lang. O niya muna itong atangan may gala, karong hapon mga eksoon. Abilo sa los paragawang din sa ato, tulong may gala itong Magnum in action. Inyong alaga sa inan, Magnum Jolacobo sa Balita o Servicio Magnum Radio.
11: Inyong nabati ang Magnum in action. Kung aduna kamoy mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in action. Dinhi lamang sa Balita o Servicio Magnum Radio.
3: Oras alauna 5.
12: Time Check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
13: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
16: Magnum Wanted Job Hunters.
17: Ang Magnum Radio na kinanglanog dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, technical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking, isubmit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro Sere.
16: Magnum Wanted Job Hunters.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Luya na ba si Manoy? Ug wala na'y gana? Basin may diabetes ka. Mag DTX 500 na ka. Ang DTX 500 ang adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gikan sa palia ug the sugared cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balatian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar ug nagpaundang sa imong diabetes. Ayaw hulata nga maapektuhan pa si Manoy ug ang imong sex life. Ibalik ang gana, puwersa ug kabalo baskog sa kama sa DTX 500. Muubos ang imong sugar, pang sugar honey pa imong performance. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpaminod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina Fermi Langa, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Lami.
8: Yummy.
7: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa, Chica Dora, umamaak ni siya.
9: Papaaka, kubi.
7: Pinaakay na, kauban si Magnum Apple Pie.
10: Magnum Apple Pie.
7: Sa programang Magnum Shoutout.
10: Magnum Shoutout.
7: Shoutout.
10: Shoutout.
7: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: That song was brought to you by Magic Flex Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mula may putang break nimo.
1: Magnum Radio Time. It's 1:17.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi, bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommend medyar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
7: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Roberto Alcalhan, na-diagnose ako ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itistingusan ako, okay lang. Pero ito buhay pa ako, pangawa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo, ako ay problema. Wala na resita-resita, palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano kung minum ka na ibang gamot.
0: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
3: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
4: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
3: Mga aligot-got.
5: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
3: Oh, feeling in love ka ba karon?
6: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkigdahigda lang. Love kitty ka mo.
3: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitika mo.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: kakaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado.
2: Magnum Wanted Job Hunters. Ang Magnum Radio na kinangalan og dugang aplikante alang niining posisyon o qualification, tactical staff, graduate of any IT-related course, knowledge in computer hardware, software networking, installation troubleshooting, knowledge in website development, and ability to multitasking. I-submit ang mong application letter with biodata and transcript of records to the manager, Magnum Radio 99.9, second floor SBS Building, CM Recto Avenue, Cagayan de Oro City. Magnum Wanted Job Hunters.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Maitis.
2: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
5: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
4: Mga aligot-got.
6: Mahal na kayong panaliton. Halang na kayo sa budget.
4: Oh, feeling in love ka ba karon?
7: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
4: I-shout out na na. Magnum shout out.
2: Magnum shout out.

0: Magnum Radio Time is exactly 2 o'clock.
1: Time check is brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 2:01 sa kahaponon, mahigala ng balita, karong orasa. Gitawag ni Political Legal Analyst Attorney Procolo Sarmen nga congressional stress sa mahitabo nga pagdebate o pagboto sa Kamara kalabot na sa Article of Impeachment bato ka Vice President Sara Duterte. Mato ni Sarmen nga usa kini sa pagbalanse kung diin gilantaw sa House Justice Committee o guban na grupo ang political accountability, constitutional due process, ingon man institutional independence. Apan ang pinaka-importante ni ini ang pagsalig sa katawhan. Nagtuusap si Sarmen nga makabot ang 1/3 votes sa Kamara alang sa impeachment.
5: Usa kini ka gitawag nato constitutional stress sa demokrasya sa Pilipinas. Usa kini ka pagsulay sa pagbalanse, no? Kay ang gitanaw sa mga sa grupo karon sa Justice Committee is really sa ubang mga pundo, it's more on political accountability. Ano ug kanang gitawag nato constitutional due process o kanang independence sa mga institutions sama sa Kongreso o sa ubang mga institution. Pero ang labing importante karon mao ang public trust. So, samtang posible nga makabot unya ang 1/3 vote sa House tungod lagi sa kitawag nila majority coalition tungod sa kasamtang ang political environment, ang tinuod nga sukdanan sa legitimacy sa proseso, no? So, sa sinugda magdepende ka na, mudipite ka na sa tanaw kini sa katawhan sa tibuok Pilipinas kung patas ba kini or nakabase ba kini sa ebidensya, tinuod ba alang sa constitutional accountability o dili bahin sa partisan power struggle. Mo kana ang mahitabo dia.
4: Ang pamahayaga ni Political ug Legal Analyst Attorney Procolo Sarmen, samtang gilauman nga naa sa 150 hangtod 200 ka boto pabor sa reklamo impeachment bato kang Vice President Sara Duterte alas si pagayong pagbutar sa plenaryo sa Kamara karong adlaw. Kini pahayag ni House Senior Deputy Minority Leader mamayang liberal kon ML Partyless Congresswoman Laila Dilima matod sa ni Dilima nga tapuson karong adlaw ang pagboto sa Article of Impeachment samtang lauman usab nga dili mo pabor ang tulo ka Duterte sa Kamara nga sila si Davao City Congressman Paolo Duterte Umar Duterte o Pwersa Pilipino Pandagat Partyless Congressman Harold Duterte.
6: They will of course cast their vote and asahan natin na no ang kanilang vote, hindi sila boboto para doon sa resolution tsaka yung sa articles of impeachment na nasa kanila na po yan kung gusto pa nilang mag-explain ng kanilang boto. But of course, we expect them to cast a negative vote. Magiging very surprising po yun kung mag-vote sila ng yes.
7: Okay.
6: Wala po akong knowledge as to the exact number of votes now na maaasahan. Pero realistically, and pwede nga sabihin na is a modest estimate between 150 to 200. Now, kung lumampas ng 200, it's not really surprising kung lalampas ng 200. So, ang aking personal na estimate ko is between 150 to 200. I think that would be very realistic.
4: Ang pamahayaga ni House Senior Deputy Minority Leader ML Partyless Congresswoman Laila Dilima. Samtang nagabahad ang Partido Demokratiko Pilipino ko PDP Laban nga dili nila suportahan o tugtan nga mo kandidato ubo sa partido ang gingong politiko nga mo suporta sa impeachment bato kang Vice President Sara Duterte. Nagpahigayon usab og protesta atubangan sa Kamara ang mga miyembro labi na sa Akbayan Partyless sa pipila ka oras karon ayha ang votasyon sa article of impeachment na batok ang Vice President Sara Duterte. Ugron sa tong Magnum News Hunter, DTI miawhag sa MSMEs nga ipahigayon ang business online session sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
3: Magnum News Hunter.
7: Giprawagan sa karon sa batan sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental o Department of Science and Technology kung DOST Region 10 na. Ang tanan ng mga micro, small and medium enterprises sa tibuok rehiyon o sa Northern Mindanao ang kalabot usab sa gipaygayon nila ga business online session na din na kalabot usab sa mga pag-apon o uban pang oportunidad na aron sa pag-grow sa ilahang mga businesses. Pinagin ini na ang tanan ng mga MSME na tunay oportunidad na mapalambo nila ang ilahang mga nasugdan na ng mga businesses din sa itong rehiyon na isang giniinubanan usaba sa mga expert na gikan usab sa nagkalain ng mga kumpanya. Sama na lamang sa ibigayin usab ng Lazada Nationwide MSME at inubanan sa DOSD Region 10 and Expert Subs of Research. And expert nga ilahang mga guest speaker kalabot sa nasangpit usapa nga pagpalambo sa ilahang negosyo ug ang mga oportunidad nga kini sa business online na pagayon usap og mga lawa sa Mayo 13 ning tuiga alauna hangtod sa alas 5 sa hapon ug pwede sab sa via Zoom ug pwede sab sa DOST Learning Center ug sa nasangpit sab nga kining nga event or kalihukan ginahanglan lamang mag-present silang pangalan ingon man unsang business ang ilang ginahandulan o bisan pa man katong mga bag-ong ng mga negosyante o bag-ong tukod usab ng mga business owners na ginahanglan mag-present kung usab kini walay bayad nga pag-presentar ingon man alang kini sa pagpalambo sila mga businesses na gamit usab ini ang ban pang teknolohiya o pwede nilang magamit aron na sa ilahang karambuan na sa pag-negosyo. Balita gikan sa DOSD o DTI Region 10, kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa palitaong serbisyo, Magnumadyo.
4: Salamat, Magnum Hunter 19, na medyo kabaktulan o karon sa itong Mabugnum Public Service, si Pahigayon karong Hulyo 18, Hanto 19, ning Tuiga, sa Santa Pio of Petrol Sina Prayer sa Archdiocese Cagayan de Oro ang ikapito nga Visayas Mindanao Conference sa Santo Padre Pio Prayers Group sa Lemgetkay Atrium. Kini nagdala sa temang What the World Need Now is a Prayer. Ang gikinahanglan sa kalibutan karon mao ang pag-ampo labaw sa tanan. Magsilbing mamumulong sa risgotang kalihukan sila Father Dave Concepcion, Father Jerry Orbos, Bishop Jose Rapadas sa Diocese Legan o guban pang pinasidunggang dinapit nga mupaambit sa ilang testimonya kalabot sa gahom sa pag-ampo. Ang kalihukan na dunay registration fee nga 2,500 pesos apil ang pagkaon o conference kit alang sa dugang kasayuran palihog ato sa Facebook page nga 7th Vestment Conference of St. Pio of Petrolcina Prayer Groups. Samtang sa tuong bayaning Magnum update, unom kanlaw na lang o karong Domingo na gyud, Mayo 17 ning tuiga ang laing edisyon sa tuong bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa Lemkitkay Atrium ning siyudad. Ang unang 1,000 kataw nga makwaan og dugo, automatic nga makaangkon sa tag 10 kilos rice, food packs og bayaning Magnum t-shirt. Ang unang 300 kataw nga makwag dugo, makadawat usab og tag 100 pesos nga pamplite sa ilang pagpauli. Niya pagyod, ang pinakauna og katapusang tao nga makwaan og dugo, may kahigyunan nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cooker, dispense, thermos og uban pa. Busayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission, Mayo 17, adlawng Domingo, karong Domingo na gyud, magsugod alasay sa buntag sa Lemkitkay Trium Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemkitkay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Mga higala na bati ang Magnum News Alert at ay dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio oras alas 2 Jess.
8: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
9: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
10: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
9: Mga aligot-got.
11: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
9: Oh, feeling in love ka ba karon?
12: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka. Mwah.
9: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: DJX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DJX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar. DJX Coffee Mix.
3: Ako si Igor San Pilar Capiz. Wala gito yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DJX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DJX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan. Sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro. At to lamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
7: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
8: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, andaw adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
7: Mighty C.
5: Mapalit sa mga butika.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
7: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
2: Masami nagkapangihi.
7: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
7: sa imo blood sugar.
2: DTX 500
7: garantisado.
2: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
11: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
12: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
11: Mga aligot-got.
13: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
11: Oh, feeling in love ka ba karon?
14: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagigdahigda lang. Love kitty ka mwa.
11: I-shout out na na. Magnum shout out.
15: Magnum shout out.

0: me.
1: Lock it in.
2: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
3: Para sa matinong na dugo,
4: GTX 500.
3: Para sa healthy gatay,
4: GTX 500.
3: Ang GTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
3: Basta tinlo ang atay,
4: happy kanunay.
3: GTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: GTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousing nga servisyo? Solve ba na yung problema? Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretsyo, paspas pa ang servisyo. Ani ang tipiks mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro, Seri Proper, anakin sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower o uptown areas, anakin sa Carmen Proper o Upper Carmen. Lower o Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante paka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos patag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: Isuris, ukuan pa, pinakaunang tindahan sa Rilo na nagservisyo sa Dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Rilo de Pulso, Wadhos Quality Store.
1: Mahigro bala ang imo dugo?
2: DTX 500!
1: Masamig ka bala gina energy?
2: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
2: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo?
1: Gasa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
2: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
7: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Mr. Talangsaon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras may gala, alas 2:48 na sa kapunon. There was something from Matchbox 20, It's Unwell. Para sa nang mga Magnum friends na itong paborito ang nabitawang Matchbox 20. May nga po sa yung tanan mga Magnum friends, mga suking tigpaminaw. Welcome sa itong programa, ang Magnum Music Jam. Kaoba na sa inyo mga Magnum friends, syempre, si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Magkuyog-kuyog na may gala, mag-uban-uban ta mga Magdun friends. Ang tuta sa alas 4 sa kapunon. Today is Monday. Monday na sa mga Magdun friends. May 11, 2026. Alright, man siya may gala, no? And syempre, Monday na Monday, ang pasabutan ng mga Magdun friends. Ting trabaho na sabdani, di ba? Duty na sabda mga Magdun friends. Mamun na itong responsibilities mga igala sa itong kinabuhi isang sa itong pamilya, di ba? Mag-duty all the time. Mamun na siya mga Magdun friends. Sa tanong mga naminaw sa nakadayang mga opisina, din sa Cagayan de Oro, lakip na sa Misamis Oriental, maayang hapon sa iyong tanan mga Magdun friends. Medyo busy ba inyong karang inyong hapon mga Magdun friends? Medyo busy ba or something-something? O, di ba? Sa tanang naminaw, sa mga kakaroon Magdun friends, salamat kayo, ha? Lakip na sa mga naminaw sa gawa sa nasod. Pinagi sa itong website, www.magdun999.com. Salamat mga Magdun friends sa inyong pagpaminaw! Ang atong website, muna siya may gala, www.magdun999.com. Ang atong Facebook mga Magdun friends, pangitaalangan ninyo may gala ha, ang Magnum Live. Oo, Magnum Live mga Magdun friends, i-like, i-follow, and i-share para updated mo kanunay sa mga nagunang mga balita, impormasyon, o dagan pang uban. Huwag ka na mga Magdun friends ha. Huwag sa inyo mga radio set, Magnum Radio 99.9. Oo, sa mga mahilig maminaw silang mga radyo. Og kanabi taong kinaraan pag style may gala, radyo good, di ba? Nga ang tugkaroon na magyapon ang gagamiton sa ato mga Magdun friends, okay? Salamat sa inyong pagpaminaw mga higala. Og sa ato mga taxi drivers nga naminaw gyapon karon, maayong hapon mga Magdun friends. Kumusta mga itong palibot diya, Magdun friend? Kumusta itong dagan sa panahon diya sa iyong area? Nag-init pa ba karong panahon na? Init pa ba karong panahon na may gala or medyo nagdag-um na? Oh, may gala sitwasyon sa iyong lugar diya karon. Pasin pa rin ka maka-update, Magdun friend. Ilabi na sa itong mga taxi drivers nga naminaw karon sa itong programa. And syempre, atangin na sa mga itong mga nagunang mga segments. So, nanap tayo mga nagunang mga segments nga dapat yung atangan may gala, ha? At ngayon mga Magdun friends, ang anong latest marites. Unsa atong chikano niya may gala, yun ang masayran niya mga Magdun friends. Maminaw lang good mo diya mga Magdun friends para updated ka sa mga nagunang mga chismis. Chika, uguban pa may gala sa inyong mga paboritong mga artista. Yung mga paboritong mga singers, uguban pa mga Magdun friends. So atangin lang niya ha. Ang segment nga anong latest marites. And at ang isa mga itong talagsang pauta na mga higala ha. At ang isa mga Magdun friends. Nanaputay pangutana, talagsang pauta ng inyong tubagon. Ano siya mga higala no? Nakaitubagon nga talagsang pauta na. Siyempre, kung naka yung cellphone diya, Magdun friend, hello, pwede ka makatawag, pwede ka makatext, Magdun friend, aras duwa may gala, kung ganaan ka mo tawag, pwede sub, kung ganaan ka mo text, pwede regyapon may gala, para maka-appeal ka sa atong kanang gamay nga eksikutana, nilabi na sa atong talagsang pautana, mga Magdun friends, di ba? Walang i-ready na inyong mga cellphones diya may gala, para maka-appeal ka, makatubag ka, sa atong talagsaong pautan na karong hapon na, okay? And syempre, inyong mga paborito mga musika. Ato po nang ipabati sa iyong tanan may gala. Karong panahon na sa atong programa ang Magdo Music Jam. Mabati niyo ang mga nag-una mga musika. Pwede ito makaplay yung mga from 80s, 90s and today. Mga karaan, medyo sakto-sakto lang. O bagong mga songs mga Magdo friends. Pwede niyong madunggan din sa atong programa ang Magdo Music Jam. O nang paminaw lang, ayaw mong hawa may gala ha. Tuloy-tuloy lang ta sa pagpaminaw mga Magdon friends, okay? Para di ta ma-behind bitaw. Anigin may gala. Ma-behind sa mga naguna mga musika. And syempre, don't forget ang atong bayaning Magdon Bloodletting Mission mga Magdon friends. Karong Domingo na kita mag-uban-uban. Karong Domingo na sabta, magkita-kita may gala sa Limkit Kai Atrium. Para siyempre sa Bayaning Magnum Bloodletting Mission mga Magnum friends. Magsugod ta may gala alas 6 sa buntag. O kana may gala alas 6 sa buntag. Alas 6 sa buntag ta magsugod. O hangtod-hangtod na niya hapon. Hapon ato sa alas 6 sana bitaw. So sa ato mga Magnum friends ha. Sa mga kanapitang di na makaparistro kay medyo busy. Ato na lang mo dito sa Domingo may gala sa Limkit Kai Atrium. Kay para mag bayaning Magdom ta mga Magdom friends, ha? Alas ay sa buntag sa Limkit Kai Atrium. Oh, hapit na karong Domingo na, ha? Ay mo kalimot ana mga Magdom friends, ha? Dapat sayo ta matulog anang adlaw o kanang Sabado pa lang. Oh, Sabado pa lang may gala, sayo ta matulog. Para syempre, di man pwede magbilar may gala anang kadabtang kung magpakuha kag dugo. Dili pwedeng mabilar ka Magdon friend, okay? So dapat makatulog kag 7 to 8 hours ana, di ba? Say kag tulog ana Magdon friend para ma-qualified ka. And syempre, likaysa ang pag-inom og kadabtang mga ilimnong mga makahubog may gala. Likaysa na mga Magdon friends, no? Kanara bitaw na adlaw. Di ba? Kaya lang para dili ka ma-disqualified pod Magdon friend. Kanara man na adlaw sa isaram na ka adlaw, di ba? So okay ra kaayo, di ba? Mga Magdon friends. So muna siya. Then count kag sakto may gala ha. Dapat mo count kag sakto ana mga Magdon friends. Ilabi na kung pagka Domingo bitaw sa pagmatanimo alas 5 ana bitaw, alas 6. Kaunog sakto Magdon friend para ano ka, ma-qualified gapon ka. Inom dahin kag dagan tubig o ka kanabitang mga juices. Pwede ni mong i-intake may gala para mas ano bitaw, mas pagpakuwag dugo. Di okay kaya, di ba? So muna siya mga Magdon friends. Pipila ka mga dapat buhaton karong umaabot nga Domingo para sa bayaning Magdon mga Magdon friends. So don't forget ha, atong ibalik alas 6 sa buntag, mag uban-uban ta na mga Magdon friends ha, alas 6 sa buntag sa Limkit Kai Atrium para sa Bayaning Magnum Bloodletting Mission. Alright, and syempre sa atong pagbalik mga Magdon friends ha. At ang atong segment. Atong mga segments may gala. Ang atong gipang mention kanina nga segment sa atong programa ang Magdon Music Jam. Dini lamang syempre sa Magdon Radio, ang inyong number one FM station in Cagayan de Oro.
3: Okay.

0: Ito po ay para sa kapakanan ng mga constituents, mga distrito at sektor ng ating mga kasamahan. At sana dahil malambot ang puso ng liderato ng Kongreso at ng gobyerno, huwag natin idamay ang mga nanay na nangangailangan ng pang-tuition sa kanilang mga anak, ang mga lola, ang mga lolo na nangangailangan ng medical assistance, ang mga magsasaka na nangangailangan ng mga farm-to-market roads dahil lamang sa boto ng kinatawan ng iilang mga distrito. Para sa aking mga kasamahan dito na hindi bumoto para sa impeachment, sana i-monitor natin na lahat ng mga naibigay sa budget na alokasyon para sa ating mga distrito ay darating at hindi i-delay ang release dahil lamang sa ating mga boto. At para sa lahat ng mga nanonood na personally ay pabor sa impeachment, sana pwede nyo ding iparating sa liderato ng Kongreso at ng ating pamahalaan na kahit kayo ay pabor sa impeachment, hindi dapat idamay ang mga mamamayan sa boto ng bawat isa. Maraming salamat po.
1: Majority Leader.
2: Mr. Speaker, I move to recognize Representative Paolo Marcoleta of Sangit Party List to explain his vote.
1: Honorable Paolo Henry Marcoleta, Party List Sagip, is hereby recognized.
3: Thank you, Mr. Speaker, esteemed colleagues. I vote no to the committee report recommending the impeachment of Vice President Sara Duterte. I will not vote in favor of a committee report that is a product of a flawed deliberative process. Let me be clear. This vote is not a vote against accountability. This is a vote for constitutional discipline. Impeachment is the gravest political remedy under our Constitution. It cannot rest on shortcuts, spectacle, or evidence gathered through a process that looks less like a constitutional proceeding and more like a fishing expedition. The vulnerability of this entire process is plain. The committee conducted hearings when both houses of Congress were not in session. That alone raises serious questions on authority, timing, and regularity. Then, instead of remaining with the verified complaints and their attachments, the committee gathered new evidence, expanded the theory of the case, and built allegations beyond what the respondent was originally required to answer. Hindi pwede na magsimula tayo sa isang complaint, tapos habang tumatakbo ang hearing, palalawakin natin ang kaso hanggang maging ibang kaso na ito. Due process is not a technicality. It is the constitutional shield of every Filipino, including those we dislike, those we oppose, and those we fear politically. I am especially troubled by the Anti-Money Laundering Council disclosures. Section 8-A of the amended Anti-Money Laundering Act protects the information received or processed by the Council. If confidential financial intelligence reached this committee through a legally defective route, then we are being asked to rely on fruits of a poisonous tree. Isa pa, kung matibay at malakas ang committee report na ito, bakit kailangan mangako di umano ng pabuya tulad ng pera, dagdag allowances, at release ng projects sa mga boboto ng yes at mananakot na hindi i-release ang mga projects at baka kakasuhan daw ang mga boboto ng no. Sa lahat ng boboto ng yes, ito daw, reportedly, ang gantipalang kanilang matatanggap. 20 million cash incentives, 5 million additional MOOE, and 200 million additional projects. Kung totoo man ito, sa cash incentive pa lang at additional MOOE, at kung 200 plus ang bumoto ng yes, ay halos 6.3 billion pesos na ang gagastusin para lang iparating sa Senado ang articles of impeachment. At tahimik pa din ang Kamara sa trilyong pisong flood control scam. Tapos galit na galit tayo at nag-iingay pagdating naman sa 125 million at 600 million confidential funds ni VP Sara na wala namang direktang ebidensyang ibinulsa niya ito. Kung buhay lang si General Luna sa kanyang karakter sa pelikula, baka nasigawan kayo. Anong klaseng kahipokrituhan ito? this impeachment process is not really for accountability. Far from it. This is an elimination of a formidable political rival using a whole of government approach. Ginagamit ang buong pwersa ng gobyerno, gumugugol ng bilyong-bilyong piso ang pera ng taong bayan para gapitin, alisin sa pwesto ang taong takot na takot kayong maging presidente. Ano ba ang kinakatakot niyo? Ang laki siguro ng kasalanan ninyo sa mamamayang Pilipino. On the Vice President's outburst, of course, public officials should speak with care. But we must be equally careful not to convert political speech, even harsh, angry, or offensive speech, into an impeachable offense without proving intent, operational reality, and constitutional gravity. To end my speech, Mr. Speaker, hindi sapat ang sinabi ni Vice President Sara para mapawalang bisa ang pagkakuha niya ng pinakamalaking boto sa kasaysayan ng Pilipinas. Tatanggalin natin ang mandato mula sa 32,208,417 na sambay ng Pilipino na nagtiwala at patuloy niya nagtitiwala kay Vice President Sara. For these reasons, Mr. Speaker, I vote no. Impeachment must be strong enough to survive the Senate, the courts, and our history. This one is not. Thank you very much, Mr. Speaker.
1: Majority Leader.
2: Mr. Speaker, I move to recognize Representative Robert Nazal of BH Party List to explain his vote.
1: Honorable Robert Nazal, BH Party List, is hereby recognized.
4: Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, distinguished colleagues, good afternoon. I rise to explain my vote of no to the articles of impeachment. This is not a vote against accountability, nor is it a vote for any personality. This is a vote for the Constitution, for due process, and for the principle that impeachment must never become a political weapon. Impeachment is the gravest constitutional remedy against an elected official. Precisely because it is grave, it must be founded on credible evidence and a fair process. Hindi sapat ang duda, haka-haka o ingay lamang. The complaints must stand or fall on their own allegations and supporting documents. Yet, several affidavits, reports, and alleged findings presented during the hearings, including AMLC reports, alleged NBI findings, and even the COA decision itself, were not attached to the original complaints. Worse, it appears that even evidence was later obtained to cure deficiencies in the complaints. That is a dangerous precedent. Hindi pwedeng magsampa muna ng impeachment batay sa bare allegations, tapos saka pa lamang hahanap ng ebidensya pagkatapos. That is not due process. Tulad nga ng sinabi ni Congressman Marcoleta, that is a fishing expedition. On the confidential funds issue, even Attorney Gloria Camora of the Commission on Audit confirmed during the hearings that there were no findings of misuse under the COA decision being cited. She likewise confirmed that the release of the confidential funds passed through proper approvals, including the Office of the President and the DBM. More importantly, the COA decision is not yet final. A notice of disallowance is an audit action. It is not automatically corruption. It is not automatically theft. It is not automatically an impeachable offense. Dito nga sa sariling bakura natin, liquidation by certification lang ang ginagawa natin. Pero sigurado ako na tayo ang unang magsasabi na hindi ibig sabihin na may corruption doon. On the AMLC reports, we must also be careful not to mischaracterize covert and suspicious transactions as automatic proof of wrongdoing. Suspicion is not proof, allegation is not conviction. In fact, even the AMLC information sharing report itself reportedly refers to a BPI letter explaining that a supposed 2 billion transaction was actually the result of a system error. and that the real amount involved was only around 2 million pesos. Yet, this annex was allegedly not included in the materials furnished to the members of the House. At the very least, it raises serious questions regarding the completeness, fairness, and integrity of the evidence being presented against the Vice President. The same principle applies to the alleged SALN issues. A discrepancy relating to a SALN does not automatically amount to an impeachable offense. Our laws allow amendments and corrections to SALNs when necessary. Kailangan pa rin ng malinaw at matibay na ebidensya ng sinadyang pagtatago o panlilinlang, which, to my mind, has not been sufficiently established in this case against the Vice President. On the alleged threats, the Vice President's designated survivor remark made in jest was clearly made in reference to the constitutional role of the Vice President to assume the presidency in case of death, resignation, removal, or incapacity of the President. The issue today is not whether one supports or opposes Vice President Sara Zimmerman Duterte. The deeper question is whether this House will defend the integrity of impeachment itself. Will we respect the line between the House initiation and Senate trial? Will we choose law over noise, evidence over accusation, and fairness over expediency? Let it not be said that at this crucial time in our democracy, this House lowered the constitutional standard because the politics of the hour demanded it. Huwag nating hayaang sabihin ng kasaysayan na ginamit natin ang pinakamabigat na kapangyarihan ng Kongreso hindi para sa katarungan, kundi para sa politika. History will judge this House not only by the vote we casted today, but by whether we had the courage to defend due process when it mattered most. Mr. Speaker, alam naman natin lahat na ang bawat boto natin dito ay may kaakibat na consequences. Maaring may political cost. Excuse me. Maaring may personal cost. Ngunit darating ang panahon na ang mas mahalaga ay kung nanaig ba ang prinsipyo, integridad, at paninindigan sa tama. Sapagkat ito ang mga bagay na dapat nating ipamana sa susunod na henerasyon. Darating ang panahon na huhusgahan din tayo ng mga kabataan. Kung ipinaglaban ba natin ang tama kahit mahirap, sana pagdating ng araw, titingalain tayo ng bagong henerasyon. Hindi dahil sumabay tayo sa agos ng politika, kundi dahil pinili nating manindigan para sa konstitusyon, sa due process at sa tama.
1: Representative Nasal, please wrap up.
4: Almost done, sir. God sees everything we do as human beings. At sa huli, higit sa politika, higit sa ingay, higit sa anumang pressure, mananagot pa rin tayo sa mas mataas na pamantayan at ng katotohanan at konsensya. As Abraham Lincoln once said, "My concern is not whether God is on our side. My greatest concern is to be on God's side, for God is always right." For that reason, I vote no to procedural overreach. I vote no to incomplete and selective evidence. I vote no to political weaponization of the impeachment process. At higit sa lahat, for the Constitution, for due process, and for the integrity of this House, I vote no to the adoption of Committee Report Number 261 and the Articles of Impeachment.
1: Majority Leader.
5: Mr. Speaker, I move to recognize Representative Antonino B. Roman III of the 1st District of Bataan to explain his vote.
1: Honorable Antonino Roman III, 1st District of Bataan, is hereby recognized.
6: Mr. Speaker, distinguished colleagues, boboto akong pabor sa impeachment batay sa mga ebidensyang inilahad ng complainant na nananatiling hindi napabulaanan at sapat upang magbigay ng finding of probable cause. Inaasahan ng sambayan ng Pilipino ang isang patas na paglilitis sa Senado kung saan magkakaroon ng pagkakataon si Vice President Sara Duterte na sagutin ang mga isyong ibinabatol laban sa kanya. Maraming salamat po, Mr. Speaker.
1: Majority Leader.
5: Mr. Speaker, I move to recognize Representative Elijah R. San Fernando of Party List Kamanggagawa to explain his vote.
1: Honorable Elijah San Fernando, Kamanggagawa, party list is hereby recognized.
7: Mr. Speaker, mga kasama, simplehan lang po natin. Meron bang sapat na batayan ang mga alegasyong ipinupukol sa Vice Presidente? Meron. Is the process to determine probable cause polluted, politically motivated, or questionable? Yes. Pero sa gitna ng mga agam-agam sa kredibilidad ng naging proseso, nananatili pa rin bang accountable ang Vice Presidente bilang mataas na opisyal ng ating bayan? Yes. Then let us hold the Vice President accountable. Kailangang masagot ng Vice Presidente ang lahat ng mga alegasyong ipinupukol sa kanya. Ang trial ang magbibigay ng oportunidad upang siya'y makapagpaliwanag at hayaang malitis upang malaman ng lahat kung siya ba ay may pananagutan o dapat na mapawalang sala. Ito lang po ang tanging paraan, Mr. Speaker. Sa parehas na dahilan, hindi ligtas ang institusyon at gobyernong ito. Let us also hold those who cast the stone accountable. Hindi bulag at mangmang ang mga manggagawa. Hindi nawawala sa isip ng marami ang trilyong pisong kinurakot sa ghost flood control projects. Ang mga mali-maletang pera na nawala sa korupsyon sa ilalim ng administrasyon. Kaya ang usapin ng accountability ay sumasaklaw rin sa institusyong ito, maging kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pwedeng magmalinis ang administrasyon. Malinaw sa isip ng marami, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Kaya't alam din ng marami ang mga pagmamaniobra para lang magtagumpay ang impeachment vote ngayong araw. Mr. Speaker, mga kasama, sawa na po ang mga manggagawa't ordinaryong Pilipino sa ganitong bangayan ng mga politiko na ginagamit ang buong makinarya ng gobyerno upang ipatumba ang kanilang mga kalaban sa politika. Lumang tugtugin na po ito, Mr. Speaker, mula sa impeachment complaints kay PBBM at ngayon kay Vice President Sara, ang pag-alis kay Supreme Court Justices Corona at Sereno, at ang pagpapakulong sa mga taong tinitignan ng kasalukuyan at mga nagdaang rehimen bilang kalaban. Sa mga manggagawa't ordinaryong Pilipinong nanonood, malinaw ang record ng gobyernong ito. Sa gitna ng krisis sa ekonomiya na pinagdadaanan natin na lubhang nakakaapekto sa buhay ng mga manggagawa't ordinaryong Pilipino, walang kahit isang makabuluhang batas o panukala. Ang naisa batas tungkol sa mga manggagawa. Ang impeachment complaint laban kay PBBM isinalang dito sa plenaryo. Ang impeachment complaint laban kay VP Sara isinalang dito sa plenaryo. Samantala, ang House Bill number 8081, National Minimum Wage Bill, na magbubuwag ng provincial rate na may suporta na ng 200 mambabatas ay nakatingga pa rin. Ang taas sahod ay nakatingga pa rin. Kaya sa ngalan ng mga manggagawa't ordinaryong Pilipinong kinakatawan ng kamanggagawa, kami po ay tumitindig para sa pananagutan. At ang pananagutang ito ay marapat lamang na sumaklaw sa Vice Presidente, sa Pangulo, at sa lahat ng opisyal ng gobyerno. Kakabit ang paninindigang ito, Mr. Speaker, mga kasama. Matapang naming hinahamon ang bulwagang ito. Isapubliko natin ang ating mga salen, pumirma tayong lahat ng bank secrecy waiver at hayaan nating ilagay ang ating mga sarili sa pagsisiyasat ng publiko. Ito po ang hamon ng mga manggagawa't ordinaryong Pilipino sa bulwagang ito. Pangungunahan ng kinatawang ito ang hamon na nabanggit sa bulwagang ito. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Mabuhay ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino.
1: Majority Leader.
5: Mr. Speaker, I move to recognize Representative Jesus Bong Suntay of the 4th District, Quezon City, to explain his vote.
1: Honorable Jesus Bong Suntay, 4th District, Quezon City, is hereby recognized. You have 3 minutes.
8: Mr. Speaker, distinguished colleagues, we debate this impeachment at a time when Filipino people are facing a crisis far larger than the political conflict inside this chamber. The world is being shaken by war, energy disruption, and commodity shocks. Energy prices are projected to surge 24% this year because of the Middle East war. With commodity prices forecast to rise by 16% and inflationary pressures expected to hit us the hardest. For the Filipino family, these numbers mean higher fuel prices, higher transport costs, higher food prices, and even shrinking household budget. Inflation has already surged to 7.2% in April 2026. And yet, in the middle of this economic storm, Congress is being asked to devote its gravest constitutional power to an impeachment case built on complaints that remain constitutionally infirm, procedurally defective, and factually incomplete. Let us be clear, not impeaching the Vice President does not mean she can no longer be held accountable. Hindi po totoo na kapag hindi tinuloy ang impeachment, wala nang kaso. If there is graft, file graft case. If there is malversation, file a malversation case. If there is unexplained wealth, file the proper case before the proper court. The Vice President is not absolutely immune from suit under the Constitution. And once she is no longer Vice President, she becomes fully subject to ordinary criminal and civil processes without the political complications of an impeachment. Accountability is never lost. Accountability is not achieved through impeachment alone. Accountability must serve justice and not political convenience. It must be fair, constitutional, and consistent. If impeachment is to be used to remove a sitting Vice President, then the House must apply the highest standard, not the lowest. We must demand ultimate facts, competent evidence, personal participation, and clear acts constituting the impeachable offenses. That is why the harder question must be asked. With barely 2 years left in her term, what good will the impeachment do for our country? Will it lower prices? Will it solve the energy crisis? Will it return stolen public funds? Will it fix flood control corruption, or will it only deepen division in our already divided nation and turn the national agenda into another prolonged political war? For this reason, impeachment is lost when the motives behind it become suspect. Justice is not achieved when accountability becomes only a consolation prize for a political conflict. Let us not pretend that what we are witnessing is purely a principled constitutional process. The public sees the bitter conflict between former allies. They see a struggle for political supremacy. They see the risk that the instrumentalities of government is being used to destroy political opponents. Committee report number 261 itself shows the weakness of this process. The Committee on Justice did not merely evaluate the complaints. It built the case after the complaints were filed. Hindi impeachment screening ang ginawa ng committee. Case building ang ginawa. An impeachment complaint must stand on its own from the beginning. It must contain ultimate facts. It must allege acts constituting impeachable offenses. It must show personal participation and legal nexus. Hindi pwedeng kulang ang reklamo tapos ang committee ang maghahanap ng ebidensya sa pamamagitan ng subpoena, AMLA record, BIR record, SED record, NBI files, at testimony ng witness na inilabas pa sa bilangguan para lang punuan ang kakulangan. The committee received testimony and documents then limited meaningful testing. Kung gagamitin ang ebidensya para iakyat ang impeachment, dapat pinapayagan din subukan ang credibility, authenticity, personal knowledge, and relevance. The evidentiary record is not merely weak, it is compromised. The committee took the word of Ramil Madriaga, a convicted criminal, as though it was gospel truth. In any fair proceeding, the testimony would have been received with extreme caution, subjected to searching scrutiny and corroborated by independent evidence. Instead, it was used as a pillar for probable cause. The committee received most from a government official appointed only a week before appearing in front of the committee on matters involving documents protected by law that should have triggered restraint, not haste. It should have demanded safeguard, not political momentum. Most troubling, the executive director of the Anti-Money Laundering Council presented AMLAC-related figures but did not disclose a material qualification in the report. That BPI had requested correction of certain reported transactions because of bank system issues. The omission matters because it affected the public understanding and supposed billions attributed to Attorney Manesis Carpio and by extension, the unexplained wealth narrative, ang layo-layo ng 2.33 billion sa 2.11 million sa transaction record. Pero hindi ito bilanggit sa komite kahit nasa AMLA report mismo. If this is the evidentiary foundation of impeachment, then the foundation is cracked. The committee framed 19 years of transactions as if they were proof of wealth. That is misleading. Ang AMLA report ay daloy ng perang nagpapakita ng aggregate inflow at outflow ng lahat ng financial transaction na pumapasok at lumalabas sa bank account ng depositor, lalo na kapag nagkakahalaga ng higit sa 500,000 piso. Ang salin ay larawan ng ari-arian, both personal and real, on a specific date. Hindi pwedeng ibangga ang dalawa para gumawa ng artificial discrepancy dahil hindi talaga magtutugma. On bribery, report relied on envelopes, reimbursement, and alleged monetary gifts to DepEd official. But bribery has elements. Nasaan ang kapalit? Nasaan ang procurement act? Nasaan ang official action na binili? On the threat-related charges, the committee relied on public statements, video clips, transcripts, NBI records, and press remarks. But walang nahanap o naipresentang hired gun. Public statements, even offensive or reckless ones, do not automatically constitute sedition. Insurrection, conspiracy, or assassination. The law still requires overt act, intent, and factual nexus to unlawful action. Hindi lahat ng masamang salita ay krimen, lalo na kung wala namang overt act. Hindi lahat ng galit ay sedition, at hindi lahat ng political rhetoric ay insurrection. On confidential funds, the committee relied on co-observation, notices of disallowance, and alleged liquidation irregularities. These are serious matters, but they do not automatically become malversation, plunder, graft, or impeachable offenses. A COA finding is not a conviction. An audit observation is not proof of criminal intent. A notice of disallowance is not by itself proof that the vice president stole public funds. The law requires more unlawful appropriation, personal participation, intent, and direct attribution to the respondent. Yan ang dapat ipinakita.
1: Representative Suntay, please wrap up.
8: Ang problema ng committee report number 261 ay hindi lamang pagkakulang ng ebidensya. Ang mas mabigat na problema ay ang paraan ng pagbuo ng ebidensya. The committee began with a constitutionally weak complaint, expanded the record through broad subpoenas, limited meaningful testing, and treated the resulting record as if it cured the original defect. Impeachment must meet higher constitutional standards, Mr. Speaker, because it seeks to overturn an electoral mandate. President Ferdinand Marcos Jr. received 31,629,783 votes. Vice President Sara Duterte received 32,208,417 votes. Those votes do not place anyone above accountability, but they demand restraint, seriousness, and fairness before Congress attempts to remove an elected national official. It was for this reason that I voted no to the impeachment complaint filed against President Marcos, and it is for the same reason that I oppose the impeachment complaint against the Vice President. Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. It is not absolute in law, but it is sacred in democracy. Boses ito ng manggagawa, nakulang sa sahod, pasyenteng naghihintay ng tulong, commuter, magsasaka, mangingisda, magulang at kabataang pagod na sa gobyernong laging uli sa krisis. Boses ng mga Pilipinong sawa na sa politika at naghahangad lamang ng kasaganahan at pagbabago. For this reason, I cannot support the transmission of the articles of impeachment to the Senate. The country needs accountability, yes, but accountability that is fair, consistent, and constitutional. The country needs action on corruption, yes, but action that applies to all, not only to one political target. The country needs justice, yes, but justice that does not confuse impeachment with the only path to accountability. For fidelity to due process, for consistency with our own rules, and for respect for the sovereign mandate of the Filipino people, I vote no.
1: Majority Leader.
5: Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Toby Chanco from the Lone District of Navota City for the explanation of his vote.
1: Honorable Tobias Toby Tianco, Lone District, Navota, is hereby recognized.
9: Mr. Speaker, dear colleagues, ang hirap bumoto ng yes dahil ang sama ng timing nitong impeachment na ito. Nataon kung kailan hirap ang buhay ng ating mga kababayan dulot ng krisis sa gitnang silangan. At mauuna pa itong impeachment kaysa pagpasa natin ng batas na makakatulong sa kanila sa panahong ito. Hirap po sila sa presyo ng bilihin. Ang impeachment na ito ay hindi makakatulong na maibsan ang kanilang kahirapan. Ngunit sa ilalim ng ating saligang batas ay may itinakdang numero ng araw para ito ay maresolba sa House of Representatives. Ang hirap bumoto ng yes dahil walang moral authority ang House dahil sa laki ng corruption issue sa mga dating liderato ng House of Representatives sa akusasyon ng mali-maletang ninakaw nila at kanilang mga kasabwat. At ngayon ay humihingi ng accountability sa Vice President para sa mas maliit na halaga. Ngunit sa ilalim ng ating saligang batas, ang responsibilidad ng pag-initiate ng impeachment at pagdesisyon ng probable cause ay eksklusibong kapangyarihan ng House of Representatives nang walang anumang kondisyon. May mga sinusunod tayong mga batas at ang accountability ay dapat para sa lahat ng public officials at walang pinipili. Kahit di hamak na mas malaki ang kontrobersya sa korupsyon na kinasasangkutan ng dating liderato ng House of Representatives at hanggang ngayon ay wala pang nakukulong at mas maliit ang pinag-uusapang halaga sa kay Vice President Sara Duterte ay hindi pwedeng maging dahilan na unahin muna ang mas malaki at huwag munang pag-usapan ang mas maliit na halaga. May mga tatong din sa naging proseso at sa pagkalap ng ebidensya. Gayunpaman, lumitaw ang issue ng SALN, partikular sa hindi pagdedeklara ng cash on hand, na nananatiling kailangang maliwanawan, malinawan at ipagpaliwanag sa tamang forum. Dahil nagdesisyon ang kampo ng Vice Presidente Sara Duterte na hindi dumalo dito sa House of Representatives, hindi nagkaroon ng pagkakataon na linawin ito. Ang pagboto ng yes ay hindi paghusga ng pagkakasala. Ito ang tanging naiiwan na paraan para mabigyan ng formal at maayos na venue sa Senado upang maipaliwanag ang panig at mailabas ang buong katotohanan sa mga issue ng SALN na karugtong sa mga issue ng AMLAC at bank accounts. Ito ay pagkakataon para ipaliwanag niya on record at sa loob ng proseso ang kanyang panig at maipagtanggol ang kanyang sarili. Ito ang pinakaresponsabling hakbang sa puntong ito. Kasama ng pagboto ng yes ay may dalawa akong kahilingan. Una, sa liderato ng House of Representatives na madaliin na ang pagpasa ng batas na makakatulong sa ating mga kababayan na naghihirap sa panahong ito. Pangalawa, magalang akong nananawagan sa mga ahensya na may responsibilidad na panagutin ang mga big fish at ang mastermind ng pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Ako ay buong pusong naniniwala sa kanilang integridad. At alam kong pinagbubutihan nila ang makapag-file ng malakas na kaso na hindi madidismiss sa korte. Ngunit medyo naiinip na po ang ating mga kababayan. Sana po ay may paraan na mas mapabilis ang pag-usad ng mga kaso para ipakitang walang double standard sa accountability. Ipakitang hindi pinoproteksyonan ang kakampi para hindi po isipin ng taong bayan na namimili lang ng kalaban sa politika. Maraming salamat po.
1: Majority Leader.
5: Mr. Speaker, may we recognize the Honorable Antonio Tino of Party List ACT Teachers for the explanation of his vote.
1: Honorable Antonio Tino, Party List ACT Teacher, is hereby recognized.
10: Maraming salamat, Mr. Speaker. Kapanipaniwala bang may nangyaring paglabag? At malamang ba na ginawa ito ng Vice Presidente? Yan ang ibig sabihin ng probable cause at yan ang sinikap nating alamin dito sa Kongreso. May sapat na batayan ba para ma-impeach ang Vice President for betrayal of public trust, graft and corruption, and other high crimes? Ang sagot, yes. May sapat na batayan para sabihing winaldas niya ng labag sa konstitusyon, batas at alituntunin ang 612.5 million na confidential funds na pinagkatiwala sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Inutos niya na ipaubaya sa mga hindi autorisadong individual sina Colonel La Chica at Colonel Nolasco ang aktwal na paggasto sa buong confidential funds ng kanyang dalawang opisina. Sa makatwid, hindi maituturing na totoo ang mga accomplishment report at resibo na sinabmit nila sa COA. Ito mismo ang dahilan kung bakit pinasasauli ng COA through notice of disallowance ang di bababa sa 448 million na confidential funds. Pangalawa, may sapat na batayan para sabihing merong undeclared wealth ang Vice Presidente ayon sa Anti-Money Laundering Council mula 2006 hanggang 2022, merong 6.7 billion na total na lumabas at pumasok sa mga bank accounts ng Vice Presidente. 4.4 billion ang pumasok at 1.5 billion ang natalang lumabas sa mga covered transactions, covered and suspicious transactions. Samantala, una, hindi nagdeklara ng cash in hand o in bank sa kanyang SALN mula 2019 hanggang 2024 ang Vice Presidente. Pangalawa, 88.5 million lamang ang pinakamataas na net worth na diniklara ng Vice Presidente noong 2024. At pangatlo, hindi makasasapat ang deklaradong sweldo at mga negosyo ng Vice Presidente at kanyang asawa upang ipaliwanag ang kanilang bilyones na tinanga ng kayamanan. Kung gayon, ang undeclared wealth niya ay unexplained wealth. Ayon sa batas, maaaring ituring ang bilyones na ito bilang ill-gotten wealth, 6.7 billion na dumaan sa kanyang mga account versus 88.5 million sa SALN. Ibig sabihin, mukhang maraming maleta ang Vice Presidente na kailangan niyang ipaliwanag, 6.7 billion pesos. Hindi lang di wow, kundi wow mali. Kaugnay sa isyu ng death threat ay at pagkontrata ng assassination, the thing speaks for itself. Huling-huli ang Vice Presidente sa sarili niyang pananalita. Tatak Duterte ang pagpatay ng walang due process. Kaya nga nasa ICC ang amang si Rodrigo Duterte ngayon. Ang anak, ganun na lamang kung mag-utos ng pagkitil sa buhay ng iba. Tunay nga naman, like father, like daughter. Sa pagkakataong ito, dapat ding idiin ang pagkondena sa paggamit ng politika ng pananakot, pagbanta at paghihiganti sa layuning hadlangan ang pagpapanagot sa pamamagitan ng impeachment. Bilang pangwakas, yes, ang boto ng kinatawang ito may probable cause na may ginawang impeachable offenses ang Vice President. Kay Vice President Sara Duterte, wala ka ng kawala. Dumating na ang araw ng pagpapanagot. Sa Senado ka na magpaliwanag. Maraming salamat, Mr. Speaker.
1: Majority Leader.
11: Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Christine Alexi B. Tutor from the 3rd District of Bohol for the explanation of her vote.
1: Honorable Christine Alexi Tutor, 3rd District Bohol, is hereby recognized.
12: Mr. Speaker, my vote of no reflects the voice of my people in the 3rd District of Bohol, which includes 436 barangays and 19 municipalities, making it the largest district in Bohol. As their representative, I am responding to their call that there are other urgent priorities to address during this time of crisis. I have thoroughly consulted with our people, and this decision represents the overwhelming majority in my district. Kining akong boto mo'y tinuod nga pagpamalandong sa kabubuton sa atong mga katawhan sa tercero distrito. By standing by this decision, I remain committed to protecting our democratic institutions while ensuring that the government's efforts are focused on issues that truly matter to the lives of our people. Thank you, Mr. Speaker.
1: Majority Leader.
13: Mr. Speaker, may we request to acknowledge Representative Julius Cesar J. Vergara of 3rd District of Visiha to explain his vote.
1: Honorable Julius Cesar Vergara, 3rd District of Visiha, is hereby recognized.
14: Mr. Speaker, ako po'y tumatayo ngayon upang ipalawanag ang aking botong no. Bagamat nirerespeto ko ang desisyon ng komite sa hustisya at ang proseso nito bilang paraan para mapanatili ang integridad ng ating mga institusyon at mga lingkod bayan. Napunta ako sa no na boto matapos ng mabigat na pag-iisip. Nakita ko na mas dapat unahin ngayon ang mga agarang problema ng ating mga kababayan sa araw-araw. Ang kapakanan ng taong bayan ay dapat unahin sa lahat. Napakaraming problema ng Pilipinas na mas mangingibabaw gaya ng food security at pagtaas ng presyo ng bilihin. Noong isang araw lang, nakita ko sa dyaryo ang ating national debt ay 18.5 trillion, hindi dahil sa ating Pangulo, kundi sa rate of exchange na tumaas. Because we are an importing nation. We need the dollars. We need, wala tayong food security hanggang sa maliit na bilihin ay inaangkat pa natin. Sa aking pananaw, ang usaping ito ay hindi makabuluhang paggamit ng oras at atensyon at higit sa lahat, hindi makakabuti sa taong bayan. Ihayag ito at magiging pangunahing usapin sa lahat ng pahayagan, pati na sa social media, na magdudulot ng iba't ibang opinyon mula sa ating mga kababayan. Hindi masasagot ng impeachment ang mga mas mahalaga na pangangailangan ng higit na nakakaraming Pilipino tulad ng gutom. Pagpila na nakikita ko sa aming pangatlong distrito ng Nueva Ecija para lamang bumili ng 20 pesos na bigas sa FTI at NFA. Hindi nito maibsan ang hirap ng buhay at pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Suporta sa magsasaka na umaasa sa mga pataba na inaangkat lahat mula sa iba't ibang bansa. At iba pang tulong mula sa gobyerno para sa seguridad at kapakanan ng bawat Pilipino. Ako'y nalungkot at nalulungkot pagka merong mga tahasang nagsasalita na mga batang kong kasama na sinasabi nila na tayo'y binili. Hindi tayo binili. Tayo ay collegial body. Tayo ay nagdesisyon sa ating sarili. Walang pera na namagitan sa ating mga boto. Dapat maintindihan ng bawat isa iyon. Yung mga salitang binitawan ng aking mga kasama na panira sa ating institusyon na ito, ay sumasagot lamang doon nung ako'y initiate. When I was initiated, tinanong ako, ano ba ang inaasahan mo at ikaw ay naging kongresista? Ang salita ko po ay simple. Titingnan ko lamang po kung titino pa yung ating bansa. Sabi nga nung pinatay at pinaslang na bayani natin si General Antonio Luna na pinaslang sa aming lugar sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, bayan o sarili. Yon ang pinakamalaking question. Sana okay. So, yung mga susunod na henerasyon.
15: Matumahigal ha, yung nabati si Congressman Julio Cesar Vergara sa 3rd District, Nueva Ecija, sa paghatag po niya katinawan sa ihapon din pong pagbutar nini nga baguhay lamang nung gihimo nga nominal voting din sa House of Representatives kalabot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So sa ikaduhang higayon na impeach si Vice President Sara Duterte. O tungod din ang ihapon din pong kaning impeachment mga higala katong sa Articles of Impeachment dito nini iduso sa Senado. O dito sa Senado mga higala, at ang atangi po ng dugang po mga kalambuan, kaya bago man po ang liderato, niini po nga adlawa. So at ang atangi, kaya karun po, nagpadayon pa man ang paghatag o klarifikasyon sa pipila ka mga membro po nato sa kaning kongreso. Kalabot lagi kung unsabay ilaha po nga rason po no, kung anong ilaha mga desisyon, nag-yes o nag-no sila, niini po, nga doon na po nag-abstain po, niini po nga gihimo po no, nga pagbutar nila sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. At ang tayo mga higala, dugang mga kalambuan, natapos na itong programang Magnum Reports. O musunod na ang balita nga Magnum, kauban si Magnum Joel Acubog, Magnum Ching, Terina Enriquez. Kini, si Magnum Angie Alzado, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilaman sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
17: Oras, alas 6.32.
18: Time check was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.

0: times nga nutrisyon. Burst 3 Fortified Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 3 Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
4: In 5 meters, turn to right.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghat pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
7: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
8: GCash G-load!
9: Mataas pala ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Ikaw ba na ang may diabetes?
10: DTX 500!
9: Ang DTX 500
10: ang may powerful compounds.
9: Yan ang gapanupo.
10: Kaga kontrolar
9: sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Masal rika.
10: Epic tipo.
9: DTX 500. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
14: Pahibalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Moreskuan, na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia, mauna ang Cebuana Luelier, na nahimutang sa Lumbia proper at banggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Luelier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog og dala sa inyong pinakabag-o nga billing statement tungod kay ang mga data niini maoy imong isulat sa form nga itunon kanimo sa Cebuana Luelier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.

0: Adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Nag-mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available

0: Bayo. Alang sa libreng konsulta og senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
1: Tas bang imo blood sugar?
2: Ato na ka may diabetes?
1: Mag DTX 500 ka!
2: Ang DTX 500
1: ato na kini anti-diabetic properties.
2: Sama sa
1: charantine nga kapamubo sa glucose.
2: Visine
1: controls blood sugar.
2: O polypeptide
1: nga parehong epekto sa insulin.
2: DTX 500
1: highly recommended
2: sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinagadol nga butik sa iyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis.
5: Ina ang kape ko.
4: DTX Coffee Mix.
5: Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.

0: C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa desugar-sugared cane. Napamatudaan sa mga pagtuon ng epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot o miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan Yan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang dura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Mari, nganong naginuktok man ka?
8: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
7: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
8: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
7: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
9: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
10: What if your phone could be your front row seat?
11: Playtime Entertainment launches PT Idol.
10: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
11: Where talent takes the spotlight.
10: Search PT Idol on TikTok and follow today.
11: Playtime Entertainment.
10: Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: pag-asa ng mga mababae.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
1: Ayo.

0: Busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
1: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oras sa 6:44.
3: Time check was brought to you by City O Idol Hot Dog.
4: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
5: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutan sa 12-seat Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Bureau City.
6: Balitang Magnum, tayong tagagustong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Alas 6:44, gala kumusta mga kaibigan, karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Una sa itong Magnum lokal kung sa nasyonal, 257 na kung kongresista pabor sa impeachment na bato ka ni Vice President Sara Duterte sa atong Magnum International Oil Terminal sa company. Gipangimakak ang report kalabot sa king oil leak dool sa Carg Island sa Persian Gulf. Sa atong Magnum pesos sa 2 pesos nga rollback sa presyo sa LPG, putuman, sugod ug mga lawa. Sa atong Magnum Entertainment Heart Evangelista, miklaro na wala niya gikonsiderar nga boyfriend si John Prats. Sa atong Magnum Sports, Gilas Pilipinas, si coach na si Team Con, may pasabot sa paglakip ni Justin Arana o Mike Phillips sa lineup sa national team.
6: Balitang Magnum!
2: Mga Exxon, kumusta mayong gabi karong adlaw adlaw karon nga Lunes, Mayo 11, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
7: O Magnum Chingindirina Enriquez.
2: Dito may kala karon sa resulta, labi na sa natabong butuhan karon dito sa Senado, no, sa Kongreso, labi na sa impeachment case sa bato kakang Vice President Sara Duterte, kaya nagpadayon man eh. Gibutuhan sa mga kongresista, maabot na sa 257 ang pabor, 25 ang supa, kasiyam nini ang absensyon nga impeach si Vice President Sara Duterte. Kinihuman, giraptar sa plenaryo ang House Bill number 989. Ang giduso sa Committee on Justice nga gipangulohan ni Congressman Gilbert Ruestro.
8: I would like to manifest that I was informed by the Secretariat of a correction in the result of the nominal voting.
9: Sa proseso, naging maingat tayo. Hindi tayo nagmadali. Sinunod natin ang one-year bar rule. Pinigyan natin ang pagkakataon ng bawat panig. Ang mga pagdinig ay isinagawa ng hayagan, naka-livestream at bukas sa taong bayan. At higit sa lahat, pinakinggan natin maging ang mga tumututol sa impeachment. Pinakinggan natin ang bawat manifestation, bawat argumento, bawat legal na punto. Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. At maging malinaw po tayo, ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente. Sa isang demokrasya, ang suporta ng mamamayan ay dapat igalang. Ngunit kahit gaano kataas ang posisyon, kahit gaano kalakas ang suporta, walang sinuman ang lampas sa pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Hindi ito usapin ng apelyido, partido o rehiyon. Ang prinsipyo ng pananagutan ay dapat umiiral kanino man, kaalyado man o kalaban.
2: Samtang mabugo sa amin, Luestro, nga wa gidali sa komite ang proseso sa pagdungog sa reklamo bato kang VP Sara Duterte. Dog na niandam ang abogado ni VP Sara nga dipinsahan siya sa Senado kung masangat ang Article of Impeachment trial sa Senado.
8: I would like to manifest that I was informed by the Secretariat of a correction in the result of the nominal voting on the House Resolution number 989 that the body earlier adopted. The correct result is as follows. Affirmative 257 instead of 255. Negative 25 instead of 26. And abstention remains at 9. In view thereof, let the records reflect the said result. Majority Leader.
10: Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment together with all the annexes pursuant to the rules of House on impeachment proceedings. I further move that the Secretary General be directed to prepare and transmit the same to the Senate for appropriate action in accordance with the Constitution and the rules of the House.
8: Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate.
10: Mr. Speaker, as soon as the articles of impeachment are transmitted, I further move to furnish the respondent, the complainants, and the counsels copies of the committee report and the resolution setting forth the articles of impeachment, including its annexes.
8: Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. Majority Leader.
10: Mr. Speaker, I move to suspend session until tomorrow, May 12, 2026 at 3 o'clock in the afternoon.
8: The session is suspended until tomorrow, May 12, 2026 at 3 o'clock in the afternoon.
2: Agapayag ni Senior Deputy Speaker Dinana Hernandez. So, kuana?
7: Magdam Joel, Congressman Lawrence Defensor.
2: Oo, so, akatosyaso ni kuana, no? Ang final,
7: 257.
2: So, meaning, nakuha ang 106 nga one-third vote. So,
7: ni sobra pa. Sa
2: sobra. Kaya pormero gani, ang ilan to, 215. 215 ang ilang bana-bana pero karon nihabot siya og 257 unya ang naga kwan ni ang
7: lugar
2: nagsupa kabot lang 25 unya
7: abstention 9
2: so so mo na to nga i-transmit na mo tong ilang lugar na dunay order nga i-transmit na ngadto sa Senado.
7: Kasi maglibog Bagdom Joel kay katong ato mga kaisunan kaganina nga nakapaminaw mo nang na manifest si Congressman Hernandez kay pero magud na basa Bagdom Joel katong sa oh, di ba tong individual vote na 255 Bagdom Joel mo nang i-manifest
2: so,
7: karon
2: nga
7: 257.
2: Sige so kani karon no kay mo ni bibo kay ni kay bisa sa Senado.
7: Bibo sa gayto.
2: Tangtang po na dunay kulitan nga nitabo wala na si SP Soto. Gipulihan sa ni Senator
7: Alan
2: si, Senator, Senate President Alan kining Caetano. Unya si Bato de la Rosa gilakag sa NBI dito sulod sa Senado.
7: Oh, kay kato man
2: to. Nila kana ko ni warrant to pare so ja kamang-kamang sa makikipagkita din sa sakuan kamang-kamang.
7: Sama-sama
2: ta yang kamot unya karon na dito medyo dunay tension kay ang NBI wala na pasudla sa Senado nya kato mga NBI nga nisulod ipa iko na mando karon sa Senado i-cite in contempt sila unya si Trillanes
7: may nag-lead sa Joel ang Sergeant of Arms officer
2: unya si Trillanes siya ang nag-lead sa grupo nga may magdakop I don't know sa iyang personalidad unya suko kayo ang mga ubang sa senador kay nganong niabot sila dito niya way respeto gihimo silang kulukoy kuno ang mga senador sa labi na sa NBI niya karon kwarta sa mga reaction no kay nana may resulta for expected naman siya nga lugar masaka gyud magdumching daghan kay to no grabe nga mga gingon nga ito nga dunay tag 20,000 at 20 million nga murag bonus sila pag ma-approve
7: pero so, panghimakat na Magnum Joel
2: wala may nanugan ani kay bisan sa flood control nato nga trillion ang mga kwarta nga nanggawa so may sakusa ni tugan so expected na nga wagi mo tugan pero sa action nga gipakita makita na nimo nga basinog ka na mga akusasyon na ay kamatura pero ato sa inabiyong ano ato si legal analyst may gala political o legal analyst si Attorney James Juret. Attorney James Juret, kagawad may ngunto may gabi nimo.
11: Maupay
2: lang sorry, maupay nga unto, maupay nga gabi karon, di ba? Maupay nga gabi kagawad.
11: Yes,
2: Judas. Napaka sa Amerika karon o nakas kagayan?
11: Wala na, nakabalik na ko Judas, bakulan gyud. Kay nagmonitor ko ani, kamulutan nga sa panupa Judas, kay monitor gyud ko sa pangitabo.
2: Kagawad, medyo kita galibog ta kay asa ta mo una pagpaminaw sa Kongreso kay sa Senado, gubot pug kayo. In fact, karon na lugar dunay stand off dito no kay mga NBI gustong musulod. Unya doon na yung mga opisyal sa polis nga nangabot. Unya katong mga NBI nga kursunada kay Mudakop sa kagsya si Senator Bato de la Rosa o ba ni kani Senador Trillanes. Kaya mo nagdala sa warrant kasi murag nag-lead. Naguban siya. So si Matibag karo, wana pasulod, wana ikipasulod ba lugar na na-order. Now, say imong nakita reaction ni eh, especially sa bago pa lang na human nga of course expected naman na kining impeachment sa Senado ano sa Kongreso nga mapalabang gini ma-elevate ni siya pengon sa Senado pero ang sa Senado karon bag-o na. So I don't know kung sa'yo may tabuan eh. Sa imong panlatawan eh, as political or legal analyst kagawa James Judith.
11: Gubot pa kayo ni Lukon maglumjud na.
2: Grabe ka ba?
11: Oh. Sa kamara ba ha? Ako nagdaw na magiging ko nga ma-impeach magiging si BP Sara.
2: Sigurado na dito. Oo.
11: Oh. Magiging mo. Karon ang resulta bago lang yun. So, pabor yun sila sa impeachment. Mm. Pero maski na dito pa sa Committee of Justice, kato pinaka, mo na to ako nakita nga pinakadako nga timailhan o signals nga ma-impeach yun si BP Sara kay nagtuo ko nga simple lang majority sa Committee of Justice na ana.
2: Oh, oh.
11: Pero nakuha kay unanimous man jujak 55-0 sa Committee of Justice lang daan.
2: Oh, see, so, see, correct.
11: So, ito na gud ko nga sure bold niya, mapa-impeach na gud siya sa plenaryo gud. So, ang dako na pangutana karon kay ano gipamugos mo gud nila. Kaya nakita ko naman sa una pa, mag-guide sa jujak ba, nakita ko na daan nga ano gipamugos mo gud sa administrasyon ang pagpa-impeach ni BP Sara Duterte. So, yan ako pangutana dahil sa ako una-una, nga sa Senado kung base sa inihapay sa boto murang maalanganin pa man ang administrasyon.
2: Uh-huh.
11: So karon mo na ni ang nakakita na nato nga ingon bako lang nga nahikagubot dito sa Senado pero kamulo din sa kamarabaha ang botasyon na pabot bali sa pagpa-impeach sa atong kanakang Sara Duterte.
2: Oh, dito po sa Senado impeach po si Juan si Senator President Soto.
7: Oo. Oh.
2: Tang-tang
11: yes, lalitan. Pero ang iyang day mo, kabalo ko, Jujak, na kang SP Soto, daan kita siya nga, andam siya nga muluwat sa katungdanan, nga maalis dan. Kaya ang iyaan eh, gusto niya, murag ang iyang mensahe, na maghimo siya legasiya, kaya accountability ko, no, mo na ang iyang ipakita. So, karon naana, naalis dan siya, bago na ang atong Senate President. So, pero kung ginihin mo, ako na nang na-analisa na itong yagi pa. So, sa judyak na ang sa iyak na ko, nga katulad yung walo, posible dili pa gina mawalo kay si De La Rosa, delikado maginaman sa isyo. So, gadakpo nun sa karun sa NBI o sa DNG, kaya pa itubag lagi sa kay matod pa naalagi ang warrant o pares kaniya. Gi-issue bali sa ICC. So, muna karon ang pinaka...
2: I don't know ka nang ilang waran to pares, tinuod ba ka na o tintik ba ka na or pwede man mag-imuy mo ka para lang kay...
11: Muna
2: diya karon kay pwede man magdala-dala ka. Na kay doon na may yung lagi ang ICC, I don't know, sige ilang deny, pero strategy ka po ni para at least di mabawaan nga naagi tinuod, pero lugar... Muna lang karon no, kay... pwede ba dahil nga si Trillanes mo'y magdala sa warrant murag siya ananon ang NBI director kasi siya may nag-lead sa grupo nga dakop kang Senator Bato de la Rosa kaya ang rason ni Trillanes nga i-challenge mga kusyan ni Bato nga ikaw lugar ubane ang mga mungdakop na ako so na kuno siya nagdala sa warrant to pares
11: pero sa iyo Japon tuod na anak nga hagit pero sa iyo Japon yun Jack nga na si Trillanes nga dili unta siya dapat muna dili po unta na nga kining tuhutan bali sa NBI nga si Trillanes bali ang mangulo lugar sa pagpadako kang Senator Bato kung naama lugar tong warrant o pares gikan bali sa ICC sayo kaya po na sa Jujak pwede siguro siya kay tungod iya personal man na lugar niya nga issue kang Senator Bato nga gihagit siya nga ikaw manguna bali sa pagpadako kung naaman galing ang maong warrant o pares gikan sa ICC dapat yung madala niya pero hindi siya pwede nga siya gibali ang magtimonil dito sa pagpadakop kang Senator Bato. So sayo sayo kaya po na kaya po nakita nga bikil sa kana nga proseso niyo Jack.
2: Karong panahon na kagawad nag-resign ritso ang Sergeant at Arms sa Senado kay tungkol na itong nilakaga ambot ay dunog sakto ba na nga murag dito sila kay murag na insulto pagayo ang Senado nga senador na gilakag dito si Rodsa ilang balay. Unya ang nanulod, way labot sa Senado, unya mo'y naglakag kang Senador Bato de la Rosa na mo na patanos dagan pagdagan na sa hagdanan taon. Although, wa madakbi, pero samad-samad ang iyang tulo, kinini Senador Bato de la Rosa. So, start in contempt, no? So, kani pwede ba niya ma-assign start in contempt kani mga NBI nga nisuro dito sa Senado nga wala, I don't know, nabay consideration o wala sa ilang Sergeant at Arms can resign man dito karon ang Sergeant at Arms sa Senado. Gubot kayo ang nasangpit nga lugar.
11: Gubot lang yan. Nahimo dili lang gubot juja. Ako nakita mo kadani. Nahimo katawanan ang tibuok ng lugar nga Senado. Imbis nga gitawag nato nang hallowed grounds na sa juja. Nahimo na nun siyang katawanan. So ang naitabuan ni karon murag nagpakita ta sa dili lang sa atong tibuok nasod kundi sa tibuok kalibutan nga pwede ra dahil dagmalan, pwede ra dahil dili nato respetuhan ang atong Senado. Kaya kung butso mahon, Jujak, base sa balao, dili lugar ta ingon niya na politika ani, dili maging ka pwede nga musulod bali dia sa Senado o nga imong dakpo ng usa ka Senador. Taliwala, butang na to, nga ninyo sila, nama ko ni Warado, pares nama exception na balao nga. Pag 6 years gani, Jujak, o labaw, pwede ni mo mapadako pang usa ka Senador, kamulo pa lugar o ganang sesyon.
2: Aha.
11: Pero ang kanangabot pa sa bot, Jujak, kung paghuman man sa sesyon, di man pwede nga i-disrupt ni mo ang proseso niya.
2: Mm-hmm.
11: Ulatan pa mangyapo ni mong sesyon, di man nabot pa sa bot, literal, Jujak, dakpo ni mo siya, kamulo ka ga sesyon. Ang bot pa sa bot na mag-atang ka, diya sa gawas, kaya di mo siya dakpon.
2: Mm-hmm.
11: Wala nagpasabot, nga imo siyang dakpon, istorbohon ni mo ang proseso sa Senado, kamulo nga naigihin mo diya. So naagya po na ito pagsupak sa revised penal code. Yung natin itawag diya nga kanang disturbance or na interruption sa legislative proceeding.
2: So wala kang gawas ka ng mga NBI. Kaya morag dito, ipapiliso po nila dito sa sulod. So sa'yo may tabo, sa'yo mo nakita ni kagawa. Sa'yo may tabuan niya nga morag gubot pa mas lukot doon eh. Yung niya morag, I don't know, sorry, ako rin na ako ma-describe kanyang sitwasyon karon. Nga ang atong gobyerno murag wala na direksyon ng insakto kay murag wala na tinahura ni murag asa inisugay na lang ni murag kisa isog moy kisa isog o kisa mga murag kanabang marunong sa buhay moy daog karon kagawa dining sitwasyon karon
11: naay constitutional deadlock ang may tabo ni ini naay tay balaod pero dili masunod
2: wala na oh.
11: Wala na lagi. So, naman tayo unta gabayan, naman tayo gabasihan ng balaod. Pero sa nagkakakita ka ron, tuod na yung balaod, yung dili man na ito kakatuman. Kaya na mo yung sister man ang pikas, ang isa mo yung kani, pero naamay gipakita po ng isa nga, waman ninyo tuman ang balaod kami po, mubalos, muris back po sa inyo. So, morning na ito mo, sumbo lugar dyan, Jack, sa unsay kakita mo ka ron, sumbo pamalandungon, pero ako po, gakahadlok nga sa ako lugang pagtuon ani pagtutok ani isyo na dili lang constitutional deadlock ang may tabo dyan siya. Doon na naagi kagubot ng may tabo. Kay,
2: mabasa yung tanaw.
11: Muna akong kadlokan dyan siya. Muna akong tanaw.
2: Kay, ngayon na ba nila? Nanako na yung aeroplano nga giandam nila para nga isakay si Bato paingon sa dito. Dalo na po nila dito sa Netherlands. Dahil ni Netherlands. Kung tinuod na nauta na kinikain nga dagan kay wala na di mo di ba na may balaod ay dito sa may balaod ang proseso na kung tinuod man gani nga dili fake kining ilang kining gipakita-kita ni Trillanes nga ano siya may pakita-kita nga dili man siya authorized sana kay wa man siya position civilian man siya nawa say sa imo nakita kagawad
11: ambot na himo na lang kini uga nagpagalong na magunta sa international body Jujak.
2: Oh, gina kayo, di ba?
11: Tadi mo pareha sa tinipong bansa sa Amerika nga sila mismo ang gabot nga sa may labot ninyo dini sa among nasod.
2: Mm.
11: So kit ang nitapo din ni Jujak, kita kay na alkansi nagpagalong na ibot ang katawan na ni kay ang dinis sa body pwede man sila magmandar nga mo ni mo na then naaday ang nagari-hari dayon si Trillanes. So nitapo ni Jujak, wala na ang mo na ko gingon si imo nga wala naman tay kanang malauman nga kaning malauman Jujak nga asang dituta nga magpalaban
2: sa
11: para gid mapukuman matagaan lugar og kaning gitawag nato nga paghubad sa unsa gid ang balaod sa kanibali nga isyu kaning nga butang mao ni karon kay wa naman tay laing nga madangpan ang akong gikadlukan ang Jujak og magnuching nga posible nga magkagubot gyud ta kay naa naman ning problema kang Vice President Sara Duterte. Naa po ning problema kang Bato pero minor ang kang Bato sa akong pagtanaw. Ang makatukmot gyud sa katawan nga magkagubot gyud ta simbako gyud ta. Mao ang kaning kang Sara nga kay nahitabo na. Atoon nagdahong gyud ta nga may tabo ni pero murag gitakurat diapo nato nga atinuod yun din eh. May tambog yun din eh. Kaya ang unahe magkinaani nga dito na gini na maatog yung masukod nga ay tinuod yun ni gawas lang des kamarabaha, kabalo naman ta, nagdahom naman ta, ang sa Senado. Pero ang sa Senado,
2: kana, kay kabalo ka alam. Eh, bago na rabang liderato niya.
11: Yes. Mabitaw nga, nag-gubot sila diyan, nag-usabog liderato, na anin ginukura anin kang bato. So wala na po yung laing makita nyo dyan, kundi
2: grabe
11: ang constitutional na stalemate. Deadlock. Deadlock na siya.
2: So, by useless itong buto-buto dito sa Kongreso, 257 votes ang nipabor nga impeach siya. Pag-abot sa Senado, murag mapareag yapon itong niagi. Kagawad nga, wa magsilbi yapon ang ilang impeachment.
11: Yes. So, morning, dito karon ang nagubot sa Senado, sa Kongreso, sa Kamarabaha, kuha naman. Na naman ang resulta. So, dito karon ang nagubot, dito taga-timon karon kay kabalok. Kabalo man tang tanan nga mo man sila ang mubutar, importante man gyud nga makuha ang 2/3, pero alangani mo gud ang pagkuha sa
2: 16
11: unya na sa atong ihap
2: 13 kanan 13 na kan 13 nga nibutar wala na di ba, so murag layo na kayo ang kamatuoran.
11: Mo na ko nakita nga problema, dako nga problema lagi jud. So mo ni nga constitutional deadlock, dili na na nila tuuan jud jak maski naay pag-usab sa liderato sa Senado. So, naan naman ni karon nga di man matuman lugar ang kagustuhan sa majority o sa administrasyon, na posible magkagubot na gitni. Kaya magkita magiging pamahagi ang administrasyon dyan kasi sila may naghawid.
2: Agoy.
11: Ang administrasyon man. Tuod na usap ang liderato sa Senado, pero importante magiging na matunpa mo man na ang battleground yun karon ng Senado. Nagihimuon ang akong kakakita, nagihimuon ang administrasyon na dyan. Dili nila ikatugot. Nga nga imo tong iditinar ang mga kanang membro bali kanang
2: NBI
11: kanang ang team sa NBI. Dili
2: na wala na gani pasudla karon no, late si Matibag ang director sa NBI, wala pasudla, wala na gipasulod ni mando. In fact ang Senate ang Senate Arms nagresign diretso kay lugar to sa kapakyasan nga wa mapugi siguro ni mando. I don't know kung Senate mo resign sa diretso. So ang mando karon wala pasudlon, mas autoridad wala sa Senado na.
11: Mo lagi ni Chucha, wala na ko'y nakita. Asa ba nga mudang mabani? Kung Korte Suprema, di man na mo sulod ang Korte Suprema niya na madugay pa man ang proseso na para pagkakulad kung insakto ba ni ang gihimo. So mo niya kung tingon nga constitutional deadlock.
2: Okay, kung ilang pugson kagawad, o ilang pugson, like for example, ilag yung i-force ang pagsulod dito, mukat-kat sila baka, so gubot na siya, kagawad.
11: Gubot naman eh. Mo naman eh sa Jujak. Mo lagi akong ingon nga, kinsa man atong tawagon, asa man ta nga mudangop para nga murag i-aparta ni.
2: Pastila, no?
11: Tempa, murag relax sa mo, kalma lang. Unsa man dapat natoy mo na ni, i-plaster sa ni kanis sa Senado, i-hanay sa ni, kaya naan naman,
2: na,
11: i-innovate naman, i-transmit naman ang article sa
2: impeachment.
11: Senado, mag-tindin ba sila as impeachment court, Jujak? Pero mo lagi kinakagubot man sila karon. So, ang pangutan na karon, kung kinsa, asa ta mo duol, asa ta mo dangop, para mo ingon ta nga, ops, tay sa tay pao, sinado na, unsa naman mo, amo na raman niya i-transmit ang article sa impeachment, mukunbin raba mo, base sa Batakang Balaod, mukunbin mo as impeachment court. Pero maunsaon man ni karon pagdawat, Jujak, unsaon nila karon pagkunbin as isip impeachment court, kung nakagubot sila na ay pag-usab sa liderato, na ay naitabo karon nga pagdakop bali sa unta kang ginukura kang Senator Bato
2: niya. Sulod pag sa sulod sa Senado pag sulod.
11: Sa sulod jud ya. Sumo lagi unang daan ako nakita nagpakita ta sa tibuok kalibutan nga pwede ra day nato dagmalan, pwede ra nato mabasto sa
2: kanila. Kinigir nga pang gobyerno pastila no.
11: Constitutional deadlock jud ya. So mo lagi ang yon. Gubot na ang duha ka sangay bali sa tong gobyerno, unta malauma na tong Korte Suprema. Pero kung sa inani nga pangitabo nga dali-dali jud ya, napabayan na yung proseso ang Korte Suprema. So, dili nyo madangpan ang Korte Suprema sa kanina nga panghitabo karon.
2: Pero kanina kagawa, no? Kini karon nga sitwasyon, kinsa ba'y dapat masulon na ito, ani? As a political o legal analyst, kinsa ba'y dapat masulon kini panghitabo karon nga murag ang gobyerno, ang balaon, murag dili na nato gatuan, gabalion na nato kagawa. Kinsa'y atong dapat masulon ini?
11: Ako kung nagbase lugar ko, Jujaka, kadaan naman ko nagingon nga ano ipamugos magina na itong impeachment, kang sara nga daghan pa man unta mga butang nga atong pagkatakiun. Unya naman tayo ingon nga, Jujak, kung wala ginay sala anggap nagpa-impeach bali sa iya, o sila yung malabay una nga ba to? Naman tayo sang nitanan, Jujak, nga kinatsila nga diho sartan alakal diholi sartan ala kaldera kitate ala hoy negra murbag sama ra gyapon sa kining ang kaldero iyang gisaway ang kining takore nga itong pas anuos ang iya baling sapot nga pareha ra man sila nga itong pareha ra man sila dunay mga sala pero nganong dili magid nila ila mang initan jud ang vice presidente Sara Duterte nga katura man ang isyu nga ang kanang bahin sa malitangan wala ba nato na na-resolve ba? Tanong ikanin man sa katao dito manggid paingon sa iya. So, unsa day naa? O na ang akong ingon Jujak nga magkagubag yun ta. Kung inani man lang galing, ang imog yung mabasula na na, kinsa may nagsugod din eh, ang administrasyon.
2: Uh-huh.
11: Wala ko yung mabasol Jujak, kaya nagsugod man na diha. Nanong idako man ini, abot man ta sa punto Jujak, nga dili na nato makontrolan. Hindi ba na pwede nga, ang nakita mo na ko ani Jujak, ang sa kampo manggod ni Vice President Sara, nag-down sila nga, sige, kanang ipa-impeach, yung nag-ready sila, mudagan sa pagka-presidente si Sara sa 2028. Ang problema, Jujak, na nalimtan bali, nato, sa kampo ni Vice President Sara Duterte, nga kung imo siyang ipa-impeach, unya kung mo resign siya karon Jujak, naagya po ng epekto, Jujak, nga ang disqualification pang public office, nga kung matuman nga ma-impeach, sige siya, makonvicto siya sa Senado, dili na siya pwede makadagan sa 2028. Mm-hmm. Muna siguro ako nga kita karon nga gubot gid sa Senado, Jujak. Kaya kung makonvin isip impeachment court ang Senado, Jujak, o nga makonvicto si Vice President Sara Duterte, dili na siya makadagan sa 2028.
2: Mm-hmm. Pero kung resign siya before lugar sa decision, so kana pwede, kaya wala naman siya.
11: Dili sa Jujak, kung mag-resign siya, unya na-impeach naman siya karon sa kamarabaha.
2: Mm.
11: So ang gaulatan na to, ang conviction bali sa kining Senate.
2: Oh.
11: Oh, sa Senado. Ang may tabuan ni Jujak, kung mo-resign siya, magpabilin niya po ang impeachment. Mudagan niya po na sa Jujak. Kaya ang mabilin niya, ang hulatan ni mo, ang determination man, kung convicted ba siya. Kaya kung naaday na Jujak, ang isa din ana nga appeal bali sa conviction, mao, nga dili lang langkaton siya sa iyang pagka-vice presidente sa katungdanan, appeal na po niya ang disqualification pang public office. Alakto ng pagkastorya, dili na siya makadagan sa 2028. Nabidili man musugot ang katawan niya na, so muna po nakita nga magkakulong. Lagi na din siya.
2: Gabi yun, oo.
11: Musugot na kaya ang mga nagsuporta kang Vice President Sara. So, karon nakita naman nimo na naman nagkakulong, wala na may pagrespeto sa itong mga institusyon, nahimo namang murumuro di abali o sa suwila di sa Senado, so, labi na gid sa kamarabaha, na wala na. Muna ko nakita nga, dili ko gusto, gakadlo ko, pero mooy akong gakakita.
2: Mm-hmm.
11: Mooy, mga naay mga timainan sa ating kay tabo karon.
2: Okay, so, kagawad, kani kagawad, James Jude, salamat kini mo kagawad, may gabi ni mo.
11: Way sa payaan, Magnum Jujak, o asdang sa kanunay?
2: Asdang kanunay. Niyapos speaker sa inyo, Maygala, si Attorney Robert Maestre Maygala, atong yapong political o legal analyst, mag-isun sa atong nakbayan. Attorney Robert Maestre, Attorney, mayong utwa, mayong gabi ni mo.
12: Mayong gabi, Magnum Jewel, o sa tutik paminaw sa Magnum Radio.
2: Oh, so, ikaw ba, Attorney, natutukan ni mo ang duha ka panig, Senado o Kongreso sa pangitabo karong adlawa, kining Attorney?
12: Lagi, Magnum Jewel, no, wala kitang nag-multi-tasking kay excited Bibo kayang nahitabo karon sa pinasod pero makasubo.
2: Okay, so sa may mga nakita, no, kay kita monitor sa Senado pero sa Kongreso, adi na kay ko, wala kay trailing sa Senado, ano, sa Kongreso, kay expected na maging ano, kay labi na aning mga dagang ingon nga, kundi ka mabutar, wala kay walay saro ni mo sa mga project, wala. Niya, ang 20, ano pa, 20 million na si Barsaga, ha, si Barsaga, ningon nga karong pitsa 18, doon ay 2 million nga bonus ihatag sa mga congressman nga nipabor o yes nga impeach. Unya, way labo tong 20 million plus katong project na nila, tuloy-tuloy ng ligaya. So, 257, pagkapot sa Senado sa tang-tang po si Kwan, si Soto, ikadua, Nila kaga po da NBI versus sa Senator Beto De La Rosa dito sa balay mismo sa sinasasinado. Dito gilakaglakaga, kamangkamang kung tao na si, si Juan De La Rosa. So medyo, kung tanahan ni mo, gabi yun ang sitwasyon. Kining attorney, so may nakikita ni mo ni nga may tabuan ni Karon.
12: Tinood ka na Magnum Joel, no? Dili na nato ikakura kung ikapingala na itabo niya sa House of Representatives kay Dugay Tanagidahum na ma-impeach na yun siya diha. Kay lisod kaayo ang tuhuan ay ilang proseso kaya nagpatibabaw di kaayo ang politikan mo nila nga kulor o interes, no? So mas gitaas man gani ang numero sa nagbutar sa pabor. Kay,
2: 215 na ito, 215
12: na. Tungkol siguro sa uhungi, na nalilipod nato kung ibaliwala, no? Nga adunay na itabo niya na pagpataas, no? Sa ilang mga MOA, mga infrastructure na kaya nagigulgar na rin daan, no? Gihaligar na rin daan ni Senator Amy, which is most likely mo na itabo, no? Dili nato na mawala sa huna-huna sa mga ordinaryong Pilipino nga adunay suhulan diha. Kaya kung ebidensya lang, lisod man kayo natutuhuan kay balik-balik man ka to. Pero ang exciting karon nga bahin Magnum Joel is ang sasinado.
2: Ana, una, sa'yo nakita ni mo niya, attorney, maestre.
12: Una, nago, ako sa nilakbitan kang Marco De La Rosa, nag-uol kita, no? Kay ang Senado usa ka naka-independent nga chamber, no? Part of the legislative department. Independent, no? Talahuron ka na, no? Wala ka na itong mga local sanggunian, kani national in scope. Unya, si Senator De La Rosa, gi-attempt og dakop dito. So, ang ako nagulan ani, kay ang atong mga agent sa National Bureau of Investigation, supposedly is a professional organization.
2: Agui, nawalag yun, mo nag-ilad na kayo. Oh, nadaot pag-aigin pero sila karon. Gil-ad kayo.
12: Wala na nila gisunod. No? Isip abogado na sakitan ko, kay wala na nila gisunod ang proseso. Abogado man ito ang head, ha? So, so ordinaryo nga pagdakop, pag-aristo sa usa ka tao, imo magali ka nang i-announce, nag-itawag og announcer authority, na ako si NBI agent or si SPO4, no? Ikaw ba, pangutanong ni mong ngalan, no? Ikaw ba si Senator Robin, Senator Bato De La Rosa? Ado na kay sumo, ado na kay warrant of arrest, nag-issue sa kanina korte, mo niya sa loud. Ado na kay, imo din siya i-remind sa iyang constitutional right, no? Na kay right to remain silent, to have a counseled choice. Pero wala na. Gihimo nilang binastusa na. Sorry for the term. Binastusa na ang nahitabo sa atong institusyon karon. Aron lang maproteksyonan ang mga interest, no? Mga politikano o mga personal ang mga interest atong mga official. This country is really in disarray, in shambles. Warag wala na'y naglihok na insakto. Warag puro na lang kinitinumpo. Warag nawala, no, ang kaning mga institusyon, wala na nagnirespetwa sa usag-usa.
2: Lagi, oo.
12: Ang institusyon, nag-implementar sa dili maunga pamaagi sa pagdako. Unya, dili, naamay pamaagi, Gurana, especially, ang gihimo karon sa NBI, you are preventing a senator of the republic na maka-exercise iyang duty. That is a criminal offense under sa atong revised penal code. Magnum Joel.
2: Oh, pero ang ilan kayo, attorney, no, nga si De La Rosa, senador pa siya kaning, bago pa na lugar senador siya sa Pilipinas, pero ang nitabo rito sulod sa ilang panimalay, murag dili mo matuhuan ba nga ikaw nga naka nagpuyo diya, ang mga outsider mo ay maghari dito sa sulod?
12: Tinood, no? Kanang, nawala bitaw, Magnum Joel, ang simple kayo nga kortesiya.
2: Oh, sus, grabe ba?
12: Nawala na, kanang, wala na yung values, no? Imutan na po, dili ta kayo pamilya sa balaod, pero na yung values ba? Simple nga kortesiya. Wala na, kanang, in session, kamulong session, ang sinip, kana sagrado ka na nga, nga pag sagrado ka na nga session patigpulong mo ganik nga kinsay magparas-paras diha magtibag-tibag diha pwede ka i-cite in content tungod sa solemnia o kasagrado unay himuon ni mo inana sa usa ka membro so unsa ba nagpatigbabaw ani atong nasod karon ang politikanhon ba ang paglakag ba sa mga kontra sa politiko or naa pa ba gitawag nato nga rule of law wala gyud na rule of law. So possibly ang NBI mo ay mag-implementar, no, sa mga pamalot, pero sila naglapas na. Unya, ato na punta sa laing bahin na Magnum Joel, no, na ay kudita karon sa kamulong mutasyon dito sa lower house, nagmutasyon po sila dili sa pagbag-o sa liderato. So exciting times karon kay diha. Gibutaran na, no, for sure, i-transmit na at any time today or tomorrow ang articles of impeachment ni Inday Sara. So, posibleng diha na po, mabaling ang intensyon, no? Dini na po sa Senate. Hopefully, nga, walay mga sinuhula nga mga mahitabo diha. Hopefully, mabarug sila, no? Kaya, kurag sila na lang siguro sa mga institusyon karon nga tanaw nato napamakay kredibilidad, no? But again, this is a political tyranny, political numbers bilang kinahanglan.
2: Pero unsay nakita nimo ani attorney, no, as a political analyst, no, legal or political analyst. Kalabot aning of course approve naman, no, murag na kapasar na gyud sa Kongreso, impeach sa si Vice President Duterte. Pero unsay nakita nimo pag-abot sa Senado? Considering nga bago ng liderato niya, gubot pa kay sa diya. Unsay nakita nimo ani sa nga sa unsay mga outcome ka ani kining diya sa Senado, attorney?
12: Duha ka mga posibilidad ang akong nakita ni Magdom Joel, no? Una, pag-transmit ni Ana, no? Sa i-transmit na tanawan pa man sa Secretary General sa Senado kung kumpleto ba ang mga attachment, no? Then, ipagka-kumpleto na iyang inform ang Senate President. Then, ang Senate President ni Ana, magpadayag siya, no? Iyang ipahibalo po ang iyang mga membro nga naa sila inadawat ng impeachment complaint. Ang usa sa senaryo, Ana, posible sila mag-convene sa impeachment court. Kaya dili man sila makadawat, Ana, makatry, Ana, kung dili sila mag-convene into an impeachment court, maghurar sa sila para aduna sila yung jurisdiction. Kaya muna ang nalapit sa akong batatang balaon, no, diya pro-convene sa impeachment court. Kaya sila raman ang sole, no, trier at least nga mag-decide sa impeachment cases. So, kung unang scenario, kung mag-convene nila, there are, aduna yung possibility nga, it's either ilang i-grant, no, pagbabag, kaya muna ang hungihong, anong nag-change of liderato, kaya naiban ng mga senador nga gusto niya i-block, no, ang impeachment. So, posible ka na sinabi yung i-block somebody in the Senate hall as a senator judge will block that one. Or ilang ikon nga, kung ay mga mag-file of motion to dismiss or whatever, pwede nila i-grant.
2: Pwede pa rin na nga lugar, at least nakaabot sa ila, ilang i-discuss, pero ang uban, murag nakita nila nga murag, lugar pwede nga i-dismiss, pwede ba na kagawan, kaning attorney nga lugar doon ay mag-motion diya nga i-dismiss na ang nasangpit ng impeachment kaning complaint?
12: Pwede man kayo ka na kung nasa impeachment court, sama sa, not this is a parihagin, no, exactly, kay lain naman sila i-rules, pero ang rules of court, supplitory application, pwede ka na nila gamito, no? Kung magtanaw nilang atakaw kayo sa nga tanan, no, ang mga sumbong, ang mga ebidensya ng itong atas din, ha? So, magkaimun sila man, no, magkalas-kalas magkita sa atong uras o panahon o salapi sa atong mga recursos, sa atong mga recursos din, nga, wala man kiniunod. So, posible unya, again, number lang ang gikinahanglan, Ana. And I think, na number na karon, no, kahit tungkol sa pang-change ng liderato. So, nabali na. Nag-turn ang table, na-crazy na karon ng mayoriya, no, even na po ang minoriya. So, sa si Inday Sara, doon na lamang siya ikinahanglan ng 9 votes para ma-acquit siya. So, ang first scenario is pwede i-block, no?
2: Ah, 9. Pwede si Pilato, na, siyam lang ka buto para ma-acquit siya?
12: Yes, para ma-acquit siya.
2: Ah,
12: no?
2: So, kahit,
12: taas man, 2/3. Kay all members ba ya? Muna gito nga si Senator Batore, all members para matabutar siya. So, wala ka balo na anay na plano ang mayoriya karon bago mayoriya sa Senado nga ila ka ng blakan. Dahil magbutasyon sila, nga na ilang blakan.
2: So, kung siyam lang, kining 13 ka buok, bisa ganang 12 na lang nga ni Butar, so di na makapasar niya. Pwede na nga automatic nila nga i-basura dito na.
12: Pwede good kayo kung ano ilang buhaton sama sa naitabo sa pag-archive, di ba? Nadawat ka to sa Senate, pero i-archive man ka to nila. No? So, kani, tanaw na to how the Senate works, how the Senate works, kaya dito naman nakatutok sa ila. Ikadawa na nga scenario, magpadayo ng impeachment trial. No? Mag-trial sila, patubago nila si Inday, then magsugod na din ang bista, magsugod ang trial. Ngayon, depende sa ilang timeline, no? Well, napa sila ang majority, pwede nila agpasod ang trial para maka-vote na yun sila. So it's either for acquittal or for conviction.
2: Ah, so again, trial, pero may tabo niya, sugdan sa ang trial, ahiya na yun sila magboto.
12: Pwede ka po na siya, o sa kanaka-importante nga posible nga scenario, Magnum Duel, no? Sugdan nila ang trial, una, di ba, akong giingon nga pwede nila katong blakan nila, hindi nila padayon.
2: Pwede sa blakan klase.
12: Ikaw, makabitayin sila nga, sige, atong panahon ni, kung silatag na po, paminahon ta na, kung sabay depensa ni Inday, kung sabay mga argumento sa dua kapangin. So pag uman, mag-butar din na sila.
2: Oho.
12: Kaya wala, kasagara, political tyranny of numbers din na siya.
2: Oka politika ba ni?
12: Kaya wala sukan na itabo sa kasaysayan sa Pilipinas sa impeachment nga. Wala magmadaugod ang politika.
2: Mm-hmm.
12: Kanang hingon nila nga balaod, muna hingon nga, istoryahe.
2: Istoryahe.
12: No? Kung sundo nila ang rules, maayo unta, no? Nga, mailang mapakita nga independent sila.
2: Mm-hmm.
12: Pero karon, sa things are going, pag-change sa liderato, dako kayo nag-mintahe para sa gamahita mo unya nga impeachment nga trial dito sa Senate.
2: Uh-huh.
12: Posible kayo na nga i-block, posible nga magpadayon, pero i-acquit nila si Sara. Kaya kung i-convict po nila si Sara, depende na ka na if they have the numbers. Kaya duha man good po ang penalty nga pwede maangkon sa usa ka impeachable officer nga paralon diya sa Senado. Duha lang yun. Kaya ang constitution nagmando man nga the penalty shall not extend further to removal of office or disqualification to hold public office. Daw di mag-decide sila nga i-remove na nato si Vice Presidente. Pwede ka na ninebuhaton. Daw dili sila mag-decide niya sang taa i-disqualify sila sa public office. So makadagan gyapon si Sara in 2028. I-remove siya karon sang tangon pagka Vice Presidente pero walay pronouncement or ila silang i-acquit as to the disqualification to hold public office.
2: Makadagan so kini nga dagan karon nga luga bago ng Senate President na posible kini dagan kay mga naratol ani karon na medyo nga balaka karon kay siyempre ang tuyo lugar by hook ug by crook tangtangon siya lugar puwason gid siya pero kini nga development karon medyo delikado ni nga sitwasyon kini nga attorney Robert Maestre.
12: Yes, delikado gid kay nga balancing act sa Senate. Nagto na nakaprotok sa giingon ko nakaprotok na dito ang mga mata sa ila, no? Pero nakamaayo nang mini sa akong nakita kay ang nahimong Senate President o sa kamugado.
2: Nakasabot
12: siya sa malaod sa dagan.
2: Masabot,
12: so at least ma-explicar nila, ma-defend nila yung posisyon legally. Kaya ang impeachment na ya, quasi-political, quasi-judicial ni siya, katunga politika, katunga anak malaod. So at least, kung ang atong presidente sa Senado is well-versed sa balaod, politiko ko, mas maayo maka-explain. No? Nara sila yung mga legal basis. Makaingon pa nga, tanahon na ito kung mabalansi ba yun nila. Kaya sa wala man ko na nakaminos or gandestimate ang dili abogado. Pero sa isgutanan niya, involved gani ang balaod, especially the rules. Importante po kaayo. Nga adunay importante nga training po sa legal training ang atong Senate President. Which is naita po karon kasi Alan Tipre Cayetan, usaman ka abogado. Unya, wala itong veterano na po siya sa mga impeachment ng mga cases, no? Kabalo na siluguro sila. Hopefully, ang ako lang iampuan ni Magdumdum sa dini, magkagubot kay nakakita.
2: Lagi kay karong panahon na ang mga suporte sa nila ni Sara Duterte, tuwa na karon sa Senado. O so, posible, hapan ni sa mga suporte, raghang kayo dito ng abot, dito sa Senado. So, gubot mas lukot ni kay ang uban mo si Dakpon gyud si Leilang Kwaon si De La Rosa ang mga supporter ni Pusugot pagkagubot niya sa lugar dito sa area karong panahon na.
12: Posible gayud nga magkagubot kini no kay daghan na pud namulong no nga mga politiko o mga opisyal na ang acceptable lang sa ilang desisyon conviction. Pero daghan man pud kaayo ang nagnaulong nga dapat i-acquit si Sara. Unya lisod kaayo kini sa dawaton Magnum Jewel kay si Sara isa ikaduhang highest official dako kayo mandato na tang-tang-tang-tangon sayon-sayon na nato paghandol
2: at paghanap mga sayon. Polis.
12: Anaka, ngilad po sa atong mekanismo sa impeachment, lunaan na sa atong konstitusyon, pero angay din po na nila sa siyon ang usamon, kaya ang nag-akusar mga politiko. Wala bito, kanang, nag-akusar ka nga, nangawat siya, pero ikaw po, nako siya gibuhat mo
2: limaw. Diba? Oo, mga yun, purag nawalay, dili, purag uwaw ba nga, magsige ka o panaway, labaw ka man dahil ang sawayan nun pa. Inanang andagan.
12: Pinungod, wala dito kung gibidli sa ilang mga explanation sa ilang mga vote dito, no? Mga accountability. Accountability kay pabor man sa ila, pero dili pabor sa ila, unsa man. Listen kayo sa natana, no? 32 million nga nag-vote, nagsalig ni Ana. Unya, pitila lang katao ang gusto mo tangtang. Unya, mga politiko, raba.
2: Politiko.
12: So, kung feeling nila, mga limpyo sila, na si Airpo, si pagbutar ka mo, yes. But I don't think this is about accountability. Magnum Joel, bisan pa ang ilang ibungat sa ilang mga ba-ba, accountability through transparency. Dili ka na tinuod.
2: Simple lagi na, no? O biblical attorney ba nga, kinsa tong walay sala, may una mabuto ang bayhana, mura ginana.
12: Puro man na. Motherhood statement kay mga, we want to accountability kay kumarta si katawan. Unya, kani sila, ang kani nga itong mga kongresista, no, puwera lang sa naghimo sa atin tininuod yung pag-servisyo. Di ba na sila yung gitawag na practice na ilang ginipinsahan? Liquidation by certification? Imagine ko na sa isa kamilyon nga ihatag sa mga opisina as mo wala yung resibo ng attachment. Unsa may nakalain ana sa confidential fund nga wala yung mga resibo.
2: Okay,
12: diba,
2: so...
12: Di ba, orang nagkakusal ka na ikaw na ngawat, pero mismo ikaw, kawatansan.
2: Agoy.
12: Karon nga, dagan karon, Magnum Joel, dili na kita magmahar-mahar, no? Kana sila tanan, adunay mga issue. So dapat magod ang mag-handle sa mga impeachment ng mga complaints. mix na siya, na politician, na mga abogado, na mga retired justices, mix ba kay lisod ka ayaw ang mag-akusar ka po politiko. Kay pariyara man mo mga interes, politika.
2: Oo, oh, Maura, oo. Okay, so anyway, Attorney Robert Maestre, ang atong political analyst may gala sa atong nakbayan. Attorney, salamat ka na mo, Attorney. May gabi ni mo.
12: Dagan kayo salamat, Magnum Zuzak, o sa may gabi sa atong tigpaminaw sa Magnum Radio.
2: Salamat, Jurabati, may gala. Si Attorney Robert Maestre, may gala. Atong legal o political analyst, may gsoon. So, nabalaka, purugin, kabalaka ang ilang gibati, ila si Attorney James Judith, nga kini gubot naman sa Senado karon mga gsoon, wala na. Kato mga rito sa Kongreso na lang karon sa Senado. Unya nangabot na mga dagang riot police, grabe ang kuha kayo ang lasong may gala sa mga DDS karon dito. Nagkadaghan ang tao sa Senado karon. Unya kaya so ni may gala to i-monitor na ni kay tuwa na mga riot police nangabot dito. Lahi ni sa bali ni sa may gala panahon pagdakop ni Digong. Si Digong may gala nakasulod diyan dito sa Tarmaca dito sa dito may gala sa kuano kining sa NEA. Why nakasulod karon siya si Dela Rosa tuwa sulod. So, diisad pasunlon sa Senado, ang mga pulis may gala o ano, ang NBI, kay NBI, ang pulis, oh, may pulis ito nga, mingo, madakpon ka na mo, NBI raman, si Trillanes may nangulo. Muna na siya may gala, director si Trillanes may gsoon, so muna sitwasyon dito sa Senado may gala. Pabuta lang, kaya mo nang imonitor, kini may gala nga sitwasyon. Para sa mga balita, may gsoon, oras, alas 7:39 na, sa ato Magnum National, sa mga dungang balita, kipwesyon ka ron ni Sagay Party List Congressman Paolo Marcolita, ang impeachment hearing atul sa adjournment session sa Kamara samtang naghatag og tinawan si House Justice Panel Chair Gervel Luisro nga dili pareho ang impeachment og legislative proceedings apan ni pamugos nga magpresenta sa dokumento nga nagpamatuo diri.
13: Thank you, Mr. Speaker. Distinguished sponsor. Madam sponsor, could you please identify the exact rule, resolution, order or House authority that allowed the Committee on Justice to conduct impeachment hearing during the adjournment of session?
14: Mr. Speaker, distinguished colleagues, let us be reminded by the distinction between an impeachment process vis-a-vis the legislative process. The impeachment process is governed by Article 11 of the Constitution. Whereas, the legislative process is governed by Article 6 of the Constitution. Suffice it to state that there is entirely big difference between an impeachment process and a legislative process. As a matter of fact, Mr. Speaker, there is a different set of rules which govern the proceeding of impeachment. In the same manner, that there is a turn our legislative process.
2: Ang payag na sige pa kung ang payag ni House Justice Panel Chair Gervel Luestro.
7: Naghatag ug baka tinawa ng mga kongresista nga nagboto pabor o di pabor sa isgotang impeachment batok ang Vice President Sara Duterte mato ni Manila 6th District Congressman Vinvenedo Abante nga way kalabutan sa 2020 election impeachment kang BPS Sara apan dili matod pa pwede nga pasagdan sa Kongreso ang reklamo ilabi na sa taas nga officials nga posisyon sa gobyerno.
15: This is not about 2028. This is not about political alliances. This is about whether we still believe no one is above the law. And I believe this with all my heart, and so do many of my colleagues in this chamber. Our vote today is not a declaration of guilt. It is a declaration that when serious allegations are raised against one of the highest officials of the land, Congress cannot look away. Congress cannot remain silent. Congress must act according to the Constitution and according to conscience. An impeachment ay hindi dapat gawing laro ng politika. This is a constitutional process with consequences not just for today, but for generations to come.
7: Apa bahayag ni Manila 6th District Congressman Bienvenido Bini Abante.
2: Samtang gyud karon ni Batangas First District Congressman Leandro Leveste kinsa wala mi pabor sa impeachment nga dili silutan ang 63 ka mga kongresista nga wa mi pabor sa impeachment. Madba Leveste nga unta dili mapihig ang mga katawan nga girepresentar sa nasangpit ng mga kongresista.
16: Tinawagan po ako ng nanay ko at sinabihan ako na huwag mang-away, kaya ang aking manifestation ngayong hapon ay para lang sabihin na huwag sanang parusahan ang 63 miyembro ng Kongreso na hindi bumoto para sa impeachment. Ito po ay para sa kapakanan ng mga constituents, mga distrito at sektor ng ating mga kasamahan. At sana dahil malambot ang puso ng liderato ng Kongreso at ng gobyerno, huwag natin idamay ang mga nanay na nangangailangan ng pang-tuition sa kanilang mga anak, ang mga lola, ang mga lolo na nangangailangan ng medical assistance, ang mga magsasaka na nangangailangan ng mga farm-to-market roads dahil lamang sa boto ng kinatawan ng iilang mga distrito. Para sa aking mga kasamahan dito na hindi bumoto para sa impeachment, sana i-monitor natin na lahat ng mga naibigay sa budget na alokasyon para sa ating mga distrito ay darating at hindi i-delay ang release dahil lamang sa ating mga boto. At para sa lahat ng mga nanonood na personally ay pabor sa impeachment, sana pwede nyo ding iparating sa liderato ng Kongreso at ng ating pamahalaan na kahit kayo ay pabor sa impeachment, hindi dapat idamay ang mga mamamayan sa boto ng bawat isa. Maraming salamat po.
2: Ano payag ni Congressman Leandro Leveste, kaya nagawas mo na mag-uchin na kung hindi ka mubutar.
7: Mubutar.
2: No ka.
7: Wala.
2: At anong project ni mo, hold to no, wala yung budget ihatag. Nanay project, no? Nanay project para sa imo, pero wala ka ni mubutar. Wala ka. Mga medical assistance na lang, no? Murag, mo man ang nagawas ng isyo. Karo, muna yung nagawas ka, Rolodo. Wala yung bisag-usag, yung konsakuan nga tinood. Mining bakak tanana, ang tsakto, kanila yung ila. So, kutubing ka nga muna, katong tagtuha, 2 million, karong pitsa 18, na 2 million na madawat nila, plus na itong 20 million. Bonus o garani. Ah, wala agad, tanan, wala yung angkon. Di, oh, bakak na, eh, mo, kining ato, kwan nini. Tinarong, kining ato, tinarong. So, inanaandagan sa dito sa Kongreso. Oh, so bibo kayo kay ang atong kalibutan karon sa Pilipinas. Bibo kayo, bibo. Dili na mura di bibo mura ka sa bakini. Oh, mura ka ka nga sa may tuhoan nato ani. Oo. Oh.
7: So, sinado na pa magrum Joel.
2: Sinado ta, sinado.
7: Formal na milingkod isi bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, hulip ka kani Senate President Vicente Soto III sa butong 13 batok Jess. Samtang si Toto Soto nakakuha sa 10 ka boto og duha ang nag-abstain. Si Cayetano, ikaapat nga leader sa Senado ubos sa administrasyong Marcos, mahinumduman nga nagsilbi isip Senate President si Senator Juan Miguel Zubiri sa pagasulod sa administrasyon. Gisundan kanini Senator Francis Chis Escudero sa tuig 2024 o si Senator Tito Soto niadtong milabay nga tuig
2: sa tuig ini.
7: Matod ni Cayetano nga wala matod pay kalabutan sa impeachment ang paghulip sa liderato sa Senado, hinon gihangyo niya ang kaubang senador sa panaghiusa o buhaton ni ini ang tanan alang sa kaayuhan sa Senado.
17: And that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but had to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rule, Mr. President. Thank you.
7: Buto bagay gala, no? Ang ibig usap sa pabahayag ni Senator, Senate President Alan Peter Cayetano, samtang Magnum Jewel, formal usap na nanumpa isip bagong Senate pro tempore. Temporary Senator Loren Legarda.
2: Ay, duro, kinsa karon, no, sa mga committee. Wala pa kay tanan man position vacant. Gawa sa presidente, unya ang pro tempore. Sunod nga puli nga Blue Ribbon Committee. Kaya mo mani issue din ang Blue Ribbon Committee. Importante kay nga committee karong nga panahon na tungkol aning grabing corruption. So ay no, kabalik pa si Marcolita, ay dun ang kinsa.
7: Joel, kaya murag na busy gito sila dito sa nakafocus sa katong
2: kang pag, Dela Rosa.
7: Attempt pag-aresto kang sila.
2: Doon ay mando karon no, dili nila tugutan nga lugar ma si Kupon si De La Rosa. Mm. Di kay sila musugot. Magkinaon sa magkalibutan, magkinaon sa. Mm. So nanay, tanawang tao si Mentabo nini, karon kaya nanamay kundi, although ang mga tao karon sa Senado, daghan kayo. Mm. So nangabuti ito karon so maabtan pa ni Ugma, mas daghan pa gini. Mm. So katungin ni Attorney Jim Sudit, nga murag, gubot eh, gubot yun. Do, kay wala sa Senado, wala na may respeto. Siya nang ka, imumbalay, musulod ka niya. Unya, tungod lang ko nun, naiwaran to pa sa katinood nga naiwaran to pares. Tinood ba kada? Nya, ang gandala, si Trillanes. Oh. Di ba, si isa ba si Trillanes?
7: Former senator. Siya,
2: lagi, kailan mo
7: tanya. Pero respeto ba? Gyapon pero
2: siya ang gandala no? sa siya ang uban dito, gandala ang waran to pares. Usa pa yung personalidad dito nga siya man ang nangulo niya dito pag isulod sa Senado. Oh, muna siya. Sometimes, may ado, og, bibati sa kapatid.

0: is the same it. Wala silang, wala silang, wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBI? Ha?
1: Ano pong plano niyo, sir?
0: Pag-usap kami. Magagawin namin.
1: But why are you here, sir? Why ako pa yung napapasok sa
0: day, sir? Ayan ba sa Senator of the Republic? Kung hindi ko mapasok, kinahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako pumapasok. Lahat yan trabaho ng Senador. The worst government. Ito klaseng gobyerno. Ha? A sitting president. Hinaharang hindi papasukin sa sesyon. Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo. Sumusweldo. Hindi nagpapakita. Ngayon, papakita ko dito. Oh, hinala ko ni may NBA. Wrestling ako doon. Sugat-sugat ako.
1: Why are you here, sir?
0: Papasok!
2: Angi pa yan kay ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So, magaling nga gihapak ni Alamisa tos kasuko niya. Dagko, luspat kay Simon Begala kay asasinado musaka pa manday ka niya. Dalo, gilakag siya. So, dagan siya. O ba, mga staff niya. Pag-abot sa nahan na dito sa kahagdanan, kamang siya. Namumo siya.
3: Ha? Sa girls,
2: grabe, matulog okay, sa hagdanan. Magkipakita man. So, tanaw sa amot mo na ba? Huwag may coordination ng NBI. Nanulod na siya dito. Nga wala sila yung coordination nga dakpo ng senador.
3: Muro sa day, question ka ganyan ng Joel siguro, ni Senator kay Tano.
2: Dinikid sa makaabot kay siguro doon na ano na yung mga istorya nga doon na yung may tabong kunita. Kaya kung makulang magod siya, so dili makalingkod siya Alan Peter kay, kay Tano. Kay 13 mang ginagpuaon nila. 13 mang yun. Siyang pag niya mag-absin, 13 kapon siya. So moto nga pag-abot niya moto nga siguro nga ilang dakpon gyud dakpon na
3: haron so, na surprise po ang Senado maglum Joel okay sa kato pahitabo
2: sila magdahom nga si Bato de la Rosa moabot siguro pasig na kay balon na sila nga sa na pero gatangan siya moto lo na mga pila ka mga sakop sa NBI nga gusto siya dakpon pero dili gyud mayo paminahon nga senador kas Pilipinas so nya imon dakpon para lang makabot dito para dili makabutar kaya ron dili matangtang ang Senate President nga si Soto. So sakto to mga analisa ato mga analyst nato nga kini kuan ni medyo kaguliyan nga may tabo ani. Kay wala may tinahura. Ya kini ang NBI asa man ang under sa executive na under sa Malacañang ba sila?
3: Sila.
2: So pagkuta na kisi nag-order nila party ana. Mo na karon ang pangitaon. Ogro may galas Magnum International sa Iran ibang ibakak sa Oil Terminals Company ang mga report kalabo sa giyong oil lake kadool sa Karg Island sa unang nagunang oil export hub sa Iran sa Persian Gulf igawa sa report nga nagpakita ang satellite kung imagery sa dakong oil leak sa kadagatan sa isla madol pa ni chief executive sa kumpanya nga nagpahigayan sila sa makuting inspeksyon sa mga storage sa tank pipelines sa loading facilities o mga tanker sa lugar apan wa sila ay nakitang sinyales sa leak sa lana idugang pa sa official nga walay wala nakamadol pa walay natalang oil leakage ang Marine Emergency Mutual Aid Center or MIMAC sa Osaka Regional Marine Pollution sa ilang monitoring body. Alas 6:41 na o garon sa itong Magnum Business. Pagbatuman sa 12 pesos ng rollback sa presyo sa liquefied petroleum gas sa kun LPG. Sugod ng mga lawa. Hitungon sa pag-ubos sa presyo sa shipping sa petrolyo sa matulpan ni Regasco President Arnel T. Nga tungkol din eh, gibarabara nga na sa 1,323 sa pesos hangtod sa 1,450 pesos ang presyo sa matag 11 kilos. Nga tangke depende sa lokasyon.
4: Starting tomorrow, we will have another round of rollback, which is a 2 pesos per kilo or 22 pesos per 11 kilogram cylinder. Ito pa rin po yung ang dating dahilan namin dito, yung pa rin yung pagbaba ng crude oil at ang naapektuhan po dito yung shipping costs at bumababa po ang shipping costs ng LPG.
2: Ang payag ni Regasco President Arnel T. Sometimes ang forex rate ang usaka US dollar balor karon sa 60 pesos o 90 o 66 centavos. Ang Canadian dollar 44 pesos o 54 centavos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos o 73 centavos. Australian dollar 43 pesos o 69 centavos. Taiwan dollar 1 peso o 93 centavos. Korean won 4 centavos. Ang euro 71 pesos o 21 centavos.
3: Ugran sa itong Magnum Entertainment. Giklaro sa actress model nga si Heart Evangelista nga wala niya gikonsidera nga boyfriend si John Prats. Mato ni Heart nga crush lang niya ang aktor o gani kini ang pinakaunang lalaking iyang gihilakan. Hinon giingon ni Heart

0: nga malipayon siya tungod kay karon managhigala sila ni John.
1: Hey, hindi naman naging kami.
2: I don't think, I don't consider.
1: MU!
2: Fine, MU. MU. Siya yung first na iniyakan ko. Kasi talaga, in my mind, I really thought I loved him. Crush ko talaga siya. Crush ko naman din talaga si John. For us to reconnect, so that's really cool. Kasi not a lot of exes are like that. So ito, na-appreciate ko kasi this is a mature kind of way of like, you could really have, be supportive of one another, be friends. Yung parang you're so secure about yourself and your relationship present time.
0: Ang kamahayag sa actress nga si Heart, ibang hilista.
3: O, kalos na Magnum Sports, pasabot karon ni Gilas Pilipinas, head coach sa Team Cone, nga ang paglakip nila ni Justin Arana o Mike Phillips sa lineup sa national team kabahin sa pagpangandam sa nasud sa Asian Games. Kinisamtang gihulatan pa sa team ang final eligibility rules alang sa Continental Tournament. Mato pa ni Cone nga dunay 30 ka-players sa listahan. Aron ana ang tanang matang sa players apan wa kini kalabigitan sa FIBA window.
4: It's all about the Asian Games. Eligibility list. There's like 30 players on that list. So we had to make a long list because we don't know the eligibility rules and stuff. So Justin's on it. Mike Phillips is on it. There's all kinds of players. You know, we picked about 30 players. But it's not that. That will have nothing to do with the FIBA window.
3: Ang payag ni Gilas sa Pilipinas head coach nga si Team Cone. Mga eksonya na bati atong balitang Magnum ang karong adlaw adlaw Lunes by 11 to 2025 sa karong itong headline review. Sa ato may galang Magnum lokal o sa ato Magnum National, 257 kamang kongresista pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa ato Magnum International Oil Terminals Company. Gibang-ibakak ang mga report nga kalabo sa giyong oil leak doon sa Carg Island sa Persian Gulf. Sa ato Magnum versus 2 pesos ng rollback sa presyo sa LPG patuman sugod og mga lawa. Sa ato Magnum Entertainment Hardy Mangilista, miklaro nga wa niya gikonsiderar nga boyfriend si John Prats. O sa ato Magnum Sports sa Gilas Pilipinas si Coach Team Con ipasabot sa paglakip nila ni Justin Arana o Mike Phillips sa lineup sa national team. Mga eksyon, timan lang sa mga gawasong katilingpan, katawa lang labing gamhanan. Managlaban ang atong baruganan kung sa katawa lang matuman. Hangtulog mga kini, ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
0: O Magnum Chingindirina Enriquez.
3: Kumbasa mga news writers, Lani Delgado, Ipilburag News Manager, Elena Corin, din lamang sa Balita o Servisyo,
0: Magnum Radio.
5: Inyong nabati ang Balitang Magnum. Hangtulugma, dinhilamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
3: Oras, alas 7.46.
6: Time Check is brought to you by Top View at New Dawn Hotel Plus.

0: 5 meters, turn to right.
1: Ha? Asa ko no?
2: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
3: GCash G-load!
4: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
5: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o kangisgutan pag-ampo. Kahit kung para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Ingawi sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan.

0: Ako si Cherry.
1: Usa ka full-time nga virtual assistant.
0: Halos 24/7 ko sa trabaho.
1: Mao nga walay tulog og stress
0: kada adlaw bisan sa balay.
1: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
0: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
1: Mao nga
0: stress tabs akong gainom.
1: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
0: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya
1: sama sa iron,
0: B vitamins
1: og niacinamide
0: aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a.
1: Busa, sulay usab ang stress tabs.
2: B vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. These tips persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Street Studio.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetty Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
1: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Lig-una ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
1: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
6: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
5: Ito ang idol ko.
7: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
8: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
9: Bugas-bugas, ug katul-katul,
10: DTX 500 na.
9: DTX 500.
10: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
9: DTX 500.
11: Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana bawang akon panulukan.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
13: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes cheese na dito. Dali. Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
14: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
15: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO. Ana kini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibanglista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Street, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Street, Cagayan de Oro City.
0: Ako si Cherry.
16: Usa ka full-time nga virtual assistant.
0: Halos 24/7 ko sa trabaho.
16: Mao nga walay tulog og stress
0: kada adlaw bisan sa balay.
16: Hibaw-an na ako nga tungod sa stress.
0: Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas.
16: Mao nga
0: stress tabs akong giinom.
16: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
0: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya
16: sama sa iron,
0: B vitamins
16: og niacinamide
0: aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-a.
16: Busa, sulayi usab ang stress tabs.
17: B vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. These tips persist. Consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
20: Kanunay ka bang hilantan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia, ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta, ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991 1-4504-163 or bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo Sidio.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
20: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ba nga gadugab? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basin adunay diferensya ang imong liver? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga mga phytochemicals gikan sa extract nga sugarcane na pamatunan sa mga pagtuon nga epektibong panguntra sa mga toxins nga maoy midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
14: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
21: What if your phone could be your front row seat?
22: Playtime Entertainment launches PT Idol.
21: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
22: Where talent takes the spotlight.
21: Search PT Idol on TikTok and follow today. Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Akong bugas-bugas. Akong katul-katul.
9: Bugas-bugas ug katul-katul.
10: DTX 500 na.
9: DTX 500.
10: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
9: DTX 500.
11: Mapalit sa pinakabulong nga butike sa inyong lugar.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ang nagbawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
14: Magnum Radio time is exactly 8 o'clock.
19: Play smart, play bright. With Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
14: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
23: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
24: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hits.

0: Una para sa tuwang Magnum Hit si Kat. Good evening, good evening, good evening, good evening. Grabe yun. Grabe kainit ang mga panghitabo sa tong palibot labi na sa Senado. Grabe yun kayo. So medyo murag kuan gud ni kanang action, the action. Ang thrill at action nandito ngayon sa Senado at saka sa Kongreso. Duha ka mga panghitabo man eh sa Kongreso dito, gi-impeach po si Sara, Vice President. Pag-abot sa Senado, gigukod-gukod po sa NBI si Senador Bato. Grabe ni. Gibabagan man. Pagbabag anad isa kasulod sa Senado, babag na mo ha. Pugson pa ni Senador Bato. Pagpugos, gukdon man siya sa NBI. Mga agent, dagan pas Bato sulod sa Senado. Gukod sila. Grabe ba? So, morning action nga kay tabo. Ang gapang hitabo mga kaisunan nga talagsaon. Talagsaon ra kayo ni may nga nga panghitabo mga kaigsunan ha. Dito pa na ako makita nga si Senador Bato de la Rosa na kuan pigig kayo mudagan. Kay bisan nga na nga edad niya, retire na gani sa pagkapulis. Yung nga ng edad niya, kusog pigig yapong kay mudagan sagdanan. Diwa kagukod ang NBI. Grabe ba? Pero atong kuanon niya, medyo kani ano lang ni siya ha. Reaction video lang niya itong kami gahimoon kay mantaka kuan kay na ano man ato ang programa ni sa tuang kuan sa ani karon pangutana. So standby po sa Dayan para sa tuang ano sa tuang Magnum Knowledge is Power. Okay, unsa baka ni mga kaigsunan ng tuang topic ni kwan lang sa tani sa tuang kini nga tuang reaction sa nasangpit lugar nga video nga kahitabo kaganina. Grabe no. Ang mga kwan ang uban ang side ani sa kining side sa mga ano side sa mga kanang politiko o sa political lugar ang side ni Marcos. Ang uban wala kasabot. Oh, sa tinuod lang. Ilahang gi-question si Bato nga nuna. Namang gina si Bato. Anytime, anywhere pwede na siya musulod gawas diya sa kanang Senado. Muaten na siya, muaten o dili na niya. Tumulog mo bitaw tong kaingon gyud din taon si ni kuan si Bato nga pag wala ko hahanapin niyo ako. hahanapin niyo ako. Pero pag kanang nandito ako, ba't niyo ako kini-question? Lagi kay siyempre, ikaw ba naman nga na kay threat, nga na kay warrant lugar. Matreat siya ka, oy. Bisag wala tino, bisag dito tinoon, God, wala pa yung warrant, God nga kan. Pero matreat ka, oy. Pag ingon nga, murag na, ikaw, no? Murag lang ba? Murag na iwaran to. So ikaw mismo as a senador nga makuan, matreten yun ka. Di ka ganahag appeal sa Senate hearing o Senate meeting baka ha. No? Karon kay mo appeal na siya, mo attend na siya sa kining Senate sa hearing, dakpon na gininoon, kay, natinood na gininoon ang threat, nga dakpon gini siya. Mamo na nahitabo mga kiksunan. Ahay. Alas, sige, para sa to nga pinag-uban niyo itong taon, bigala para sa to ang Magnum Knowledge is Powers, Magnum Hit Sikat. Standby lang sabdayon sa to ang kuan. Sa to ang mainit-init pa. Mainit-init. Mainit-init pa nga issue mga kiksunan. Tagal kinahitabo ron ha? Gawas lang din sa to ang kuan, sa to ang panghitabo sa syudad sa Kagendero. Dagang kinitabo dito sa kuan ha, Senado. Nag-ilis pa o ka ng Senate President? In instant lugar? Ilisan pa si Senate President Tito Soto? Giilisan ni Cayetano? medyo ano na na, ah? Panghitabo na na nga murag ka kuan balita. Mi kuan pa gyud gi-impeach pa gyud si sa Vice President Sara. Pero dito pa na sa Kongreso, sa ano pa na? Sa Kamara. Ipasaka pa na di sa Senado. Ipasaka sa Senado, mga kisunan, ang nasampit nga kining file of complaint. O kanang gidesisyonan lugar sa Kongreso. Ibutuhan nila 275 kapin. O 200 kapin. Dayon na pasangat din na sa kining Senado. Sa Senado na dahil mag-decide or mag-butuhan sila kung uyunan nilang ipailalom sa impeachment trial. Oh. Or dili. Ana. Uyunan ba nila or dili? Bode na nga niabot dayon si Senador Bato de la Rosa. Kay, in case nga, adunay mga pagpaspas kay nga pagpasaka sa Senado, gikan sa Kamara, sa kining kung ano lower chamber sa Congress sa Kamara, pagsaka na ito sa Senado, butuhan na nila. Ari na dayoy kanang kuan naatanan ang kining napresentanan ang senador. Okay, hulat-hulat na lang na ito ni kung kanos ani kuan mahupay kajot si Senador Bato kay tarantag itan sab siya kay sige, sayonan ka man, gibabagan siya. Gibabagan ko siya. Pagbabag lugar sa iya, siyempre, ma-question. Mabagan mo ko nimo, senador, mag-iapon ko, bisang pag-ukoy atin-atin. Isa pa na po'y rason lugar kung wala dilig atin, tungod kay na-threaten lagi. Ano karon, nahita mo na gini noon, pag-atin niya, natinood yun ang threat lugar. Nga dakpon gina siya. Di gibabagan siya pasulod senado. Ano ito mo? Ni-insist. Dagan si sini, kwan, si Senador Bato. Gukod sila sa... Katsada ba? Katsada kayo na? Talagsaon na po kayo na may tabay nga na. But anyway, ang kanang pagdakop sa usa ka senador, anytime, anywhere man na sa... Kwan, basta kayo naka-decision sa korte. Manay kaso, ana. Pero pag abot ganig na ka sa sesyon, hearing sa sesyon, di ka pwedeng disturbuhon dia sa sesyon. Di na nakuan siguro, di na po proper. So mo lugar na nga, grabe sad kayo sad, no? Unya, ang question pa yun, ang rason nga nung dakpon si kining Bato de la Rosa, pinada ko ni warrant. Problema kay ang DOJ na mismo nag-ingon, wala may warrant. Nanay warrant? Wala may warrant. Katauanan, magani. Ang nahita mo, si Trillanes, nilangusog dito, may nahimong direktor sa NBI. Para madakop kang Senador Bato, kainado ko doon siya warrant of arrest. Uy. Murabag ka nang na-promote siguro ni pagka NBI director si Kwan. Trillanes. Na director naman siguro ni NBI goro. Nya pa DOJ naman kani nag-ingon nga di, wala lagi, wala pa may kwan nila, wala may nadawat nila nga dawaran. Pero si Trillanes nangusog siya. Kay nay kat diri man gud nagsugod tong miaging tuig nga nay na consider lugar or nay na hungihong unadunggan lugar ang kiningal DOJ. Kanada ko ni warrant gikan sa ICC. Pero walay aktual nga nakita nila nga nadawat nila. Wala man. Question nga nung grabe man makakuan si Trillanes. O di ang NBI po. O grabe sa ting NBI po ba? Actually, di biya sa'yo na maging NBI, no? Labinad, sa inang kadakpo ni mo mga personahe nga mga ingana, ingana nga mga operation. Di na basta-basta po ilahang kuwan ay. Hago po sa kayo, hago ta, na murag ka ng trill. Unya ka ng delikado. Sa inang ka ng dagko ng mga tao, imuhang pangatubangon. Okay? So, muna mga kiksunan sa atong kanan. tanaw nato makigsuna na tanaw sa nato kadyota ang gamay lang nga porsyon sa pagginukuray nga nahitabo dito sa gawas sa Senado pagsulod ni Senador Bato hantod padalong dayon sa kining Senado mga kaigsunan. Kining porsyon aton tanaw. So doon ito nakita natin, nakita nga CCTV footage. Naibutang dari date na 5-11-2026, Monday 15-12. So, ganina ni. So, mo lugar na ito nakita. Sunod si Senador Bato de la Rosa. Sunod ba? Uban niya mga staff. Gisundan siya. Morning time nga, gibabagan na sab siya. Gibabagan siya. Ni-insist gin siya nga musulod. So, moto nga... Nakita na ito, ginisulod siya sa kining Senate, sa building yun mismo. No, sumoto na ginukuray din sila sa kining ano, sa mga personahe sa NBI. No, so, mo lugar ka na ito nga nakita, may kiksunan. Ba't hindi na ako maila kung kinsan nga mga nagsunod-sunod kang bato. So, muna ang kang bato, ni dagan ng unas bato, paspas kayo nakadagan sa Granan. Second floor mo siguro ni, or sa nga floor, no? So, nakasunod pa ang mga staff ni Senador Bato. Hapit kay maligya si Bato. So dayon, I don't know, di na ako maila kung kaning nagsunod nga naka-jacket nga ito more NBI, I don't know, no. Basta kay muna siyang insidente, no. Muna siyang insidente sa pagkuan sa kanang sulod mismo sa Senado. Drabing dagan usab ni Bato. To padulong dito, no. Sunod din kining mga di na ako maila kinsa ni nagdalag briefcase nga murag kinsa pugka ning mga naka murag I think no mga personahe sa NBI ning kasunod. Dayon na wala po na ako nakita si Trillanes po dito. Basi platan lang siguro na or wala ba. So muna. So muna ang ginukuray na hitabo mga kaigsunan ano. So tod nga padulong dito sa pinakasulod na sa chamber. Sulod din si Bato. Hantod nga nadto na pungan sa kining pinakasuluran. So wala na dahil lugar siya na kuan, no. So naapas. So, I think siguro kining na ID nga naka kuan pa, naka jacket pa. Ay na, no, ay ni naka Amerikana, murag I think mo ning mga personahe sa NBI, no. But di man ako na ko ma-concept. So mo nang nahitabo. No na po gisulod pa gyud pero sahan ni sulod ang kining na nasa pinakasentro ha si kinasuluran si ano si Bato. Sulod ni gisundan siya sa kining NBI. Tun nga dito na dayon ni murag nagkabibo. Dito na dayon sa kining kamulong hearing session sa plenary. Na disulod si sa Senado sa nasangpit nga hall. Okay? Sada kayo. No? So mo na nakita nga CCTV base sa CCTV footage no. Oo, so murag ka nang talag sa underpod sa mga may tabo ni ano. Labi na nga ang uban gani sab ang mga senador na shock sab sa pagsulod ni kining ano ni Senador Bato kay kinsa ba maka kuan nga mo attend si Senador Bato sa maong hearing ninyo o sa hearing nila. Di ba? O murag makuan pod sab. Siyempre nga as senador wala man pod gibawalan no senador nga mag-absent paghuman absent. Di na siya, kanda din, mawala yung pagka-senador. Di man po. Pag mo-attend na siya, senador, gyapon siya. Sulod po na, gyapon siya ikuan lugar. Pero ang problema nga nung gibabagan siya. So tumutong gibabagan siya, pagbabag lugar sa sangpit nga mga personahe sa NBI, di lusot gin siya, insist siya, nislusot siya. Dagan padulong sa Senado. Sa kining chamber, sa kung asa lugar ang kining hearing. Or sa hall. Muna siyang naitabo mga kiksunan. Okay? So, tanaw lang nato may gala ang kining happening ha sa kining Senate sa Senado mga kiksunan. So di na nato i-appeal tong uban kay medyo murag taas-taas na po kayo. Hala, sige. So dugang pa nga mga impormasyon sa itong mga makita sa lugar ng itong mga mahibalaan niya tataon para sa itong Magnum Hit Sikat. Kinis Magnum Mencho kabagtulan na itong oras alas 8:00 PM.
1: Time Check is brought to you by Oro King MZEP Trading Incorporated at 1222 Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ba nga gadugab? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basin adunay diferensya ang imong liver? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga mga phytochemicals gikan sa extract nga the sugar cane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga maoy midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
6: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
5: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Galabad ba ang imong ulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorba kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag-Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
2: Magnum Radio Time, it's 8:30.
3: Time check is brought to you by Birthday Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
5: You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

hit si Kat sa itong panaguban rigala sa itong kagabihon. Anong sa itong topic o sabi kay Sunan kalabot o sabi ini din kung ano man kining salin-salin lang ba? Okay nga itong oras mga kiksunan. Hindi na ni, greetings na sa tani. O mayong pagpaminaw data nandiha sa mga kiksunan na itong naasa, kuan, naasa kining itong mga kiksunan diha mga parinti. O, diha sa Burgos. Na daw si Sir Kabaktulan. Nalimot ko siyang pangalan na na. Basta kay mga parinti daw diha sa kanang kuan, diha sa Burgos. Good evening ninyo diha. Oh, good evening sa tanan nga mga naminaw karon. Human sa nabati nato nga mga balita sa tong palibot labi na sa tong Senado. Medyo murag init gi kayo no. Init gi kayo. So grabe ang tensyon sa Senate. Muna karon si Senate pa Senador Bato de la Rosa sa naaman siya karon sa kining under custody sab siya karon sa Senado for protection kay nabutang into lockdown ang nasangpit lugar nga Senado. So nakagawa wala na di na mukwan kagawa di wa ni makasulod. Wa na po yung makagawas. Wa kagawas ang ano, agent sa NBI. Sumukan na mga kiksunan. Sa usasab sa kwa na usasab ka kining ano, sergeant at arms nga personnel, personahe sa kining, kining nga Senado. Nagi-atake sa high blood. Gi-atake. Mutong nga gitabang sab kaganina. Atol sa magbinukuray sa ni Senate o Senador De La Rosa o sa mga NBI agent. O giatake ang usa sa mga ano sa mga do sa mga personnel o mga sergeant at arms nga kanasangpit lugar nga mga security personnel diha sa Senado. Ah, grabe no. Talagsaon report biya din nga may kitabo ni nga ni no. So ano yun? So naitabo sab karon nangayo sad og protection si Senador Bato. Oh, nangayo sad protection sab gikan sab sa kining ano. Sa korte. Restraining order. Grabe no. Tulsab lugar nga na-elect isip presidente sa Senado si Senador Alan Peter Cayetano. Sudungan lugar nga pagkakono nga insidente no. Pero giklaro man to ni Senador Cayetano nga walay kuan, walay ano to, walay labot sa impeachment na. Kanang giingon nga paghulip lugar sa iya ha. Walay labot sa impeachment. So munang ano sad kasi makunik na noon ba atol raga pudpud nga nag naimpi na ano ra ba na desisyonan ra ba nga ma file lang nasampit nga impeachment pero i-file pa sa pasaka pa ni sa Senado puro nga na butuhan sa kamara or sa kining sa lower Congress no? O di sa Kongreso mismo so muna nga ipasaka ni sa Senado. Pag-abot sa Senado, dito na din sa mga ipilalom kung tugutan ba o butuhan din sa kining senador mga ang nasangpit lugar nga complaint or file or motion baka ha, sa pagpilalom sa trial or impeachment trial ng tukang Vice President Sara Duterte. Unya, for the first time, medyo murag nakurat sab sila mga senador. Nga nung nakaabot ni si Senador Bato de la Rosa. Mismo siguro, basig sila po, nakuratsab. Na-shocksab sila, no? Nga nakaabot si Senador Bato. So, appeal ang mga security personnel baka siguro, Sergeant at Arms. Or basin, na nanay nakabalo sa, siyempre, nanay nakabalo nga mo-attend yun si Senador Bato. Isikrito lang.
ang kuyaw kayo kay sa gawas sa Senado or kanang before lugar ka sa kanang makaabot sa building mismo sa Senado. Na ay gihimo ang NBI nga checkpoint. Ha? Nag-checkpoint sila. Ang ilahang checkpoint lang tumong makita si Senador Bato. Hugot ang ilang pag-checkpoint sa nga area nga. Oh, grabe no? Grabe ang kwan ba? Grabe ang kanang marabag kanang di ko ka kwan sab lagi. Sabot sa mga taga NBI. So anyway, basig na sila nadawatan baka nga order bagikan sa ano no? ICC sa Interpol. So ang DOJ wala man. Sa DOJ wala. Medyo murag ko ano, medyo murag ka ng gubot no. Nya pag-abot sa Senate dayon, abot si lusot po sa kwan ba? Nakalusot po sa checkpoint. Narabay checkpoint kaganina. Para yun ba kasiguro nga masala nila si Senador Bato or makita nila na madakop. Kinamay checkpoint bago ba itabo ang kining Senate hearing. Na grabe, yung kikahugot ba? Hugot kayo nga pagkakuan ba? Nga, ulo, ang nangusog ra? Is nangusog ra si kuan? Si... ano lang si senador Trillanes. But sa DOJ matod pa ni wala man ay wala may warrant sa pinar man to. Mura ra man to kuan wala may warrant in taon si ano sumunang tingala sab sila no. Ay nako. For the first time since sa November 2025 ni atin sa plenary sa Senate hearing or sa session si Senador Bato. Kaya siyempre tago-tago mini siya matod pa niya kwan, na sa CCTV footage daw makita daw sa kanang kwan no, sa ano sa kwan, sa CCTV ang pagdagan. Oh, pagdagan sa kwan mga ni Senador Bato o ni ano o sa mga NBI personnel o agent. Grabe no. Dari na ko nakita nga na lagsik pa ni kay glawas ni si Senador Bato bisan pag kanang kwa na. Oh, lagsik pa kwan pa siya kanang aptik paglawas. Paspas kay nakadagan nakasaka sa kwan second floor. Second floor ba to no? Paspas kay nakadagan gud. Nakagukod ang kuan pero wagin nakalusot gid si Bato. Grabe ni Bato no. Onya ibal-an na lang nato ni unsa bay mahitabo ani karon. Kung mga gusto mga makabalog update unsa ba kay update ani unya ugma or sa mga sunod adlaw. Munang daghan manghitabo sa Senado karon. Napulihan pa si Senador Tito Soto. Gipulihan ni Senador Cayetano. Paghuman gibabagan din si Senador Bato. Wala basta kay gipa-impeach pa gyud or gibutuhan pa gyud nga mapa-impeach si Vice President Sara Duterte pinagisab sa lower house. Adi talagang ano, daming-daming pangyayari. Pero may gani no, wala kayo nakakos og kanang kwan. Nakakos og kanang kadap itong mabot sa punto ang pinusilay ana. Wala niya abot sa punto nga kanang magsinakitay. At least nga dili nga na no. Pero questionable lang. Wala may warrant. Kung atong tanawon sa dili, wala may warrant. Pero nga nung ing-anak ka higpit ang NBI. Ba? Wala, abot lang. Unsa kay na dawat ni Attorney Melvin Matibag ang NBI karon nga director. Napaka siya'y nadawat nga kwan, nga
saba red notice o saba gikan sa ICC or saba ka na ngayahang nadawat nga nung ingana mo sila kahigpit napay checkpoint gihimo gud para lang gud nga di makalusot si bato. Questionable lang no as a kwan ba as ano lang murag ka nang maka-question lang ka no murag ka nang ngano ingana ka strict nga pagpatuman gud nga ang matod pa daw na dunggan is napay nakaabang nga eroplano para kay bato na ihatod sa dito sa ICC. Hala, grabe na magiday ni mahadlok naman sa ta sa mahadlok naman sa noonta sa ano ani sa gobyerno. Inga naon na ito day pag ano ilabay dito dito sa ICC. Inga marag ka ng marag ano lang ba. Pero kabalo ba mo nga si Trillanes kanhi senador? Gidakop sad na siya sa senado kanya to. Oh, so niadtong 2018 Senator Antonio Trillanes support. Oh, nga niadtong 2018 gidakop sad siya tungod sa blagi sa kanang nasangpit nga na-involve siya sa rebellion. Akin ah, may klaro nga kaso. Rebellion. Kang senador bato kuan lang kanang ano ra ka kanang involved lugar ka sa Against Humanity pero kang senador Trillanes rebellion grabe no ato lang gikumpara mga kiksunan ang nasangpit nga panghitabo siguro basi kini si senador Trillanes is na gusto man ni malos o suba suba kayang gusto no. Iya yeah, mang yung ipadakop gyud sa NBI. Nya na kuno hold kuno niya karon ang warrant of arrest. Pag sa DOJ pangutanon, wala man. Wala man. Asa man gyud kaning warrant of arrest. Anyway. So ana tigong oras back eksonan para sa tuwang Magnum hit sikat sa tong pag-uban karong gabi una. So salamat kay sa tanan sab nga naka-tune in labi na sa katong mga naka-monitor sa palibot Maykala pinagi sa tuwang mga programa sa tuwang mga panghitabo sa tuwang nasud sa Pilipinas. Ilang gyapon ang banggiita na bipa sa panahon na humo sa Pin Magnum Mencho kabaktulan liminhon ng Cagayan de Oro. Salamat kayo kaninyong tanan. God bless. Bye-bye.

0: This song is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP. Pero baso, bili na.
1: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 9:02 sa kagabion. May ganang balita karong orasa. Gila umana ni political and legal analyst Attorney James Judet nga ma-impeach sa si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Matod sa abogado nga nakita ni ini ang isgotang senyales. Suman aprobay sa tanang miyembro sa House Justice Panel ang Article of Impeachment sa Vice Presidente.
5: Ako nagdaw na magiging ko nga ma-impeach magiging si BP Sara sa resulta. Bago lang yun. So, pabor yun sila sa impeachment. Hmm. Pero maski na dito pa sa Committee of Justice, kato pinaka, mo na to ako nakita nga pinakadako nga timailhan o signals nga ma-impeach yun si BP Sara kay nagtuo ko nga simple lang majority sa Committee of Justice na anak kay unanimous 5-0 sa Committee of Justice. Ingo na yun ko nga sure bold yun nga maka-impeach na yun siya sa plenaryo yun. So, ang dako na pangutana karon kay ano gipamugos mo gani nila? Kaya nakita ko naman sa una pa, mag-guide kita ko na daan nga, ano gipamugos mo gani sa administrasyon ang pagpa-impeach ni BP Sara Duterte.
4: Ang babayag sa political o legal analyst nga si Attorney James Judet. Samtang BP Sara, see you in the impeachment court. Kini aminsay ni Akbayan Party List Congressman Chil Jokno kang Vice President Sara Duterte human na ma-impeach sa Kamara ang Vice Presidente. Mato di Jokno nga panahon na para manubag ang nakahimo sa salaod ilabi na sa mga katawhang Pilipino.
6: Andiyan na po, nakita natin lahat ang smoking guns. Ang bilyon-bilyones na perang dumaan sa accounts ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng milyones lang na dineklara sa kanyang salin. Ang halos kalahating bilyong piso na confidential funds na winaldas niya at marami pang iba. Go on and on, Mr. Speaker. Ngayon, panahon na panagutin ang nagkasala. Ito ay para sa ating mga manggagawa na araw-araw kumakayod para may pantustos sa kanilang mga pamilya, sa mga kabataang naghahangad ng mas maayos at tapat na pamahalaan, at para sa lahat ng Pilipino na pagod na sa katiwalian. The House is ready to prosecute, Mr. Speaker, Your Honors. To Vice President Sara, see you in the impeachment court.
4: Ang pamahayag ni Akbayan Partyless Congressman Chil Jokno. Ogrons itong Magnum News Hunter, illegal mining sa Initao, Misamis Oriental, giimbestiga na sa Committee on Environment. Sa sanggunian, panlalawigan sa balitaog serbisyo niya si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
3: Magnum News Hunter!
7: News ko pa sa diyang panalawigan ng isyo kaban sa reklamayin sa Initao kung hindi ni ba napadaan na ba o pagtagad o solusyon sa diyang bayan member sa Initao. Di nagbuhat na ba o ina-investigasyon kalabot sa maong isyo. Tumagot sa board member Louis Haralas na sila nagatayagayan na para ng investigasyon kalabot ni ini. Di ginatang pausap ang findings sa Committee on Environment kalabot sa maong isyo. Alas sa dugang rin awan sa minang taaba mga ana ni board member Francis Amaro katubag ni board member Louis Haralas.
8: To our majority floor leader, good afternoon, Mr. Chair. I would like to ask a question lang in regards to the issues of mining at the municipality of Initao. As I remember, I attended one committee meeting only since I applied your speaking engagements from the different schedules during the committee meetings. So my question, Mr. Chair, is the Sanguniang Bayan members of Initao conducted their own investigation in regards with the mining issues of the province?
9: Republic sa Visayas Oriental na ang antay board member from the Samaniang Bayan members of Initao, board member Harales, and we have board member Pangki Akai from the Initao. Thank you so much, Mr. Chair, to everyone.
10: Who would like to answer the query of the Honorable Princess Ivano?
11: Yes, I request first the PCO President coming from the Japan Committee.
12: Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Sa tanan, may hapon. I see. Hatag clarification, tubag, Mr. Presiding Officer, sa pangutan ni Board Member Princess Ivano, whether or not the Sagunian Bayan of Initao has already conducted a parallel investigation so far as the alleged illegal mining in Initao is concerned. Pagbuto sa isgutanan ni Sir Presiding Officer na adunay illegal mining sa mga lugar, ang Sagunian Bayan of Initao, una, nagsayang pagtibag-tibag iyang gahulatan ang katumagin ng panahon kasaktangan na nagpahigayon o investigasyon ang Committee on Environment sa Sangguniang Palalawigan. So, nauyunan sa Sangguniang Bayan ng Initao na hulatan ang maong findings. But wala po nagpasabot nga dili po magpahigayon ang Sangguniang Bayan ng Initao sa paralelo ng investigasyon. Ang amo lang tatuyuan ato nga dili magsumpati ang findings kay parihiraman of resource persons ang involved. So we might as well, we find it more prudent na hulatan na lang ang abot sa Sangguniang Palalawigan. Thank you, Mr. President.
7: So, mga nato ang report gikan sa Sangguniang Palalawigan kay si Magnum News Hunter 15 ni Ka-Fernandez sa Parita o Servisyo, Magnum Radyo.
4: Salamat ang Magnum Hunter 15 ni Ka-Fernandez sa ugaroon sa itong Magnum Water Advisory gipahibalo sa COWD ng konsumante kalabot si paigayon nga service upgrade karong umaabot adlaw nga Miyerkules Mayo 13 ng tuiga sugod alas 9 sa buntag hangtod kini alas 7 sa gabi kini alang sa ipahigayon nga realignment sa 150mm diameter UPBC pipeline nga apektado sa napatay drainage project dool sa Caltex Gasoline Station sa Kugman ng siyudad. Apektado sa walay tubig ang Bella Flora Subdivision, Barangay Kugman o ang hinay hangtod pagkawala sa tubig gikan sa Gama Food Corporation sa Tablon, padulong sa Bella Ernesto Subdivision Phase 2 sa Gusa o ang National Highway Bella Flora Crossing padulong sa Mandawi Foom sa Barangay Kugman ning atong siyudad. Samtang sa itong bayaning Magnum Update, unom kaadlaw na lang sa ugkaroonagyong adlaw nga Domingo, Mayo 17, ning atuiga ang lang edisyon sa itong bayaning Magnum. Share blood, give life blood dating misyon sa Lemkit Kai Itrium ning siyudad. Ang unang 1,000 ka mga tao nga makuanog dugo, automatic ka makaangkon sa tag 10 kilos rice, food packs, o bayaning Magnum t-shirt. O samtang ang unang 300 ka mga tao nga makuag dugo, makarawat usab og tag 100 pesos nga pangpliti sa ilang pagpauli. Niya pagyod, ang pinakauna og katapusang tao nga makuag og dugo, may kahigayunan usab nga makaangkon sa among ear raffle electronic kettles, rice cooker, disc fan, thermos o uban pa. Busa ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Blood Dating Mission, Mayo 17, adlaw nga Domingo. Magsugod kini alas 6 sa buntag, diya sa Lemkit Kai Itrium Cagayan de Oro, a joint blood dating project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemkit Kai Center. Ang dugo mong dinasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon, bayaning Magnum ka. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. At ang dugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116, Chingintirina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
13: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Ang number one sa Cagayan de Oro City. This is your girl, Magnum Diana Mendoza, and welcome to Magnum Songs of the Heart. Ang programa nga puno sa gugma, mga storya o mga kanta nga makapahilak, makapatawa o makapahinumdom sa atong mga kasing-kasing. Mayong gabi mga Magnum friends, kumusta naman mo? Kumusta man ang inyong weekend? Nakapahulay ba mo? Nakalaag-laag ba? Or nakabanding ba ninyo yung pamilya? Or base nang uban kay nabisi lang gihapon sa trabaho, school requirements, negosyo, or uban pang responsibilities sa kinabuhi? Layra jud ang feeling basta weekend, no? Like, mao na ang time nga mahunong sa tagamay gikan sa kabisi sa life. O gunta gyud nga nakapahulay na mo karon kay we all deserve to rest. Kay dili jud biya lalim ang adlaw-adlaw nga pakigbisog nato sa kinabuhi. Pero mga Magnum friends, importante pod nga wala ninyo nakalimtan ang pag-alagad sa Ginoo. Kay usahay, tungod sa kabisi nato sa kalibutan, makalimot ta ba nga tanang blessings, strength o opportunities nga naa sa to ang kinabuhi kay gikan gihapon niya. Usahay, we get so focused sa atong mga problema, heartbreaks o sa atong dreams nga makalimot na ta muhunong og magpasalamat. Bisan ka ng pagmata nato every morning, makakaunta gamay, safe ang atong pamilya or kanang paginhawa lang gyud nato, blessings na tanan gikan sa Ginoo. So tonight, aside sa paghatag natog time sa atong self, sa atong friends or sa atong love life, hinaut unta nga nakahatag pud ta og time para sa Ginoo. O kung malipayon or masulubon man ang atong ipangbati karon, peace or problematic man ang atong life karon, ayaw jud kalimot sa pag-ampo og pag-alagad sa Ginoo. Keep your heart soft, your faith strong, and your love genuine. Kay masayon at ubangon ang kinabuhi kung napermi nakasentro ang atong Ginoo. Maong station lang mo diha, mga higala, kay ato nang basahon ang atong heart story unya. Pero before nato nabasahon, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17, adlawng Domingo, magsukod sa Lasay sa Buntag. Ipahigayon na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice, gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 katao makuhaan og dugo, makaangkon sab og food packs, gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katao makuhaan og dugo, automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o gubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pangpliti sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy o Kapitan Kikang Uy and family o sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimot. Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City O, Miss Or Chapter, in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10 punto sa kagabi. May galang ng balita karong orasa. Pabor, political legal analyst attorney Adones Agumahad sa nga si Senator Alan Peter Cajetano anahimo nga bagong Senate President Holip kang kanhi Senate President Tito Soto. Mato ni Agumahad nga gawas nga sa kasinatian na ni Cajetano sa impeachment trial, abogado usab ug maayo kini alang sa legal nga aspeto sa trial human formal nga giendorso sa Kamara sa Senado ang an article of impeachment bato kang Vice President Sara Duterte.
4: Tago, mas better gyapon nga na si Cajetano kay lawyer man siya, so mas matimbang niya ang sitwasyon karon dami na mag-convince sila sa impeachment court.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Mas kwan ba ya, mas wider ang yang knowledge sa legal na process.
3: Mm-hmm.
4: Bakay magudyapon tong di man sa sukat pero legal magudna siya ang proceedings sana. Mm-hmm. Oo, so na si Alan mas kwan mo siya experience na mo siya.
3: Ang pamahayag ni political o legal analyst attorney Adones Agumahad samtang nagmosyon si Senate President Alan Peter Cajetano sa pagkontem sa NBI agent human na matud pa sa dili maayong panghitabo nga nagnilakagay sa Senado human na mitambong sa sesyon si Senator Bato de la Rosa samtang usa-usab ka personay sa Office of Sergeant at Arms ang samdan human sa tensyon tali sa National Bureau of Investigation.
5: The NBI agents made just while we were passing the motion to hold in contempt the NBI agents, retired Major General Rene C. Samonte, our Sergeant of Arms, gave me this. May 11, 2026, for Senate President Alan Peter S. Cajetano, sir, as directed herewith is the sequence of events as to the reported assault on Senator Ronald De La Rosa. Earlier this morning, 0700 hours, NBI NCR Chief Attorney Dong Gallo paid a call to the undersigned to coordinate an arrest order. As per agreement, the supposedly arrest should be affected when the warrant of arrest is presented as per guidance of former Senate President Vicente C. Soto. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Truly yours. So the investigation will bear out what happened. The point I want to make is that even assuming fully coordinated yung arrest warrant, they should have approached Senator Bato or approached the Sergeant at Arms, given a copy of the warrant, and negotiate his surrender because they are in Senate premises. Pero instead, nakipaghabulan sila. Hinabol nila, they attempted to stop Senator Bato from attending the session. Even ordinary arrest, konsehal, vice mayor, sangganuyang panglalawigan, even SK. When they're in session, usually yung police pupunta doon, magpo-pause, iko-coordinate sa presiding officer at sasabihin, ito ang warrant of arrest. So we cannot excuse yung paghahagod o yung habulan inside the Senate premises. Now, as to whether the NBI is justified, whether there are any criminal laws violated, whether there are administrative laws, we will wait for the investigation. So we are holding them in contempt precisely because of the actions they've taken and the manner in which they tried to prevent Senator Bato from reaching the Senate plenary hall.
3: Ang pamahayag ni Senate President Alan Peter Cajetano. Ugron sa itong Magnum News Hunter, Coronation Night, sa Miss Kamamanan, kasamtangang gipahigayon sa balita og serbisyo, niya si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
2: Magnum News Hunter!
6: Kulungin ng pasuntahan ko ng ipahigayan ang Coronation Night sa Miss Kamamanan 2026 di interesse kini ka mga kandidata ang magtigil sa corona ni inig. Gabi una, maungkili sila si Santa Cruz for a stress candidate number one, Kesha Grace, Adela May, na Daniela May, Paglaon, Diana Kiss, Lamonal, si Maria Latifa May, ilang-ilang Adela, Sarah Sherrill, Santa Cruz Voluntary Candidate na si Bill, Tremenda, Mika Maxim, sa Paglantaw mo si Ivy Kid, sa Zone 2 Cronin, mo si Lucy Marie, sa Atana Voluntary, mo si Mary Jane, sa Tambis Voluntary, mo si Chloe Mayer, o sa Clara Del Corto, sa Precious Abigail, Sandang sa Palawan, na bago'y hakot award, pero mag-una, mo si Gunet. Hindi mo panahunang mag-machine, no? Sa tuwa po rin po mga pag-apalito, ay din sa mong kalihukan, idagsagit kini sa katawan. Dari man, sumusunod ka, lugar mong machine, no? Dinan sa corner, gani, dinan sa kanina si simbahan magdumating din niya sa kaning o mga lugar dili na kita ikliko ni mo pa yung lugar na discovered corner dili sa barangay Kamamanaan na kanikatungaan di na ka makaagi magdumating ko no kahit sakyanan tungkol kay temporaryo nga gibutahan ka rin barikada ayaw na di makalusot ang mga sakyanan tungkol kay iyo po ba kinikaroon sa mga katawahan na nagahimo sa pagsakti ni ini kung nahinjot ang ibigay so na ay mga tanod ka ng pantay na ay barikada din niya i-plaster samtang din po sa corona sa venue magdumating kahit puno lagi kayo po ng covered board kaya bubado kayo kinito pa rin sa mga tanod sa mga kahimanan kaya gamit din po nahisid at kalimutan ako'y kadiyot po itong pagtugaw din po mga patanon kaya mga patanon magdumating na nagahimo ay lahat po rin po karagigil samtang naglantaw so kadiyot po itong chino na tugaw ang mga nagahimo paglingko din sa lahat kaya na naman sa gawas ko sa covered court magdumating ng lingko ng upa ng parok kaya na digit-digit na ipo so dati mo sa mga nahimo yung dad ano nga doon ay karagigil so gumihan mag-respondent po sa mga barangay tanon so nabuwag ang kaling tapos magdumating tungkol na ginaya ito po nga taong panghitabo yun din sa gawas na balik mo po sa normalang sitwasyon balik na po sa paglantaw at magdumating ang ato po rin po mga katawa niniganap pa dahil ng coronation na na hindi na naana sa pag-uyo na natapos no ang preliminary Q&A na natakaroon sa kaning evening gown na competition tingin na mahimo na sa pag-rampa na isusan ng mga kandidata huwag sa ating mga isunan no mga lugar di makabitaha sa stage mga machine sa paglantaw lang din sa gawas ang ilaha po rin pong nag-ipahibusang na doha ka-screen na ay level mag-machine nag-i-plaster yun nila aron makakita ang mga naas sa tulog ng mga kapagay sa mga tanod na rin ihali ng
7: tulog. Ay, sir. Ay, sir. Ay, sir. Ay, sir. Ay, sir. Ay, sir. Ay, sir. Ay, sir. Ay,
8: sir.
7: Ay, sir. Ay, sir. Ay, sir. Pero wala nakasamtay na ito nila. Kasi ilang sa lugar nila ito, sir.
8: Wala ko yung kay Palo, pero nauta ko din, wala naman.
7: Nauwang na sila. Salamat sa iyo. Diyos sa barangay Tanol sa barangay Kamamanaan Magdunsi na nagmamonitor para din sa mga lokasyon. Dahil yun, ito po mga kanyanan po, no? Buhani din eh. Make sure na lang wala mo sa mga lakot na entrance exit din sa Kamamanaan Magdunsi, no? Na may mga diversion na din eh. Mapwede mag-iak. Sabi na, pasan sa lugar mo, sa iyon sa Indahat area o dito po sa mga barangay din sa mga mabuntong o sa iyon baka mo dito po sa mga voluntary area kaya may pwede man lang po ng mag-iak. Sinabi na kung kuhita na po't mo din sa barangay Kamamanaan. Lagi ka, Miss Barangay Kamamanaan. Kinis mo bumari kayo siya, Jolson. Sa balita ako, Sir Fisyo, Magnum Radio.
3: Salamat ang Magnum 120, Angel Sado. Karon sa itong Magnum Water Advisory. Gipahibalo sa Cagayan de Oro Water District on COWD ang service upgrade. Ngay pahigayon karong umaabot adlaw ng Miyerkules, Mayo 13 ng tuiga, sugod alas 9 sa buntag hangtod kini alas 7 sa gabi. Kani alang sa pahigayon nga 100 realignment sa 150 mm diameter UPVC pipeline apektado sa nagpadayong drainage project doon sa Caltex Gasoline Station sa Barangay Kugman. Apiktado sa walay tubig ang Velia Flora Subdivision sa Barangay Kugman o hinay hangtod sa pagkawala sa tubig makasinati diha sa Gama Food Corporation sa Barangay Tablon padulong sa Velia Ernesto Subdivision Phase 2 ug usa og ingon man na gikan sa National Highway sa Villa Flora Crossing padulong sa banda Wifum sa barangay Kugman. Og sa tong bayaning Magnum update, unom kadlaw na lang og karong Domingo na gayod, Mayo 17 ng tuiga, ang laing edisyon sa tong bayaning Magnum, Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa Lemkit Kaitrium ning siyudad, ang unang 1,000 ka mga tawo nga makuha og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice sa food packs og bayaning Magnum t-shirt, ang unang 300 ka mga tawo makuha og dugo, makadawat usab sa tag 100 pesos nga pampliti sa ilang pagpauli. Ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission, Mayo 17 adlaw nga Domingo, magsugod sa lasay sa buntag sa Lemkit Kaitrium Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and Philippine Red Cross Cagayan de Oro Misamis Oriental Chapter in cooperation with Lemkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa imong isig kaingon, bayaning Magnum ka. Mga igal na bati ang Magnum News Alert. Ating dugang hanay sa balita sa masunod katakna. Kini si Magnum 116 Chingentrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, nadunggan na nato ang story ni Rosie. So karon, ato nang basahon ng inyong mga tambag para niya. So first message is from Magnum friend nato. Ana siya nga? Grabe man sad ka maka-compare sa imong life sa uban. One thing I learned is that we all go through different phases in life. Sometimes you'll feel like you're being left behind, but maybe that's not actually what's happening. Maybe you're simply waiting for the right timing for things to fall into place. What if undangan nimo ang sigig compare sa imong life sa uban? Kay para na gihapon kay progress sa imong life, ug daghan pagihapon kag ma-achieve, pero syempre at your own pace. P.S. Na pressure man sad gani ko kayang ako mga classmates na nay mga bana ug mga anak while ako kay galibog pa kung Spotify ba or YouTube Music ang akong bayaran. Sunod from Mrs. Ano po siya nga? Bisan unsa pa ang mahitabo, padayon lang gyud. There is always a right time for everything. Never give up, kay you never know how much your life can change in just one year. Padayon lang sa pag-ampo o pagsalig. If there's something in yourself nga kailangan og improvement, then work on becoming better. Pero kung wala man gani mali sa imuha, then maybe you've simply been surrounded by the wrong people. Mga tao nga wala kabalo sa imong value. Try not to focus too much on what you don't have. Instead, appreciate everything you've already achieved so far. Sometimes, the way we look at life greatly affects how we experience it. Your story is still being written. And believe me, this chapter is not the end. One day, you'll realize you survived the season stronger than before. Pause if you must, but don't quit. Next, from Cherry, ano pa siya nga? You still have time. We all have different timelines in life. Honestly, the fact nga you've been in long-term relationships already says a lot about your patience, loyalty, or commitment. Ang uban gani kay 30s na unya NBSB gihapon. Murag nakafocus nang gid ka sa negative side sa imong sitwasyon. Pero happy sad ba ya ang single? Don't lose hope. You are lovable, worthy, and deserving of love. And sometimes, love comes when we stop desperately waiting for it. So I hope these words from strangers somehow help lift your spirit and rebuild your confidence. Invest in yourself. Become the happiest, healthiest, and most confident version of yourself. And from Jessa, ingon po siya nga, ayaw ibasa imong kalipay sa laing tao. Learn how to be genuinely happy on your own first. Aron kung naimobot nga tao sa imong kinabuhi, bonus na lang siya sa imong kalipay o dili siya ang imong entire source of happiness. Kay kung ang imong kalipay nakadepende lang tanan sa usa ka tao, kung mawala siya, murag mawala pod ang imong self. Murag ubay-ubay gyud ang mga nagsense ilang mga thoughts o message para kang Rosie. Pero sa dili pa nato'y padaan pagbasa ang inyong mga messages, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17 adlong Domingo, magsukod sa Lasay sa Buntag. Ipahigayon na ang bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy og Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 katao makuhaan og dugo makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 katao makuhaan og dugo automatic sab nga makaangkon og bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o gubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli, kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuha ag dugo, makadawat og tag 5 kilos rice kikan kang Mayor Clarix Oy o Kapitan Kikang Oy and Family o sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City O, Miss Or Chapter, in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka! Og padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart, kaubang gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, Yon News and Music Station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, ito na ipadayon ang pagbasa sa inyong mga messages para kang Rosie. So first message is from Magnum friend nato. Ana siya nga? Murag sigira good ka compare sa imong life sa uban. Panahon na siguro nga pangitao nimo unsa gyud imong deeper purpose o unsa gyud ang gusto nimo para sa imong kaugalingon. I think kasagaran man gid sa ato kay nagtuo sa una nga magminyo o magsettle down na ta by the age of 25. Pero karon nga 27 ako, na-realize na ako nga bata pa man di ay kayo ang 25. Life is not a race. Everyone moves at a different pace. I know it's inevitable to compare yourself to others, but you should always see what's good in your life, no matter how small they may seem. Sunod from Snow, ingon pod siya nga, they say comparison kills growth. We all have our own journey, and life isn't some competition where everyone has to reach the same finish line at the same time. Usahay, nakafocus ra kaayo ta sa expectations sa society nga makalimot na ta kung unsa gyud ang atong gusto para sa atong kaugalingon. Maybe this season of your life is an opportunity to rediscover yourself and figure out who you are outside of society's timeline and expectations. Next, from Miss F, ano po siya nga? Reminder lang nga, dili tanan makita nato sa social media or sa mga news article, maugyud na ang full reality sa kinabuhi sa uban. Kung para nimo mas blessed ang uban kaysa sa imo, basin ka na lang ilang gipakita sa gawas, wala magunta kabalo kung unsang ilang mga struggles behind closed doors. 32 pamansad ka, dagan pa kayo'y mahitabo sa imong kinabuhi. O i-appreciate ang mga blessings nga naana sa imong life aron dili kayo kamalumos sa sadness. Happiness often begins when we choose gratitude despite life's difficulties. Stay strong, Longjod. O gunta nga, you eventually receive that kind of love and life you've been praying for. And from another Magnum friend, ana po siya nga, 32 na sad ko, og ako ra ang minyo sa among magbarkada. Christians pud ming tanan, ang uban na akong barkada kay mas magulang pagani nako. 36 years old ang pinakamaguwang namo. Unya most of them kay NBSB gihapon. Pero wala gid ko nakadungog nga gihimo nila na nga problema or ikaulaw. I think the difference lies in how you see yourself and your situation. O usahay, kung kita mismo ang dili confident sa atong self, maapektuhan pod ana ang atong relasyon o kung usaon ta pagtanaw sa uban. Love yourself first before loving other people. So we're done reading all your messages, mga Magnum friends. And thank you gid kaayo mga higala ha sa inyong mga kind words o mga tambag para kang Rosie. And we'll talk more about that later after a few songs. Maong padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza, dinhilang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 11:01 sa kagabion. Magala ng balita karong orasa. Gibutang ni political and legal analyst James Judith nga naimong katawanan karon ang Senado humana nga susamang walay pagrespeto nga gipakita ang NBI kini humana misulay sa pagsulod samtang kamulo sa pagsesyon. Mato ni Judith nga base sa balaod dili mahimo nga sudlon ang Senado aron lang dakpo ng usa ka senador.
4: Naimong katawanan ang tibuok ng lugar ng Senado. Imbis nga gitawag nato ng hallowed grounds na said, nahimo na nun siyang katawanan. So ang naitabuan ni karon, murag nagpakita ta sa tibili lang sa atong tibuok na so dahil kundi sa tibuok kalibutan niya, pwede rin dahil dagmalan, pwede rin dahil dili nato respetuhan ng atong Senado. Kaya kung butsumahon, base sa balao, dili lugar ta ingon niya na politikaan, dili maging kapwede nga musulod balidya sa Senado o nga imong dakpo ng usa ka senador. Taliwala, butang nato nga yung sila naman kung naiwara doon pares naman exception na balaod na pag 6 years gani o maglabaw pwede ni mo mapadako pang usa ka senador kamulo pa lugar o ganang sesyon.
3: Ang pamahayagan ni political and legal analyst James Judith samtang yan ko ni Senator President Alan Peter Cayetano, nadugay na sila nga nagasupak sa direksyon sa Senado Ilabina sa mga palisiya. Mato ni Cayetano nga nakurat sila nga mito nga sa Senado si Senador Bato de la Rosa aron na maabot ang 13 kaboto aron mapili isip bag-o nga Senate President ug makumpirma usab nga doon na kini ICC warrant.
5: Well, matagal na kaming medyo umaangal sa direksyon ng ating Senado. Disagreements no sa policy. Pagkatapos tuwing makakabuo kami, parang may pananakot na huhulihin si Senator Bato. So actually, this morning ko lang nalaman na malapit na siya. As of Saturday night, sabi niya hindi siya makakarating. So even yung mga kasama namin sa majority, nagulat na lang kanina. But through God's grace, nabuo yung 13. And I think perfect timing kasi na-prove din ni Senator Bato na yung threat sa kanya totoo. Kasi mismo sa loob ng Senado siya hinagod at hinabol, no? At gustong i-prevent na mag-attend siya. The proof of the pudding is in the eating. So, bantayan nyo kami at saka nyo kami husgahan. Pero dun sa speech ko mismo ay sinabi ko na po, diba, sa lahat na hindi po to mali po na ang impeachment ay basta lang i-dismiss.
3: Ang pamahayagan ni Senator President Alan Peter Cayetano. O karon sa itong Magnum News Hunter, kalambuan sa mamalitay sa 20 pesos per kilo nga rice sa NFA, gihisgutan sa konseho sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter!
6: Kino na balipay no sab si kagawa da parlo tama kanser persona sa barangay affairs sa konseho ng itong syudad na kumana nga makita ang kalambuan na nakita dito sa kining buhatan sa National Food Authority kung NFA Region 10 sa barangay Tablon din itong syudad na nasubay usab sa maong konsihal nga ang kanhi ng mga galinya diha sa maong establishmento na dunay sistema nga gipatuman ang nasangpit ng buhatan na kung sab nga dili naman or malikaya na ang pagtaas ng linya sa nasangpit nga baga ba mamalitay o sa mga residente sa nasangpit nga lugar. Lakip na ini nga malikayan sila nga makinit-initan o mahago pa sa paglinya. Na doon ay nakitang sistema ang buhatan sa NFA kalabot usab sa pag-asista o mamahimong plaster ang atuang mga mamalitay o dili na maglinya sana sa gawas tibahin sa maong establishmento. At ang paminahon si Kagawad Barlo Tabak.
7: Ang mga nagtanaw karon live stream na bisita nga naa sa gallery. Chair, last April 13, this representation delivered a special report regarding the long line of our constituents buying the 20 pesos kilo rice at the National Food Authority. Because of that special report, Madam Chair, I will commend the Committee on Trade and Commerce, led by Kagawad George Christopher Guking, Councilor E.B. Mano, Councilor Gapito Swan, Councilor Roger Abagay, Councilor Aime Moreno, Councilor Maximo Rodriguez III, for attending the committee hearing of the issue concerned. And we would like also to give our recommendation to Director Jesus Abier, Provincial Director of Misamis Oriental Department of Trade and Industry, represented by Lorraine Villriantes. Mr. Miguel Texon, Regional Director of the National Food Authority, represented by Rejoice Undi, Assistant Regional Director and the staff. Ms. Eliza Marie Gonzalez, via Zoom, representative from Food Terminal Incorporated. Engineer Bernie Daba, officer in charge of the City Agriculture Office. Attorney Jose Igay Uy, the chairman of the Price Coordinating Council. Attorney Kenneth Tamala, represented by Attorney Reka Liza Medina. And Attorney Roy Lario Ragas, or City Administrator, represented by Victor Alvarez. During the hearing, the prevailing situation of the NFA were thoroughly discussed of the committee. And because of that, the National Food Authority and the Terminal Food Incorporated redesigned the distribution of numbers. Karon, Madam Chair, malipayon kita nga wala nay atong mga kaigsuunan nga galinya gawas sa NFA matag buntag hapon, gabi ug kadlaw. Buti pasabot naka-establish na ang National Food Authority og ang Terminal Food Incorporated og usa ka sistema sulod sa compound sa National Food Authority. And I am very happy also to
6: pati si Kagawad Marno Tabakan sa chairman sa Barangay Affairs sa Konseho. Kinis Magnum Hunter 19, mensyo kabagtulan sa palitaong serbisyo magradyo.
3: Darang salamat Magnum Hunter 19, mensyo kabagtulan. O karon sa itong Magnum Water Advisory, gay pa ibalo mga konsumante sa COWD nga adunay paghinay ngadto sa pagkawala sa tubig sa umabot adlaw Miyerkules, Mayo 13 ng tuiga, sugod sa alas 9 sa buntag hantod sa alas 7 sa gabi. Ang mga apektadong lugar sa hinay ngadto sa pagkawala sa tubig mao ang Villa Flora Subdivision sa Barangay Kugman, gikan sa Gamma Food Corporation sa Tablon, Villa Ernesto Subdivision Phase 2, gusa partikular na sa highway nga bahin og National Highway sa Villa Flora Crossing ngadto sa Mandawi Form Kugman. Gani alang sa realignment sa 150mm diameter UPVC pipeline nga apektado sa nagpadayong drainage og project dool sa Caltex Gas Station sa Barangay Kugman ning siyudad. Samtang unom kaadlaw na lamang o karong Domingo na gayud, maoy at Mayo 17 ng tuiga, ang laing edisyon sa bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium ng siyudad, ang unang 1,000 katawo nga makuan og dugo, automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice, food packs, bayaning Magnum t-shirt, ang unang 300 katawo nga makaangkog ko na makuha og dugo, makadawat usab og tag 100 pesos pang pliti sa ilang pagpauli niya pagyud. Pinakauna og katapusang tawo nga makuan og dugo may kahigayonan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cooker, disk fan, thermos og may kahigayonan usab nga makaangkon na uguban pa busa ayaw kalimot. Bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa alasay sa buntag sa Limketkay Atrium. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
8: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, mga Magnum friends. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. This is Magnum Diana Mendoza, and you're still listening to Magnum Songs of the Heart. Mga Magnum friends, thank you kayo sa inyong mga tag-as ng mga tambag para sa atong Magnum friend nga si Rosie. O karon ako na pod ang maghatag sa akong taas pod nga tambag para niya. So, Rosie, wala may sayop sa imo just because your relationships failed. Ug mas walay sayop sa imo, tungod lang kay wala pa ka naminyo at 32. Please ayaw himo ang measurement sa imong worth ang timeline sa ubang tao. I know nga sakit kayo nga makita ka sa uban nga murag smooth kaayo ang ilang life, di ba? Mga hayahay kay ba kung atong tanawon. Kana makita nimo nga excited ang ilang partner nga may imong parent, makita nimo nga gi-prioritize sila o nga gi-love silag tarong. Tapos nadugangan pa gid sa pressure sa uban nga permi manguta na kung kanusa ka magminyo. Pero usahay, kana makita bitaw nato nga blessing sa uban nga ginapost nila or ginapakita nila sa gawas, wala lang kita nakabalo sa ilang mga struggles sa kinabuhi. Ang uban kay murag happily married kayo tanawon sa gawas or sa social media, pero miserably di ay behind closed doors. Ang uban kay naanay baby, pero puno di ay og betrayal o kasakit ang ilang relasyon. So please ayaw i-compare ang imong behind the scenes sa highlight reel sa ubang tao. And Rosie, being loved correctly is not a reward only for perfect women. Di kailangan nga gwapa kayo ta, mas bata, og dato, para lang piliun ka sa tarong nga laki. What they did to you before says more about their character than your value. Cheater lang gid sila, dili lang gid sila makontento sa ilang uyab. Unya, anasad ka nga na-diagnose pug ka og minor depression. So please continue seeking support from people nga imuhang gi-trust. Importante gid ba yung mental health? Ayaw taon kayo pag-overthink sa life. Ayaw conclude dito nga wala ka gipaboran sa Ginoo. Sometimes, delayed lang gyud ang answer sa ato mga prayers. Usahay, ang mga butang nga wala gihatag sa ato akaron sa Ginoo, siguro kay dili lang jud to para nato. Kay naapay mas worthy nga gi-prepare ang Ginoo para nato. So Rosie, you are not cursed. Wala ka gisumpa. You are not left behind. Nalang ka sa chapter sa imong life nga painful o confusing pa karon. Pero dili pa man siguro ni ang katapusan sa imong story, di ba? Dagan pa'y mahitabo ug muabot sa imong life. Unya, kung di pa muabot ang family nga imong gi-dream, please remember that your life still has value, purpose, and beauty beyond marriage. Dili lang wife or mother ang sukod sa successful nga babae. You are still worthy of love exactly as you are. So laban lang gyud diha, muabot ra gyud ang tamang tao para sa imo. And before ta magpadayon mga higala, nalantay pahibalo gikan sa Magnum Radio. Sa Mayo 17 adlong Domingo, magsukod sa Lasay sa Buntag, ipahigayon na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, automatic nga makaangkon og tag 10 kilos nga rice gikan kang Mayor Clarix Uy o Barangay Carmen Captain Kikang Uy and family. Ang unang 1,000 kataong makuhaan og dugo, makaangkon sab og food packs gikan kang Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuhaan og dugo, automatic sab nga makaangkon og Bayaning Magnum T-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o gubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuhaan og dugo, makadawat sab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kinigikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuha og dugo, makadawat og tag 5 kilos rice gikan kang Mayor Clarix Uy o Kapitan Kikang Uy and family o sa Cagayan de Oro Eagles Club. Niya pagyod, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuhaan og dugo, may kahigayunan sab nga makaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos o guban pa. Maong ayaw kalimutan Kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, Adlong Domingo, magsugod sa Lasay sa Buntag sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro City, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross City O, Miss Or Chapter, in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugo mong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon, Bayaning Magnum Ka. And mga Magnum friends, if you have your own love stories, heartbreak stories, or greetings na gusto ninyong ipabot dinhi sa atong programa, ayaw mo kaulaw sa pag-message na ako sa messenger o pwede rapod sa akong number. Kaya ron ang imong story na ang atong sunod basahon diri sa Magnum Songs of the Heart. Kamuragyod ang bida ninyo programa mga higala, so ayaw mo kaulaw. O padayon lang sa pagpaminaw sa Magnum Songs of the Heart. Kauban gihapon ko ninyo, Magnum Diana Mendoza dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, Your News and Music Station.

0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
1: Hello there, my Magnum friends. It has been such a beautiful night here on Magnum Songs of the Heart. Thank you kaayo sa tanan nga naminaw og naguban-uban kanako karong gabi. Diri lang gihapon sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Mga Magnum friends, before ta magbabay karong gabi una, gusto lang nako ni i-share nga beautiful reminder from Fred Rich. And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music. Usahay sa kinabuhi, dili gyud ta nang tao kay makasabot sa atong journey, sa atong happiness, ug sa mga butang that make our soul alive. May mga tao nga mo-judge sa ato, moingon nga weird ta, OA to emotional, or lain ta. Simply because dili nila madungog ang music nga atong nadungog. Sometimes, people judge what they don't understand. Kung unsa ang makahatag nato og peace, mahimong katawaan sa uban. Kung unsa ang makapalipay sa ato, mahimong nonsense para sa uban. Pero di man gud kailangan nga masabtan ta sa tanan aron mahimong valid ang atong happiness. This quote also became meaningful to many people because it was known as a favorite quote of Eman Atienza. According to her father, Kim Atienza, this quote reflected how Eman lived her life. Authentic, joyful, and true to herself. Murag, she was hearing her own music even if dili tanan makasabot sa iya. Ug tungod ana, daghan sad ang na-remind nga importante gyud ang kindness ug pagiging gentle nato sa ubang tao. Kay we never fully know kung unsay battles nga ilang giagian internally. And mga Magnum friends, maybe naa kay dream nga mura gikatawan lang sa uban, maybe naa kay personality nga dili nila masabtan, maybe naa kay way of loving, expressing or healing nga lahi sa expectation sa kalibutan. Pero as long as wala kay ginadaot nga tao, padayon lang, dance to your own music. Ayaw i-force imong kagalingon nga mahimong someone else para lang ma-accept ka. Kay ang tinuod niya happiness comes when you are free to become who you truly are. And also, let this be a reminder nga dili pud ta dapat mag-judge ditso sa uban. Kay wala bayat ta kabalo sa ilang giagian. So tonight mga higala, choose kindness. Choose understanding, and most importantly, choose to live authentically. Kay ang kinabuhi, mas nindot kong maminaw ta sa music sa atong own heart. Again, this is Magnum Diana Mendoza saying, let the music heal and let your heart feel. Good night everyone, and may your heart always find its song. Sleep well mga Magnum friends, and see you again sa sunod nga higayon sa atong programang Magnum Songs of the Heart, dinhi lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion, may gala ng balita karong orasa. Nagto si political og legal analyst nga si Attorney Adonis Gumahad, kadunay posibilidad nga babagan sa ubang senador ang impeachment ni Vice President Sara Duterte kung mag-convene na sila, matod ni Gumahad, nga posibleng i-grant usab kini sa Senate President.
3: Unang scenario, kung mag-convene nila, adunay possibility nga ilang i-grant no pagbabag kay mo nang hungihong anong nag-change og liderato kay naiban uh-huh. Ng mga senador nga gusto ni i-block no ang impeachment. So posible ka nang scenario nga i-block somebody in the Senate hall as a senator judge will block that one. Mm. Ilang ikon nga kunay mga mag-file og motion to dismiss or whatever, pwede nila i-grant.
2: Ang pamahayagan ni political og legal analyst nga si Attorney Adonis Gumahad. Samtang gitawag ni Attorney Cristina Conte Assistant Counsel sa International Criminal Court kon ICC nga makauulaw ang gihimo sa Senado kung ugaling ang paghatag sa protective custody kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Dili availing remedy matod ni Conte nga dili maayo ang sa panglantaw sa mga Pilipino ang gihimo sa Senado nga susamang gitaguan ang usa ka killer.
4: That is ang kapangyarihan ng Senado, but it is not in session. There is no need to enforce or to observe this practice. Given na nag-declare sila ng protective custody, ako sa kanila ililimit yung protective custody na pagaman ang nakita ko ang qualifier nila ay he will be given protective custody and while he is kumbaga availing of remedies, ano? Ganun yung pagkakasabi nila. Pag nakita nilang hindi naman availing of remedies at simpleng nagtatago lang yan dyan, abay, kailangan tanggalin nila yung protective custody na yan. Pero ang pinakamainam, mawiin nila entirely. Ngayon pa lang itong sinasabing protective custody kasi hindi talaga ang pangit, no? Ang pangit sa panlasa. Kumikita, ati nga, kumbaga pinalampas na yan, ha? O, 6 na buwan na nagtatago, tapos ang sweldo, tapos ngayon may warrant, tapos itatago mo. Pangit po yan sa pakilasa ng mga Pilipino na ang Senado taguan ng mga, ayun nga, magnanakaw o kaya ng mamamatay tao.
2: Ang pamahayagan ni Attorney Cristina Conte Assistant Counsel sa ICC. O karon sa itong Magnoma Night Hunter, kagawad Eric Salcedo, mihisgot sa electric rate increase. Sa balita o serbisyo, anya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter!
5: Kisgot na sa ni kagawad Enrico Salcedo ang kalabot sa pagtaas sa rate sa Sipalco o sa electric bill karon na mga panahon na. Sa bagi question na di kagawad na Salcedo ang nasangpit usab nga increase labi na nga karon panahon sa krisis kini ang iyang nagibungat usab sumala sa iyang nakuha ng mga ebidensya o resibo pagkip nasab sa gikabutiyag nga dunay tako nga pag-increase so sumugikan sa bulan sa April o kapanulong sa Marso din gikabutiyag nga dunay kalita nga pagtaas sa nasangpit nga rate sa usaka gambalay iyang gikuha ini isip ta resibo sa nasangpit nga piring hisgutanan at sa paminawon si kagawad Enrico Salcedo.
6: Apon ka natin tanan. Dagang mga konsumante sa Cagayan de Oro Electric Power and Light Company or si Palco ang nagpahayag sa ilang kabalaka o sentimento may tungod sa kalit sa ugdako nga pagtaas sa ilang bayronon sa kuryente. Base sa mga billing statements sa atong makita sa screen, klaro og adunay dakong kausaban sa ilang gibayran. Sumala sa mga tagian ini ng mga billing o dili na nato pangalanan ang ilang pribasiya, dako kayo ang nadugang sa ilang bayronon karong bulana sa Abril. Tinuod nga adunay pagtaas sa ilang konsumo sa kuryente apan dili usab nato malimod. Dako o mabugat ang pagsaka sa presyo sa kuryente base diri sa isa kabiling lahi na konsumante, Madam Chair, ang iyang consumption sa bulan sa Marso na alamang sa 345 kilowatt per hour o ang iyang nabayaran sa para sa generation o transmission revenues subtotal kay 2,952. Apan pag-abot sa bulan sa Abril, imbis unta ni ubos ang iyang consumption ngadto sa 338 kilowatt per hour, niabot din noon sa kapin kung kulang o 3,102 ang iyang nabayaran sa generation o transmission revenues subtotal. Ang napakaguol pagayod, Madam Chair, mao'y walay igo nga paybalo gikan sa Sipalco may tungod sa pagtaas sa ilang electric rates. Tungod niini, akong gisang-at kining usa ka resolusyon magpatawag sa management sa Sipalco aron makahatag sila og klaro detalyadong eksplanasyon alang sa kaibalo sa tanang konsumante sa atong dakbayan. Base sa rules and practice sa procedure sa Energy Regulatory Commission, required ang distribution utilities sama sa Sipalco na number one, publications, applications sa rate increase. Number two, notice sa affected consumers. O number three, public hearing. Ayak ang isa ang approval, Madam Chair. Ang Sipalco lamang ang mu-file application. Naa sa ERC ang otoridad sa pag-approve sa mao ng application. I would like to submit a resolution, Madam Chair, requesting the Honorable City Mayor Rolando A. Oy to create local energy board pursuant to the City Ordinance number 14192-2021 or the Local Energy Code of Cagayan de Oro. Katungod sa matag konsumante nga may bol-an og masabtan nga nganong misaka ang ilang gibayran sa kuryente, ang transparency kinahanglan ipatuman aron maprotektahan ang interest sa katawan, Madam Chair. Dayong salamat.
5: Sumukatan tong nabati si Kagawad Enrico Salcedo dan sa siyang special report sa City Council kaganina. Balita gikan sa konseho kini sa pagkamahantar na Intina, medyo kabaktulan sa palitaong serbisyo. Magnum Radio.
2: Dayong salamat, Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan. O karon sa itong Magnum Water Advisory, gipay mo lang mga konsumante sa COWD nga dunay paghinay nga sa pagkawala sa tubig sa umabot adlaw Miyerkules sa Mayo 13 into Iga sugod sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa gabi. Ang mga apektadong lugar sa hinay o pagkawala sa tubig mao ang Villa Flora Subdivision sa Barangay Kugma, gikan sa Gama Food Corporation na sa Tablon, Villa Ernesto Subdivision Phase 2, Gusa, particular na sa highway nga bahin o National Highway sa Villa Flora Crossing ngadto sa Mandawi Form Kugman. Kini alang sa realignment sa 150 mm diameter UPVC pipeline nga apektado sa nagpadayong drainage project doon sa Caltex Gas Station sa Barangay Kugman ning siyudad. Samtang lima kaadlaw na lamang o karong Domingo na Mayo 17 ng tuiga ang laing edisyon sa bayan ng Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa alimkit kay Atrium ng siyudad ang unang 1,000 katawo nga makuhaan og dugo automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice sa food packs sa bayan ng Magnum T-shirt ang unang 300 katawo nga makuhaan og dugo makadawat usab og tag 100 pesos pang pretty sa ilang pagpauli. Ni apagyod ang pinakauna o katapusang tao nga makuhaan og dugo may kinahigayunan usab nga makaangkon sa mong iparaffle nga electric kettles, rice cooker, desk fan, thermos ug uban pa. Busa ayaw kalimot bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlang Domingo magsugod sa alas 6 sa buntag sa Limket kay Atrium. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala na mo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot, maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una-uno sa Kadlawon. May gala ng balita karong orasa. Nagto si Political Analyst Attorney Tony Soriano nga usa sa rason nga misibog ang legal counsel ni kani Presidente Rodrigo Duterte nga si Nicolas Kaufman tungod na maayo lang kini sa pre-trial. Mato ni Soriano nga wala usab kini nagpasabot nga dili maayo si Kaufman apan dili lang haum sa iyang expertise.
3: Ang ako impression is si Kim Kaufman, counsel ni Duterte, karon President Duterte, is only good up to pre-trial. Aya expertise ba nga dili na mo trial, madismiss na niya ang kaso? Manotice ni mo bitaw sa opening kininga case, insulti niya nga dili na niya madugay kay basig madismiss na yun ni. So, dugan na kaya mga motions gipang himo, gipang file, to the extent nga iyan ang giakusar lugar ang pre-trial chamber. Pre-trial ha? Pre-trial chamber sa mga corruption kunuhay. Doon ay mga illegal kung mga activities sa mga judges.
2: Ang pamahayag ni Political Analyst Attorney Tony Soriano. Samtang ibutang ni kanhi Senator President Franklin Dilon nga mahimong dili i-issue ang arrest warrant bato kang Senador Ronald Bato de la Rosa, matod ni Dilon nga gawas na lang kung ana-ana sa gawas sa Senado o gawala sa premises ni ini.
4: Tradisyon sa Senado ay hindi po si deserve yung warrant of arrest in the Senate premises. Yun po ay hindi batas kung hindi tradisyon. Wala pong reglamento na nagsasabing hindi po pwedeng iserve ang warrant sa Senate president. Ngunit nakaraan, ilang beses nakaraan ng ganun ang sitwasyon. Cortesia, Senado, hindi si deserve yung warrant sa Senado. Hindi, basta wala sa premises ng Senado ay pwedeng iserve ang warrant. Nangyari na po yan nung isinerve namin ang warrant kay Senator Juan Ponce Enrile dahil sa rebellion complex. Nangyari na po yan nung sinerve ang warrant kay Laila de Lima, inintay po dun sa bahay niya. Yung kay Trillanes, ganun din. So, lahat po consistent yan as a matter of courtesy. Hindi po naman pinahuli ang isang sitting senator sa loob ng premises ng Senado.
2: Ang pamahayag ni kanhi Senator President Franklin Rilon. Lima kaadlaw na lang sa oga karong Domingo na gyud, Mayo 17 ng tuiga ang laing edisyon sa mayaring Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission sa limkit kay Atrium ning siyudad ang unang 1,000 katawo nga makuaan og dugo automatiko nga makaangkon og taga 10 kilos rice food packs sa mayaring Magnum T-shirt ang unang 300 katawo nga makuaan og dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangpliti sa ilang pagpauli. Niya pagyod, pinakauna o katapusang tao nga makuan og dugo, may kagayunan usap nga magkaangkon sa among e-raffle nga electric kettles, rice cooker, desk fan, thermos og uban pa. Busa, ayaw kalimot. Bayaning Magnum, Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 adlang Domingo magsugod sa alasay sa buntag sa limkit kay Atrium. Mga higalay na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawon. May galang ng balita karong orasa. Gibutyag ni political ug legal analyst Attorney Procolo Sarmen nga nakadepende lang sa katawhan sa Pilipinas ang nitabo og proseso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kung nakabase ba sa accountability, mato ni Sarmen nga kay tungod sa kasamtangan karon nga politiko na nga political environment.
4: Tungod sa kasamtangang political environment, ang tinuod nga sukdanan sa legitimacy sa proseso nga sukat sa sinugdan, magdepende ka na, magdepende ka na sa tanaw kini sa katawhan sa tibuok Pilipinas kung patas ba kini o nakabase ba kini sa ebidensya o tinuod ba alang sa constitutional accountability o dili bahin sa partisan power struggle.
3: Ang pamahayaga ni political og legal analyst Attorney Procolo Sarmen samtang gipamugos ni Sagi Party Vice Congressman Paolo Marcoleta nga fishing expedition ang impeachment hearing sa House Justice Panel batok kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Marcoleta nga wala usab sa nahiuyon sa kondisyon nga himuon ang impeachment hearing taliwala sa House adjournment.
5: Raises serious questions on authority, timing, and regularity. Then, instead of remaining with the verified complaints and their attachments, the committee gathered new evidence, expanded the theory of the case, and built allegations beyond what the respondent was originally required to answer. Hindi pwede na magsimula tayo sa isang complaint, tapos habang tumatakbo ang hearing, palalawakin natin ang kaso hanggang maging ibang kaso na ito.
3: Ang pamahayaga ni Sagi Party List Congressman Paolo Marcoleta. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3:01 sa kadlawon, mga gala ng balita karong orasa. Nagtuo si political and legal analyst James Judith nga posibleng dunay may tabo nga kagubo tungod sa dili na utuuhan karon ang Senado human sa pagsulay og sulod sa NBI. Mato ni Judith nga mangita karon og pamaagi ang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. aron lang matuman ang ilang mga tinguha.
4: Muna ako nakita nga problema, nga dako nga problema. Muna nga constitutional deadlock, dili na na nila tuan na ay pag-usap sa liderato sa Senado. Naan naman ni karon nga di man matuman lugar ang kagustuhan sa majority o sa administrasyon, na posible magkagupot na gitni. Kaya magkita magiging pamahagi ang administrasyon, sila may nag-awid. Administrasyon man, tuod na usap ang liderato sa Senado.
3: Ang pamahayaga ni political and legal analyst James Judith, samtang una na wala una maghatag og komento si Navotas Lone District Congressman Tubi Tiangco nga mahimong desisyon sa nahimong desisyon sa Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Tiangco nga kini ilabi na nga dunay kabag-uhan sa liderato karon sa Senado.
5: I don't want to comment talaga on the affairs of the Senate. Ang masasabi ko lang, yung panahon ni Senator Senate President Cheese, the reason at that time was naka-recess kami, di ba? Kung matatandaan nyo, nag-break kami. Nung pinirmahan yung impeachment noon was February 5. That was the last session day bago mag-Holy Week break at yung break towards election. Kaya ang balik noon is June 2 talaga. Yun yung reason eh. The Senate was not in session and dumating sa kanila yung impeachment complaint late in the evening na. So yun yung alam ko doon. Kaya hindi siya natalakay during the break.
3: Ang pamahayaga ni Navotas Lone District Congressman Tubi Tiangco. Mga igala na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado, sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: alas 4:05
1: oras, hatod kanato sa Jack's Commercial.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Buntag na Pilipinas!
1: Igala maayong buntag sa ato tanan. Welcome kita ning atong programa Karambutaga Buntag na Pilipinas. Sa tanan ato magasuki, higala. Maayong buntag. Welcome ta din may gala sa atong programa nga Buntag na Pilipinas. Inaot kita na kamus maayong panglawas, din ang adlawa. May lakaw sa iyong plano mga panginabuhi. Kasama ka mong paingon na lang sige maayong buntag sa tanan. Welcome ta din may gala sa atong programa nga Buntag na Pilipinas. Ara kamas na kamas na kamas na kamas na. Kamas na may gala kakaroon mga igso, maamot may galaan lang Domingo. Pao na may gala nga ito mismong bayaning Magdom, Sir Blood Give Blind Blood Eating Mission. Naraman ta may gala yung lima, gadlaw na lang sa dili pa may gala nga itong Blood Eating. Magpakuha tagdugo ah. Sa tanan na ito mga igala niya, agato na ito nga magpakuha tagdugo. Importante ang dugo kay kinabuhin na magkatabang ta. Karoon duwit sa 17 adlaw Domingo. Limkit kay Etrio, bayaning Magdom, Sir Blood Give Blind Blood Eating Mission. Kita kits ta ah.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kita kits ta mga igala mga maninoy. Kita kits ta mga igsoon dito mga igala sa Rimke Kaitrium. Adlong Domingo na. Ah? Adlong Domingo mga igala. Karumpit sa 17 na gyod. So di nagid kapugnan mga suking tikabinaw. Oo, di nagid kapugnan. Busa sa tanan na to mga nakakaroon sa mga tagsa-tagsa kapalimalay. Agato na to ato mga barkada, amigo, higala. Nga mo ato ta sa limikit kay Triom karong Domingo kay magpakuha tagdugo.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Ala kamas na mo kay buntag na.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Importante kinang pagkamas may gala ba? Importante kinang pagpamugas mga igsoon. Mo ni pinakapatsada kayo, pamugas kita permanente. Oo, pamugas-bugas gyud ba? O mo na pinaka nindot may gala, pamugas-bugas gyud. Pagkanabis magig kayo ay pamugas-mugas. Di ba? Pamugas-mugas. Lami kayo may gala, pamugas-mugas. O panitiil, dala may gala paning kamot.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Standby may gala karon kaya nagkagubot na sad balik ang Pilipinas. Sus, ginoo ko pastilan. Nagkagubot na sad may gala. Human lagi kagapong at lawak kalit. Mangitunga may gala si Senador Bato de la Rosa. Na sayang pagtunga, di na sa kagawas. Ah, malabo na sa siya kagawas, may gala kay gigwardyahan, mangkaroon may gala sa grabe kadagang kay police ang sinit karon. Police, pabai mo, may gala kay NBI, nga hastan daghan na kayo. Nadia, naging si Bato, mga igsoon mo pilit. Di na sa kagawas, may gala kay... O siya pa man paggawas niya, mga igala. No, siya pa maiyang igawas, mga igsoon, nga daghan naman kayo nakapalibot, may gala kay mga police o NBI. Nadia, na ni karon mga igsoon. No, kay mga police o NBI, mao naman ni may gala magsilbi mga igsoon nga budakop gato kaniya. Nausahon pa niya paggawas na sa Senado. Noon, na may gala sa protective mga igala nga unasas kustodiya sa Senado. Pero, ang pait may gala diha mga sugitaw din sa kagawas. Diba? Napakaroon kustodiya pa. Din sa kagawas mga igsoon mo na matawag may gala nga duwaray paingnan niya, mapundo siya diha sa Senado or may gala maaristo siya.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: So another na sad may gala nga pagdakop na sad sa taga ICC. No, lain na sad nga pag-aresto sa taga ICC may gala sa ato magala nasod. Grabe sa kay no kun di mo bahala kulbasab no. Nga ngatong mga tao diri sa Pilipinas pangdalon sa ICC. Pa pang dito pang prison sa dahig. Grabe gid kay no. Kuya og kay ni may gala nga inaani magigsoon wala ba may gala og nawad-an na gid magigsoon ang atong korte. Wad-an may gala og katungod. No, kay siyempre, mara magna-bypass may galang hitabua kay dito man sila mo direct may gala sa ila mismo magigsoon nga balaod ang ipatuman magigsoon pinagis pag-aristo sa katao. Diba? Kanasumala po na magigsoon sa mga analysis may gala sa mga abogado sa Pilipinas. Bisa kung saon may gala karon pagkutanon mo ni mga abogado, mayroon magigit magigsoon nga lalapas yun mga gala lugar ang balaod sa Pilipinas. Diba? Pero pagkutanon po ni mong uban, may kumusag wala man. Libog sa ginuunta.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Dito maglangan, may kalas at maraguban sa itong kaburama, karabuntaga, buntag na Pilipinas. Ang bagta, may kalas sa mga nagkong uluan sa mga balita, karabuntaga, balita, ta balita, balitang lokal. Balitang lokal, transparansiya sa pagsaka sa singil, kuno, may kalas sa kurente, sa Sipalco, ginuso, kuno, ni Kagawad, Eric Salcido. Samtando ka mga balita, ta may kalas, balita, balita, magigsong lokal. Duga mga balita at may galang lokal, nini may galang panahuna. Gigon mga igsoon nga. RTA na ay mga plano mag-exon nga gipatuman may gala labi na nas barangay Bugo tukod may gala sa grabe ka traffic may gala sa maong dalan mga sukit ni Kuminaw.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Samtang giingon sad may gala sa atong balitang nasyonal, Senado gipaubos gulo sa protective custody si Senador Bato de la Rosa. Uban gisyuan may gala sa Ward of Pares mag-exon sa ICC. Grabe may gala katingala ta may gala kasi Trillanes may naghawag ang kopya mag-exon sa kinibang arrest warrant? No, pwede din na nga bisag kinsa, bisag civilian, mag-exon, tagaan, may galang arrest warrant, may galang sa usaka kinibang tao, no? So si kinsa lang may galang, katag-katag ang mga arrest warrant. Pulbasan may galang ng inani. Si Trillanes may galang, may abot to sa Senado kay siya'y madakop mag-exon. Ah, siya'y mag-serve may galang sa arrest warrant, may galang ni Bato. Na na, mag-inino yung kopya mag-exon, ipakita-kita ni Kwanito. Ipagkita-kita, may gala ni Trillanes. Ah, na iyang kopya, may gala sa arrest warrant. Samtang si DILG, may gala nga DILG mismo. Wala ko lang sila yung kopya. Abot ka buang sa nga style gini. Si John Beck, pagkutan, o no, mga kopya si John Beck. Pero si Trillanes, ganili, mga igsoon, law enforcement agency, why outlet, may gala kumbaga, na, ikopya. Kalibog mo sa daan ni mga igsoon.
0: Magnum! Buntag na Pilipinas!
1: Samtang giingonsan, may gala, WHO gideklara, may gala nga di bago, may gala nga COVID-19 pandemic, ang hantavirus. Samtang sa ito mga balita, may gala, balitang sports. Giingonsan, may gala nga New York Knicks. Nasakbit, may gala kadaugan sa sunod-sunod, mag-iigsoon nga season. Ikaduha, may gala sila, may gala nakasulod na may gala, last year, kasulod. Karon mao, pasok yapon sila sa kiling simis. Tanaon ta may gala karong mga panahona. Mato na kong uluan may gala sa mga balita. Magnum Lani Delgado sa Tako. Basta ta Magnum na sito sa Tako mga balita na karon. Sa balita ako, sir. Piso na si Magnum Hunter, Lani Delgado.
0: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magnum President, na itong mga top stories ni Muntaga karon na pagatangan sa itong suking Tig Paminaw. Dili sa karon sa itong Magnum National kay Vice President Sara Duterte. Nagpasalamat sa iyang mga supporter ka nagpabilin ang pagsalig nga itong kanya kinihuma na formal nga giendorso sa Kamara sa Senado ang Article of Impeachment na batok sa Vice Presidente. Kanilo kayo man na ma-impeach na usab sa subli, ma-impeach na, kung na-impeach pag-usab ang Vice Presidente sa Kamara Magnum President na doon ay 257 ka-votes. Nine ka abstain magnum first seat. Apoy 25 ang nagbutar og ni no magnum ni supak magnum first seat sa maong impeachment kagahapong adlaw sa kamara. Dere pa kay International Criminal Court on ICC gikumpirma ang arrest warrant batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Kinuman lagi na magpakita ang senador kagapong adlaw sa Senado Magnum First. Si Danon lagi po na mo vote po lagi ani laging pag laging kaning nahimo laging pag hulip sa Senado kagapon magsa Senate President Magnum First si, nga gipulian po ni Senate President bagong Senate President kasi Alan Petre Cayetano. Gikabuti ang Magnum First kung sa ICC nga gitago niya secret lang ang mga arrest warrant Magnum First nga gigawas niya itong November 6 sa tuig 2025 Magnum First muna gikabuti ang sa ICC. Pagkakaroon sa itong Magnum International kay ang Iran planong kontrolon ang mga undersea 5 ko na fiber optic cable sa Strait of Hormuz. Kinuman lagi gisupak ni US President Donald Trump gisupak ni US President Donald Trump kato ang ilahang giduso na gitubag Magnum President ba nga katong kalabot sa hunungon na nila ang gubat dito sa tungang Sidlakan. Dari po ta kasi US President Donald Trump mubiyahe sa China para sa usa ka state of visit sa umaabot ang Mayo 13 hangtod sa 15 ning tuiga Magnum President ug mag-adlaw ni sugdan Magnum President. Pagdaka sa itong Magnum Business kay Bureau of Customs ko na BOC, Commissioner Ariel Nepomuceno, gipasigarbo nga nalabuan sa Bureau ang Target Revenue Collection na gihatag sa Development of Budget Coordination Committee ko na DBCC matag bulan ning tuiga. Report kay ang BST, gipasalig karon ang pagpadayon o ligon nga palisiya aron magpabilin ang price stability kuna financial risk, kuna financial o financial exclusion, taliwala sa pangkalibutanon nga hagit. Dapat sa itong Magnum Sports, kay Pinaytinis Star Alex Iyala, gitak ng musalmat sa doubles of around 32 sa Italian Open. Samtang din po ka si Pinay Paul Volter in Juviana, gidayig po sa niya si Pinay Tennis Star Alex Iyala sa gipakitang dula nini sa Italian Open sa Italia Magnum First. Si Dumalagi kagapo at lawa pakyas po sa niya nga mudaog sa single Magnum First nga dula. Na Magnum First na itong mga nagunang balita karon nga may pag-atangan sa itong suking Tig Paminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 121 Lani Delgado. Sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Lani Delgado. Kumusta ka sa nato gawas? Magkala pinagin ni Magnum Hunter 20. Kumusta ka sa nato magkala ang palibot kiron sa balita ug serbisyo na si Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
3: Ngayon pa sino ni mga panahunawa tay angay kabalaka ila pinani ini mga panahuna tungod kay maayo man ang tempo sa Dapol Blackpair sa Pagendor sa sama po sa tuwa po rin pong sitwasyon sa dagan sa trapiko. Kaliwala po man nakagabihin mag iba pa sino nga din ay ipro po yung mga namatikdan yung mga pagpanaggong pero wa man gyapon po naka-experience ang pagbundak sa ulan ang atuwa nga syudad po gagani mayroon po ta kung panahon po mag-numapersin nga sa gunso no init yung itong gaga-experience medyo kaninga arang-arang ang ato po nga pamati karon po sa kadlawon yung medyo bugnaw-bugnaw gipud magduma party pero nagya po mo kay sabay mong gud mga adlaw alingiingo ang kadlawon na ako din dahil namatik na po magduma party no nga daga na ang namihimo karon sa pagbiyahe sa mga sakyanan po din na pampubliko pribadong sakyanan karon nga naglatag din sa dalang si Am Rato din sa my corner po ay kaning Captain Vicente Roa din po dahil po sa may manya area ni ato nga syudad lagi na dito sa my Bella Street din po dahil po na din sa my Bella Street o yung Pakana o din po sa my Marcos Bridge ni ato nga syudad matigdan lang po na to nga sagad kumita pang publikong nga transportasyon nga available karon mga baw-baw yun po mag lumapersin pero wala pa ba nga kagabiin abtan ganit sila mga alas 9 mag lumapersin o naghimo po yapon sa pag pandakop ang ato nga pasanagikan sa RTA ni po mga baw-baw nga driver o operator din sa tuwa sa syudad nga ni Agi lagi po din sa highway. So, din sa karing Captain Vicente Roa, o din na po din po sa atubangan po no, sa may barangay Batisay, so atubangan po sa SM, nag-pwesto ang ato po mga personal sa RTA. So, doon na yung mga nakahimo, yun po mga mga person no, sa paglalapas sa Balaod, may lulay na sila, ibang isyuhan na po sila o mga tickets. Pero karon o may RTA mag mga person, natin makitaan yan po ang mga bao-bao po na tumun mga mga person. No. Tari, wala po man nga, bawal sila mo agilig sa highway, pero sila mga po ng means of transportation. Labi na ito po mga biyahe na paingan mo sa Bugoy, Tagulan area, na mo po'y dali-dali po yung masakyan yung mahinlundan nga niining nga orasa, makita nyo na ito ang ilang presensya karun nga naglatas din sa highway ng ating nakbayan. Maka na ito nga po ulit, ay dagang traffic ang lakas ko na ang kinis mag 120 Angel Sado sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum, Buntag na Pilipinas.
1: Salamat Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angel Sado. O karun sa ito Magnum Weather Alert sa pag-asa.
0: Magnum Weather Alert.
1: Justin Amaro, good morning.
4: Mayong buntag sir, mayong buntag sa itong mga suking tagpaminaw. Ang update sa itong agi-monitor na low pressure area, formerly nga si Caloy, base sa itong available na tanong data sa alas 3 sa buntag, ang iyang lokasyon kay nasa 690 km east of Katarpan, Northern Samar. Sa gawas naman sa atong Philippine Air Responsibility kay naapatay timonitor na sa ka low pressure area kasi sa atong available nga tanang data sa alas 2 kay ang iyang lokasyon kay nasa 1,690 km east of northeastern Mindanao. As of karong ang tibuok lapit sa Mindanao kay makasinati lang ta sa panalagsang pagdagom nga to sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pagulan kilatong pagpanalugdog tungod sa localized thunderstorms. Expect lang na itong initong kayag na panahon karon nga na ay chance na mga pag-ulan sa pagdating sa hapon o sa gabi. Posibleng gihapon na mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kay hinay nga ito sa kasarangan ng magagikan sa amihan ng silangan nga ito sa amihan ng kasadpang nga direksyon o ang kadagatan hapsay nga ito sa kasarangan ng pagbalod. Ang magpasulabi sa amihan ng silangan bahin sa Mindanao. samtangang ubang dapit sa Mindanao kay makasinati lang ta sa inaingat to sa kasarangan nga hangin ng magagikan sa lain-lain nga direksyon o ang kadagatan kay hapsay nga to sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range siya nga 27 to 32 degrees Celsius o ang pinakataas nato nga itindex karon diri sa Misamis Oriental kay posibleng nga moabot sa 40 degrees Celsius. Atong adlaw musubang unya nga alas 5:23 sa buntag ug mosalop nang alas 5:53 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:23 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pagasamulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
1: Salamat Justin Navarro, Pagasa weather forecaster.
0: Magnum Weather Alert!
1: Plus 4.23.
0: Time check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
0: Magnum Express, bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express, walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport, 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiyahe usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express, ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at lamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Alas 4:26.
2: Time check was brought to you by Choquick Chocomalt Powdered Milk Drink. Mag-Choquick na araw-araw.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Balik tamay galas na kuban. Lupad ta bulyatas mga reports mga kauban sa gawas. Kay matod pa may gala na ako noy kinibanga. Dito ta ni Magdamanta 20, Magdamanta Ranji Alzado. Kay matod pa mga igsoon sa iyang kinibang report. Karong buntaga, na ako na may galay kinibang Lotto outlet nga nakadispal ko kuno kinitaan, gireklamo kay wa may gala ma sakto ang kita. Bitsik sa nato report Magdamanta 20. Sa balita observation na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Cash value for Zida, usa ka Lotto outlet sa seller ang gireklamo karo anong man nakadispalko o ga sa labi. Ikan sa kinitaan nila po na Magnum for Zida sa Lotto outlet niya nabuta. Sinas may kugo na branch o sa bay barangay 33 atong nasyonal. Ang usa ka 67 anyos nga usa. Sa kanipong tag-iya po lugar Magnum for Zida ni inipong Lotto outlet din sa may barangay 33. Ang window of sa itong kapalisan sa may police station to kugo aron ay reklamo. Kini na hisgutan matod pa nga kining nahisgutan matod pang empleyado Magnum for Zida gawa matod pa wala mahimo sa pag-turnover sa insaktong kantidad sa salapi nga ilaha matod pa nga income nini nga usaka adlaw ibutyag nga ang nahisgutan nga kining babae Magnum for Zida nga Lotto outlet seller ang kahimo sa pag-remit na sa iyang kinitaan apan nakulangan kini uga 5,000 pesos. Giingon nga human kini siya Magnum for Zida no, nga nakadispalko sa salapi, wala din po kini siya may balik sa pagtrabaho. Mayunungdan nga dito na nasairan nga kalit ang iyahapong nga pagkawala uga kalit po Magnum for Zida no, nga nakulangan ang salapi. So wala yung lain matod pa nga gidulahan Magnum for Zida nga motibo ang kanipong employer po nini nakihisgutan nga babae nga mao kini nga iyahapong nga pangawat Magnum for Zida ug ya tinuyo ang iyaha din po nga wala pag duty sa nahiisgutan po nga Lotto outlet diha sa may barangay 33. Umalagin niya nga nadula ang nahiisgutan nga salapi ibutyag nga ilaha na po nga giya susi Magnum for Zida no ang nahiisgutan po nga insidente ug ilaha yung imbestigahan kini dito sa hingtungdan po da Magnum for Zida nga mga kani nga kaubanan po niya sa trabaho nasairan nga posible gid Magnum for Zida no, nga mao to ang nahitabo nga iya nga na dispalko ang 5,000 pesos so iya baka ning gikuha gid pud Magnum for Zida dayon na ni sibat dayon kay wala man gid pud kini siya mibalik pa sa iya pong trabahoanan human lagi wa po di pakyas po ni siya nga mihimo sa pag-turnover sa nahisgutan nga salapi nga to sa hingtungdan po Magnum for Zida tagiyan nini nga Lotto outlet sa barangay 33. Isuloyan po Magnum for Zida no nga kaning suknaon ang kaning nahisgutan po nga babae nga mapapauli lagi po niya ang maong nga kwarta pero wa na gid po dahil siya mihimo pa sa pag-remit nini po nga maong nga 5,000 pesos. Ibutyag nga kining nahisgutan nga babae residente kini sa barangay lapasan ning atong nga syudad tungod niini ang maong insidente na refer na karoon din sa may station na Tukugon o gagitak na po siya Magnum for Zida no nga i-refer dito sa barangay Lupon kimamang po yung suggestion po sa tuwa po nga mga kapulisan alam sa posible nga panagatubang niini po nga partido nini nga maong gireklamo nga nagaingon sa kaniya kung kining gireklamo nga mo ay gipasan nila yung magduma first seat nga nagahimo sa pagsibat din 5,000 pesos so tali po at sa tagihan din yung Lotto Outlet din sa may barangay 33 so sa samang po nagimo po doga investigasyon gerefer po dyan po din sa investigation section sa police station Tugugon alang sa tukmang disposisyon o nagi kay base niya po ganun na po ilain pa ang mga background po magduma first seat kining nahisitan hubay ang pagpangawat ihapon din sa ilaha pong AOR makulit yung hipo si balita gikan sa police station Tugugon. Kinis Magnum Hunter 20 Angel sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Ato ni Magnum Hunter Jane Luna. Kamatod papaluwagan ko no admin gireklamo man gingong giilad ko no ang iyang mga membro. Na maon yung paluwagan karon. Paluwagan. Check sa nato report Magnum Hunter 34. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 34 Jane Luna.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Gireklamo karon ang usa ka paluwagan admin human gigingon ang ilan siyang mga membro na ilang gireklamo nga si Kizeya Jada Andoy. Sa saguluan ni Sammy Sorita, giingon na pulo ka mga membro sa paluwagan ng food package ang nagreklamo. Gagulupyo din sa syudas, kagayan at oro. Tugod kay sige na sila ugata kung matagkinsina o 800 pesos sa magduma first aid. Apan, wala agarinis kini o ka food package ang admin. Na unta kininga duwa ka nagreklamo. Una nagreklamo ni ini magduma first aid. Makadawat na unta sila sa ilang food package. Nilabay usab nga bulan apan ni Kabutya katulong na kabulan na ang nilabay sukad-sukad ang mga paluwagan apan wala paghihapoy Kabutya ang lugar proof nga kinisiya kapanghat ga release o ga food package sa diha lugar nga makumpleto lugar nun ini mga membro aga pilalur ka mga bulan nga ilang lugar pagluka ni ini gigabutya aga magdiba friends in nga wala ka sila kulihiti mo pa ba aga paluwagan nga ilang nga giapilan ilabi na nga dili nila tatong kaila ang maulugar nga admin tungod kay ila lamang inaila sa post magdiba friends in diin kini nangita matuto ang mga membro sa iya nga paluwagan nga food package din ka Kabutya nga magdataka matagkinsin o 800 pesos o sa diha lugar nga via ruleta lugar magdiba first seat. Ruleta man po siya magdiba first seat kung isa ang una lugar na makadawat sa maong food package niya. Gali dito magdiba first seat di Kabutya. Naaman nun tayo mga angay na unsang budawat lugar nini pong food package apan gingon nga wala gyud siya girelease. Sa diha lugar nga gipagitaan na kinisiya. Kinigi, kinanglan lugar niya mag-release lugar niya hindi po nabitan ng mga food package. Kidugang pa sa biktima nga wala po nila na-contact na ang admin. Dapod lagi, kay ko tawagan po di mo mag-duba first aid, hindi naman mo po siya mag-contact. Kaligo po siya gabana pa ng naasa, baluhan 4,800 pesos na ang kantidad niya ilaha lugar nga nahatag. Dato po sa mga lugar nga na admin kay galing magdiba first aid. Matagkinsin naman ang ilang lugar nga paghatag lugar nini pong naisipulan sa lugar nga payad para lugar nga maka-appeal po sila o niya ko parang ito nga mabilihan sila sa ruleta. Ikaw din mamili magdiba first aid kung kanus ang lugar nini mo gusto ko ako na yung food package para ngitan magdiba first aid ka kini lugar ng si Jay damo siya lugar no kini lugar ng una nga na tunduan lugar nini ng ruleta. So, di ka po siya magdiba first aid nga nahalo ka siya freedom sa pagpamili lugar sa maong date niya. Galing magdiba first aid na is duha lugar ni ini nga may reklamo giluna tungod kay kinanglan ikit matod pa ang maong food package. Kay galing na swerte sila sa food kay sila ang duha sa mga individual nga una lugar na napilian ni ini lugar mula taapan ni ka po siya kung wama na deliver food dito sa nila rason nga di is bayada gil kining duha ka mga individual o galing kinipong upan po lugar sa mga membro. Tungkol pala hirap, pulo mo rin sila magdiba first aid niya. Dua lugar niya iniuna mariklamo. Niya mariklamo na parang upan tungkol kinaglantaw nila. Dili matod paghihiti mo ang naiskutan sa lugar nga admin ni ini nga paluwagan. So, tungin ini, plano matod pa magpasaka o kasong upan ng members paluwagan. So, dili sila matimawan gin magdiba first aid. Kini lugar nga iskutan po lugar nga admin. Ano, tani ini magdiba first aid. Kaso ko kagila di hapon ang ipahamtang po niya kaso. Bato ko lugar nining si Ms. Kizeya Jade Andoy. Uman kini kabutya ga dili na makontak sa iha lugar kihimo po nga paluwagan nga food package sa social media. Para sa butag na Pilipinas, kini si Magdum Hari 24, Jane Luna, sa bitaw, Sir Busho, Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 24, Magdum Hunter Jane Luna. Gikan may galasab sa iyong lokasyon na karong nga butaga. Tanaon ta may gala kung sa'y mahitabok karong at lawa mag-eksyon dito may gala sa Senado. Human lagi mag-eksyon nga hangtod karong mga panahuna. Nagabilin may gala sa kustodiya karong sa Senado may gala si Senador De La Rosa. Human sa iyang kalit nga pagtimaw kagahapon adlaw nga siya miingon nga kung wala ako hinahanap niyo ako pero nandito ako. Tatanong kayo kung bakit nandito ako. Maunin pangutana may galagalgong hangtod kanus Asia may galadiha magkakustudya. No kay karon magkaisun digit sa kagawas. Di sa kagawas may gala tungkol sa katagkat kay mga pulis sa palibot mga igala. Tod kay iserve magkaisun ng warat o pares gato kaniya. So lagbit si Bato magkaisun. Posible nga mag-uban sila ni Digong dito may gala sa dahig. Akay di naman sa kagawas. Asa man siya mo agi may gala ni ini karong mga panauna. Na dinin na may gala karon ng itawag na to magkaisun niya. Kini bang pakosganay sa kaugalingon? Ah, pakosganay sa kaugalingon kay kini may gala, pira na may mag-iun sa presidente ani, oy! Samok ba kayo pagpuyo mo niya kay murag nag-alingasa naman mo? Gikulata naman ninyo ning... gikulata naman ninyo ni ang marshal din mismo sa building. Marshal mismo sa Senate, gikulata naman ninyo. Hilaka may gala. Nananaghilaka mag-iun kay kulating na may gala matod pa sa taga-NBI. Gikulating mga sugit ng kabunaw. Di may magpasulod, ha?
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Kaya pag-lockdown kagabi sa Senado, gi-lockdown nilang Senado, may gala, nagkaanas at guest police ng abot. NBI, may gala. Ulitan mo na ganis matibag, may gala, direktor sa NBI, medyo na pagkaulitan. Kaya pagsigitan siya, may gala, iya mismong paliton ng singgit. Duulo niya, may gala. Pastilan pa ita. So, nagpakita na ganyan, may gala, Senador Bato de la Rosa. Sa iyang pagpakita, medyo nabutang mag-iksyon sa alanganin hinoon siya karon. Diba? Naalanganin siya may gala kaya di naman siya gawas. Aman siya mo gawas karon mag-iksyon diya mismo sa building may gala sa kinibang Senado. Wa may lutsanan kaya napaributan mas grabe ka na kaya mga pulis. Hindi na makita na ito mag-iksyon kung unsay plano ni Bato. Magpadakop na gidya mo surrender na lang siya may gala kaya ambot sa nimwara ito pare sa ICC nga. Gibit-bita man may galang trilyanis, kagapo na si trilyanis, si bilyan naman eh. So kita na imis mo, pwede na ito makakuhaan ang mga kopya may galadya nga mga papiles. Diba kay si Senador Trilyanis mo may, kani Senador Trilyanis, mo may nag-una-una kagapo nga dawan ito, bit-bita may galat ng Aris Waran. Pangutan lang si John Bick, wamang ulit kumpiya si John Bick. Naliputan ng DILG. Naliputan ng DILG may gala kay, wamang kuno iyang kopya. Dini na ni karong adlawa magala tanaw nato sa may tabo karong adlawa kay daghan magay nagbilar mangigala mga supporters mangigala sa mga Duterte kaga BA. Uban sa mga pulis salap daghan pa kay supporters. So susaon man kanino? Tension na sad ni magala. O mahimong tension na sab ni noon. Ang Villamor Airbase wa man kunay pagliok. Wa na kay wa itay masakyang eroplano kay asmi yung plano nga kang saldiko man tong eroplano gisakyan nga digong. Nawa man saldiko karon, wa tay panugot ni saldiko magkahulam tag eroplano anga na Romualdez. Namay ni pulalo si Romualdez, manghulam na ta ni Romualdez og eroplano. Para ihatod gyud diso dito sa dayke katukang digong. Eroplano man to magigsuon ni saldiko may gala ang gigamit. Patsada kay eroplanong saldiko eh. Patsada kay may gala. Sus. Hanutoy kay magigsuon ang eroplano ni saldiko. Now, karon wa patay magamit may gala nga kinibang eroplano kon nagaling hingpit jud nga madakop sin bato. Pero di pa ni basta-basta may gala kay napay battle of minds ani. Di ba? Battle of minds pa ni mga sukit ta gabinaw. Na si Bato karon may gala di asasinado wa toy ilis mga igsoon. Kay gaapong adlaw pagsaka gid niya may gala di asagdanan grabing linakaga sa NBI. Hala lakag gid sila may gala sa NBI, grabe lang lakag. Grabing linakagay nila may gala eh. Ali, nakagay sila may gala dito sa Agdanan. Moto nakasamad-samad si Bato. Dusbo-dusbo mas Bato. Una pag-abot mga Ikson, maunin ito may gala nga majority na din sila mga Ikson sa kinibang Senado. Na maunin problema karon may gala sa impeachment. Usaw man ang impeachment karon na majority naman ang Senado mga Ikson, majority naman sila. Nawala naman si Titusin mga Ikson. Gipakanaog naman si Titusin. Gipulihan naman may gala ni Alan Peter Cayetano. Mauna ni karon may gala ang problema. Di ba? Kung impeachment na isigutan, murag lisod kayo. Lisod kayo may gala. Kaya lipay na ba kayo sila dito sa Congress kagahapon? Lipay kayo sila. Ay, Jesus! Wala, sangat na kini Senado. Salamat! Daw, may karon may gala kagahapon. Adlaw, mag-iksyon, nagbago, masan may gala, nidirato may gala sa Senado. Gipahawa ang may gala si Ibansaga nila magigsoon 1,100 tuwa. So, gi pulian man magigsoon si Tito Sin kagapon. So, Peter Alan kay tanuin, out magigsoon si Tito Sin. So, bago na may gala garon ang liderato may gala sa Senado, bago na may gala nga nakakuha na magigsoon si Bato de la Rosa o protective custody magigsoon sa kinibang Senado kagapong adlawa. So, kani mo'y lisod kay may gala karon ang problema ang pagawas ni Bato na sa Senado. Mao na. Nakakustudya lagi siya di asudyara siya. Ah, mo ni buhaton karon may gala unsaon ka ni. No nga si Bato makagawas. Ah, diya mismo may gala sa sulod sa Senado. Nakakustudya to sa Senado pero anytime na lusubon magigsoon siya. Kini ba mga NBI yung pulis kidakpon gid siya. Di ba? Kung naa pa mga egsoy, isok pa ni Ture, nadakpan yun siya. May gani kay retire na si Ture. Di ba? Oo, kay nakita na ito magalawa may mangisog yun mga egsoon. Kay kung naa ito si Ture, may lagmit, may gala, musulod yun, mulusog yun to. Pero naman sa kustodiya sa Senado, may gala. So, di pa siya pwede mga egsoon dakpon. Matod pa ni NBI Director Matibag, nga di isa daw siya dakpon, kaya nakakustodiya siya. Okay na, may gala mo'y dili sa karon pero pagabot anis manahon may galang nga medyo mapura na sila gulat-ulat posible may galang ariston gid siya di ba posible na may gala
3: Pilipinas
1: tanaw na to mga isuna sa sunod nga kabanata nining kagubot may galang kagahapon no nga ang lipay kay ang Congress lipay kay Congress may gala kay gibutaran na gid ng mga isuon nga impeach sa sab impeach sa sara permanente impeach dito sa kinibang Congress daw may pag-abot karon sa Senado mga igsoon kay sila may mahimong judge magala ni ini na unsaon na lang ha unsaon na lang kini mga igsoon na di naman majority magala sila ang naalugar mga igsoon sa pikas di ba di naman sila mahimong majority na wala na nagigon nga action sila kabalaka ni ini mga sukit ni Kabinaw di ba action na kabalaka kay sa nakita ta magala daghan man mga igsoon yun ini magingon nga impeach na gid na gid daw. Atalaon ta lang. O say, susunod yung kabanata ni. Ulatan ta lang, may galaw sa susunod yung kabanata.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Alas 4:42 ang atong oras. Ato ta kayo na ko ni Salon, gisudlan ko ng kawatan. Ang kawatan nakasibat pag yun. Kaya ginawa ka kasayang. Ha, sayang sa kawatan nakasibat. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
3: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Piling pa karong gawas nun ang mga kawatan gamigimo sa pagpanlugal sa usa ka kasaroon. Yan ay butang sa may Coral Street sa barangay 40 ring atong nga syudad ang nahisgitan matod pang insidente na itabo mga banabana Magnum First Aid kadlaw nagyuda sa kabuntagon o baka sa yugit po lang Magnum First Aid nun sa kabuntago, naghihimo kani sa samtang wala pa nakahimo sa pagpangabli ang tag-iyan nining o sa kasigunta-anyos nga lumulupyo din sa may Dolores Corrales sa barangay 40 atong nasyonal. Subay sa report, may kining usa ka salon na nabutang sa maong lugar ang giyasudlan matod pa sa wala may lang ang mga suspensado o gipanguha ang ubay-ubay sa mga gamit Magnum First Aid susama na lamang nining nga itong mga Bluetooth speaker nga nagkandidat sa Dulag City 100 pesos. Usa ka protein straight band na nagbabalong matupa sa 70 mil kining to sa pesos. Uga, doon na po yung mga kaninga gunting, uga, wan pang mga gamit pag numapersit na nagkandidat po sa Dulag City 100 pesos. So, ubay-ubay po mag numapersit ang mga importante nga gamit niya sa yapong pagpang bisyo nga doon sa publiko nga magpagwapa din na po sa yahapong nga salon ang nawala ninyong mga panahon na ganing ibutyag nga posible mag-numapersit.

0: Ang mga kawatan, mawa pa mailhadi ining mga panahuna. Balita na hipos ikan sa police station 2 Gugong, kinis Magnum 120 Angel Sado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter Angel Sado dari po di Magnum Hunter Jane Luna. Picture ko nung may galang nga kapaghata ko nung piki nga dokumento gireklamo. Na, may ato sa dawaton mag-exon ng report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Gireklamo karoon ang usa ka lalaki nga nagapailang fixer sa online. Human kini nga kapaghata ko peke matut pa nga dokumento siya nga mga kliyente na ilang biktima. Si Renz nga malupyo sa barangay Kamamanan sa tanga suspect na ilang sa pangalan nga si Mark Anthony. Gingurag po sa social media ang naisikutan nga biktima. Kabuot niya registro niya halugar nga bihikulo hinung nga nangita kini siya o ka fixer. Gingon nga nag-comment gilayo na kining naisikutan nga suspechero. Nga usang matutpa kini siya sa fixer o dali lang matutpa ang proseso kung sakto lang po ang bayad and required ni ini pong naisikutan po lugar niya. Pagkapatunol, matupod daw sa iyong halugang ituhan po ng opisina. Sige po siya kagisakyan sa diin nilugar nga biktima ang offer sa mga suspect. Ilagi, busy sa trabaho mong diba first aid. Wala po siya panahon sa pagparehistro po siya ang vehikulo. Gingon, gibayaran, 2G cash, diin nilugar maulugar nga biktima. Sa suspect o kibutya nga naaya doon na matutay ang ipadala nga resibo ang maong nga suspechado. Aron ito lugar magdiba first aid no, nga narehistro na ang ihalugar nga motorsiklo. Kibutya lugar ni inipo nga biktima. Gapi lang matutpakahadlaw ang milabay. Dasunta niya nga peke po lugar no ang naiskutan lugar nga mga dokumento. Kawa ang yung mga ego po lugar. Mga CEO bitapod magdiba first aid. Usap po lugar ni ini ang mga firma po magdiba first aid no, sa mga tao lugar nga. Sige lugar ni inipo nga pagka registro kay peke po magdiba first aid. Ito niya no, na-differentiate po magdiba first aid. Kaya po mga kauban lugar sa trabaho, nagparehistro man po sila. Sa lugar nga motorsiklo, sa lugar nga iagining nga nakita, na ano siya nabantayan magdiba first aid. Nga di magit mao ang ihalugar nga natawat nga dokumento. O niya, galing ito po mga resibo, posible magdiba first aid. Nga dito na pinahagi po sa mga anang edit-edit, pero sa online magdiba first aid, kinilugar niya, gihimo lugar, ini nga suspechado. Ano sa lugar nung mailag yun ang maunga biktima. Karon, nagpublima tao ng biktima magdiba first aid kasi bako lugar doon yung mga checkpoint. Ang anin, gito diya, tungod ko lagi kaya ihalugar yung mga dokumento, poros man po teke. Pero galing magdiba first aid nung naiskita nung sa lugar ng biktima, lalo matutan niya nung pangitaon dito ka naiskita nung sa busos pichado, tungod kay 5,000 pesos. Ang ihalugar nga gibayad gato po lugar ni ini. Ika po siya magdiba first aid nga buhos matutan niya po diyon. Ang lugar nga tungkol po naging magdiba first aid, kaya po tinuod lugar ng mga dokumento ang kahapon na dawatan sa mga lugar na iyapang patungkol lugar ni ipong naisgutan nga. Picture na rin ini magdiba first aid na magpatayang matupang investigation ni labi na cybercrime unit tungkol po naging sa pag-aaral sa identity sa maong gagawin sa fixer sa online. Para sa mga ng Pilipinas, kini si Magnum Hunter Report, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Salamat Magnum Hunter 24, Magnum Hunter Jane Luna. Hoy, alas 4:48 na nga itong oras. Bull Watches Tournament 2026. Matod pa magandang pakita ko sa talento, magandang abilidad, jabatang kabatanunan. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Malampusong nahumana ang Bulwa Inter School Summer Chess Tournament 2026 nga nagatigom sa mga kabataan-una na gikan sa nagkalailang eskwelahan aron ipakita ang ilang talento sa estratehiya, konsentrasyon ug maayong sportsmanship pinaagi sa duwa nga chess. Atol sa torneo, gipakita sa mga estudyante ang ilang abilidad sa kritikal nga panghunahuna, pagpailob ug kompetibong talento samtang nagtigi alang sa kadaugana na himong sentro usab kini sa panaghiusa ug pagpalambo sa panaghigalaay tali sa mga kabataan-unan nga partisipante. Ang maong kalihukan, gipahigayon pinaagi sa pakigtambayayong sa Bulwa Barangay Council o Geski Council, isip kabayan sa ilang panayong suporta sa mga programa nga nagpalambo sa intelektual nga kahibalo, disiplina ug maayong kinaiya sa kabataan-una na. Labaw pa sa usa ka kompetisyon ang Bulwa Inter-School Summer Chess Tournament 2026 na himong plataforma sa kausayan na panaghiusa o pagdasig sa mga maabot nga lider sa komunidad. Nagpamatuod nga mataglihok sa chessboard adunay papel sa paghulma sa masahayag nga kaugmauna. Balita ni Hipos, gikan sa Barangay Bulwa Council. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 15, Nika Fernandez, sa balita og serbisyo, Magnum Radyo.

0: Selamat Magnum Hunter Nika Fernandez. Squatro Korinto nungabe na maigala nga itong oras. Hindi maigala sa itong managuban sa itong programa karabuntang kabuntang na Pilipinas. Standby ha sa itong mga dugan, mga balita. Duga mga isgutan na nagbitan ng karabuntang ka din maigala sa itong pagpanaguman. Standby lang mo diha kaya ito na masahon ninyo at ito ninyo mga greetings. Mga minsay ninyo dinig ipa kinibang love you ga. Oo, nakakahin na mga magpista na bang mga barangay. O, karon di kauswagan, pista karon may galang nga simana. Grabe no. Magpista karon sila di karon kauswagan, karon kanon nga simana. Oy, pang-invite po mo di kauswagan. Grabe sad mo eh, kamukamo naman, wa mo mo'y pagpang-invitar. Daghan kay magpista may galabadin ni sa kanon nga bulan, daghan magpista pero wa man gid hilom pa mas nanikop. Oo, hilom pa may nanikop ani. Stilan pa ita gi kay ba. Hilom man kay mo na magwa may wa may kuan, wa may sit-sit. Na magana manitsit man guna may gala di ba manitsit man ob. Papapu! Papapu! Kana litson na litson. Ah, litson na basay nada nga sinyalis. Stilan gining litson usay ba. Pero ang litson, may galang mailang kinaswala diha, pero pag naan na gani, bidli man. Ba? Bidli kay tanahon, may galang litson. Ay, di mapalabig litson kay, di may magpalabig litson. Oo, basta importante, mga kaon na tas, pamaw pa rin paniapon, ay, okay na. Di ba? Okay na na. Mga kaon na tas, pamaw pa rin paniapon, ay lang po ng isa kadlaw kaisa, kay marag malabo sa maniwang tana.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Lisod kaya na may gala, di ba? Kung kausa lang sa usa ka adlaw, pandamay. Mga Minso, kabagtulan sa tabelo para sa natos Magnum Hunter Minso. Saya magalang mga duga, mga balita, karong mga buntag, ka magandiri sa ito, paraguban sa ito, kaburang mga buntag na Pilipinas. Piyato sa nawaton, kaya sigutan ang kuno sa 20 pesos kilos ng buga sa INP, doon ako rin mga nakitang kalambuan kuno sa konseyo. Mas magkakakunang kalambuan eh. Sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Minso, kabagtulan.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Gibutyag matod pa ni Kagawad Marlo Tabaka, ang chairpersona sa barangay affairs sa konsehyo ni ngatong syudad nga adunay nakitang kalambuan na sa sistema sa botana sa National Food Authority kun NFA kalabot sa ilang pag-distribute o pagpamaligya sa 20 pesos nga bugas sa sarasampit nga buhatana sa barangay Tablon. Dugang ni Tabaka nga naka-establish og sistema ang sangpit nga buhatana alang sa mga katawhan nga mamalit sa maong bugas.
3: Karon Madam Chair, malipayon kita nga wala nay atong mga kaigsuunan nga galinya gawas sa NFA matag buntag hapon gabi ug kadlaw. Buti pasabot naka-establish na ang National Food Authority og ang Terminal Food Incorporated og usa ka sistema sulod sa compound sa National Food Authority. Nga atong nakit-an nga hanay na, wala ta niingon nga walay galinya pero nahanay na ang atong mga mamalitay sulod sa compound sa National Food Authority. Karon Mr. Chair, mibarog na usab kita tungod kay atong pangitaon ang ikaduha nga action sa atong committee report ang pagpalit sa syudad sa NFA rice aron ang syudad maunay makabalikya ngadto sa kabaranggayan nga mo'y gipaabot sa atong katawhan.
2: Ang pamahayaga ni Kagawad Marlo Tabaka, ang chairpersona sa Committee on Barangay Affairs, samtang nagpagawas usab sa reaksyon si Kagawad Enrico Salcedo, kalabota sa dugang nga allocation sa budget ngadto sa pagpalit ug pagpamaligya sa bugas sa maong botana.
4: Ayok, wala ko masayo ba? 600 ba to? 500 per 5 kilos? 10 kilos? Remember, Madam Chair, ang population sa Cagayan de Oro is more than 800,000 ka tao. Kanang 500 nga allocation, Madam Chair, sigurado ko kulang kayo na. Dapat unta, i-appeal kung mag-committee meeting na ang atong agriculture, Committee on Agriculture and Commerce and Trade. Hangyo na to ang NFA nga madunghagan ang allocation sa Cagayan de Oro. Kay kana mo kung 500, Madam Chair, murag talo ra gid na ba nga respetahon lang na 90 pesos nga rice nga gibaligya, Madam Chair, sigun sa gipagsaad kaniadto during sa election.
2: ang pamahayag ni kagawad Enrico Salcedo samtang gibutyag usab ni kagawad George Guking sa Trade and Commerce ug ni kagawad Juancho Pascuala sa Agriculture and Fisheries and Aquatic Resources Committee nga ano na nay gipahigayon nga meeting kalabot sa maong isyu usa na niini ang paghulat sa MOA ug aguban pang mga pamaagi aron na mapalita sa siyudad ang nasangpit nga produkto ug mabaligya nga 20 pesos dito sa mga merkado.
5: Repeat lang that the MOA is just arrived sa City Legal last Thursday. And then regarding the provisions as to PATAG, what we discussed sa committee meeting, it would be delegated to the Price Coordinating Council. But then right after that meeting, there was an executive order reassigning this technical working group and re-establishing the members. So wala na'y appeal ang Trade and Commerce and ang CPCC. It is now City Agriculture. So ang APO. So we have to request for an update from their end. Okay, wala na matay appeal na.
6: We should recognize that the Benteng Bigas program was created to help struggling families cope with rising food prices. For many ordinary citizens, even a small reduction in price, rice prices greatly helps daily survival. The challenge now is not whether the program should continue, but how we improve the system so assistance reaches people efficiently, safely, and with dignity. So with that, I support Councilor Taba to helping whatever we can do with this issue.
2: Ang pamahayag ni kagawad Christopher George Guking sa Trade and Commerce ug ni kagawad Juancho Pascuala sa Agriculture, Fisheries and Aquatic Resources Committee. Balita gikan sa City Council kini si Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter, medyo kabaktulan. Kikam ka sa lokasyon. Oras na to, alas 4:56 na mga mama, mga papa. Pukawa na si Apo, pukawa na si Apo. Watoy klase, pero pukaw, gapon sa Apo, gapon sa buntag karon ha. Alas, sa tanan na to, mga higala to, wala pa ng mata, mata na muna kay buntag na kama sa butanan. Tunaw sa tagkapi kadyot, kaya itong baba, apla man kayo. Ah, tunaw sa tagkapi, pagbalik ta, may gala, tunaw sa tagkapi. Duga mga balik, tatakaroon taon-taon, mga eksoon ha. Balik ta taon-taon, magtunaw sa tagkape oras, alas 4:57 sa buntag.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
7: That time check was brought to you by Magic Flakes Cheese. Sa kalamiyon sa cheese o crunch, mulami po ang break nimo. Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Kapitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum T-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos. Pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka!
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: Nagatos ka ba sa hindi ang internet o glaw sa servisyo? Solba na iba problema kaya sa sunurapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanong kadiritso pas-pas pang servisyo. Yan tipik sa mga lugar nga available ang Converge Fiber Internet. Sa kagayon Euro City proper na akini sa mga numbered barangay up to barangay 40 sa lower and uptown areas na akini sa Carmen proper o upper Carmen, lower o upper Balula including subdivision sa barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tagnapuluan o Dansulihon. Basta tanawan yung kontrata sa internet kung expire na pag-converge na. Kung wala pa ay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naibutang ground floor. City C Building, Captain Vicentero, Conor Antonio Luna Street, Cagandro City. Tigso tawag lamang cellphone number 0915-555-2777 or 0915-555-4777 ang Converge Fiber Internet. Para yung mudawat sa mga aplikante, pagka-sales agent, fallman o part-time, makita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang inyong application letter to Converge Fiber Internet sa City C Building, Conor Antonio Luna, Captain Vicentero Street, Cagayan de Oro City.
11: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka paranaw,
12: ug pagpamhinod sa mga tiil.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Karun na yun.
14: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
12: DTX 500. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Mabasa ka butika.
0: Ang DTX Mabanid Butabang sa paglimpyo sa ibong atay, pinagay sa pagkuha sa mga toxins ang atong gikaon o ginainom. Kada adlaw, DTX Mabanid na doon ang pinagkataas. Nga urag value sa kapower antioxidant, mulimpyo sa free radical sa atong dugo. Nga mo hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX Mabanid, putiktado ka sa delikado ng fatty liver. Nga kung mapasagdan, mo hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likaya na pagubag sa mga tay, mag-DTX 500 kada adlaw. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa Binance Rural Center o mga butika sa Kenyoro o Misamis Oriental. Paimulse, ausap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
7: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwalan ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
17: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
7: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usab sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: 5:13 buntag.
1: Time Check is brought to you by Raipon's Puto, your homemade puto made from rice. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Balik na magkala sa naguman sa tungkol programa kada buntag na magkala Buntag na Pilipinas. Panayon tas unahan may gala. Wadwad ka punta mag-iksoon, kumbati ka punta. Ah, medyo itong tingo ko, mag-aksyog ka. Tungod ni sa bugnaw niya. Init na yung pagka, buntag ba init kayo niya? Bugnaw din pagka gabi eh. Unya usay, pag init kayo, hapit nagtindahan, ops. Inom sa ta, bugnaw. Morning sa itong tingog, mga igala, murag aksyog kabalaka. Oo, aksyog kabalaka itong tingog. Kuribribon na masabing nga tingog, grumasab. Di ba? Kuribribon na masabing taon itong tingog, grumain taon. Pastilan may paita rin kayo ba? Na sige ha, sa tanan na ito mga nanikisikay, mga maninay karon. Kamasta may gala, kamasta. Wadwad ta kay buntag na ha. Hoy di ayah sa mga nangutana, mga igsoon. Sa ato mismong nagkadool nga bayaning Magnum Share Blood, Give Life Blood Eating Mission na ito. Kita-kits ta may gala, karang umabot mga igsoong Pizza DCCity ha. Mga higala, mga maninay na ito, Mayo DCCity ta adlong Domingo. Alasay sa buntag ta, sugod na ta alasay sa buntag. Bayaning Magnum Share Blood, Give Life Blood Eating Mission. Sa ato mga kaigsoonan diha, kalma-kalma lang itag, andam-andam ta. Kayang unang usa kalibo katao mga igsoon nga makuhaan may galaog dugo, automatic na na mga igala nga makakuro og tag 10 kilos rice gikan ni City Mayor Lando Clarix Oy og Barangay Carmen Kapitan Kikang Oy and Family. Now, ang una sa usa kalibo gyapon katao nga makuhaan gyapon successful ha, nga makuhaan og kiribang dugo, makadawat usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro City Second District Congressman Rufus Rodriguez. So, laing sang usa kalibog yapon mga igsoon nga makuhaan og dugo, automatic usab magkaangkon sa bayaning Magnum t-shirt, nindot ra ba kayo? Ah, nindot kay bayaning Magnum t-shirt, humo ko niya, nindot pagkaprinta. Of course, gika na sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store o ubang mga sponsors. So, sa una sab nga 300 gataong nga makuhaan og dugo, di na mumuli mapag-uli sa pamasahe. Kaya makadawat ka mo og tag-usa ka 2 ka pesos, pang-plate ni sa inyong pagpauli. Of course, gikan ni sa AMC Warrior Security Agency. Salamat kayo sa AMC Warrior Security Agency. Salamat kayo sa inyong pagduyog. Ang ika-1,100 manggigsoon sa katapusang tao nga magkuhaan og dugo, of course, magkadawat og 5 kilos gikan may gala ni Mayor Clarix Oy o Kapitan Kikang Oy and Family. O apil mga igsoon sa Cagayan de Oro Eagles Club. So niya pa yun, di pa ulay ang tanan. Ang pinaka kinibang, ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga magkuhaan og dugo, may kaigayunan na, may kaigayunan, tsansa ni mo ni. Makaangkon ka sa among irapol. So rapol ni siya. Kaya sa itong buhinason, kais mga rapol-rapol, inyo ning tsansa kay kaning rapol raba, mabuhinasay raman ni. Di ba? Pero na itawag yun mga igsoon nga, bisag lima ra mo kabuk girapol, di ba kikakakuha? Di malas pag ining girapol ba nga duwa ra mo kabuk ba? O na di pag ining... Mandamay. So naatay girapol mga igsoon nga electric kettles, rice cooker, dispan, thermos o guban pa. So dagan tayo pang rapol. Ah, dagan na tayo pang rapol sa inyo. So, kamo diya, kato mga boy na son. Hala, basig kamo yung makachansa mga igsoon. Nini mga ato ipangrapol nga daghan para sa inyong tanan eh, mga successful blood donor. So, ayaw ganyan nyo paglimti-limti ha, kaya uban masigboingon nga, ay, amin ako, 24! Away na, 24, 17, karon, pizza 17. 12 man ta karon, 13, 14, 15, 16, 17. Mauna rin karon Domingo na may gala. Ah, so ayaw mo kalimot ya. Nagkita mami ni Kagawad Ramil Binatiro kagapon dito sa LTO. Isa nga, ibe, bayaning Magnum ha. Inko lagi, bayaning Magnum lagi. Isa nga, 23 to ba? Ay, 23. Karong Domingo, 17 ta. Isa, oh, mo ba, 17 rito? Sus, may ganig i-remind ko ni Mura. Kapon yung tiguang na, kalimot na.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nasige, Barangay Makabalan, mga igsoon, kay usan ni sila sa ato mismo mga ga-appeal gid permanente. No, kapasalamat na naan di amay gala sa Barangay Makabalan, kagawad Ramil Binatiro kay siya manggigamit na yun siyang iristro na ako akong bunggo kay para sakyan na itong masa inyong magpakuwag dugo dito sa limtit kay. Karong pizza by dito, kasi by ditres. This is it, naunsa ka ba kinin? Ayaw mo balima. Nalahi na gitiguang nga nagyod kagawad Ramil.
2: Magnum, buntag na siya, Pilipinas.
0: Mao lagi ka nga, paristro na ako akong bunggo kay para akong kargaan o maso mga magpakuwag dugo. Oh, salamat kay kagawad Ramil. Iristro yun na imong bunggo kay pasig tama na din sa... Basing na mag-checkpoint na spunto ng LTO o baka heavy patrol na apil na nga kapil na nga violation ni noon.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: So at least, pasalamat na sa mga partners na to diha. Salamat kay Istanan. Sa mga partners na to, salamat kayo. Andam-andam na tamay gala ha. Kay karong Domingo na giyod mga igsoon, di lagi din kapugnan. No? Di lagi din kapugnan. Karong Domingo na giyod mga igsoon. Ang atong bayaning Magnum, Share Blood, Give Life, Blood Dating Mission. Kita-kits ta! Limkit ka Atrium, alasay sa buntag. Sugod na daan na may gala. Naramsam ko diya may gala sa palibot. Kung namoy tuyo, pakitaan lang ko ninyo diya sa palibot. Naram ko diya gala. Hawid-hawid na ng megapon nga. Yeah, isda. Yara isda, barato atong isda. Barato isda.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Narata diya sa palibot sa limkit ka, ya. Gawad-dalag megapon. So, narata diya. Kung namoy mga pangutana. Pero kung namoy mga gipangbati, ayaw lang sa mo o pahinayak. For example, naamoy gipang minting nga tambal o guban pa. O niya, medyo dali ra kay ka masaka ang dugo, makabaklay lang ka. Ayaw lang. Actually, dahil nangutana sa ako na. Oo, ganang taga-amo nga, nangutana. Ayaw na sa mo, o dayon kong apikig yun. Katanaw ninyo nga, matay mo, baklay lang gani kong mga 5 minutes nga baklay. Mo nag-aksyon naman ganyan ko, o lain ng ginawa na. Ayaw na lang. Ay na lang ipahinayak ninyo ipugos yung kaugalingon kung naagay mo yung gipang bati. Mawala to ihangyo sa inyo. Nama mo yung mga igsoon, mga apo, pagumangkon, kato na lang igna nga, ato na lang mo dito skit kayo, pagkuha mong dugo. Pwede ubanan ni mo, dito lang sa plane, tanaw-tanaw lang ka. Kung paghawas ni mo ang itrium, namay buyog niya, kaon na siya ka sa buyog na pagkaon. Suri-suroy, ana ra, ubanan ni mo ang apo, pagumangkon, anak baka. Di ba? So, ana ra, simple. Kung pagtanaw niyo, Joe Apik, yung magid ko, pero paliyo gaso, mapagkuha o dugo karon Domingo. Karang umabot Domingo, mga igsoon, ha? Anang Sabado or Bernes Sabado, pwede mas nindot. Duwag kaadlaw na ng paglaming. Pusul ka, laming na. Ayaw lang sa mo siya inom-inom. Kato mga palahubog na mapagkawagdog, ayaw lang sa mo inom-inom. Undang lang sa mo shot. Pagkahuman ng pagkawagdog, bala magsyata ka na sa tibog. Tuig na. So, pas mo lang sa tang inom-inom. Dayon o siya pa, may gala ayaw magbilar-bilar. Kinangalan sa Sabado pa lang sa'yo na mo matulog, anak. Okay? So matulog mo ana sayo. Ayaw na matulog mo kasi sige mo cellphone mga ala, sige mo scatter alas 11, alas 12 na mo matulog. Ayaw dapat matulog sayo. Sayo gyud mo katulog mga alas 7, alas 8 tulog na mo ana. Matanan mo alas 5 ana, ligo kaon. So hinay-hinay dag atog limkit kay Atrium. So dili makuanog dugo ang bilar. Ha, palihog lang day nakainom. Karong gabi iyo nya pagkaugma magpakwadi pwede. So dapat may galang ayaw mo paghubog-hubog. Karon gabi kung magali ugma mga iglob ang 17, Sabado lugar karon ugma ang 17, ugma ang Domingo mapakwa. Karon gabi una, ayaw mo pag-inuma. Okay, di gina, pwede kuhaan mga igsoon. Ayaw saan mong pamakak. Kaya basig pamakak mo, kamo na hinoy, mahimo na hinoy, malaot. No, ayaw mo pamakak. So buatan ninyo, ayaw mo pag-inuma karong gabi una. Para ugma lugar mo pagkwa, ayaw. Tulog saan mong sayo, nga di mo bilan pagka-ugma. Kondisyon imong lawas. Di ba? Kaon ay kagfamahaw. Oh, hinahinay, ligo rin ka, baklay ka slimkit kay Atrium, pakuhaan ikang dugo, di ba? So, ano yung buhaton ha? Ayaw mo pagbilar-bilar, ayaw saan mo pag-inom-inom, anang gabi unang pagkaugma, mapagkuha mong dugo. So, what's up ton, karong pizza di si Sais, adlaw Sabado sa gabi eh, pakondisyon na mo, or Bernis, parang daan, pakondisyon na mo. Undang nagtagay-tagay. Ha? Undang nasan og bilar-bilar. Okay? Klaro, dili? Oh, klaro kayo.
2: Magnum! Buntag na Pilipinas!
0: Alas 5.12! Alas 5.12 na magalang atong oras. Dito sa tama magalagan ako ng mga manok panabong. Ipagkawat ko ng mga manok. Agay, usumit ang kawat sa manok karon. Okay na ng mga manok. May galang nga pang halinon raog tag 700. Kaya mo nagdira kayo sakit. Kunya akong mga manok katong mga pinalit sa mga expo. 25,000, 30,000. Na, basig manok ni Lansin de la Torre nga tag 100,000 mo'y nakawat na. Hilak yung kagtagok.
2: Magnum, buntag na unya, Pilipinas.
0: Ibalik yan rin og 2,000 or 1,500. Pastilan ginoon ko, pastilan pagkasakit. But din is natin sniper kung bakay, uso sir bang sakit sa manok karon. Grabing mga sakit sa manok karon ngayon mga laway-laway. Kalit lang tikig ang mga manok mo nang uban, pang ihaw na lang daan. Mientras nga galuya pa, pagtaraos tangkal, oy, dungoy man. Ako, ang kutsilyo, init, nagtubig. Para surbol, mga igala. Be manok gikawat sa balita og serbisyo na si sniper Randy Kumba.
2: Magnum buntag na Pilipinas.
3: Okay ra na ang sakit sa manok magumpresid nga laway-laway. Kinigi yung sakit sa tao magumpresid ang pagkakawatan magumpresid pagkabaliog kamot og pagkakiriwan magumpresid bago kini problema din sa area. O responsibility sa dakbayan si Salvador. Kaloy sa Dios magumpresid walay bangga. Palayo lang, dili lang mabuyagan mag-umpresid. Kaya katagaran ko kung panahon na, National Highway dili mag-umpresid, digit masipat ang bangga. Inoon mag-umpresid, manok ni gikawat, iarabagin ng ialimahan ng manok mag-umpresid. Kulo mangog kabok bulangan din ay sa Misamis Oriental mag-umpresid, Libertad, Hitagom, og Igpit. So kanin kulo mag-umpresid, naagin ay derby. Sa usa ka bulan na ikaduha mag-umpresid. Ang tangiya sa manok, si Simplicio Lumay, taga El Salvador City, duwagi kabok yang manok mag-umpresid. Nabatasan na magin ani mag-umpresid, nga buntag sayo, iligoon magining manok.
0: Palayo sa gamay, so, siya mong monitor, kaya feedback ka, sniper ko, papalayo gamay ka na. Oh, sige.
3: Nabatasan magin mag-umpresid okay. Nga ang manok, basta buntag sayo, ligoon, ginilabaw pa ni sa asawa mag-umpresid. Niya dayon, pag kumagligo sa manok, imo magining ilansad, itigway ni mo, kilid sa iyang kural mag-umpresid. Alas 8 ang takna sa buntag, iyang gitigway ang dua kabok manok. Kay iyang lantaw kini, murag himsog ng kaning manok ka, pahit kini yara derbis libertad. So, iyang gitigway ang iyang manok. Humanya o tigway, iyang gibian. Kumpiyansa magay siya mag-umpresid, kadagan masilingan. Pagka alas 10 mag-umpresid, yan ang gikuha, yan ang kwao ng iyang manok kay lugar. Init-init naman, iyang gidudahan nga, uga na ang balibos manok. Pagbalik niya mag-umpresid, nawala naman nino niyang duwag abog manok. Gikawat ng mag-umpresid. Kinino niyang balay, dalan, mawagin niya ang agianan sa mga motor, mga baw-baw nga sakyan. Wala niya mahibawi mag-umpresid kay kisa mag-umpresid nga kawato ng iyang manok. So katong iyang manok mag-umpresid nga color pula, aduna na yung market value ato nga 3,000 pesos. So sa ato pa, tag-1,500 ang usagi kabuk manok. Grabe niyang pinungutan na si silingan. Abot-abot siya pila kamitros pinungutan na. Wa magin na kamatikod mag-umpresid nga iyang manok. Gikawat. Pero doon ang ikabuk manok. Wala ikinong iyang doon ka manok mag-umpresid. So mo ni mag-umpresid ang usag ka pananglitan niya itong mamuhiog manok. Nga dili giyo, di pa saya-saya ang manok. Kahit ka ng manok ni magmay mo sabong, malilian gika na sa mga kawatan karong mga panahon na. So muna mag-umpresid ang atong report kaloy sa Dios. Wala kay mga dugoon ng mga pangitabo dini karon sa akong area of responsibility. Imong diehard nga listeners mag-umpresid. Regards ko no, Marcos Bungkayaw o Gerald Bungkayaw diya sa may barangay Kalabay-Labay, El Salvador City. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat Sniper Randy Kumba. Na sige sa mga pamilyang Bungkayaw de Gudo diha sa Kalabay-Labay. Na may buntag yung tanan diha. Bayang pagpanikay-sikay sa tanan. Naghana kay may galaw mga nagpadangat o mga minsay din sa itong mga linya. Na sige, katong mga bago pa kuno nagmata. Sige. Ah, mata na kuno kay buntag na. Oy, di ako sa London. No? May buntag sa London. Matod pa ni Vicky Malidas. Vicky Madiloso Malidas. Shout out ko no, maing pagmata na, nagmata na kami diri sa London. Ah, patulog na, alas 10 na sa kagabihon. Uy, alas 10 di ko na sa ila di, oh. Kasi kami din, mawi pa yung mong pangmata. Nauban, wapag, hagok pa. Sige, mabuntag din mo diha, amping mo sa London, ha. Oo, London Bridge. Mayong buntag din nyo diha. Mayong pagpalikasikay. Diya po ko sa US karon si Ma'am Joy. Naminaw siguro si Ma'am Joy karon. Sige, Ma'am Joy, may buntag rin mo sa US. Unahan sa Agura. O, nasa Agura. USA, di ay. United States of America, di nang iya. Di na ito USA nga. Unahan sa Agura, di ay. Pandamay. Alas 5:18 na nga itong oras, ha? Balikan sa nato magala si Magno Hunter Angie Alzado kay naako na kung ay manok gikawat dito kang stepper kumba. Dini po may gala kang Magno Angie nasa kung ay motor gikawat sab. So sa kong amigo lagi nakawatan siyang motor. Waaman siya mag-uol kay katunay ang motor niya. Medyo taas-taas na, mas sentimental value pa siya nga. Sentimental value, lagi din noon to. Pero sa pag-utang ato, hantod na impas, napahimus lang na yun. Pero sige na lang, ihatag na lang to sa kawatan. Kay kanang itawag nila nga, ang yabihanan ba, medyo ito, wang-wang na. Nga bisag unsang yabi mong ipansak, wonder yun siya. Unang itawag nila nga, wang-wang na nung-uno. Kay pag-ana ni mo, nawagul-wagul na ba. Pag-ionin mo, bisag unsang yabi, lagi isulod, paisos, onderitso. Na adistaan yun si kawatan. Nakawat yun ba ilang motor? Kasi nga, sige na lang. Basta ka-importante nga buhi ta, maurang yapon ah. Kada mga kawatan magod, mga awat, aw inang trabaho sige na pangawat, kundi ka kawat, ay kasapi. Kaya nang nagkawat, kay palit ng bugas, palit na pagsuyop.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Check na ka na kong motorsiklo, ikawat sa so, amelang suspek, sa balita o servisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Tuguog ka balakag yun ang gibati nini nga sa kalalaki magdumang first aid na trabahante sa usa ka kining dakong sumusumento din at mga barangay Puerto at ni atong dakbaya naman na matod pa nga giyakuha so wala mailangan suspensado ang iyahang motorsiklo nga usa ka kaninga Rider Sniper 155 Magduma Forsy da Santa Crisia anas trabahuanan ibutya ganito po mo insidente mga karing gabi nagipul Magduma Forsy no samtang anaa sa may upper quarto ni atong syuda nagtrabaho ang nahisgitan nga biktima nga si Sir Rodney Giing Rodel ibutya nga wagi po niya gidahong po Magduma Forsy nga dunay mo himo sa pagpanginabot sa motorsiklo ilabi na nga permanente namang gipul niya po Magduma Forsy nga gibutang ang nahisgitan po motorsiklo kung asa niya giparada. So nagdakong po ng nahisutan nga biktima nga right after siya kung pagtrabaho po pagduma first aid modern po iyang masakyan sa pag-uli sa ilahapong kapinianan ang iyahang sniper nga color ito nga doon ay plate number nga 488 KEW giingon nga ang nahisutan nga motorsiklo doon na pa'y kaniing nakabutang po sa tubangan po magduma first aid nga sticker nga nagbatimaan po doon nga iyahang ipot kining isgitan nga unit santa ang mags po nini color kani nga yellow green nga pamatuhod dito mag duma first aid nga kani siya dali po mailhan kung palitan na kadistansya lugar sa pagparada apa nagikakurot na lang lagi po nini nga isgitan ang victim mga si Sir Rodel nga uman niya naghimo mag duma first aid nga sa pagtrabaho hindi po nga usa kagani po nga himuanan o baho wala na din po dyan sa masakyan sa ihapong nga pagpauli. Panikamutan sa nahisgitan nga biktima nga makikoordina sa mga taong posible mga nakakita niya ito pong umaong unit apan wala yun po yung matumbok po magduma first aid. Kinsa ang mihimo sa pagpangilabot sa iyahang nga motorsiklo dinas may apropuerto ni atong nga syudad. Tungod din ni anda matutas lamuhatag po magduma first aid anda kaning hanggang may po ng mga pahalipay na itong mga individual nga makahatag o information kung asa kinin nahisgitan nga sniper nga motorsiklo aron nga ma-turn over balik ni sa tagiya nga si Mr. Rodel o aron po nga matumbok kung kinsa kinin mga suspensado alang po sa posibleng pagpasaka o kaso o sa sama di na po sila makapangmiktima pa nga to sa uban giingon nga posibleng magduma first aid nga hanas na gid kayo ang kawatan tungod kayo wala man gyapon kung kini siya po iya kaniya yawi magduma first aid kay giingon nga apil man po kaniya sa iya po nga pagbiya magduma first aid nga gihimo ang pagsiguro ngayon nga nakahimo na po siya po magduma first aid sa paglock ni ini nga maunga unit apa nahimo iya po sa pagmaneuver na ito po wala may lang nasisimisado ang pagbiyahe ini po nga maung motorsiklo gitungan po gani magduma first aid ako nga wala kinig ibiyahe posible nga giaswat kinig isakay sa lain po nga sakyanan aron nga masibat laya pa at dala paingon sa wala po nga piho nga direksyon na mo insidente na pabladar naman din ang kurs sa mga otoridad alaw sa ibahigan nga follow up operation balita na hipos ngikan sa police station 6 kwarto kinis mo dung hadar gawin tiyan dyan sa dos balita o servisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter Angie Alzado. Matod pa may gala, membro ko ng LGBTQ. May reklamo man sige kung pangayawa ng kwarta sa iyang naila kung individual sa usa ka dating app online. Di na ka maglisod o mangita kuyab ganun kaya naman yung dating app. No? Mangita ka kuyab, pakita lang siya mong body diha. Ana, asos. Dagarin na yung gagmuhay na inimo eh. Hi, how are you? Can you be my friend? Nice sauce. Impas. Dali ra kayo basta mangita ka og palalab, ha? Karon sa mga social media kay sus. I-post lang ni may mga itsura diha. Makita lang ni mga siksika, ha? Puno lagi comment mga igsoon. Ha? Puno lagi comment, puno og message ang imo mismong ha? Inana ra kadali kay karon mag kuan karon mangita og friend. No? Pag-ingon na ka nga single, ana. Asos, dali ra kayo. Pakitaan ng nimo din sa imong mga sexy body, ah. Dagan kay mga akal, may galaga pa nila.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Dawa to report, Magnum 134 sa balita o servisyo na si Magnum Hunter Jane Luna.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Piri Gamos, itong kapulisan sa Police Station 3, Agora, ang usa ka bisexual na si Ray Guhutunay, humanikabot siya ang kini. Sige, matod pa siya ginaharas, iyong halugay nga na ilang individual, pinaagi lo sa dating application. Social media, ikabot siya nga kung dili matod pa niya kinihatagan o kwarta, kibali lugar magduba first aid, maayo pa to ang ilang halugay nga relasyon. Apan, kung mangayo lugar kwarta, ang iskudo na sa bugar gihapon nga membro sa LGBTQ, nga iyong halugay gihapon na ila sa social media. Kabut siya nga manghimo matod pa kini sa pagpangbahad. Giingon nga dunay mga pagpangbahad sa gihapon nga kinabuhi. Ginabot siya lugar ni Ipon, iskutan po niya individual o gingon na kinanglan matod pa yun ang maunga kwarta. So pinaagi matod pa sa GCash, mahulog yun din na iskutan ang lugar ng suspechado ang maulugar ng kwarta. Apan ni kabut siya ni Mr. Ray, nga wang matigigo po nga kandidat magdaba first aid no para lugar buhi o nang naiskutan usab lugar ng ilan niya sa dating application. Ika ng dating application magdaba first aid, kasagara yun din na dinhani mo makita lugar ng imuhang mahimo lugar ng kinigugma. Pero tingala siya magdaba first aid, kay murag dili man gugma ang ilaha lugar ng pundasyon sa ilaha lugar ng komunikasyon magdaba first aid. Tugod po lagi, kay kung dili siya maghatag o kwarta, pulgao naman noon siya, o giharas naman noon siya. About lugar siya hapong kinabuhi. Tugod po lugar ni ini magduba first aid, yun nga mihimo sa pagreklamo sa Police Station 3 Agora, ang naiskutan lugar nga membro sa LGBT. Tugod po lagi kaya dili po niya madawat po magduba first aid nga imbis na asya sa dating application para mangita lugar o gayahan lugar makauban, gano'n, nga kinabuhi. Apa, nahimo naman lugar noon kini nga pagpanghulga siya nga kinabuhi magduba first aid, tugod lamang kay dili niya mahatag ang naiskutan nga kandidat. Pagipangayo lugar niining naiskutan po niya individual, dili magduba first aid no, first time po niya no nga mulang bigat lugar niini po nga dating application o nga nakurat siya sa mga tao lugar nga naapo rito. Tugod po lagi kay lahi man po ang ilang love language patawagan ang magduba first aid, ay uban ilang love language kay physical touch na apoy uban magduba first aid ay kay kwarta ang ilaha lugar ang paagi po sa gugma nga sa mga lugar ni siyang naila sa usa ka dating application nga kung dili niya mahatagan og kwarta gilayon kini siya nga isturbon siya pagpanerbaho o giingon nga nano ang iyang kinabuhi nga pirmi hulgaon. Tugod po lagi sa rason nga wa po siya igo po nga kwarta magduba first aid sa paghatag gato lugar nga hinigugma nga naila lamang niya sa usa ka dating application. Ano to niini magduba first aid, aduna matud pa follow up investigation nga ipahigayon ini tungod kay posible nga pagpang scam ang katuyuan niini magduba first aid kay dili man sa tanang panahon nga atong maila sa dating application kay mga tinuod nang hita ginigugma ang uban ani magduba first aid kay ang mga scam lang gid no sa mga tawo nga mohigugma kanila. Tugod po lagi kay lahi naman karon ang technology magduba first aid labi na social media, posible na no nga mohimo lugar ang mga scammer mga disguise sa ilang kaugalingon nga sila mismo nangita matod pa og mga kapod no sa social media. Buntag na Pilipinas, kini si Magnum 124, Jane Luna, sabita og serbusyo, magdubracho.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Daga salamat yung mati report, pinagi ni Magnum Hunter Jane Luna. Happy kita sa oras, may gala sa naguban sa ato nga bugnamang buntag na Pilipinas. Na sige, kamas na may gala to mga kalihukan di amais barangay gusa kay sus bibor bang gusa karon ha nindot kay may galang gusa may gala di as coastal load ba nindot kay magkapabibo kani mga igun ani damon magud nga magbibo ang mga barangay labi na mga sa initiative sa mga opisyal di as matawan niyo sa coastal load sa gusa nindot may gala bibo kay nindot ya kay pabaybay ba na kay mga gusto kag relax ana ka dia no dali bi sunod gusa oh. Gusto ka mukaon may gala quick quick kay imong kwarta budget na gamay ra kayo, kaon ka. Kaon kag milk tea, inom kag milk tea dayon. Lami mga paminaw ba no? Itong sige na tagtrabaho niya. Relaxat po tag gamay. Anatas Coastal Road. Inom tag milk tea, kaon din taog quick quick o tempura baka. May na, di na kayo kastog dako. Hangin pa kayo. Diba? Nindot kayo magala di sa Coastal Road gusa o. Naganta mga amigo, mga igsoon nga. Mayon nga ni din kayo, libre yun talagang milk tea. Ingo na. Milk tea, basagi. Ayun na milk tea kay... Walay sugar itong gusto ka ng dili tamis. Ah, di tamis yung gusto. Ah, kape. Kape nito. Tamis yung magkape. Bitaw nindot, may gala di as gusa. No? Stand by stand bayan ba? Mag-relax-relax sa. Kaya mga baligya, mga igsoon. Nasa Coastal Road. No? So, mabibogin may galang area, no? Kung na yung mga pamaagi, bitaw nga asa to makakuan ang tao, magamidyo relax. Daghang kay pang dagsa diya, daghang kay kapang ana. Naman po yung itawag nila diya nga kuan, kining masakay-sakay ni mga Piris wheel. Sa mga bata nga Piris wheel. Ah, sige. Ano magin ang mga barangay, mangitag pamaagi, magin para mahimong bibo sa ilang barangay. Gawad Joseph, nga permente diya mo, rubing basta, kadlaon pa, rubing nas gusa. Kasi buntag diya, kagawad Joseph, butoy. Baltasar, kaysa is buntag, ha? Paningkamot na magigsoon sa pagpatunay sa kausay, kalinaw na sa gusa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Apikin naman ko sa oras eh. Wala magiging oras, may gala nga po. Una, para yun pasunahan. Wala tayo yung oras, may gala. Sunod na itong mga balita. Magnum Persil Blanc kanyang kauman sa gawas ng katilingmang katawa labing gamahanan. Managlaman ang marugano ko sa katawa ng matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Ang durugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5.28.
1: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o kapag pang mga balatian. Inom na o Mighty C.
0: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pirmi kabang dunay hangin ng imong tiyan. Basin dunay difference ang imong lever. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang dunag ni polycosinol. Ang guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mabutuan usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog miguba. Sa mong atay, ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kenduro, Misamis Oriental. Pahimus ni usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Market Sierra Gura Bus Terminal, Lapasan ka Kenduro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa klinika The Alternative logo.
6: DTX 500.
7: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
8: Pamasa ang butika.
10: CDOIIIDOL Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation. Our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
14: Aha.
13: Daw may sis balahaw. Hingin ni si Tano Kukal. Life Extension D3, D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. Hasta sa magayad. Tiktibo ka niyo.
12: The doctors recommended brand nga night attack LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung minagkondom ato ay nahadlok ko.
16: Same ba yata, Besh? Nabala ka pod ko. Minsa ka ako magpa-HIV testing ta.
17: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV,
8: tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
14: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Chista dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
17: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
18: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
17: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
19: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
17: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulangi. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Nanguluhan sa mga balita sa ato Magnum Morning News, mga balita tas Magnum Lokal. So balik magbalik karon sa volume sa mga sakyanan sa syudad gitutukan sa RTA. Magnum National Vice President Sara Duterte nagpasalamat sa iyang mga supporter na nagabiling pagsalig ganto kaniya human subling ma-impeach sa kamara. Magnum International, US President Trump mibiyahe sa China para usa ka state visit daog mga adlawa. Magnum Business, BOC, nalabuan ang Bureau of revenue target collection nga gihatag sa DBCC. Magnum Entertainment Coco Martin ug Julia Montes mibalik na sa taping para sa seryeng Si Gabo. Magnum Sports, tennis Pinay star Alex Yala musalmot sa doubles of round 32 sa Italian Open karong adlaw.
1: Magnum Morning News.
2: Maigsoon, kumusta may mood na garong adlaw Martes, 12 ang petsa bulan sa Mayo, 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
3: Og Magnum Jane Luna.
2: Og karon sa Magnum Radio History Today.
1: Magnum Radio
3: History Today.
2: Mayo 12, 1962, ding adlaw, gibalhin ni President Diosdado Macapagal ang kasaulugan sa adlaw sa kagawasan sa Pilipinas gikan Hulyo 4 ngadto na sa Hunyo 12. Si President Macapagal ang mihimo pag-usab sa adlaw sa kagawasan ngadto sa Hunyo 12 diin ang adlaw nga giproklama ni General Emilio Aguinaldo sa mga Pilipino sa Kawit, Cavite niadtong tuig 1898. Din ang kagawasan sa Pilipinas gisaulog sa Luneta Grandstand nga pinaka konpinasidunggan dinapit si General Emilio Aguinaldo. Giklaro ni President Macapagal nga ang Hulyo 4 di tukma nga himuon ni ang kasulugan sa mga Pilipino nga adlaw sa kagawasan gumikan kay kini kasulugan sa Estados Unidos is si Filipino American Friendship Day.
1: Magnum Radio
3: History Today.
2: O karon sa itong mga balita sa Magnum Lokal. Gitutukan karon sa Roads and Traffic Administration kun RTA ang pagbalik sa pagdagan sa volume sa mga sakyanan sa syudad ding panahuna. Kailman doon ay pag-ubuo sa presyo sa produkto petrolyo. Maato ni RTA spokesperson James Andrade nga monitoron ang mga choke points aron masiguro ang hapsay nga dagan sa mga sakyanan.
4: Sa atong pag-obserba nga nagubos-ubos ng gamay ang kaning gasolina, napoy pagtaas no sa number of volume sa mga salakyan. So usa ni sa ato ang mga gitutukan na pud karong mga panahon na gani gi-address na sa ato ang management committee meeting last time. Of course uban sa ato mga consultants ug mga division heads no, labi na sa enforcement nga side nga matutukan pag-ayo ang kaning mga choke points nato kay gabalik na pud taas sa volume sa mga salakyan.
2: Pamahayag kadto ni RTA spokesperson James Andrade.
5: Gipuchon ni political o legal analyst attorney James Judith nga dili gihapon solusyon ang pag-resign sa katunggana ni Vice President aron nga malikayan ang impeachment batok kaniya kung makonbekto kini sa Senado kinsa mao'y nagsilbing impeachment court. Nagtuo si Judith nga adunay koneksyon ang nahitabong tensyon sa Senado sumabot nga trial sa reklamo ni Duterte.
6: Resign siya unya na impeach naman siya karon sa kamarabaha. So ang gawlatan nato ang conviction bali sa kining sa Senado. Ang mahitabuan kung mo-resign siya, magpabilin gyapon ang impeachment, mudagan gyapon na siya. Kaya ang mabilin diha ang hulatan nimo ang determination man kung convicted ba siya. Kaya kung naa ang isa din ana nga appeal bali sa conviction mao nga dili lang langkaton siya sa iyang pagka vice presidente sa katungdanan. Appeal na po niya ang disqualification pang public office sa laktod ng pagkasturya, dili makadagan sa 2028. Nabidili man musugot ang katawan na na. So muna po nakita ng mga tukong. Musugot na kaya ang mga nagsuporta kang Vice President Sara. So karon nakita naman nimo na naman nagagubot wa na may pagrespeto sa atong mga institusyon, nahimo namang murumuro di bali o sa swela di sa Senado, so labi na gyud sa Kamara Baha, na wala na. Mo na ko nakita nga dili ko gusto gakadlo ko, pero mooy akong gakakita.
7: Mm-hmm.
6: Mooy mga naay mga timainan sa atong kaytabo karon.
7: Okay, so
5: ang pamakagawag di politikologa ang legal analyst attorney James Judith.
2: Agri-link sa DITEN alang sa mga mag-uma, makita abalor 1.8 million pesos sa balita og serbisyo na si Magdob Hunter Angel Sado.
8: Abalor sa balor 1.8 million pesos ang kandidat sa nakita iyang mga utanon ang natuhod niya doon sa tulog mga rehiyon na dinhi sa Pilipinas. Particular na sa Northern Mindanao, Caraga, Ubang, Samora, Autonomous Region and Muslim Mindanao, Kuna, Buar, na nakatabang sa food mobilization na nga nagsilbi po nung tabang po na sa tuapong buhatan sa DA Region 10 nga to sa mga mag-uuma is a food mobilization initiative kiningilang nga ipatuman nga Agri-10 links ibutyag nga nakahatag po ni Magduma President na o direct market support nga to sa itong mga mag-uuma nga di nagyan sila maglisod pa sa pagpangita kung asa ng mga lugar nila kiniipa maligya ni abot sa 54,816 ka kilo sa asserted ng mga utanon ang naalukar sa nahisgitang mga rehiyon na particular na nakatabang kini ngadto sa bulk supply sa Buad de Puso Lanao del Sur din na nasa 90,775 kakilo ang na-turnover po dito ng mga highland vegetables susama na lamang sa baggy beans, sa yote, patatas, sili, mga bell peppers, cabbage, mga pechay o galakip na kalbasa nga gisurs pa sa mga mag-uma na ito nga nagkikan din sa Impasugong o Gabalabalay City, Bukidnon. Samtang anaa sa 17,605 kakilo sa mga nagkadaiyag hapon po yung mga tanon ang nga nabaligya po dito sa may Sibagat, Agusan del Sur. Hindi mo balik ni sa 455,917 pesos nga gilakipan sa mga sayote, mga spring onion, cucumber, cabbage, squash, potato, uga, kanipo na yung kamatis nga nagikan sa Claveria, Misamis Oriental o Bukidnon na province. Samtang sa Talakag, Bukidnon na nasa 16,434 kilos sa assorted vegetables such as pinakbit na ni siya po magnaforsin no? Ilang gubang lugar niya siya sa nagkadaya po ng mga kaninga utanon na nasa pinakbit ng mga talong, kalbasa, ampalia o gaubanta. Lakip na ang ubanta mga high value crops o galingini po ng mga mote nga nagkakantidad sa 673,630 pesos nga napalagikan sa mga lokal ng mga mag-uuma sa kasikmit ng mga lugar sama sa lantaban o baungon na gikan gapon sa maong nga probinsya. So sa maong nga tingwa karoon sa DA Region 10 nga matabangan ang atuwa po rin po mga mag-uuma nga mabaligyang ilahagin taong mga ani magduma first aid nagresulta kini. Nini po nga kinitaan nga kapiga 1.8 million pesos nga labi pong ipasalamat sa ito pa rin po mga mag-uuma gikan sa Claveria, Misamis Oriental o Bukidnon na province tungod kayang ilahagin

0: ay sa pag-facilitate sa direct purchase or delivery sa mga locally grown na produce o gamakapalambo sa yun po dyan kini sa kinitaan sa proponent po mga mag-uwa tungod kaya ba naman tayo po yung dynamic po mag-numaforsin nga mahimungkibang sa kinitaan gikan sa mga trading layers o gamas mapadali yun po nung mahatod nga to sa mga hintungdan po mag-numaforsin nga buyers sa ilaha po nga mga nahimo sa pag-ani nahimo nga pag-ani nga mga utanon o galamas. Gani man, nag-iingon po na subutahan sa DA Region 10 nga sa maong nga paagi, mas mapadali ang access sa pagkaon sa matang panimalay tungod kay ang nagkadaya po ng mga utanon nga na-harvest mag dumaforsin nga din sa tuwan sa Northern Mindanao, din lamang man nakatabang sa mga pamilyang Pinoy nga nalibuy din ni apanlakip na sa mga kasikbet nga rehiyon. Balita gikan sa DA Region 10, kinis mag-120 Angel Sado sa Balita og Serbisyo Magdum Radio.
1: Kagawad Abaday, may klarong wala siya ay hinanakit. Sayang kaubang konsyal, huban siya may resign sa pagka-chairman sa Games and Amusement Committee. Sa Balita og Serbisyo na si Magdum Hunter, Mincho Kabaktulan.
2: Giklaro ni Kagawad na Roger Abaday ang kanhi chairman sa Games and Amusement Committee sa konseho ning siyudad nga walay laing rason sa iyang pag-resign isip chairman sa Games and Amusement Committee kundili tungod sa kaloded na sa iyang mga gihuptan mga committee ba ug lisod mahandol tungod sa kabisi niini.
3: Gusto na ko i-share sa ako mga kaupan, the principle of shared leadership labi na sa ato mga bago para maka-experience po sila pagpadagan sa mga committee ba sa manera okay sa kukay ng kabaon ng committee ba kay unang ga-regulate sa tanan nato ng mga legal gambling, whether cockpit or derby or kini mga e-games nato, no? It's very big responsibility. Unya ako, overloaded na sa ko kaya na ako tulog ka executive committee ko chairman ko sa SADA, ko chairman po ko sa Peace and Development Council, na pa ko sa PLEB. So, munang overloaded ko. So, may mong ineffective mga kong usay, dili ko maka-antiman sa akong mga ubang mga meetings or mga activities tungkol sa daghan kong responsibility ba. So, necessity nga akong i-deliver some of my responsibilities ako sa mga kauban, labi na sa mga kabaguhan.
2: Midinay usaba si Abaday kalabot sa nanggawas ng mga hungihong nga ni-resign kinitungod sa adunay gikabiklan na ng mga konsihal sa konseho.
3: Responsibility niya ako, overloaded sa ako kaya na ako'y tulog ka executive committee ko chairman ko sa SADA. Ko chairman po ko sa Peace and Development Council, napa ko sa PLEB. So, munang overloaded ko. So, may mong ineffective mga kong usay, dili ko maka-antiman sa akong
2: mga... Ang mga pamahayaga ni Kagawad Roger Abaday, kanhi chairman sa Committee on Games and Amusement, balita gikan sa konseho sa siyudad. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Nabalaka si Consul Eric Salcedo, chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho, gabas mo grabe pa ang kahoot sa Dalan de Pit sa City Hall kung matapos na ang gibuhat gatulay tapat sa karang Isalina Bridge. Matod ni Salcedo nga kini ang usa sa mga rason kung anong kinangla na gayod nga mabalin ang City Hall sa mas lapad nga lugar sa syudad.
5: Wala na gyud maparkingan gyud dito kung na sila ito sa City Hall, pero mo lagi na wala man tay mahimo kay wala magi parkingan diya sa City Hall. Mo na nga sigilan sila pang issue sa ticket diya sa unattended, pero mo lagi na balik-balik kay ang problema tungod kay wagi parkingan lagi niya. Grabe na pud kayo makakusa dayon og traffic, grabe ang traffic diya labi na udto buntag og hapon. Na lugar tulong nga oras gisamutan pagid ni karon kay na naman ongoing naman ang proyekto sa Isalina Bridge niya. Kung imong tan-aon manggod, ego ng katubitong kaparkingan ni Mayor Clarex Paragsa, kaya munang dili naman siya kaparking, dili naman siya dapit sa atubangan. Samot na yun ka delikado, kay pid-pid na kayo.
4: Ang pabakagag ni Kagawad Eric Salcedo, chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho.
1: Alas 5.49, DILG 10, nag-iusap sa pag-andam sa CBRN CIMIX senaryo. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Nika Fernandez.
6: Nagpahigayon ang DLG Region 10 o usa ka coordinative meeting kabayan sa finalization sa senaryo sa maabot nga chemical, biological, radiological o nuclear kon CBRN simulation exercises sa DLG Regional Office 10. Gidumala sa Local Government Monitoring and Evaluation Division kon LGMED in partnership sa Local Government Capability Development Division kon LGCDD ang maong kalihukan nga gitabungan sa nagkalaing ahensya lakip na ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Office of Civil

0: Well, defense kon OCD, Department of Health kon DOH, Pivotec Industrial Authority o LGU Taguluana. Sa maong tigo magipresentar sa BFP-10 ang proposed scenario di na maglakip sa interception sa suspetsadong chemical substances o ang sunod nga tactical operational crime scene o remediation pisa sulod sa Osaka industrial facility sa Pivotec Taguluana. Giisgutan usab sa mga ehansyang ilang tansatag sa kapapel o responsibilidad apil ang activation sa Crisis Management Committee kon CMC o Incident Management Team kon IMT. Ingon man ang logistical o operational nga paninahanlan sa CIMEX nga gitakda sa Hunyo 22 hangtod 24 ning tuiga. Gipasiuda sa meeting ang importansya sa wall of government approach aron mapaligon ang pagpangandam o kapasidad sa pagresponde batok sa CBRN related threats sa pinaagi sa koordinasyon, scenario based planning o simulation exercises. Natapos ang meeting uban sa kasabutan sa finalization sa scripts, ocular inspection o pag-andam sa video presentation o live demonstration alas sa CBRN CIMEX. Balita na hipos gikan sa DLG Region 10 para sa Magdo Morning News, Chris Magdom Hunter 15 Nika Fernandez. Sa balita o serbisyo, Magdom Radyo.
1: Nang inaot si Mayor Orlando Clarix Uy nga ang tanang opisyal sa gobyerno sa siyudad man o sa kabarangayan dili makalimot sa pagserbisyo sa katawahan. Matod ni Uy nga dunay mga politiko nga maayo lang panahon sa eleksyon apan kung mudaog na, makalimot na sa ilang responsibilidad.
2: Sa matag human sa pinili ay ang katawhan kalimtan, ang katawhan pasagdan, o sa ralingi og balik inigabot sa aduna na po'y pinili ay. Unta, hinaot ang wag papili, dili lang sa dakbayan kundili sa lokal nga kagamhanan sa kabarangayan na ay panahon para sa katawhan. Dili ta magbalampuson sa atong katungdanan kun ang katawhan atong isalikway kalimtan biyaan. Magmalampuson ra kita kun ang katawhan atong gialagaran, giserbisyuhan, kay mao kana ang atong labing halangdon nga katungdanan aron mo alagad mo serbisyo sa katawhan. Tagaan nato sila panahon aron madunggan, mabati, mapaduol nato sila aron ato silang serbisyuhan. Kay kung tinuod ka nga magserbisyo, mugahin ka og panahon.
1: Ang pabahayag ni City Mayor Orlando Clarix Uy.
3: Barangay Konsolasyon gitawag na fake news ang giingong wala paghatag og emergency certificates. Sa balita og serbisyo na si Magdom Hunter 20, Angie Alzano.
4: Gitawag ko rin sa Konsolasyon sa Barangay Konsolasyon ng atong dakbayaan niya fake news. Ang mga nikatagroon niya report, siya doon na matagpahay pag dili sa ilahapon din po nga pag-release, hindi po mga emergency certificate nga do sa mga katawan sa ilahapon nga lugar. Kiniwan lagi niya sa ka-Facebook na post sa Magdama First Aid ang nagkaroon nga nung dito kuno ihatag ang emergency para sa mga katawan sa Barangay Konsolasyon para sa People's Day next week, Mayo 18 ng Datuiga. Gidugang pa din he sa usa ka lalaki po Magdama First Aid nga kiling nga gusto na kuno. Susama daw ko na gusto nga ipagdugong yun ang katawan sa Barangay Konsolasyon. Uga, din yung matipa, nagpakita po siya po naghahimo po siya sa pagbutag mga namapasid nga susama o magpasikat daw ko no ang kanina hisgutan niya barangay. Uga, mas maayo nga himuuna lamang ang trabaho tungkol kay sila agisulduhan man sa katawan apan may balos po ang Barangay Konsolasyon nga konseho po mga namapasid sa paghatag o klarifikasyon. Ngayon gipo ay balos sa tanan nga nagsugod na sila sa pag-issue ng emergency certificate. Ang ilahang nga barangay na hatag na gani kagapong adlaw Magdama First Aid o sinto utso ka mga emergency certificates nga to sa mga individual nga gusto nung nga maka-avail sa serbisyo ni City Mayor Orlando Clarix Uy sa umaabot Mayo 18. Klaro usab sa barangay nga wala daw sila sukad na mihimo sa pagbalibad sa paghatag o batakang serbisyo nga to sa mga residente nini. Tungod nini giklaro nila nga ang mga mikatag karoon din sa social media sa kaning naghimo sa pagdaos sa dungong sa ilapong nga lugar fake news. Mga gusto gid pud nga may kasuyuran mas maayo nga moadto dalikat mismo silang barangay alang sa pagkakuha gid pud og emergency certificate tungod kay wala man matudpay gibalibaran manihit ta ang nangipos gikan sa Barangay Konsolasyon. Kini si Magdum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Gibon siya ni Misamis Oriental Provincial Administrator Roel Gayoso nga wala pa himusdi sa Kapitolyo ang giinstalar nga solar. Mahato ni Gayoso nga kinitungod kay wala aprubay sa Sipalco ang ilang aplikasyon gumikan sa aduna pay utang ang Kapitolyo nga kapig 74 milyones pesos. Giingon nga kini ang rason nga kinanglan magdaginot sa paggamit sa kuryente sa Kapitolyo.
5: Naa na tay solar nga na install sa atong provincial government. Instead, makatabang nga makakuha kita og diskwento kay whatever solar generated din sa atong nga gi-install, dapat madidak man ang atong consumption supposedly sa Sipalco. Pero ang subo lang kaayo palandungon, kay nga naman, wala man na rehistro ang net metering sa atong solar nga na-install sa atong provincial government. So wala na nato nabati. Nga instead unta ang purpose para mukunhod ang atong balayronon sa elektrisidad, pero wala siya na achieve. Tungod sa aduna pakitay, kung sa'y rason nga nung wala na-approve, aduna pakitay balances sa Sipalco nga worth 74 million. Kanang 74 million, dito pa na way back 2013, kay dito na ito na sa Mist Hotel, nga wala nabayaran ang atong mga posti nga nakakontrata ta sa ila during sa existence sa atong Mist Hotel.
1: Ang pabahagawag ni Misamis Orindal Provincial Administrator Ruel Gayoso.
3: Alas 5:56 ang atong oras para yung tamay galaw karon sa atong Bayaning Magnum Update.
1: Lima kaadlaw na lang sa dili pang lagi edisyon sa Bayaning Magnum Share Blood Give Life Bloodletting Mission karong Mayo 17 ni Tuiga, Domingo sa lamkit kay Atrium ng Siyudad. Ang unang 1,000 katawo nga makuha og duha automatic nga makaangkon og tag Jis Kelos Garais food packs sa Bayaning Magnum t-shirt. Samtang ang unang 300 ka mga tawo makuha og dugo makadawat usab og tag 100 pesos gapang pliti silang pagpauli. Ang ika 100 kung ika 1,001 hangtod sa katapusang tawo nga makuha og dugo, makadawat sa tag 5 kilos rice niya pagyod ang pinakauna o katapusang tawo nga makahuman og dugo, may kahigayunan. Usab ga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fan, thermos ug uban pa. Busa ayaw kalimot, bayaning Magnum Share Blood Give Life Balloting Mission, Mayo 17 adlaw Domingo, magsugod alas 6 buntag sa lamkit kay Atrium Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radyo and the Philippine Red Cross CDO Misamis Oriental Chapter in cooperation with Limkit Kai Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi is imong isig kaingon. Bayaning Magnum ka. Og karon sa tong barangay news update. Nakoronahan isip miss kamamanan 2026 sa Mythical Calavera KFC candidate number 13 Gwyneth Barcelona Rodrigo. Samtang mawin himong miss kamamanan 2026 araw ng barangay candidate number 8 Miss Amy Chris Acidillo. Maoy miss kamamanan 2026 araw ng kabataan si candidate number 11 Chloe Mayer Daclag. Si candidate number 9 Lenchi Maria Linaw. Maoy miss kamamanan 2026 National Children's Month. Nakuha usab si candidate number 7 Mika Maxine Moho. Ang Miss Kamamanan 2026 National Women's Month kini ang highlight sa kalihukan sa kapistahan sa Patron Birhen sa Fatima ug mang-adlawa ani ang Q&A portion ni Rodrigo nga nakapadaog kaniya.
6: As tourism continues to grow, hidden destinations like Calavera Cave have the potential to attract more visitors to Kamamanan. The question is, how can the community promote this attraction responsibly without harming the environment and natural surroundings? I repeat, as tourism continues to grow, hidden destinations like Calavera Cave have the potential to attract more visitors to Kamamanan. How can the community promote this attraction responsibly without harming the environment and natural surroundings?
7: Ladies and gentlemen, a woman in front of you is a woman who stands for progress and preservation. In this contemporary world, I believe that preservation and progress can go both hand in hand. And with that being said, we can promote the Calavera Cave by giving a community-led tourism, having a responsible tourism and awareness to the youth so that we can protect the Calavera Cave just like the Republic Act number 9072, where it is a heritage and it is a culture that we should preserve with respect and care. And with that being said, as sa Kamamanan here today, I believe that we should love Kamamanan because it is our mahal na tahanan. Thank you.
1: Pautaran ni Miss Talagag 2025 ug Miss Philippines Ecotourism 2025 Grisel Jane Torres ug tubag ni Miss Kamamanan 2026 Gwyneth Barcelona Rodrigo.
3: Oras alas 6:00.
8: Oras hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: Gaba nakit ba ang joint sa imo mga tudlo? ng hubag o nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao'y hinungdan sa gout attack. Busa pag may tisi ka na. Kini usa ka alkaline vitamin C mo paubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa may tisi muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas 15 konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market City. Agora lapasan kagay Dioro. Text lang 0985-0132, 198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Gusto mong t-shirt print nga dili mapapas bisag kapila labhan, murag brand new gihapon, adto na sa Sinan Prints. Ikalidad nga printing sa studio. Personalized shirts, team uniforms ug bulk orders. Solid ang agi, vibrant ang colors sa Sinan Prints sa Husto Ramonal. Kilid ra sa dalan. Dali ra kayo makit-an.
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarento og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
2: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
4: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
5: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
5: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uli.
9: Birch Tree.

0: times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Nangita ka ba og lami? Plus hassle-free nga catering, Mons Catering Food Services. Kasaligan nga food supplier para sa tanang okasyon. From food drinks to full event setup, we've got you covered na. For orders, call 0954-428-6275. Visit us at Barangay 24, Captain Vicente Roa Street, CDO. Mons Catering, great food para sa matang selebrasyon.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one, i-continue mo.
4: Sa Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag. Ipaigayo na ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro. Ang unang 1,000 katao nga makuanog dugo automatic nga makaangkon og tag 10 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Barangay Carmen Capitan Kikang Uy and Family. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo makaangkon usab og food packs gikan ni Cagayan de Oro 2nd District Congressman Rufus Rodriguez. Ang unang 1,000 kataong makuanog dugo automatic usab nga makaangkon og Bayaning Magnum t-shirts gikan sa Magnum Radio, Magnum Express, Graphic Gadget Store ug ubang sponsors. Samtang ang unang 300 katao nga makuanog dugo makadawat usab og tag 100 pesos pangplite sa ilang pagpauli kini gikan sa AMC Warrior Security Agency. Ang ika 1001 hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo makadawat og 5 kilos rice gikan ni Mayor Clarick Suy ug Kapitan Kikang Uy and Family ug sa Cagayan de Oro Eagles Club. Ni apagyod ang pinakauna hangtod sa katapusang tao nga makuwag dugo may kaigayunan usab nga makaangkon sa among i-raffle nga electric kettles, rice cookers, desk fans, thermos ug uban pa. Ayaw kalimot, Bayaning Magnum Bloodletting Mission, Mayo 17, adlang Domingo, magsugod sa alas 6 sa buntag, sa Limkit Kay Atrium, Cagayan de Oro, a joint bloodletting project of Magnum Radio and the Philippine Red Cross CDO Mesor Chapter in cooperation with Limkit Kay Center. Ang dugumong donasyon, kinabuhi sa imong isig kaingon, Bayaning Magnum ka!
5: Magnum Morning News.
6: Alas 6:06 sa gatong oras, so karon sa atong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
5: Magnum Weather Alert.
6: Catherine Santo, may buntag.
7: Yes, may buntag. Sir, may buntag sa mga suking pagpaminaw. Sa karon ang ating monitor na weather system si Tropical Depression Caloy nag-weekend into a low pressure area. Yung latest location na sa 690 kilometers east sa Kataman, Northern Samar. So far, dili na directly affected ani. Diri sa Mindanao, tibok dapit, makasinati isa panalagsang pagdagong nga dyan sa mapanood na ay chance sa patak-patak ng mga pag-ilan, hilat o pagpalundog tungod sa mga localized thunderstorms. Hinay nga tuloy sa kasarangan nga hangin, magagikan sa silangan nga tuloy sa minang kasad pang direksyon o ang kadagatan. At sa nga tuloy sa kasarangan ng pagbalud, may magpasilabi sa silangang bahin sa Mindanao. Sa bantog na bahin sa Mindanao, hinay nga tuloy sa kasarangan nga hangin, magagikan sa ang silangang direksyon ang kadagatan, hapsay nga dala sa kasarangan ang pagbalot. Temperature range na to 27 to 32 degrees Celsius. Sunrise is 5:23 sa buntag. Philippine Standard Time, 6:07 sa buntag. Inisika sa rin asunto sa DOST Pag-asa Bulugan ng buntag.
6: Salamat, Catherine Asunto, Pag-asa Weather Forecaster.
5: Magnum Weather Alert!
6: Market News at Tadi, akaroon sa May Kugod Public Market, ni ang presyo sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
8: Yes, we're going to see ito nga pabulito sa presyo karoon sa mga palalito sa May Kugod na Public Market. Tugod ta sa mga presyo karoon na sa buka sa diin mapalita karoon po na Magnum First Seed no, sa tuon na matikdan. Taga 50 pataas na gipon ang matagkilo dili karon sa tuapong na monitor ng mga presyo sa mga bugas na nakadisplay din sa merkado. Dini sa kanigas Ang ilang pinakabarato mo doon 50 pesos ang matag kilo. Gisundan din po ni Ining Valencia Rice, 54 pesos ang matag kilo. Head Rice, 55 pesos ang matag kilo. Master Chef, Master Chef, 57 pesos ang matag kilo. 57 pesos kapon po ang matag kilo sa 7-tonner. Ang White Swan, 57 pesos ang matag kilo. Ang Mangkalo, yung Salusalo, 56 pesos ang matag kilo. Ang Yang Chow, 58 pesos ang matag kilo. O gatag 58 pesos kapon po ang matag kilo sa Jasmine na humot. O gatag ilang display po ng Red Rice, 63 pesos ang matag kilo. Samtang dilipod sa mga mais, 50 pesos ang matag kilo sa numero just o numero 12. Kini nga tindahan, display no dinis may Osmendia nga entrance, dinis sa nagisitan nga merkado. Samtang dilipod sa mga mapartid sa unahan po no, ang Jasmine Rice, 57 pesos ang matag kilo. Sa 7-tonner, 54 pesos ang matag kilo. Alas 56 pesos ang matag kilo. Sinanduming tubuhon, 55 pesos ang matag kilo. Ang kaning playpod nga red rice, tag 65 pesos ang matag kilo. Ang premium nga mixed rice, 65 pesos ang matag kilo. Uga, tag 63 pesos ang matag kilo sa mga bigas, so 62 pesos ang matag kilo sa square light. Dinisa din ta sa mga parulanon po mag lumaparsin, din yung mga panahuna. Ato na matikdan nga ang kanina tamban, medyo mahal siya mag lumaparsin. Bakit na po ni Torno nga nabaligya o below 100 to guard, ini nga nagisitan po niya isda. Tag 100 to 120 pesos sa matag kilo sa tamban, din yung mga panahuna. Tag 180 pesos po ang matag kilo, nga ito sa tag 200 pesos ang bilong-bilong. Tag 140 pesos ang matag kilo sa gagmay ng budlisan, tag 140 po hangad ko sa tag 180 pesos ang matag kilo sa galunggong. Ang kaning 140 pesos po ang matag kilo sa lukos. Tag 100 pesos ang matag kilo ni Dilis. Tag 100 pesos po ang matag kilo sa Maranay. Tag 140 o 140 to 180 ang kanyang mga medium size nga bago, samtang ang dagko nasa tag 200 to 240 pesos ang matag kilo. Tag 160 pesos ang matag kilo sa tilapia ng mga panahuna, samtang tag dinipunta sa kaning abag, tag 100 pesos po ang matag kilo sa lahat pong display po magluma pa si dini po nga orasa. Samtang sa baligya po na karon dinhi nga mga shrimps na taga 100 pesos ang tapos. Samtang kung yung taga kinilo, ana sa taga 320 to 360 pesos po ang mataga kilo. Sa kaninga pag-anon po niya po naman ang pagsinon niya, kung gusto nga mag-garne na inyong gasis buntag, ito mag-prito o mag-lauya o baka mag-siwa po noon inyong mga putahe nga na isarsa, ang matag kilo ko ron sa kaninga baboy sa lokal, ana sa 360 to 370 pesos ang matag kilo. Labi na sa tiyan mag-dumapersin, ana sa 370 pesos ang matag kilo ni mga panahuna. Samtang sa karne po da sa manok, ana sa tag 160 to 180 pesos po ang matag kilo sa kining tibok po mag-dumapersin. Ang mga kanina breast part na sa tag 160 pesos po ang matag kilo. Kung isutan po nato karoon ang gihilo sa nagsitan ng merkado, nakahimo naman pang dumapersin na sa panlimpyo din sa dala niya J.R. Borja, din po sa may kanina yakapin o din po dahil po sa may usmen niya. Pero wapag yun nahintit mag dumapersin nga nahipos ang tanan. Pero at least nga di na yun po susama ka ganun sa yus kabuntago na doon ay daghang nagpasag ng mga basura. So lagi kayo doon na po yung mga daghang na maligya sukay na kagabi. O gawang dagang sa traffic ko, makalaos-laos na. Pero dapat amping with amping na gyapon magdumapersin sa inyo pa rin pong pag liko din yung usmen niya corner sa yakapin tungkol kinagin din yung sagad at o din po mga vendors sa mga lamas o gutanon na himo sa pag-display sa ilahap po rin po mga baligya tali wala po man lapas na sa oras o gana gyapon po na sa mga pinutos ng ilang mga produkto karon nga mapalit sa tag-jis nga to sa tag 40 pesos ang nga putos ang uban ng kilo depende po sa imo kung mauyunan po magdumapersin nga mas favor po nun eto nga gusto nga madali ang ilahap po nga pag-hika research sa buntagon tungod kay naka-slice na aug kinisya pud mo first aid ready na ni siya nung ahugasan na lamang ug himunin pud ang inyo hapong nga pagla digamo sa karon sa tuma kaisunan nga mahimo sa pagdalikya sa merkado ubay-ubay na ang mga ang nanulod so expect na lang pud ninyo dili po nga adlaw Martes daghan ang mamalit pud ani ini sa buntag so kamo lang pud din pud mo first nung magmaneuver sa pagparada tungod kay duna pud ubay mga nag roving pud karon nga ma-personalize sa sabda alang pud sa husto nga pagparada sa mga sakyanan kung mo dinikit mo din sa Kugon na Public Market. Lagi ka din sa Kugon Public Market sa dalang Jayabora Corner. Dini po da sa Osmeña Street ng Atong Shrat. Kinis mag 120 Angel Sado sa balita o servisyo on the radio.
6: Salamat magdamantara, Angie Alsado, alas 6:14.
0: Time check was brought to you by Sitio Idol Hot Dog.
1: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
9: Sitio Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
0: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
9: Ito ang idol ko!
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever! Ang Bayaning Magnum Bloodletting Mission hatod kaninyo sa
10: City Mayor Rolando Clarex Uy, DKP Grill and Restaurant, the first and only Onlilichon in Sitio, Crown Paper and Stationery Supply, your quality supply is our priority. Barangay Captain Joaquin Kikang Uy, Forward Media Corporation, driving brands beyond boundaries, Mons Catering, Agua de Agustinian Refilling Station.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jet Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
13: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
15: Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Osmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa GD Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Magnum Morning News.
6: Alas 6:17 na atong oras para intas mga balita. Dinita karon may gala sa atong mga balita sa atong Magnum National. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa iyang mga supporter nga nagabili nung sa amang pagsalig ato kaniya. Kini humaan na formal na gidurso sa Kamara sa Senado ang articles of impeachment batok sa Vice Presidente. May kalabutan sa mga allegasyon, culpable violation of constitution, grave and corruption, betrayal of public trust, bribery, uban pang high crimes. Mabot 257 kongresista ang miboto pabor sa recommendation sa House on Justice Committee ay impeach si Duterte. Samantang 25 kongresista usama ang supak o siyam ang nag-abstain.
19: Patuloy din ang pagpapatalakan ko araw-araw. Agents na hindi suporta, hindi sila nawawalan ng pagtitiwala sa akin. At nandyan pa din yung lalo-lalo na yung pangmamahal. Kasi nararamdaman ko na hindi lang siya parang basic support yung ginagawa naman natin. Kundi yung meron ng pagmamahal dahil meron ng kasamang malasakit yung nilang pagpapakita ng suporta. At sabi ko nga lagi ay hindi lahat ng mga public officials binibigyan ng ganyan na mga kababayan natin. Kaya ako lagi ako araw-araw. At araw-araw ako din maging maayos
6: Pamahayag ni Vice President Sara Duterte una nini formal gidurso sa Kamara sa Senadong Article of Impeachment batok sa Vice Presidente.
20: Mr. Speaker, I move to endorse to the Senate the resolution setting forth the articles of impeachment with all the annexes suant to the rules of House on impeachment proceedings. Further, I further move that the Secretary General be directed to prepare and transmit the same to the Senate for appropriate action in accordance with the Constitution and the rules of the House.
21: Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The resolution setting forth the articles of impeachment together with all annexes is hereby endorsed to the Senate.
20: Mr. Speaker, as soon as the articles of impeachment are transmitted, I further move to furnish the respondent, the complainants, and the counsels copies of the committee report and the resolution setting forth the articles of impeachment, including its annexes.
21: Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed.
6: Pamahayag gato ni Congressman Lawrence Defensor, Iloilo 3rd District, o Congressman Ferdinand Dinan Hernandez, Senior Deputy Speaker, South Cotabato 2nd District.
22: Gibusog ang DI Director Melvin Matibag nga nagkasinabot sila ni Senate President Alan Peter Cayetano gadili una arestohon si Senador Bato de la Rosa. Apagdhangyo nila nga bukas kini sa investigasyon sa NBI kung kinanglanon. Samtang ang mga NBI agent to usab ang unang gikontam sa Senado apan ang kusudiya sa NBI.
23: Yung tungkol doon sa mga kinontempt.
24: Yung shop.
23: But they're still in contempt but they will be placed under my custody. So we'll do our own fact-finding. May fact-finding din yung Senate. Then we'll have okay naman. No. And I'm very thankful na ganun so that we can all go home. Yung ICC warrant, it's there already. And there was also a resolution. I understand that the Senate mentioned that Senator Bato will be under their custody. Mm-hmm. So kami naman on the executive side, we'll respect the co-equal branch nila, di ba? So we will hope that pag kailangan sumagot ni Senator Bato doon sa mga kailangan sagutin legally, mandato, ano man yung limitation and all, so the Senate will be ready to present Senator. So, well, dahil they're already put in the custody of the Senate, so we'll recognize that. And we'll just hope that when it's needed, Senator Bato will be available also to answer. So communication with the DOJ and PCTC also, and of course the Interpol, that if there are any invitation or anything that will be communicated, probably will suggest that it should be channeled to the Senate President.
22: Ang pabahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
6: Samtang iklaro ni Senate President Alan Peter Cayetano nga nagabiling baruganan karon sa Senado ang Senate Resolution 44 kalabot sa posibleng pagsikop kang Senator Bato de la Rosa sulod sa institution. Kinilabi na nga posibleng pagpaubo si de la Rosa sa protective custody. Matod ni Cayetano nga sila nagtuo nga ang bisan na unsang foreign warrant. Kinanglan mo agi o aprubahan una sa usa ka lokal nga korte sa Pilipinas ug dili pa kini ipatuman. Hinon gipasabot dinhi nga kon ang usa ka lokal nga korte sa Pilipinas ang mo-issue og warrant andam ang Senado nga kumbinsyon ang senador nga voluntaryong mo-surrender.
25: Ever the dangers etc.
2: may korte tayo, may batas. Diba? So na-discuss na yon sa Senate Resolution 44, which states that ang paniniwala ng Senado, that was approved by the Senate, diba? That kung meron foreign warrant of arrest, they have to bring it before a Philippine judge. Yung Philippine judge ang mag-issue. We haven't discussed with Senator Bato yung security arrangement, but in the past, pag nag-seek ng tulong yung Senador, hinihintay namin. Tapos pag korte na nagsabi, usually nag-voluntary surrender, kinakausap na. For me, it doesn't matter if it's a member of the media, if it's our guest, it's an OJP. Pag they're here to protect their right, tutulungan ng Senado. So we don't want to violate any laws. Kaya nga, yung ina-advise ko sa NBI, makipag-usap ng maayos. Hindi yung sasabihin nila na dahil may warrant sila, pwede na lang gawin yung gusto nila. So, pag korte na naman nagsabi, susunod tayo. So kung may warrant of arrest sila galing sa Philippine court, ipag-aaralan namin yun. If it's in order, then we will even convince him that this is the Philippine court.
6: Pamahayag ka doon ni Senate President Alan Peter Cayetano.
22: Walay basihan ang protective custody sa Senado sa nagpa-victim. Ga Senator Ronald Bato de la Rosa, kini ang giklaro ni kanhi Senador Antonio Trillanes. Kalabot sa posibleng pag-aarresto ni de la Rosa, alayon sa pagawas sa arrest warrant sa International Criminal Court. Mato ni Trillanes kay posibleng mapasakaan pahinunog kaso ang mga senador silang gihimo nga pagprotekta kang de la Rosa. Kung klarong adunay sa laod o gustong sibatan ang justisya.
3: Maaring isurrender ito doon sa international court na yon. Nakalagay po yan sa batas. Napakaliwanag po yan. Valid yan. Hindi yan na-declare na unconstitutional o illegal. Ito ngayon ang ginagawa nila. Wala pong basihan ang protective custody. Kasi alam nyo po, pag valid ang warrant, hindi pwedeng pigilin yon. Kaya sila po, they are courting cases to be filed against them for obstruction of justice. Ito pong crimes against humanity, ganun din po, life imprisonment ang penalty niyan. Kaya hindi siya pwedeng proteksyonan nung ganyang constitutional provision. Maliwanag naman po ito kung sino nasa tama rito. Ganito lang po, para maliwanag. Ito pong si Bato de la Rosa. Ngayon ay nagpapa-victim siya na mode. Pero kung matandaan po natin, kay siga-siga nitong mamang ito, libu-libong Pilipino yung pinapatay, tapos nagahamot man na sasama doon sa ICC. Ngayon, naman, kung ano-ano ang ginagawa para iwasan yung pag-serve ng hustisya.
22: Ang pamahayag ni kanhi Senador Antonio Trillanes.
6: Nanawagan na si Senate President Alan Peter Cayetano sa iyamang kaubang Senado, Senadori, nga magbiling ligon o magkayo sa taliwala sa nagagabing politikanhong dibisyon o nga umabot kay pitch with trial bato kang Vice President Sara Duterte. Maturi Cayetano nga ang Senado, kinahanglan na magiyahan sa kabatuuran o ebidensya, inay nga magpadala sa mga personal nga magbati o politikanhong interes.
4: In the Senate, we might not like each other, but I think we can work each other and we can love each other. So let me make it clear, the impeachment will be much, much more than dismissing a complaint because of political affiliation. And it also much, much more than convicting someone without evidence. Parehong hindi pwede yun. Kailangan guided tayo by the truth, guided by evidence. But the process is as important as the result. Hindi natin pwedeng sabihin she or he will make a bad president or wala na tayong maasahan dyan sa presidente, wala na tayong maasahan sa vice president, impeach na lang natin. Hindi po. The Senate is also on trial. So, dear colleagues, as we ask God to guide us and help us, I'd like to thank all of you who supported me today. I will do my job, but I'd also like to reach out to all my colleagues here today. Ngayon lang naman po tayo na may divisions dahil mabigat ang politika.
6: Pamahayag gato ni Senate President Alan Peter Cayetano.
22: Gibo siya ni kanhi Senate President Vicente Soto III gawalay kasiguran nga dunay paghulip sa liderato sa Senado. Mato ni Soto gawalay nag-istorya kaniya sa iyang opisina sa wala pa ang sesyon. Hinungdan gawala siya nag-resign isip Senate President sa pagsugod sa sesyon.
7: We always expected, I've been here for very long. I have experienced this around 6 times. From 1992 to the present, yung palit-palitan namin. So, as I said, we serve at the pleasure of our peers. So, there must be a plan or something. Maybe God has a different plan. Probably. That's a very, very strong possibility. Because if I were Senate President, once the House approves the articles of impeachment and sends it to us, I will constitute and convene the impeachment court tomorrow. Hindi naman, naintindihan ko rin, sapagkat may mga kanya-kanya silang mga
0: kanya-kanya silang agenda.
8: You were in Kailan. Church.
0: Not really.
8: You were
0: not really. I was kind of expecting it because we've been hearing talks a few days ago. So.
8: Pero sir, tama na?
0: Hindi. Before. That's why I did not resign. You know, I accepted the motion to declare all these issues vacant. Kasi wala nung usual na ginagawa.
22: Ang pabahayag ni kanhi Senate President Vicente Soto III. O karoon sa itong Magnum Health Alert.
9: Magnum Health Alert!
22: Kumpiyansa sa Department of Health kung DOH Secretary Ted Hirabosa ang doon ay katakos ang nasod gamatubag ang bahad sa Hansa virus. Kung ugaling makasulod kini sa Pilipinas, matod ni Hirabosa kataliwalang wala pa'y bakuna sa maong sakit apan andam ang mga ospital sa nasod sa pipila ka mga pahingan lang medikal sa mga makasirati sa komplikasyon.
10: Most of this is pulmonary, no? So they'll probably need ventilatory support, although there is no antiviral or antibiotic or vaccine available, but it will be supportive care. And then the mortality rate is high. So capability-wise, we are capable with our infectious disease and critical care facilities to take care of any patient that is somehow gets to the Philippines. Pero as of now, wala pa. And the 38, wala rin nag-test na positive. I'm very confident. We'll just watch this case and monitor and hope they will finish their quarantine period without symptoms.
22: Ang pabahayag DOH Secretary Ted Hirabosa.
6: O karon sa tumagdong international sa Estados Unidos, mumiyahe sa China para sa usa ka state visit si US President Donald Trump. Sumabot ng Mayo 13 hangtod 15 ni tuiga. Kini man gi-anunsyo sa tigbaba sa China Ministry of Foreign Affairs ilang ex-county. Gibuti ko sa mga bisita ni Trump sa nasod tungod sa invitation ni US kon invitation ni Chinese President Xi Jinping.
22: Sa Switzerland, nanawagan si World Health Organization kung WHO Director General Tedros Adhanom sa mga residente sa Tel Aviv, Spain nga magpabiling kalmado kalabot sa pag-abot sa cruise ship nga MV Honduras nga doon na matutpay kaso sa Hunter virus. Matod ni Tedros nga dili ikumpara ang sitwasyon sa COVID-19 pandemic sa Hunter virus tungod kay ubos paghapon ang risiko niini sa publiko. Giangko niini nga seryoso ang strain sa Hunter virus human mamatay ang tulo ka pasahero apat gisiguro nga walay nagpakita ang sintomas sa kasamtangan nga mga sakay sa barko. Gipasalamatan usab niini ang Spain og mga residente sa Tenerife pagdawat sa barko isip kabayan sa international cooperation. Dugtong ini gibuhat sa WHO director personal siyang muadto sa Tenerife aron nga monitoron ang operasyon sa paghatag og pagdayig sa gipakitang pagpakabana og panaghiusa sa mga residente ug awtoridad sa maong lugar.
6: Karon sa tumagdong business gi pa si Garbo ni Bureau of Customs kun BOC Commissioner Ariel Nepomuceno nga nalabuan sa Bureau of Bureau of Customs target na revenue collection nga gihatag sa Development Budget Coordination Committee kun DBCC matag bulan ning tuiga. Matod ni Nepomuceno nga sobra 1.1 billion pesos ang ilang koleksyon, 700 billion pesos usab ang niadtong Pebrero, 1.2 billion sa bulan sa Marso o record king usab sa bulan sa Abril nga 7.8 billion pesos. Gibutyag nini nga naghulagway lang kini nga kung taas ang koreksyon, mas ubos ang tsansa nga dunay korupsyon sa ahensya.
24: Higit pa doon sa inaasahang koleksyon, more than 1.1 billion tinlampas na koleksyon ng January. February, more than 700 million ang lampas na surplus. Kahit pa Chinese New Year yon na inaasahang bababa ang koleksyon, umangat pa rin ang ating koleksyon. Noong Marso, umangat pa rin ang ating koleksyon ng mahigit 1.2 billion pesos. At ngayong Abril, humigit tayo, nakapag-deliver tayo ng surplus na 7.8 billion pesos. Record ito, trend record setting ito. Ngayon, ba't ko pinapaliwanag yan? Ang indikasyon, kapag mataas ang iyong koleksyon, lampas sa inaasahan na itinakda ng ating DBCC, ang ibig sabihin, bumababa din yung korupsyon na naiulat. Ano? Kasi kapag mataas ang korupsyon, bababa ang koleksyon. Kapag ang pagkukompute ng ating mga tuwan at paniningil ay tama, makikita natin yan objectively sa mga tamang koleksyon na bagkus, yan nga ay lampas pa doon sa tinatawag nating collection targets. Kaya natutuwa tayo, kahit pa paano, nararamdaman natin base sa resulta. Hindi haka-haka po yan.
6: pamahayag gadto ni BOC Commissioner Ariel De Pumoseno. Samtang sa Forex and Street, ang usagas dalag balo karon 60 pesos, ikwete 4 centavos. Kredyon dalag 44 pesos, bagi 5 centavos. Kung dalag 7 pesos, 34 centavos, talang dalag 43 pesos, 69 centavos, 1 dollar. 1 peso, 23 centavos, karon 1.4 centavos euros, 31 pesos, 21 centavos. Samtang sa naparang kagubot sa tungan-tungan silakan, kastamang preso sa Dubai Crude Oil, nasa 97.58 US dollar per barrel. Kinibisaka 1.7%. Kita rin ngadaan ang presyo nga naa sa 96.17 US dollar per barrel. Samtang sa monitor na to sa mga presyo dini sa gasolina sa Cagayan de Oro City, Shell Punto Diesel 84.10 pesos per liter, regular gasoline 85.20 pesos per liter, Petron Kauswagan Diesel 84.20 pesos per liter, regular gasoline 84.70 pesos per liter, GD Osmeña Diesel 82.31 pesos per liter, regular gasoline 86.50 pesos per liter, Blue Energy Osmeña Diesel 87 pesos per liter, regular gasoline 81.50 pesos per liter, Velox Osmeña Diesel 84 pesos per liter, regular gasoline 81 pesos per liter, ang Caltex Kauswagan Diesel 74.30 pesos per liter, regular gasoline 89.1 pesos per liter.
22: Og karon sa tong Magnum Entertainment, libalik na sa taping ang long-term real-life couple ka sila Coco Martin o Julia Montez para sa ring sigabo. Gitawaga ni Julia si Coco nga usa ka genius tungod sa abilidad niini sa pagbuhat sa mga pelikula. Samtang nag-ingon si Coco nga dili matago ang iyang excitement o kakulba, kundi hindi siguro nga makontento o malingaw ang mga viewers sa tandem nila ni Julia.
11: Tawag ko sa kanya genius eh.
12: Nako.
11: Kasi biro mo siya nakakaisip ng lahat. Tapos kapag ano, syempre nakakasama ko naman siya lagi. Pero pag tinitingnan ko siya sa trabaho, nakaka-amaze.
12: Ngayon nararamdaman ko yung masuportahan. Kasi kami ni Jules, every time na may project kami or either business yan o kung kahit ano man. Medyo matagal-tagal na rin eh, after na ikaw lamang. Walang hanggan, ikaw lamang, Yamashita Treasure. Tapos probinsyano pero maikling-maikli lang. Sobrang kami excited, nervous. And then, and alam namin yung nervous na yun ay para paganda ilalo yung show na maibibigay natin sa lahat ng ating mga kapamilya sa kanilang mga tahanan gabi-gabi.
11: Siyempre, kilala naman natin si Coco na tuwing gumagawa ng teleserye. Refleksyon ng mga Pilipino eh. Kaya nga mahal na Pilipino yung teleserye ni Coco. Kaya sobrang excited at sobrang happy ko na mapasama sa sigabo.
22: Ang pabahayan ni Julia Montez o Coco Martin.
6: Karon sa Tumagno Sports, itagdang musalbot sa Cipinay tennis player star Alex Yala sa doubles of round 32 sa Italian Open. Magkauba ni Yala si American player Hailey Baptiste o mag-atbang nilang si conceded pair na sila Katerina Siannikova o Taylor Townsend. Kinihuman ng pakya silang dula batok world number 2 Elena Rybakina sa round 32 of Italian Open sa Rome, Italy. Matod ni Yala na kontento siya sa level sayang dula labi na sa court bisraman og wala makuha ang upset win. Natapos sa dula ang score 6-4, 6-3 pabor kang Rybakina.
14: I'm happy with my performance. I think I was able to reach a good level and of tennis and you know it, I don't think it was an easy win for her. So yeah, of course things to work on and learnings from this match, but I think I'm in a good way.
6: Pamahayag ni Pinay tennis star Alex Yala samtang ibuti ang usab ni Rybakina nga nahagit siya sa pagka left-handed ni Yala o ang pagkaluya sa iyang kondisyon tungod sa ulan nga panahon.
14: Yeah, we played for the first time and knowing that she's lefty, it's a little bit challenging, especially on the return. More opportunities to go even, to lead even more, but overall I think it's a good start, good few matches here for me, and the most important is strength and swing.
6: Pamahayag kadto ni world number 2 Elena Rybakina. Ito ba't yan itong Magnum Morning News? Ganoon sa itong headline review. Magnum Lokal, subalik pagbalik karon sa volume sa mga sakinaan sa sudan, itutukan sa RTA. Magnum National Vice President Sara Duterte nagpasalamat sa iyang mga supporter na nagabiling nagsalig gato kaniya. Magnum International, US President Trump, ubiay sa China para sa Osaka State Visit. O mga dalawa, Magnum Business BOC nalabuan ang birong target revenue collection ng gihatag sa DBCC. Magnum Entertainment, Coco Martin o Julia Montes, may balik na sa taping para sa seryeng sigabo. Magno Sports, Pinay tennis star Alex Yala musalmot sa doubles of round 32 sa Italian Open karong adlaw. Handurog maalang sa atong Magnum Morinus, kini si Magnum Perseid Blanca.
22: O Magnum Jane Luna.
6: Sa usag ang wasong katihingman, katawa labing gamahanan, naglamang marugan ako sa katawa na matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
13: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durog ba dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
6: Alas 6:37.
15: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Para sa malimpyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Sa pagsugod pa lang sa Marso, bisan sa Abril ng tuiga, hangtod kaya pa. Taliwala ng krisis nga giatubang takaron, padayon ang serbisyo sa Magnum Express.
5: Sa Lagindingan Airport ba ang biyahe mo?
4: Magnum Express. Bisag alkansi na kayo sa kamahal sa petrolyo, biyahe wala kulang eh. Mga sakinan wala magkulang, andam pang dugangan. Maserbisyoan lamang ang katawhan. Magnum Express. Walay increase sa plite. 199 pesos paingon sa Lagindingan Airport. 249 pesos paingon sa Dalayan. Mubiay usam sa bisan asang lugar nga gusto ninyong adtuan. Magnum Express. Ang terminal na imutang sa Limkit Kai Center. Text o tawag sa 0917-771-2255 or 0999-8877-999 for your safe and convenient trip. Magnum Express.

0: 2026 at 3 o'clock in the afternoon.
1: Ang maong impeachment case batok sa Vice Presidente gitakda nang idali pag-submit ngadto sa Senado nga magsilbing impeachment court ug maoy magdungog sa nasbutan nga kaso. Igsoon tingog pagpagabana, i-comment o i-message ang imong opinion o ba ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 5:50. Mga Igsoon, kumusta may buntag? Kini si Magnum June Albino.
2: O Magnum Aileen Akuri.
1: Karong adlaw Martes, Mayo 12, 2026. Doon na tayo 5 na lamang kadlaw. Itay gayo na ang Bayaning Magnum Blood Dating Mission Mayo 17, karunang adlong Domingo, magsugod sa lasa sa buntag sa Lemkitkay at Siyom Kagenduro. Ang unang 1,000 katao nga makuhaan og dugo, makadawat og 10 kilos nga rice, usa ka food bag, ug usa ka Bayaning Magnum t-shirt, ug doon na pag-iyo raffle coupon sa among pag-ibulahon nga electric kettles, rice cookers, dish pans, thermos ug uban pa. Ang pinakaunang 300 katao nga makuag dugo, magkarawat usab og tag 100 pesos nga pangpiti silang pagpauli, dugang silang madawat nga 10 kilos rice, food pack ug Bayaning Magnum t-shirt. Ang ika 1,001 hangtod sa katapusang tao nga makuag dugo, magkarawat og 5 ka kilong bugas ug duna sa raffle coupon sa mong pagabulahon, electric kettles, rice cookers, dish pans, thermos ug uban pa. Ay kalimot, Bayaning Magnum Blood Eating Mission Mayo 17 adlong Domingo, magsugod sa lasa sa buntag sa Lemkitkay Atrium Kagiduro. Joint project ni Blood Eating Project sa Magnum Radio o sa Philippine Red Cross City of Mission Chapter in cooperation with Lemkitkay Center. Ang dugo mong donasyon kinabuhi sa mga isigayon, Bayaning Magnum ka. Sa ato na mas kutanan karabuntag mga eksyon. Una, of course, may kalabigitan sa gikagubtan, gilauman, gikahadukan, gikasubuan. Tanan na, magdaman di ba?
2: Mix niya.
1: Sago na, bisan ako, nahubog ko eh.
2: Kagapa.
1: Pag nakahubog ko, before ang impeachment, magdaman din, nagkulita ang Senado.
2: Oo. Oh. Napay ginukura, nahitabo.
1: Oo, oh, so di kayo na kung maklaro signa, pero kaya nakadistansya ko magdaman din. Pero kahunog yung okay, nakurat ko sa mga pangitabo. Wala omi.
2: Oo.
1: Wala na kayo idungog. In fact, ang idungog pag-una ang mupuli si Legarda pagka-Senate President.
2: Oo.
1: But nabali. Ang nagkapuli mo si Senator Pat Alan Peter Cayetano.
2: Balik.
1: Unya naging majority leader. Si
2: Pro-tempore.
1: Pro-tempore.
2: Oo.
1: Si Legarda.
2: Oo.
1: Oo. Kanisom siguro mga timing kay dapat sa abogado na binagmahimo ng impeachment court ang Senado Magdumaylin. Nagka-direksyon, mitumaw, human ma-impeach sa kanong higyon si VP Sara Duterte, giunhan pag-iun sa kulit na tabo sa Senado kagapon loa, medyo masiguro tama bang word nga bibo ang Pilipinas kagapon.
2: Marag salida.
1: Oo, nga marag makakwangi ka, marag makahunong ka ba? Siguro, marag ikatani po sa away ni Manny Pacquiao ba nga pagpanong sa away ni Manny Pacquiao, marag bihib ang tibok Pilipinas.
2: Tanan na mino.
1: Ano ba, kapaminaw, wala tugon sa may sunod ng mga pangitabo. Yes, unas speakers ninyo, nahon tamang sunod pahinabi si Attorney Tony Soriano sa mga political o legal analyst din sa ato nagpayan. Attorney, may buntag, sir.
3: Ay, June, Aileen, may buntag.
1: Natuman na yun, ang imong waman ni mo gipangayo, gipangandoy, giampo, pero imong gilauman, nga may tabo yun. Attorney.
3: Yes, John. Doon lang ko'y comment sa gisulti ni mong ikaduang impeachment ni Vice President Sara. Pero sa akong pagtanaw, usara man yun, John.
1: Usara.
3: Kaya katong the first impeachment niya, gideclare ba itong unconstitutional?
1: Tama.
3: Oo. So in other words, usara gyud ang official kini.
1: Oo.
3: Kay kung ang usa ka balaod mahimong unconstitutional, di magina balaod.
1: Oo. Gidawat ba nga lugar ka matuuran pod sa mga naging nag-impeach niya pag una kamura mag para nila na impeach niya gyud ang VP Sara. O nya lugar kuan lang wala lang lugar upro mahipod sa Supreme Court attorney.
3: Yes, ang final arbiter bitaw gayud nato ang Supreme Court man.
1: Mm.
3: Ingon sa Supreme Court, katong first impeachment niya, walay nada kanto, i-declare unconstitutional.
1: Oo.
3: So in other words, stricken off the records kanto.
1: tama.
3: So, ina, official na gayon ni Karon, kay na-endorse naman gayon, wala pa may Supreme Court decision nga i-declare sa mga constitutional. So, gipresume gayon na ito, nga kinigayon ang official first impeachment complaint against Sara.
1: Okay.
3: Vice now, President Sara.
1: What next, kining attorney?
3: Yes, ang next ane yun, na may motion lugar, approved na to sa lower house, endorse na nila dito sa Senate.
1: Okay.
3: So, sama na sa akong gisulti, once may endorse na sa Senate, dawat mo na sa secretary, secretary then will inform the Senate President nga niya na officially transmitted na ang impeachment record ni Vice President Sara. So, duha man dahil na maitabo, o daghan dahil maitabo yun. Monigay bantayan na to. Kaya basig doon ay mga senators lugar na mag-file of motion to dismiss, nga et cetera, et cetera.
1: Before that, attorney, idali yun pag-submit ang nasgutan ng articles of impeachment nga to mismo sa Senado?
3: Yes, idali yun. Idali yun. Based on their resolution.
1: Okay.
3: So meaning, based on the resolution, kahapon gi-approve.
1: So meaning, siguro karong adlaw.
3: Karong adlaw siguro na ma-endorse. I-paperworks pa man na sa
1: okay.
3: Lower House, sa Secretary General.
1: Mm-hmm.
3: Once mapirmahan na dayon sa Speaker of the House, ang endorsement letter, diretso na dito sa Senado.
1: Mm-hmm. Wala na chance nga na apay mo hijack along the way, paingon nga to sa Senado, wala na.
3: Kung nagyapon yun.
1: Na ba?
3: Kung kanang sakyan na bumbahan. Simba ko lang.
1: Simba ko lang. Or kanay mo snatch mismo sa nasgutan nga articles of impeachment along the way. Pahingin nga ito Senado.
3: Yes, wala na records.
1: Oh.
3: Mag-recover na sa tag-records. Madugay na po. Simba ko lang, dili na ang tagin na mahitabo. Pero just in case yun mahitabo, na magayto yung mga records po, lain. Pero madugay na sab.
1: Oh, malangan. Pero kunwala na nga wala, mga hanoy ang pagpahingin na ito sa Senado.
3: Yes, ma-receive na officially. Officially ma-receive na sa authorized representative. Dili lang dyan ito sa Senado.
1: Okay.
3: Mm-hmm. O authorized representative gayon, nga mo receive. Sa akong pagtanaw dyan, ang Secretary General sa Senate, mo'y mo receive officially. Dili ang Sergeant at Arms.
1: Dili ang Sergeant at Arms. Kaya katong Sergeant at Arms, nag-resign mo ito.
3: Lagi kayo na naman tungkol sa naitabo kagahapon.
1: Okay, oh. Anyway. Katong mong ginagbitan nga morag, di man gyan nga nabalaga ka, but naipuruhan nga sa ito, mag-motion to dismiss? Attorney?
3: Yes. Yes. Remember ka sa first impeachment nga declared ang Constitution, nakasaka naman to dito. But doon na dahil may nagsulti nga emotion to dismiss, ibalik sa Senado, sa lower house. Posible kaya po na may tabo yun. Especially karon na medyo ang leadership sa Senado friendly sa Vice President Sara.
1: Unsa maging basihan nga ibalik sa lower house?
3: Technicality yun. Madaghan makin technicality. Dili naman na ito makita lugar dayon kaya mabutar naman lang ng uban.
1: Uh-huh.
3: Si, for example, si Senator Padilla, mukuha naman lang na siya. Kung unsa may sulti sa iyang boss, diha, butar na ka, yes, Senator, vote. Ina naman na, yun, munang problema ginato karon.
1: Technicalidad, unsa nga technicality niya, imo nakita nga morag maging basihan nila?
3: Kulang attachment. Kulang signature. Kulang mga ebidensya. Kaya inyong gisulti, din asa mga ebidensya, wala. Kulang, ay balik sana. Mugin ang mahitabo yun. Sumurag, kulang lugar sa pages.
1: Sumurag bot pasabot nga mahimong mapangita ag bikil para lang makabalik dito mismo sa kamara, attorney?
3: Yes. Mapangitaan yun. Mapangitaan yun. Second, mo inhibit ang uban ka ng mga friendly. Madili ko mutampo sa part, I will inhibit myself. Dili siya mutampo. No. Is that valid? Dili siguro na valid kay ang mandate sa constitution na mo convince sila as impeachment court. Pero you cannot prevent Senator Padilla to file a motion that he will inhibit himself sa mga kaso. Dili siya gusto mag-judge. Dili siya mag-take out. So nakulangan na saan. Nakulangan. So munang mahitabo yun. Daghan kayong delaying tactics which are possible.
1: Now, unsa man, ang mo remand ba itawagan na sa mga lower courts?
3: Yes.
1: Diba? Mag-remand man na, no?
3: Yes. Remand the records of the case.
1: Okay. Ang mo remand ana, ang Senate Impeachment Court na or ang Senado pa?
3: Dili, Senado pa.
1: Senado pa.
3: Sinado pa kay wala pa malugar sa sila. Pwede man na gyapon yun. Nga, sa mga nga records mo, kini mo ka na. So, a Senate, they can also remand the case, the folder. Ang folder ng records, ibalik dito sa Senado, kulang ka na. Incomplete ang records nga padala nila dito sa Senado. Posible sa mga yun. Now, that's another story. Another story, sub one story, is that mag-convince na sila, convene na. Mag-convince, and the senators would inhibit them that I will not take my oath as a presiding judge or senate judge sa maong impeachment court. Posible manggapo na may tabo yun. That will be a constitutional issue na pwede na sa madala dito sa Supreme Court. That will be another delay.
1: Okay. Now, you mean, attorney, nga kumpanitan sa 24 ka mga senador na iusang nga murag mo inhibit or dili siya mo appeal isip Senator Judge makapiktar sa paghanoy nga pag nga ang hanoy nga pag pagayon sa trial, attorney?
3: Yes, kay naman sab sa atong constitution nga all members of the Senate, all, nami word all, John. So that 24 gid na sila. Na that will be another issue na sab nga subject to the review sa atong Supreme Court. So mao na nga kini is very crucial gid ni karon kung unsay participation sa Supreme Court. Panalitan yun, kantong pag-file petition lugar nila nga mag-issue og restraining order para ma-stop ang committee hearing sa Committee on Justice. May gani kay wala na ka-issue ang Supreme Court. Mao nang nagpadayon, di ba? Now, kung ako si Padilla, dili ko gusto, I will inhibit himself whatever myself whatever. That is a constitutional issue na subject lugar na sa constitutional review by the Supreme Court.
1: Pinugos di ang nasa proviso sa tabatakang balaw ng attorney, ang word nga all, kining meaning pugson good ang mga senator nga mag-act as senator judge, attorney?
3: Dili man sa John, but ang word lang is all. Kung kita lugar ordinary citizen, katang all, kitang tulo, kitang yung tulo.
1: Okay.
3: Oo, pero depende lugar na sa Supreme Court. May inibitaw sa Supreme Court nga ang court with, kung sa may interpretation sa Supreme Court, reasonable time. So, yun na po nang review. Now, kaning all, yun na sa Supreme Court, dili man siya di mo mapugos. Na dili ka siya mapugos. Kung ingon sa Supreme Court, dili mapugos, din mapadayon lugar ang 23.
1: Kung wala pag-gamitig word nga all, siguro, medyo din na magamit nga kung panlitan na iusang nga judge nga alugar senador nga di gusto magsilbi nga senator judge, attorney.
3: Yes, kung dili na impose yon panalitan, kinsi lang ka mo kay uban nang inhibit, di ba? Kung wala ka ng all, so sa kinsi magkuhat ang 2/3 conviction. One-third lugar o acquittal mo ka na mahitabo. Pero naamang gay all, so subject ka na sa issue sa Supreme Court for their review.
1: Attorney, di ba ni violation po? Sa atong batakang balaod kung panalita na agoy mo inhibit maging issue na sa Gapo na nga may mong daron nga to sa Korte Suprema, attorney?
3: Yes, dito na po na kay dili man sad misulti mag violation kay kinsa ra man kay magsulting oy naka-violate mo, it will also wish be the Supreme Court, not nobody else, June, nobody else kanang all forthwith subject sab kana sa interpretation sa Supreme Court. It just in case, doon na yung mag-raise ka na nga issue. Oo, kaysa sa Constitution, all. Ingon sa Supreme Court, dili. Bisan pag mag-lima ka mo diya, basta majority na, then 2/3, makuha ninyo muna. Pero wala pa man magsulti ang Supreme Court, then we will follow the word all.
1: Do you think nga mauna yung naso na una sa nagkudita kagapong adlaw sa Senado, attorney? Para mapangita ang mga bikil, ang naisgutan ng impeachment case o malangan, mahimong ibalik kini, i-remand nga to mismo sa lower house, attorney?
3: Yun, kadagana di mga lawyers man sa PICAS, minority, okay yun. Pero what's si Senator Marcoleta? Kay munang nakasulod siya diha, tungod lugar sa iya mga maneuvers, maay na siya yun. Maay na siya mga itaglusot. Which is also good for the majority. Karon sila may majority. Na siya ay siguro one of the advisors kana unsay buhaton sa Senado. Because most of them, wala magihanaw. Rebilya, Villanueva, wala maging tao hanaw na. Mm-hmm. Doon ang ilang lugar legal mind dia. Of course, si Caetano, duwa ka lawyers, mga igsoon. Of course, si Marco Rita, maya kayo na mumanyuber yun.
1: Mm-hmm.
3: Bright sabgid na, ha? Bright.
1: Mm-hmm.
3: Mo na nga makita ginis lang paagi nga madiligid na. Because June, ang target gayon, sa akong tanaw, ha? Ang target gayon sa majority, karon majority, no impeachment trial.
1: Mm-hmm.
3: O no impeachment hearing because akong nakita dito sa Committee on Justice na mga dokumento o mga ebidensya gisubmit, very, very lugar. Di man lugar imposible nga ma-rebut ka na, Jun. Pero mura og kusog because of the fact nga daghan kayong dokumento nga na-submit.
1: So, gikuyawan sila nga basin o mapahigyan ang trial? Basin o makumbikto ang Vice Presidente, Attorney?
3: Yes, yes. Especially katong June, ang conflict, kaya doon na naman tayo President Ana, katong kang Supreme Chief Justice Corona, di ba?
1: Mm.
3: Nga, salin lang ganin niya, convicted na.
1: Oo.
3: Now, kung ang salin ni Vice President Sara, 1 million lang, pero ingon sa AMLA, doon na may mga deposit your honor, oh, billions, 2 billions, husband and wife. Ang husband and wife's deposit, June, are conjugal. Sa husband and wife, gina, conjugal. So, dili po sa mga kasulti si Mans nga, dili ko labotana. Eh, conjugal property man na yun, ang billions of pesos. Ang problema na karon na confirm sa AMLA. So, nag-record na, di ba?
1: Mm-hmm.
3: So, mao nang mahitabo karon. Other than that, daghan pa mga ebidensya nga lugar dili sa sasalen sa ubang lugar sa ubang butang. Mm-hmm. Katong TV, kung makatong TV nga mga treat, i-confirm man to, i-affirm man to sa nagkuha sa movie o sa video, di ba?
1: Hmm.
3: So, kana ipagawas tanan na, ipagawas kayo na tanan yun. Those are very heavy, heavy nga mga accusations against Vice President Sara.
1: Sir, kung makauna-una ang Vice Presidente nga labina kung tagilid, kauna na siya nga mo resign, munaog siya pagka-Vice President, hoping nga makadagan pa siya sa pagka-Presidente yun pag-abot sa 2028 na lugar. Is that a good option, Attorney?
3: John, mosa din kagwapo karon. I will resign, okay?
1: Mm-hmm.
3: Resign siya. Daw bigdo na siya motion dito sa majority nga Mr. Speaker, Mr. Senate President. Ang atong Vice President nag-resign na. There is no more case to hear because nag-resign na. I move to dismiss the case, di ba?
1: Uh-huh.
3: Once mo move to this case, dismiss the case, makadaog lugar pag-dismiss sa case, then dili, wala siya ma-impeach. Makadagan siya. That is another constitutional issue, June.
1: Okay.
3: Because ipadayon gadunta ka na para mahibawan gadun siya mahitabo based on the constitution. Kaya sa constitution, June, ang nagsulti man nga guilty or not guilty raman. Mm-hmm. Mo man ang mahitabo sa mga balaod lugar na to, nga ang impeachment is just to decide, the senators will only decide guilty or not guilty. Ang punishment sa guilty, June, perpetual disqualification. Di ba? Pero wala imprisonment na penalty.
1: Mm-hmm.
3: So, mo nang may tabo, mag-resign siya. That is another action na available sa kang Vice President Sara, she will resign. And then there will be a senator na mag-file of motion to dismiss because wala naman, nag-resign naman si Vice President Sara. No more, no case to hear na kaya wala naman lugar ang accused.
1: Pero kung wala mag-motion attorney, magparayon ang kaso.
3: Magpadayon ang kaso, June.
1: Mm-hmm.
3: So, daghan kayo mga constitutional issues na depende gina sa Supreme Court kung mag-issue siya restraining order. So, kung mag-issue siya restraining order, then the more madugay ka na, June, maabta na sab kita lugar sa next presidential election sa 2028.
1: Sabto na, Tony, nga kung na ay mag-motion, ang pag-motion o ang nag-motion o ang pag-motion, ang act sa pag-motion, mahimong questionon lagi gapon sa Supreme Court.
3: No, dili pa man. Kay motion pa man na yun. Pwede man i-disregard ang motion. Di ba?
1: Okay.
3: Ang motion dahil doon ay mag-second, doon ay mag-object, doon ay mag-butar.
1: Uh-oh.
3: Kung ang majority mo say, yes, we will dismiss the case. Because
1: okay.
3: Ang Vice President already resigned.
1: So that's the time.
3: Kung,
1: yes, sir.
3: The time lugar, makuha nila siguro kung the requirements nila sa rules, 2/3 lugar sa senador, din wala na kaso dyan, wala na.
1: Oh, but kung panalitan mo okay kinagaanan nga i-dismiss na to, doon ay puruhan nga naibong question ani sa Supreme Court, attorney.
3: Yes, naanap po mo si question sa Supreme Court. And then, maabot ka na sa 2028, mudagan si Vice President Sara, makadaog siya as President, mot an academic and
1: gitanan
3: yun. Makwits din na tanan. As much as possible, delay. Delay the ball, Pepe. Ayos sa kisyot, pasa-pasa sana. Until sa 2018 election. Mo ka ng target gain sa defense. Karoon yun. No trial at all cost.
1: Attorney, hindi ka makatuo sa giingon ni Senate President Karon, Alan Peter Cayetano, nga walay kalimbigitan ng impeachment case batok sa Vice Presidente ang kudita nga nitabok kagapon lawa.
3: Yun, samara ka na sa gapangista ka nga walay paan at pana ba? Oo. Oo, murag diligi ka makakaog isda. Kaya yun, wala maditi pana. Paka ng hook. Yun, records ni Senator Cayetano sa lower house. Congressman pa man niya to. Congressman, yun. Siya po lugar ang chairman katong sa kang President Ramos nga affair sa dito sa Pampanga o Subic ba to, sa Clark. Dagang kay House Show ato dyan. Dagang House Show. As Speaker of the House kanya to si Cayetano, dagang sa kang House Show. Now, karon sa Senador, dagang sa kang House Show, tanawa, na-involve siya, sabi siya sa blood control anomalies. So, matuwa ba ta saan kang Senator Cayetano? Personally, dyan, murag lisod. Lisod to on ang mga statement ni Cayetano karon.
1: Na manong kagahapon pagabatin ako sa pamahay magman ng mga di oy pareho ra mo.
3: Sakto pareho kita utop yo.
1: Di oy pareho ra mo. Anyway, attorney, salamat kay thank you sir sa mong panahon ug nilud kay ang mga pamahay mga giluwatan kay maghatag ni giya sab nato. Unsa bay kunon sa bay metabo ni musunod kay mga ning musunod kay mga panahon. Salamat sir.
3: Salamat yun. Nagmaimuntag sa tanan.
1: Inyo na ba mga isun si Attorney Tony Soriano? Ang sa mga inilang legal o political analyst din sa atong dakbayan. Niya sa speakers linya, si Kani IBP Miss or Chapter Vice President, Attorney Adonis Gumahad. Attorney, maimuntag sir.
4: Maimuntag, Magnum Jun. O mga suking tingpaminaw sa Magnum Rido.
1: Nahitabo na yun ang atong gisgutan kagapong adlaw, Attorney. Nga na-impeach na yun ang Vice Presidente. Unsa imong reaction, immediate nga reaction mo, labi na kay before the impeachment, kudita sa dito sa Senado, medyo nakapadugang ba sa ato mga ginahulatan nga mahitabo sa ato national attorney?
4: Mao Magnum Jun, ang katong kudita sa or pag-change of leadership sa Senate, medyo wala to na kong expect kagahapon.
1: Oh, pareho ta, okay. No? Oo. Oh, oh.
4: Wala ko gauna-una nga mutunga si Senator Bato de la Rosa. Pero mga lagi ni tabo naman so boto nagkagubot tension hantud karon medyo tensionado pagyapon sa dito sa Senate. Pero ang katong may tabo sa House of Representatives sa atong nasturyahan kaghapon ang atong nakuan nga murag nana magi-chance nga mo kanang musaka gyud na siya kay dagan man gud katong ganaw si Senator Amy Marcos mga uban nga mga istorya dito nga mulagi, naay mga pressure gapon nga nganong kinahanglan makabutar ang uban gyud.
1: Unya gikuan gyud na gipasabot gyud na ni Congressman Pono Magmailen nga murag normal na nga sistema diha sa Kongreso. Nga kundi ka mo pabor ani nga unsa ni lakang. Labi na maoy gustos liderato sa kamara. Maipit gyud na imong mga gilauman nga magawas o mahatag, di ba? Oo, isip lugar kong isista para sa lugar ng distrito. Meaning mapugnan ang iyang mga pako sa paglihok para sa distrito. Kuno galing dili siya mo sanong saon sa may gustos kinabag-an lugar sa kamara. Anyway, so attorney, sa sunod na itabo sa imong panlanto. Sure na ba ka nga hanoy na ning mo paginod pa nga to sa Senado o madayo na gyud ang lugar trial attorney kay naa may mga kabalaka o mga kahingawa o mga pagtuo nga basin og duna pa mga technicality nga maging gamiton isyo sa technicality nga gamiton sa mga senador nga dili gusto ma-impeach gayon o matanggal gayon sa katungdanan ang vice presidente nga ilang gamiton para ma-remand, mahibalik nga ito mismo sa kamara sa lawyer house ang naisgutan nga kaso, attorney.
4: Kana magnum jun murag di iyapunta makaingon nga Hanoy na ang mahitabo dito sa pag-transmit sa articles of impeachment dito sa Senate. Kaya kung naon na ito, na ay pamahayag ang defense team ni Vice President Sara nga although ready mo daw sila sa trial dito sa Senate, but napagyapon sila yung mga pending issues ng ipang file sa Supreme Court. So, posibleng pwede na nila gamiton pag-abot dito sa Senate ang kanang ilang mga gipang-raise ng mga constitutionalities ng issue sa Supreme Court karon naka-pending magnum jun. So katong i-issue nila about katong anong may preliminary investigation nga kay tabo dito sa Kamara o sa tong Committee on Justice, katong itong magpatawag sila mga witness o dala speaking expedition na allegedly ang kay tabo. Motong ilang ipag-raise, isa sa mga ipag-raise ng mga issue. So, basing posible na i-raise na sa defense team ni Vice President Sara Duterte. So, depende na tayo na sa Senate Court kung saan nila pagkuhan magnum jun.
1: Subot pa sabot niya kadtong issue sa fourth read, posible hindi ma-realize, attorney, nga once ma-receive na nila ang naisgutan ng articles of impeachment, dapat mag-convene na sila para nga makasugod na ang trial, attorney?
4: Ang interpretation sa Supreme Court, Magnum Jun, atong fourth read, dili man iyon nga immediately yun nga daritso dayon.
1: Mausam.
4: Ang katong madumduman na to, ang interpretation sa Supreme Court, ang ilang giingon nga reasonable time nga maka-convene ang Senate, not really nga murag literally daritso na yung paghatag pagkauma convene dayon. So mo nang isa pa ka issue kay nanamay definition ng Supreme Court sa fourth read. Di ta ka-expect nga maingon nga within the week daritso na yung maaksyonan kay reasonable time man ang giingon sa Supreme Court atong issue sa fourth read magdong June.
1: Oo, pero ang nauna ni Soto, minsan nga kung ako pa'y Senate President, kaya natanggal naman lugar siya. Kung ako pa'y Senate President, pagkatanggap namin, kumbin ko kagad. Alam mo, mabot mo sa buong lugar niya. No? Now karon ang Senate President, mao naman si Senator Alan Peter Cayetano. So, samot nga layo lugar, doon ay chance nga di gyud maka makumbin ng diretso ang Senado isip Senate Impeachment Court, attorney?
4: Naa siguro yung chance ana magnum jun, pero ganyan, takabalog yun sa 100% kung ingana ba ang dagan. Pero dili yun siguro pareha sa dagan sa pag-una-una ni Senate, kani Senate President Tito Soto, nga katong sa giingon nga na gini mo, not, nga pag-uing sa fourth wheel, diretso din siya pag-uan, convene din siya nga. One, kay lahi man ang interpretation gapon sa ruling sa Supreme Court. So now, pag-abot na dito sa Senate, depende na dayon unsay votation sa mga senador kung whether they will convene immediately or ilas ang taga reasonable time nga kanusa sila makaplastar tanan.
1: Kadi man kumbinsido si Senator Soto magdumailin sa decision sa Supreme Court. Ayang ginabasihan sa imaruganan nga kaagad, umpisa kaagad. Ang batakang balaod man daw. Kay di man kung na kanang interpretation sa Supreme Court, di man ko na magibot masabot sa batakang balaod. Nga kanyang word naging nga fourth wind, Magnum Island. Anyway, so, sa imong tanaw, unsay maging senaryo sa kanatibok ang tuod, ning masunod nga mga adlaw. Sir, considering aning mga talanawon ba, no? Nga nag-usab ang liderato sa Senado, o niya dayon kining mga ang mayoriya nga mao'y responsable sa pag-usab sa liderato sa Senado, perceived to be pro-Dutertes, kining attorney.
4: Siguro ang atong kwanani magnum jun, ma-expect ko nga basin makadayon ang trial, pero I think matong ingon ni attorney Tony Soriano ganina nga basin dili nga na kadali luwar or kapaspas as expected mm-hmm. ang may tabo. Oo, because ang changes sa leadership karon it's either design nga pwede accommodate ang mga kaning mga motions kay pang praise sa defense team ni BP Sara or ultimately pag-abot dito sa final kun ani numbers game ra gyapon ni Magnum June.
1: Mm.
4: At sa atong makita karon more likely kung wala changes may tabo mao nga ang numero atong makita pohon kung basin magbuting na.
1: Mm.
4: Eh naman ang mga solid Duterte sa dia nga grupo o kanang nag-join karon nga mga upat ka buhok sa majority na, nag-join mo na kay na may mga rason si Ligarda yang anak.
1: Hmm.
4: Si ang dua kabilyar na yung mga cases nga kuan sa ilang pamilya nga katubangon karon and then si Pia Caetano of course she will join her brother.
1: So ang nagpangita sa kamatuoran karon sama nako nga usa ka yanong lungsuran na magdumalin gahulat kog kamatuoran gyud sa daan ba si Sara o si Vice President Sara Duterte o dili may gihimo ba gyud siya mga salaod wala di na tumalao man sa Senado attorney kay numbers game man ka lang yun gapon mo na kayong kung kagapon nga ya oy pareho ra mo tanan nagkatuaw ko ba magdumalin no so di na tumalao man pero na chance nga ba sinug sa Senado mugawas yun ang kamatuoran attorney labi na kung magpadayon ang trial.
4: Actually, Magnum Jun, kung mag-present ang mga witnesses o documentary evidences, then depende pag-appreciate, wala man takabalo kung na ay changes sa mga alliance karon sa Senado, Magnum Jun.
1: Uh-huh.
4: Pero, katong ingunin mo nga, basin numbers game, ragyapon, pasti posibilitas ng gina Magnum June nga ingana may tabo kay we cannot deny nga ang kaning impeachment proceeding as they say it's also legal but it is more of political in nature Magnum June.
1: Attorney Adonis Gumahad sir, salamat kayo sir sa imong panahon. Thank you sir.
4: Salamat sa Magnum June o salamat sa Magnum Radio.
1: Ang inyo na bati mga action mo ang kani IBP Miss or Chapter Vice President. Niya sa speakers niya ang board member mga Higson sa IBP Missile Chapter niya si Attorney Robert Maestri. Attorney, may muntag, sir.
5: May muntag Magnum Jun o Magnum Aileen o sa atong tigpaminaw sa Magnum Radio.
1: Sir, unsay imong mga gilauman ning musunod ng mga adlaw human may impeach na kagahapon adlaw ang Vice Presidente?
5: Naglaom kita no nga ang nahitabo kagahapon warag climactic o anti-climactic no. So, climactic in the sense nga umadto na unta sa Senate pero na anti-climactic na nag-change mo ang liderato dito. Pero naglaon kita sa kasamtangang liderato sa Senado, no? Maayo gani nga abogado man, no? Dili man sa pag-discount sa mga kapasidad sa non-lawyer ang Magnum June. Pero kung i-convene na ang Senate Impeachment Court, it's a court. So, na-application ana sa balaod ug sa rules. So, importante po nga mangulo diha, kabalo po no, sa rules. Otherwise, mora kani og kanang matrial by publicity na lang kini kay makontrol man ni ang kuan no. So at least na donay warag nahitabo gahapon nga drama no which is unlikely nga gi-expect nato kay kalit lang gigawa si Senator Bato de la Rosa no wara bitog kaning all of the sudden na ay warag milagro nga ginaog sa langit kapa na change ang liderato. So
1: katuyo siguro ang impression sa man magmailin nga katong pagdagan-dagan niya dili kay muli kay siya sa NBI para kay dakpon siya kun dili parang nga makapil gid siya sa botasyon para nga mausab gyud ang liderato sa Senado
2: para gigukod gyud
1: siya og makaabil siya sa protective custody batok sa mga gusto mo aresto niya.
5: Attorney, that is correct mo po nang akong take a personal na take a Magnum June no? Kay kini importante man kay namulong naman no ang basig kampo ang mga pro og pro administration og pro anti Duterte diyan no nga kampo nga si Senator Soto nagpabilin nga kuan forthwith paspason niya diretso kay namulong na magay sa May 4 magitong yang earliest nga gitakda nga pizza. Apan tungod sa change sa liderato warag adunay kadismaya karon sila no. So kay warag mupod ni siguro ang bunga sa or resulta sa mga giluwatan nga pamahayag ni Senator Robin Padilla nga they will block the impeachment. So exciting kini nga bahin karon sa punto sa atong kasaysayan labi na sa pagdala sa impeachment or trial no. kay kun i-transmit na karon ang articles of impeachment, dawaton ka na sa Secretary General, numuagi ka na sa proseso, nga i-inform din niya ang Senate President, then the Senate President, iya pong paibaloon ang mga members. Then, mag-convince sila, no? Kung mag-convince sila to have the jurisdiction, so daghan posible nga mga mahitabo ani Magnum June, no? It's either naay usa ka senador nga mo block, so dili mahidayon ang trial, kahit pangitan pod kun makatubag na si BP Saran, aduna sa corresponding motion nga iyang ipa-dismiss or whatever. So that is in the power na, in the hands na sa impeachment court. So possibly pod kani nga balansihon sa Senado as an impeachment trial court, no? Ang interes sa tagsa-tagsa, labi na sa nasod nga gusto sad sa katawhan, nga gusto bisag ako o ikaw personally, gusto man sa siguro nato imahibalan unsa bagid katinuod ang mga allegations. Correct. Sa mga house members, no? Dayon dili man po na nato pwede ikuan kay institution man ni, no? Kay ang Senado mahimo man pong unpopular ni ana kung ilang babagan totally, no? Meaning to say, nagpatigbabaw na tanan ang politikanhon nilang interes. So considering ang impeachment trial, gitawag kini quasi judicial, quasi political, kay katungaan na politika, katungaan na application sa balaod. So karon na lang ang importante nga institution nga atong tutukan, nga atong gidahom nga makahatag sila og balanse og independent nga assessment, mahitabo unta. Apan dili po nato ikalimod nga kani siya usa ka politikanhon pud nga lakang, ngani man diya sa House of Representatives makabubuhong kaayo, no, ang suporta sa pag-impeach sa vice presidente. Now dito gyapon, no, bahala pag sa kasaysayan mangod sa atong trial sa impeachment gikan kang Estrada, kang Corona, bahala pag maayo kaayo ang imong argumento, maayo kaayo ang ebidensya, no, naay wala na probar pod ani nga mga allegation, in the end numbers game gyapon kana siya Magnum June. Pero importante nga madala gyapon didto ni Inday Sara, malatag niya unsa gyud pod ang iyang tubag ni ini.
1: Oo, bisan ako magdumaling, gapangita ko sa unsagi kamatuuran. Kayo, maminaw lang ta sa lower house, murag di ta makalaom sa kamatuuran. Oh. Kayo, nawa, buto nga dito vice-presidente.
2: Wapa may tubag.
1: Gawas pa ang ilang tuyo dito, maura man ang pag-establish sa probable cause. Ang paghikyad sa mga kamatuuran, mga depensa o guban pa sa prosecution sa depensa, dito naman sa Senate Impeachment Court. Meaning, di pag ikaw makakita, makahagpat, sa unsagi kamatuoran diha dito mismo sa House of Representatives. Ngano man tungod lagi kay ilan ang probable cause pa eh. Presentation of evidences, witnesses dito pa sa Senate Impeachment Court. So man ang galaw tanga unta dito sa Senate Impeachment Court mugawas gid ang kamatuoran.
5: Tinuod kana Magnum June, no, kay dili man pod makaangayon og makatarunganon sa usa ka sibilisado nga nasod ug adunay judicial nga functioning nga judiciary og mga institusyon nga babagan tanan-tanan tungod sa atong interes, atong mga partido or sa mga politikanhon hapon nato nga katuyuan, no? Kay ngano man dili lang nakatutok ani ang Senado, tanan ani atong gitutukan. So mas maayo pod nga mahibal-an sad sa mga ordinaryo nga mga tao og mga taxpayers, labi na og sa mga botante nga kun tinuod ba gyud ang allegation sa Vice Presidente nga gibutaran pod sa makabubuhong kaayo nga suporta, no? But aron makibalan pod nato kay kani magong trial Magnum June, gwapo magud kini siya kay adversarial ba nay magakusar nay magdepensa. So sa mga ordinaryo nga mga tao, makita nila kung kinsay na makak, no? Kung kinsay nagsulti sa tinuod. So importante kayo kay kung makitaan nga na makak pod ang prosecution, so makaingon ka, kamo gyud politika, sobra ra mo ka politika. Kung makitaan pod nga na makak si Sara, nagir gyud kay gitago, pero kani ang tungod sa adversarial nga posisyon, mugawas ang kamatuoran ana Magnum June.
1: Ang problema lang kay basin og naa matud pay mubabag nga makonvene gayud ang Senado into Senate Impeachment Court pinagi sa pagmotion nga i-dismiss ang nasgutan nga kaso prior sa pagconvene sa Senado isip Senate Impeachment Court. Unsaon nato pagkabot sa kamatuoran, pagpudyot sa kamatuoran Magnum Island dito sa Senate Impeachment Court kung mababaga na before sa pag-convene sa Senado. Attorney, nagingan man si Senator o former Senate President Franklin Lilon nga wala itugot sa batakang balaod nga doon ay mag-motion sa pag-dismiss sa usa ka impeachment case. Attorney, pakihatag ko na siya mong idea kalabotani, sir.
5: Well, wala kaayo gidaghan detalye ang giingon sa atong batakang balaod in general terms, no. Naalay mga importante nga mga detalye sa so the manner of voting lugar, no. Inana. Pero katong niagi nga impeachment no nga sumbong kon ato namatikdan nga adunay nagmotion nga i-archive so warag nahitabo pod na siya kay sui generis man good pod ni siya lahi siya og klase nga trial magnum June lahi na nay application sa mga rules na apoy pag-apply sa mga sa agen sa politika so most likely no di ginadili man gyud unta na siya kon ato lang to the letter lang ginato sa tan-aon ang basahon nato ang batakang balaog interpret ni ana kay constitutional duty man gyud kana sa mga senator judges nga i-convene nila so kinanglan sa gid nila i-convene ayo pod kay otherwise wala sila jurisdiction so pag ma-convene na gani makahurar na gani ang ato mga senator judges that would be the time nga magsugod na dayon ang proseso like magpadala na sa padala na si Inday sa kopya sa sumbong o ipatubag siya so diha na dayon ang mga mahitabo nga pwede na ay magmotion si Inday etc o ila pod kanang i-deliberate so importante sa nga ilang i-convene otherwise remiss sila sa ilang constitutional duty as an impeachment court.
1: Mm-hmm. Attorney Robert Maestri, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mong panahon.
5: Daghan kayong salamat sa kanunay Magnum June ug Magnum Aileen ug may buntag sa tanan.
1: Ang inyo nabati mga igsoon, membro sa Junta Directiva sa IBP Mizor Chapter, Attorney Robert Maestri. Oras, alas 7 banturaybi, pagbalik tayo ng masigutan ng kalabot nini.
6: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Mga igsoon, dahil ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaang ko na mayong palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer o minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
11: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kung madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
11: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
12: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
13: Nangita ka ba o pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Ana ka ba'y family history sa diabetes? Ayaw na hulatang mo grabe pa. Mag-DTX na ka! Ang DTX 500 adunay powerful extract nga gikan sa palia o desugared sugar cane nga epektibo aron kapugan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa! Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Mostly usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
12: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Hey!
14: Pirmi ka pangihi.
15: Hanap ka pananaw.
14: Ug pagpaminod sa mga tiil.
15: Basin aduna kay diabetes.
14: Mag-DTX 500.
15: Epektibo sa pagpamubo
14: sa blood sugar levels.
15: Di kaya ang diabetes.
14: Mag-DTX 500.
15: Karun dayon.
16: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
14: DTX 500. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix.
16: Pamaka sa mga butika.
18: Mga ka-TH shoppers, are you looking for the perfect place to shop and celebrate? Visit TH Cagayan Puerto. Get everything you need from gifts, decorations, and more. Plus, naa sila event hall for rent. Perfect for meetings, birthdays, and for all occasions. Awag sa 0953-614-3594. Make your shopping and celebrations stress-free. TH Cagayan Puerto. Ganahimutang sa Sayre Highway, Puerto City. With branches sa Cogon ug Carmen. TH Cagayan Puerto.
19: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, ug daghan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila'y branch sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
20: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pa gid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon og exercise. Kinaa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. Suway pud ninyo.
21: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It simply persists consult doctor.
22: Stress Tabs. Kahit stressed, magandang gising dahil fresh and focused.
23: Looking for a school that builds skills, character, and faith? Pilgrim Christian College, a pioneer in whole-person Christian education. We form graduates grounded in faith, integrity, responsibility, excellence, and service. Enroll now in AB Communication, Business Administration, Accountancy, Entrepreneurship, Culinary Arts, Tourism Business. Enrollment starts at only 1,000 pesos. Visit us at Capistrano Acut Street, Sitio. Classes start June 2026. Enroll now.
24: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
27: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
26: Ito ang idol ko!
22: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever!
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
29: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
30: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
1: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inuma tag adlaw ug Genetox Possible Capsule, ang pinakakusog.
28: Mensahe alang sa maayong panglawas.
31: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
30: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Oras alas 7:39.
3: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Magnum 45.
1: Simbahin naman dapat ang mga egso ng Dean sa School of Criminology and Criminal Justice sa PIDMA Education, Cagendero College, si Dr. Jerry Canio. Dr. Jerry Canio, kuya, may buntag.
5: Magnum Kuya Jun, maayong buntag. May buntag usab kang Magnum Aileen ug sa tanan natong nagsunod sa atong programa ug live stream. Maayong buntag kay natong tanan.
1: Kuya isip criminal justice advocate, in fact nangulo sa komunidad sa mga criminologist. Unsay imong immediate nga lugar reaction human sa panghitabo kagapong adlaw? Diin mismo walang lugar di lang ang metong sa netabo sa Senado nga nagkurita dito kalit kayo wa damha sa kinabagan magdumalin at bisan kita wa ta maka murag nakuratan ta ba kining batang pinaka gulatan mao ang metong sa impeachment din na impeach na gyud ang atong vice presidente kuya.
5: Yes, subo kita nga nagsud-ong no Magnum Kuya Jun kay kini nga mga panghitabo karon sa impeachment, dili man kini mao ang tinud-anay nga problema o kasakit sa katawhang Pilipinhon karon. Ang tinud-anay nga problema sa katawhang Pilipinhon karon mao man ang kagutom, walay employment opportunity o ang ekonomikanhon nga kondisyon nato nga nag-anam og kaot-ot Magnum Kuya Jun. Gusto lang na akong ipaambit no Magnum Kuya Jun nga sa panahon sa ASEAN, kay bag-o pa man ang ASEAN na human, 1965, ang Pilipinas maoy numero uno sa iskutanang ekonomikanong kahimtang sa tibuok ASEAN. Mao man galing siya usa pa nangulo sa pag-umol ni ining maong kahugpungan sa mga nasod. Ang Singapore, Magnum Kuya Jun, yana nga panahon, anaa sa bottom, anaa sa pinaka-pubre nga kahimtang sa nasod. Pero tanaw na to karon ang Singapore usa na ka economic world power ug ang Pilipinas naa na sa ikaduha or ikatulo nga hutong sa bottom sa economic condition sa Asia and even in Southeast Asia. Nagpakita lamang kini Magnum Kuya Jun nga ang gapanghitabo karon nga panahon mao ang hinungdan nganong naut-ut ug maayo ang atong nasod ug nagpabilin nga ang atong katawhan mala wala gayud mahatagi sa disente nga panginabuhian Magnum Kuya Jun.
1: Sabton nga kini nga pagka-impeach sa atong vice presidente inay maghatag og kalambuan makabango ng atong nasod, makadugang hinun kini pagkahagba labi na kusgutan atong ekonomiya kining kuya.
5: Mao ka na ang atong panlantaw no Magnum Kuya Jun kay sayod man ta nga politikanhon og vested political interest man kini sa administrasyon o sa mga kaalyado ni ini. Ang pag-impeach sa vice presidente o sa lamang ka-smokescreen, pagtabon sa nagkaut-ut nga ekonomikanhong kahimtang o ang halapad o halaom nga pagpangawkaw sa gitawag na to ghost project, flood control projects nga diin, mga substandard o ang mga pag-transfer sa bilyon-bilyon nga mga pundo nga wala gali basihan sa balaod. Even the Supreme Court no Magnum Kuya Jun nagpagawas na nga illegal ug walay kabasihanan ang pagtransfer sa 60 billion pesos gikan sa pundo sa PhilHealth ngadto sa General Fund. Kini nga mga butang nagpakita lamang nga kini nga panggobyerno ug kini nga liderato wala gayud nagpunting sa pagtubag sa panginanglanon sa kapito sa kinabuhi sa kinabagang Pilipinhon, Magdumkuya John. O kining impeachment, gihimo lamang nila nga entertainment para lamang nga maglingaw ang atong katawhan, malingaw ang atong mga kaigsuunan sa media o gamalimtan o mapadaplin ang tinud-anay nga problema, Magdumkuya John.
1: May chance sa pagka, kuya, nga makabawita? May chance sa pagka nga makabangon ang nahisukamod na nato nga nasod?
5: Ang akong panlantaw niini, Magnum Kuya John, sa taod-taod natong pag-obserbar sa dagan sa politikanhong kalihukan sa atong katilingban, adunay posibilidad, adunay sigurado.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw. Wala na ang dag-um.
0: Wow, alang sa naay katarata ug mayong pananaw, pangitaa ang iBerry sa inyong paboritong butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Oras alas 7:50.
6: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.

0: Magnum 45.
1: Umante karon ng action si Father Durjan Paborada, Social Communications Director sa Archdiocese of Cagayan de Oro. Father, may buntag.
2: Maayong buntag kanina.
1: Father, ang gihugon-hugon, ginamaritis, ginalauman, ang uban na baraka, gikasubuan, uguban pa, nga sagol na tanan, no? Nga pangitabo, nga mo ang pag-impis kang BPSR Duterte, netabo na gin kagahapong adlaw. O sa pang immediate nga vibration pod sa sektor sa simbahan, labi, alam mo nasa gayon sa bang Katoliko, din sa ato nagbayan, uman ma-impeach kagahapong adlaw ang Vice Presidente. Father.
2: Nakita yun na ito kagahapon bang nalahilahi yun ang mga reaksyon sa mga tao, mga pro or anti sa mga Duterte.
1: Mm-hmm.
2: O nakita na ito ang mga reaksyon ni ini. Apan ang simbahan gayod nagid siya na hugot gid ang iyahang panawagan na we are doing it for transparency and accountability. Mukha na gid ang kuan nga kung kining tanan nga mga butang katong tawag sa ato ang mga kaobispuhan nga sa ilahang pagbutar gani sa nagkadaiyang mga representante sa tibuok Pilipinas ang ato ang mga sa lower house ang ilahang pagboto on the base case sa ilang conscience. Dinigid diha sa kung unsay application or unsa ba basta diha gayud sa kanang conscience ang ilahang pagbutar. So mo kana ang di ipahinumnom gali ka nato naghatag og statement sugyot ang ato ang halandong arsobispo sa Cebu si Archbishop Abbot Uy naitungod sa paghatag niya og kanang statement ngadto sa para sa inaipabot niya ngadto sa mga representante sa nagkadayang lugar sa lower house na they have to vote according to their conscience and they have to base gayod sa parang matabangan gayod ang ato ang katawhan tumoka na sa ang gayod sa simbahan.
1: Mm-hmm. Father, ang transparency o accountability asa na to nga bahin makabot kuniskutan na ito ang impeachment nga gitubang sa Vice Presidente. Kaya diya mismo sa diya lang sa Kamara, meaning sa House of Representatives, di magyod na ito mapudyot ang tibuok gayod nga transparency o accountability considering ang ilang tahas mo raman ang pag-establish sa kundo na bagoy nahimo nga sa laod ang atong Vice Presidente ang pagpresentar sa mga ebidensya sa prosecution o ang depensa o sabi dito naman sa Senate Impeachment Court ngayon pagalangkuban sa mga senador.
2: Mm-hmm.
1: Ikaw sa mong bahin ba o ang simbahang Katoliko din sa itong nakbayan o kira para ninyo kung maabot kiningat o sa Senado para ang transparency and accountability at yung makabot kining Father?
2: Yes, well, we have to conduct sa proseso no? According to Constitution ba? We have to abide sa unsa gayoy mando sa Constitution mahitungod ni ining impeachment og kini pud usab sa akong panglantaw opportunity pud ni sa Vice Presidente nga ma-clear niya ang name sa mga kung naay mga lihok nga against sa iya ha. So matod pa sa ni Bishop Bagapuro nga kini impeachment dili man siya ingon nga kanang pawala ang iyahang credibility kundi opportunity niya nga ma-clear niya ang ngalan para to prove them wrong to prove nga wala kayo siya nahimo nga sala o butang-butang ra sana kana iyang i-clear gyud ni amin. So that's a kuan po nga based po na siya sa decision po sa Senado. So kana siya itoki kanang tanan nga mga butang o naglaom kita nga pinaagi ni impeachment mahimo untang naantay kalinaw o naantay mahitabo bang panagip sa unta sa ato ang nasod kay sabi nang yun kapag tabahin-bahin ang ato ang nasod o nga dili na lang dili na unta nato ipatigbabaw ang mga personal nga interes kundi dili mag naagi unity nga mahitabo bitaw sa ila pang i-promise sa una nga na naagay kayo usahan kay dili ta magmadaugon kung walay kayo usahan at sa akong panglantaw may kung mag ang membro sa community makigbatok sa matag usa it will lead to magunog gayud ang ato ang nasod so busa nga ang pildi ani kitang tanan. So busa nga unta we should also pray for our leaders nga dili lang personal nga mga interes ang maputugbabaw sa ilang kaugalingon kundi ang interes sa katawhan. Mo ko na dapat ang atuang tanawon na for the common good. Are we doing it for the common good sa katawhan sa Pilipinas or personal lang? So busa na nga kinahanglan din nato pag-ampo kay ya sa atong pag-ampo wala gyud kawang diha sa wala gyud komo sa pag-ampo aron sa panag-iusa o kalinaw sa ato ang nasod.
1: Pero ang demand lagi sab for transparency and accountability magdumailin di lang para sa atong vice presidente sa tanan dapat transparent, accountable ang tananta mga opisyalis. Apil ang katong nangawat sa binilyon ng mga flood control projects, funds magdumali, di ba? Meaning kung angay mang taralon ang vice presidente, taralon sab katong mga nangawat sa binilyong salapi gikan sa flood control. Di ba, magdumali? So, may tag-transparency, dili lang ni para kang Vice President Sara Duterte. Nga karon na-impeach na og may bawaan gud og gunsag gud kamatuod kun nahimo ba siya sa naod kun makabot na kini dito mismo sa Senado ang nasgutan nga impeachment case. So ang panawagan Father sa Simbahan Katoliko labaw sa tanan di lang kay para transparency, accountability para sa Vice President but apil la kato nangawat sa binilyon nga flood control projects kining Father, di ba?
2: Yes, so muman ang tawagin nato no. But we have to trust the process. There's no shortcuts geared sa ato ang panalito ang proseso. Kay, kinahanglan mo gita nga, we have to abide to our constitution. Kung unsa gyud diha sa ato ang sa ato ang mga balaod. So busa na nga kung kana kung dili lamang kang vice president kundi sa tanan gyud nga they have to be transparent and accountable. For example, sa katong flood control, kana yun ang panawagan po sa simbahan nga, managot ang dapat na managot. Urang nahimo man nga hinay kaayo ang kuan, and urang manaamay ginaprotektahan ng mga tao. Ipisan gali katong mga senador nga na-involved sa maong mga kuan, they can freely walk... freely kuan bisag naanay mga katong mga ebidensya and of course kanagi yung mga sa kanang katong budget sa national appropriations sa padang uban diha nga katong nangagpirma tali sa lower house o sa upper chamber ang Senado so they have to be accountable kung unsa gyud ang ilang pang buhat so kana siya atong kuan nga dili lamang kanang grabe bitaw kaysa na busa ang kapangit diri sa ato ang judicial system sa Pilipinas kay kantong mga mayukmo kantong mga walay pangalan walay impluwensa dali ra kay dali ra kay mapristo bisag pang mga simple pero kanang mga simple nga kawat mang